Allah ya san annabi Adamu tun kafin nan wa id akhadha rabbuka min bani Adama min bukurihim zuriyatahu dama Allah ya halicci mutane gaba ɗayan su a tsatson annabi Adam amma sai mai da su a cikin sa duk mutanen da annabi da za su rayu a duniyar indai bil adama ne suna cikin tsatson annabi Adam sai ya tara su sai ya ce kuma ya shiga aljanna ai ka san ba za a zauna dama a ci gaba ba saboda in an zauna duk matsiyatan na cikin aljanna za a haife su kuna fahimta to waɗanda ba za su dawo waɗanda sai Allah ya sa a ƙaddararsa kuma ya baya wa shedan dama ya je ya farauto ya fito da annabi Adam saboda a ƙaddarar Allah ba zai ci gaba da zama a cikin aljanna har ya haihu a ciki ba saboda kar a haifi baragumbi ya zauna a inda bai cancanta ba kuna fahimta sai Allah ya baya wa shedan dama ya je da sautinsa kuma yaje da kafarsa kaga bi sautika wa ajliba alaihim bi khairika wa rajulika kenan sai isa zuwa ga annabi Adam fadallahu ma bi guru sai fito da shi sai Allah ya ce da ku din ku biyu da shi iblis din ihbitu minha jami'a duk ku fita ku sauka ku zauna a duniya walakum dukkanku fil ardi mustaqar yanzu a kasa za ku rayu wa mata'un ilahi ana fahimta to sai Allah a hikimarsa sai ya sa wanda duk zai dawo ya shiga nan cikin aljanna kai Adamu zaka dawo sannan daga cikin zuriyarka waɗanda suka bi ni to za ku dawo ciki amma yanzu kan ku fita kai kuma iblis tunda kai dan wuta ne kai kuma annabi Adam dan aljanna ne ku je ku rayu kai annabi Adam da waɗanda za su bi daga cikin zuriyarka wanda za su bi ni zaka tattaro su zuka za ku je aljanna kai kuma iblis zaka tattara naka ku je wuta don haka kaga hikimar abar iblis kenan idan ya shigo ai idan aka ce an hana iblis ya rayu to kowa a cikin kaddarar Allah ba zai zama an samu waɗanda za su ata su je wuta ba kenan shi kuma Allah a kaddararsa da tsarinsa da hikimarsa ya sa akwai mutane da dole sai sun shiga wuta kuma kamar yadda muka ce a baya kai ma ka san irin su to shi yasa sai Allah ya ba wa shedan dama shi ya zo ya ta aiki ya ɗebi ɗan uwansa kuma shi tun a ranar ya karɓi takardarsa ta shiga wuta don haka shi ya riga san ina zai je bai da wani bai da wani matsala shi yanzu waɗanda ba a sani ba ne shedan sai ya zo ya ta ƙoƙari ya ta farauta sai a tara adadin waɗanda za su tafi wuta kaga ashe rayuwar shedan akwai hikima sannan duk waɗanda suka ce za su bi Allah da haka ne za a iya gane waye na gaskiya waye na ƙarya saboda idan shedan bai zo ya yi aikinsa ba ta yaya za a yi a raba tsakanin zane da ababa ashe akwai hikima a cikin duk abin da Allah yi to wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce da shedan ya ba shi dama ya je istifzazin wanda duk ya samu dama wastafziz man istata'ta minhu sai Allah ya ce bi sautik Ibn Jaridin al-Tabari yace dukkan abinda shedan zai iya riya wa mutum ya saurara da kunnensa wanda wannan abin na sabon Allah ne sautu shedan don haka ba sai an gaya maka ba duk abinda ka san idan kunnenka ya ji sabo ne jin wannan abin to sautin shedan saboda haka duk waɗanda addu'atu ala abwab jahannam duk waɗanda suke kira akan kofar aljahannama mutane su bi su wa'annan dukan su da sautin shedan suke magana ai ba shedan ne zai fito da kansa ya sa babban riga da hula yana ce ku zo ba a'a zai fito ne a cikin siffar mutum dan uwanka sai ya zo yana sa kalmomi na zirin zance wanda daga wannan maganar zaka iya gane wannan maganar ta shedan ce to shine sautin shedan duk maganar da mutane suke faɗa wanda a cikin wannan maganar akwai yaki da Allah akwai ƙarya ga Allah akwai yaki ga addinin Allah akwai rusa addinin Allah akwai umarni akan a saba wa Allah akan a yi shirka wa Allah wannan duka sautin shedan ne dukkan maganganu da suke kiran mutane zuwa ga abar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ayi adawa da shi a saba masa ƴan adawa cikin waɗanda za su rinka kawo abubuwa na bid'o'i saboda mutane a mantar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dora su akan koyarwar waɗansu a dora musu yanda suke girmama waɗansu kamar yadda ake girmama manzon Allah

sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da kaji suna magana sauci shedan ne irin mutanen nan da suke yin maganganu wanda daga jin wannan maganar ka san tsantsan sabon Allah maganganu irin na batsa a fili ko a social media ko a cikin fina-finai waɗannan daga jin wannan sautin shedan ne kada da kake ji na mazamirin shaytan irin waɗanda suke sa kokolwar mutum ta daina tunanin addini ta daina tunanin zikrullah allazi bihi tatma'innul qulub sai dai ta rinka jin daɗin kada ba ta jin daɗin idan ana ambaton Allah wannan sautin shedan ne duk abinda kunnen ka zai ji wanda wannan abun ba mai kyau bane a addini to shine ma'anar sautin shaytan kun fahimci wannan shine wastahziz man istata'ta minhum bi sawtik sanan abu na biyu shine Allah ya ce na baka dama kuma kana iya zuwa ka kai musu hari don ka farauto mutanenka ka je musu ta sama da ƙasa akan abun hawa da kuma a ƙafa shine bi rajilika da kuma bi khailika shaytan ba wai kawai zai zo bakin hanya ne ya tsaya saboda ya zo ta sama ko saboda ya zo da kafa sai ya sallama a gidanka sai ka fito ce ni ne shaytan a idan ya kai hanyar sai Allah ya bashi dama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yajri min ibni adam majra dam har cikin jikinka zai shiga sai ya ratsa jikinka irin yadda jini yake circulating a jikinka haka shaytan zai iya shiga ko ina a cikin jikinka sannan shaytan din ba shi kadai bane shi yasa yace ka tafi da rundunarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane mutum a duniya yana da wakilin shaytan a jikinsa alqalil shine shaytanin da ke tare da shi wani Allah ya taimake shi nasa shaytanin ya musulunta ya bi hanya don haka ba zai umurce ka ba sai mai kyau wani kuma idan Allah ya ga dama kaddara tana kanka to shaytan ɗinka wakilin wancan ne kuma kafiri ne kamar sai shaytan iz qala lil insan ukfur shine wanda kullum sai rinka kaya maka kalmomi na ka kafurta falamma kafara qala inni bari'un min sannan idan shaytan ya zo jikinka shi shaytan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun ba ganin sa kake ba amma shi yana ganin ka sannan shi shaytan halittar jikinsa ba halitta bace irin namu wanda yake da gangan jiki jawhari jawhari shi ne gangan jiki wanda yake zaka iya gani da ido zaka iya tabawa zaka iya jin motsinsa kuna fahimta wanda organs of sense ɗinka suna da alaka da shi amma aljannu organs of sense ɗinka akwai wani ɗaya da yake iya riskar su ya gane suna nan yanzu in suna nan a nan suna zazzaune a cikinku kuna ganin su ba kwa gane sun shigo to wannan shine tsarin da Allah ya yi wa halittar aljannu su gangan jikinsu kamar yadda wato su suna da gangan jiki ne nurani gangan jiki ne kamar yadda haske yake tunda da wuta aka halicce su kuma min marijin min nar wutar ba wai gaushi din ba harshen wutar kamar a ce wuta yana ci baka sai a ɗebi iya zallan flame din da shi ne Allah ya halicce su to kaga tunda flame in ka hure ai zai shiga iska ko to kamar irin wannan haka Allah ya halicce su shi yasa in za su yi tafiya daga nan kawai sai dai su je su kulla a can wurin qala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an takuma min maqami sa'annan kuma idan aljini shi yana wuri zai iya zuwa kai tsaye sai shiga har cikin jikinka sai iya zuwa ya ratsa yana yawo a jikinka irin yadda jini yake tafiya a jikinka kamar yadda daga zuciyarka ake pumping din jini ya je ko ina to haka shi ma shaytan zai iya ratsa ko ina sai dai wanda Allah ya tsare shi haka idan yana so ya saka Allah ya bashi dama alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina taqussuhum azza haka zai iya kai maka hali ya zo ya shiga cikin jikinka kuma ya saka kai ko ya saka karkai
kuma yana iya shiga cikin kwakwalwarka tunda yana bin majirar dam a cikin kwakwalwar kowane mutum ai akwai jijiyoyi waɗannan jijiyoyin waɗanda su ne suke storing din information na cikin tunaninka sannan su kuma suke sarrafa idan zaka tuna kai ko karkai sannan su suke alaka da idan wannan brain din naka ba shi yake da alaka da yanzu na daga hannuna ai ba wani abu na kunna na danna remote control sai na ji na daga ba da kwakwalwarka ne yake baka sakon kana ji kana so ka daga sai ka ji ka daga to shedan yana iya zuwa sai jijiyar da take ba da wannan umarnin tunda jini ne daga cikin zuciya ke harbawa ya aika zuwa kwakwalwa kwakwalwa kuma sai ka rinka sarrafa tunaninka amma center kwakwalwar ai jijiyoyi ne a ciki kuma jijiyoyin tushensu daga zuciya ne to shedan kuma tunda yana bin inda jini yake bi baka zai iya zuwa sai ya shiga cikin kwakwalwarka sai ya je cikin jijiyar da take da information din kaza sai distort din information din to shine sai ya iya saka sai kai abinda ba daidai ba sai saka kai duk shirben da kake yi sai sanya maka tsananin jaraba sai sanya maka tsananin son sako sai sanya duk wannan abun a cikin kwakwalwarka yake sawa kwakwalwa kuma tana da alaka kai tsaye daga zuciyarka to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin gangan jikin mutum akwai tsokar da idan ta yi kyau gangan jiki ya yi kyau idan ta baci gangan jiki ya baci ita ce zuciya saboda zuciya ita ke umarnin ita ke tura wa kwakwalwa kwakwalwa kuma ita ke sarrafa gangan jiki ta sa shi yayi kokari to shaytan kuma yana shiga cikin wannan inna shaytana yanzahu bainahu kamar da muka karanta a baya shedan yana shiga tsakanin mutane ya raba ya bata tsakanin wani da wani to kuma zai iya shiga kai kuma kai kanka ma ya bata ta ta yaya za a yi shedan ya sa kai fada

akwai tarayya da shaitan a cikin dukiyarsa. Duk wanda kaga idan yana neman kuɗi baya tunanin ya tambayi ta ina ne haram yake, yana gani batun haram da halal yana zuwa ne bayan ka samu kuɗi. Amma za ka neman kuɗi kar ka tsaya kana wani binciken haram da halal, wannan akwai rabon shaitan a cikin dukiyarsa. Duk wanda kaga yana investing din kuɗinsa a non-halal investment, ya sa kuɗinsa a cikin banki na riba, ya sa kuɗinsa a cikin harkar sai da abubuwa na haram, sannan kuma ya yi damfara ya yi wacece duk abinda zai iya sa kawai ya samu kuɗi da wanda yake iya ɗibar kuɗin wani, ko da wayo, ko da ƙarfi, ko da biyo, dukkan waɗannan washarikum fil amwal suna da tarayya ne da shaidan a cikin harkar kuɗinsu. Kuma baka isa ku nemi kuɗi tare da shaidan sai ka zo ka ce naka dai kai kaɗanka, shi shaidan ya matsa ya baka wuri ba, tun da tare kuka samu to tare za a kashe. Kun gane inda matsalar take? Shi yasa duk wanda ya samu kuɗi ta haram to aina ma yuwajjihu la yati bi khair, duk yanda kai da shi ba zai yi abu alheri ba, saboda ba shi kadai ya nemo kuɗin ba, shi da shaidan ne suka yi tarayya suka nemo kuɗin. Kar ka yarda da shaidan in ka zo neman kuɗi, za ka kuka da kanka. Sannan idan ka zo idan tare da shaidan aka nemo kuɗi to za ka shiga cikin, in ka zo ajiye kuɗin za ka samu, za ka zama cikin ɗan yahsabu anna malahu aflada, yana ganin kuɗi shi ne gaba ɗaya matsalar duniya, in kana da kuɗi an warware. Don haka yana gani kamar kuɗi ma zai iya dawwamar da shi. Kuɗi in mutum ya rikice a kansu zai ɗauka kamar zai mamanta da mutuwa, zai kuma manta da talaucin da waɗansu ba sun yi kuɗi sama da shi amma sun talauce, ba zai taɓa tuna irin wannan ba. Shi kullum kawai ba abin da yake gani illa a nan duniya zai ji daɗi. Walaqad ruji'tu ila rabbi la'ajidanna khayran minha munqalaba, zai gani in ya koma zahira ma haka zai samu. Kuna fahimta da kyau? Sannan kuma wanda ya nemi kuɗi ta hanyar haram to wannan kuɗin, ai wanda ya nemi kuɗi tare da shaidan to idan ya tashi kashe su zai rinka kashe su ta hanyar banza ne. Ba yadda za ka yi ku nemo kuɗi tare da shaidan kuma Allah ya baka dama ka ji daɗin kuɗin irin na wanda ya nemo shi kaɗansa ta hanyar halal. Allah ba zai baka wannan damar ba. Na farko daga ciki shi ne Allah zai nuna baya son kuɗinka, mafi muni kenan. Allah yana ce ku kawo kuɗi in ajiye muku, man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, wa zai buɗe account a wurina ya kawo kuɗinsa in ajiye masa don ya zo ranar kiyama in bashi adafan kasira, sai in ninninka masa sai in bashi. To idan Allah ya tashi wannan kiran duk wanda ya nemo kuɗi tare da shaitan Allah ba zai buɗe masa account ba, don haka Allah ba zai karɓi kuɗin su ba. Wa ma mana'akum an tuqbala minkum nafaqatukum qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum, Allah ba zai karɓi kuɗin sa ba. Shi yasa in ana maganar addini ba zai taɓa ba da kuɗi ba. In kuma har ya zama zai bayar to ba zai bayar ta yadda Allah zai karɓa ba, ko dai ya zama wa a'ta qalilan wa akda, ya ba da dan kadan wanda bai kai komai na fasance cikin kuɗin sa ba, ko kuma in ya zo bayarwa sai dai ya bayar riya'an ya annati, sai dai ya bayar don mutane su sani, sai ai ta faɗa. In ba a faɗi cewa ya bada kaza ba, ba haushi yake ji to saboda Allah ba zai buɗe masa account a wurin sa ba, domin Allah baya son kuɗin da tare da shaidan aka nema kuma tare da shaidan za a kashe shi, kuma Allah ba zai tarayya da shaidan ba. Jama'a kuna fahimtar illar samun kuɗi ta kowace irin hanya? Illa ta gaba ta kuɗin shaidan shi ne idan ka samu kuɗin to fa Allah maɗaukakin sarki zai bar shaidan ya ruɗe ka akan kuɗin nan kullum, sai kana tuna ya za ka yi ka ƙara kaza, ya za ka ƙara sa kaza. Ba zai taɓa maka tunanin ka tsaya kai ka yi abin da zai maka amfani ba, sai dai kai ta ƙara investing, kana ta ƙara tara kuɗin, kana ta tarawa har mutuwa ta zo ta same ka kuma baka gama tarawa ba. Wannan shi ne ɗaya daga cikin matsalar da kuɗin shaidan take jawo mutum, wallahi sai ta sa mutum ya yi ta nema

0: ya yi ta wahala akan kuɗi, sai ya tara ya tara, sai Allah ya aiko ya ce ba shi kenan ba, ka gama tara kuɗin a banza, kuma ka tafi ka bar su a banza. Wannan shi ne matsalar kuɗaɗen haram da kuma kuɗaɗen da aka nema tare da shaiɗan. Sannan ɗaya daga cikin illolin shi ne Allah zai cire wa kuɗin albarka. Kai da kake zaune talaka da ka nemo kuɗinka ta hanyar halal, sai zama matsalolin kuɗi Allah yana takaita maka su, sai zama ɗan kuɗi kaɗan zai iya ciyar da gidanka, kuma duk ɗan abin da ka ba iyalinka sai su haƙura, sai zama kana zaune a cikin iyalinka cikin zaman lafiya, kuma ba wani kuɗi mai yawa kake ba su ba, ‘ya’yanka suna girmama ka, kuma Allah ya sa suna da ladabi, matarka tana son ka, kuna ɗan rayuwarku, kuna ɗan. Amma shi wancan da yake da kuɗi mai yawa, duk abin da ya ba da madan ba zai ishe ta, duk abin da ya ba wa ‘ya’yansa ba zai ishe su ba, ya kashe musu kuɗi, ya tura su ƙasar waje, amma kullum suna tunani yadda za su yi ƙarya su ce masa akwai damuwa kaza don ya sake tura musu kuɗin, sannan su tafi can kuma su je su ta kashe kuɗin ta hanyar banza. Sannan shi kuma ya hana kansa moriya yadda yake so, ya hana iyayensa, ya hana ‘yan uwansa, ya hana abokansa, amma madan kuma ta ba wa iyayensa, ta ba wa saurayinsa. Kuma da kuɗinsa, saboda kuɗin shaiɗan ne. Za ka bayar da za ka nemi kuɗi da shaiɗan, ka ce kuma shaiɗan ba zai sa baki shi ma a faɗi yadda nasa ka son yake ba, har ba ka isa ba. Shi ne washarikum fil amwal, ka yi tarayya da su cikin yadda za su nemo kuɗi. Sannan yana ɗaya daga cikin illar wannan shi ne duk kuɗin da aka samu da shaiɗan ba za a iya cire musu haƙƙin Allah ba. Duk kuɗinku da ba a cire masa haƙƙin Allah ba, to Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa wa junubuhum wa zuhuruhum. Shine za a tara wannan kuɗaɗen gaba ɗaya, sai a canza su su dawo coins, sai a narka su. Yanzu idan mutum a ce yana da biliyan, sai aka mai da su coins, sai aka narka, sai aka bunka musu wuta a cikin tukunya, sai aka ce da shi shiga cikin kuɗinka, ai kuɗinka ne, kuɗin waye, kuɗin sa ne. Allah ya ce kuɗin ne za a ɗauko an narka. Yuhma alaiha fi nari jahannam, a cikin wannan kuɗin a cikinsa za a ƙona shi. Tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, haka za a ɗauko ana musu lalas da kuɗin, ana kwara musu shi a fuskarsu da gefensu da bayansu, ana ce musu zuku ma kuntum taknizun, ɗan taɓa kuɗinka ka ci. Kuɗin waye? Kuɗinka ne. Sai a ce ga kuɗinka, sai a riƙa wasa mata ana kwara mata kuɗinsa, ai kuɗinsa ne. Saboda ana zuwa duk wani abin da aka yi mutum yana ce kuɗina, to sai a can mala yana sai a ce to ga kuɗinka, hada ma kanaztum li anfusikum, ga kuɗinkan nan, fa zuku ma kuntum taknizun, dan taɓa kuɗinka ka ji. Wannan yana ɗaya daga cikin illolin sa tara kuɗi tare da shaiɗan. Allah ka raba mu da hanyoyin shaiɗan.
1: Amin.
0: Wa shariku fil amwal wal aulad, sannan ka yi tarayya da su a cikin ‘ya’ya. Yawwa, ka yi tarayya da su a cikin ‘ya’yansu. Magabata irin su Mujahid da waɗansu suka ce abinda ake nufi da ka yi tarayya da su a cikin ‘ya’yansu shi ne ka bi hanyar da ‘ya’yansu ba za su fito masu albarka ba. Duk hanyar da za ka yi ka likita ‘ya’yansu ka yi. Hanyoyin da shaitan zai yi ko wannan suna da yawa. Za ka faro tun daga kan kafin a samu ‘ya’ya. Idan kun je nemo uwar, sai shaitan ya sa ka je ka nemo uwar da ɗan da za ka haifa shi ɗanin ɗani. to tare da shedan aka je nemo uwar kuma lokacin da ka zo selection din uwar ka sa shedan ne ya zaba maka uwar to shine washarikum fil aulad kai tarayya da su cikin yaya ina ce in an yi aure karshe ne yaya ne to ai uwa ta gari ita ce uwar yaya ta gari uwar banza kuma uwar yayan banza ne don haka idan da shedan za a je nemo uwar zai yarda a nemo uwar kirki idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bi zati din kai kokari ka nemo mata mai addini sai shedan ya ce kai matar addini yaryawa ce gawanci classic to idan ka bari shedan ya saba ka baki zai zama maka mata to tun daga nan ne aka fara sa dan ba wal aulad za ku yi tarayya da shi wajen sabon da so da akwai rabon sa a jikin uwa ka san ku dole zama akwai rabon sa a jikin dan ku gane daga nan inda aka fara abu na biyu shine wani in ya ga dama ma sai ya je a samu dan shi dan shegi wannan shi ma tare da shedan aka je nemo dan abu na uku shine idan aka samar da dan ai a cikin process din samar da dan a cikin lokacin da zai yi tarayya da uwa bai ambaci sunan Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa a cikin hadisi cikin Bukhari da Muslim duk wanda zai yi tarayya da matarsa sai yayi addu'a to shedan ba zai iya shafar dan ba amma in bai yi addu'a ba fa to shedan zai zo tare da su yi tarayya da matar to kaga ko akwai rabon sa a cikin dan saboda ba a roki Allah tsarin shedan ba to shi yasa aka haifi dan sai zama dan ku ne ba dan ka ba kuma yadda zaka sa shi a matsayin ka na uba shi ma zai sa shi ran shi ma uban sa ne sannan kai yana ganin ka amma baya ganin wancan uban ka san ko an fi tsoron wanda ba a gani sama da wanda ake gani don kai in ka zo dukan sa zai iya gudu wancan kuma yadda ke shi ba zai gan shi ba don haka kana sa shi shi kuma yana hana shi kana hana shi shi kuma yana sa shi in kana da matsala da danka ka ji inda aka fara ka ji inda aka inda matsalar ta faro ke wal aulad shedan yana yin tarayya a cikin samar da yaya sannan yana daga ciki kuma shine shedan yana iya yin tarayya ta hanyar a canza wa da addini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kowa da aka haife shi ana haifansa akan hanyar Allah ne shedan ne ke canza wa mutane a iyaye ne ke iya canza wa ƴaƴansu mahanga ta addini sai su koma yahudu ko su koma kirista ko su koma masu bautar gunki to idan zai zama haka kai kuma akwai rabon wanda a cikinsa yake so ya canza don haka ba zai bace bi hanyar Allah ba sannan yana daga ciki kuma shine idan akwai rabon shedan to idan ka zo yin harkokin yaron sai dai ka sa shi akan harkokin shedan ba zai taba bari ka sa shi a islamiya ko a makaranta hadda alqur'ani ba wannan kana gani akwai ci baya a ciki zaka iya kashe masa ko nawa ne saboda kana so ya karanta professional course amma ba zaka iya kashe masa komai ba akan ya zama ya samu tarbiya ta addini don ya san wane ne Allah kuma shedan ya tashi cutar ka sai zaka ka kai shi inda ba za a gaya masa waye kai ba sai dai a gaya maka waye shi shedan bari ku ji yadda abin yake ai dukkan ku kun yi makarantar boko ko kuna kai mako ba da la an zo mure wane ne a cikin course din sa yanzu ya daga hannu wanda daga cikin abin da ake koya masa ana ga masa haƙoƙin uwarsa da haƙoƙin ubansa da abin da ya kamata yi wa ubansa da abin da ya kamata yi wa uwarsa duk wanda ake masa ya ga mu babu. Amma akwai wanda zai je makarantar addini ba a ga masa haƙƙin ubansa ba, akwai wanda zai je makarantar islamiya ba a ga masa biyayya wa uwarsa ba, akwai wanda zai je bude alqur'ani bai ga an ce wa bil walidaini ihsana ba, akwai wanda zai bude qur'ani bai je an ce masa hamalat ummuhu wahnan ala wahnin ba. Za a koya maka a ce maka uwarka ta wahala kai kuma ka saka mata, haka alqur'ani zai ce. Amma in ka je makarantar boko sai a koya maka haƙƙin dan adam, kuma dan adam din kai ne. Saboda haka za a koya maka kai, amma ba za a koya maka wanda ya kawo ka duniya ba. To kai din kuma wancan ne wanda kuke taron nan. Haka za a gaya maka waye shi dan, amma ba za a gaya maka waye babanka ba. Sannan har ka gama makaranta ba wanda zai zo ya gaya maka cewa akwai wanda ya shigo da kai duniya akwai haƙƙinsa, shi ne Allah. Ko a taɓa koya muku waye Allah? Ba a koya muku wannan. To idan uba yana da hankali sai ce waɗannan za su koyar da duniya, amma ya kamata kuma in koya wa yaro na lahira. Saboda a makarantar boko ana koyar da kai yadda za ka gyara rayuwarka, amma wannan rayuwar kaɗanci, ya kamata a gaya masa a kai shi kuma inda zai koyo wal akhiratu khairun wa abqa. To dan da aka haife shi tare da shedan gubansa ba zai taɓa kai shi islamiya ba, kuma ba ruwansa da wannan. Wata yarinya lokacin tun ina karatu a Malaysia, wata rana mun je wani gida a kun mamaki, ba zan faɗi wannan ba. Yarinya na a ƙarshe sai take ce mun, don Allah malam, idan ka je gida inda hali ka je kai wa'azi wa babana. Na ce me ya faru? Ta ce malam babana ya kawo ni karatu nan. Ta ce shekarar farko da na zo komawa hutu, irin ɗan ƙaramin hijab nan da suke sawa a nan Malaysia, ɗan ƙarami mai ɗan rufe ɗan fuskar nan kaɗai ba, ba wani wani babban hijab ba ne, tana isowa airport, ita ta sa ne ma don fashion. Baban yana ganin ta yi zazzage, ta ce mata irin wannan abu ne na tura kiki je ki sa. I don't want to see this nonsense. Wallahi ta ce mu abinda baban ya ce remove this nonsense. Akan wannan ne na tura ki har can, biya miki kuɗi ki je har Malaysia, just wear this. I don't want to see this again. Ce mata ce shi ne ta ce mun, sai ta ce wa baban, baban na so in yi aure, saboda ta je Malaysia ta ga ta samu rayuwa free, kai ta ga rayuwar baba zai yi baba ba namiji. Sai ta ce baban na so in yi aure, sai ce ba za ki aure yanzu ba sai kin graduate. Ta ce baba akwai matsala? Sai ce ba matsala. Wata ba wani matsala, na gane abu, karki damu kawai, sai ki rayuwar da kake so. Ki samu friends ku koya miki yadda ake, akwai da babba matsala, karki damu. Ki gama karatun ki dawo, ni ma da mamanki aka muka haɗu a can. Wallahi nace mun abinda ubanta da ya haife ta abinda ya gaya mata kenan. Wa sharikum fil amwali wal aulad. Ai kaga aya ta aiki a nan. Saboda haka wallahi mu kiyaye rayuwar nan. Kar mu bar shedan ya kwaci rabo a cikin ƴaƴanmu. Sannan kuma yana ɗaya daga cikin rabon shedan a cikin ƴaƴan mutum shi ne shedan ya sa wa ƴaƴanka rashin tausayinka. Wallahi kai ta wahala kana neman kuɗi, ɗanka kuma ya ta gani duk abin da kake bashi ba kana biyansa haƙƙinsa ne, don ka ba zai taɓa zuwa zai gode maka ba, sai dai ta tara maka complaint. Kuma ba zai taɓa jin tausayinka ba, kuma in ka mutu giwa ta faɗi. Idan ka mutu giwa ta faɗi. Duk waɗanda suke da hankali cikin masu kuɗi suna ganin alamomi da kuma darussa da izina daga wurin ‘yan uwansu waɗanda suka mutu, ba su yi aikin alheri ba, ‘ya’yansu a ce su yi musu aikin alheri, su ce wannan is not my concern, in baba yana so me yasa bai yi wa kanshi ba. Saboda haka kullum suna ganin ka mai gadi ne akan kuɗinsu. Kuma wallahi ko ka faɗa ko kar ka faɗa, ko ka sani ko kar ka sani, ina tabbatar maka duk ɗan da bai samu tarbiyyar addini ba, billahi lazi ya ɗauke ka mai gadin kuɗinsu ne. Yana gani kawai ka gama gadinka ne ka tashi ka bashi kuɗi. amma in yazo gaban ka zai maka faran faran ne ya ta maka wani ladabi ya ta wane ne ya ta wane ne amma billahi da zai na jira ne in ka mutu kana faduwa kana mutu na dadi dadi amma yana tunanin me za a bashi kaga ana rigima da shi akan karamin kuɗin da za a dauka ayi wakafi wa uban amma shi ba ruwansa da wannan a bashi kuɗi kawai ya kashi shi yasa kuma zaka gane a irin haka ta hanyar irin bills din da yawon zai rinka baka akan irin lifestyle din sa duk wani mai kuɗi ya san da shi lifestyle din ɗansa ya fi nasa tsada ya san kuma ɗansa yanda yake so ya more ya fi yanda shi yake ballantana lokacin da shi yake irin shekarun yaron lokacin da yake shekarun yaron yana tazaran madara yanzu ya sha wahala ya samu kuɗinsa wannan yaron kuma ya zo ya samu a bulus yana ta girma kamar buroki kuma ana ta cika shi kuma yana jira ka mutu kuɗi kuma nasa saboda dama kuɗin wa sharikum fil amwal tare da shedan aka nema wal aulad dan ma tare da shedan aka samu wa idu kuma ba abin da shedan zai maka sai dai ta tara maka alƙawura ya iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha kullum sai dai shedan ya ta saka in kai kaza zaka talauce in ka bi na irin suwa da zaka talauce sannan yana sa shi yana ji cewa duk abin da ya samu dabarar sa ce za ka yana koya ma yaron sa ya kamata kai planning a rayuwa ni planning ne ka ga na samu wannan ka tsara abubuwan ka karkar kai irin na sauran mutanen nan in za ka yi aure money only one in ka zo haihuwa get only 1, 2, 3 but if you get so many children it's going to be a lot of problem on you na banza ya idu kuma yi mannini saboda shedan yana gani mata duk yaron da ya zo zai ci kuɗinsa ne shi kuma ya ci kuɗin ubansa ubansa ya ci kuɗin kakansa kakansa ya ci kuɗin wancan kakan duk ba a yi talauci ba sai yanzu a kansa ne yake tunanin shi yanzu da Allah ya bashi wannan kuɗin yana gani cewa wai in ya tara ɗaɗa za su cinye kuɗin don haka kar ya yi ɗaɗa irin waɗannan masu tunanin na istifzazu shaytan irin su ne matarsa tana da ciki zai ce mata zubar da cikin nan saboda shi bai planning din wannan dan ba Allah ka ganar da mu Allah ka raba shaytan da abin da ka ba mu Allah ubangiji ka sa mana albarkar ka a cikin abin da ka ba mu na dukiya da yaya akwai sauran karatu Allah kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da Professor Mansur Isa Yalwa daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu da ci gaban shirin
3: Zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
4: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya albasa kayan yajin arnan fari
3: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
4: magi sa sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman

0: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan safiya mai albarka ta Talata 29 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar shugaban mu fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wadda kuma ta daidai da 14 ga watan Yulin shekara ta 2026. Amma tilmi zaftraman sunana kamar kullum nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, kuma zangon mu na farko na yada shirye-shirye ma kan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio. Masu sauraron Rahma Radio, barkanmu da wannan safiya mai albarka. Muna fatan an waye gari cikin koshin lafiya, kwanciyar hankali da kuma yarwar rahmar Ubangiji. To, maudu'in da zamu tattauna a wannan safiya a cikin shirin namu na an tashi lafiya, a rayuwa akwai mutanen da ba za mu taɓa biyan su haƙƙin su gaba ɗaya ba. Waɗannan mutane ba kowa bane, ba face iyayenmu. Tun kafin mu fara gane kanmu, su ne suka ɗauki nauyin rainonmu, suka sadaukar da lokacinsu, ƙarfinsu da ma dukiyarsu da dukkanin wani abu da suka mallaka domin ganin mun tashi cikin ƙoshin lafiya da tarbiyya. To, a yayin da shekarun rayuwa ke ja, ƙarfinsu yana raguwa, yana yin ƙasa. Misali, wanda je yake ɗaukar ɗansa a kafaɗa, shi ne yau yake buƙatar wanda zai riƙe hannunsa, wadda take kwana ba barci saboda ta kula da yaranta. Yau ita ce take buƙatar a zauna da ita, a saurare ta, a nuna mata kulawa da ƙauna. A wasu gidajen iyaye suna da duk abin da suke bukata na ci da sha, amma abin da yafi damun su shine rashin wanda zai zauna yayi hira da su, duba da cewa waɗannan yara da suka raina suka tarbiyanta har suka kai wasu mataki na rayuwa. Kowanne idan namiji ne, Allah ya yasare masa ya kai matakin da zai yi aure, shi ma ya bar gida ya tafi yana gina nashi iyalin. Idan mace ce, ita ma Allah ya sa ta kai wani mataki na aure, an aurar da ita ta tafi, ita ma ta fara gina wata sabon rayuwa. To, a irin wannan lokaci sai ya zama na waɗannan iyaye sun kasance su kaɗai a gida, wanda wala Allah waɗannan ƴaƴan sai lokaci za su ɗan ziyarce su, wani ma yana gaggawa zai shiga gida ya gaida iyayen ɗan minti ɗaya, minti biyu, minti uku, ina sauri zan je guri kaza, ya fita. Har gwara-gwara ma mata suna ɗan samun lokaci su je su yi ne da iyayensu a gida. To, wannan maudu'i da za mu tattauna a wannan lokaci a cikin shirinmu na an tashi lafiya shine kulawar da ƴaƴa ya kamata su ba wa iyayensu wajen ɗibi musu kewa yayin da girma ya fara kama su. Za mu tattauna irin kulawar da iyaye suka yi buƙata bayan girma, illar barinsu cikin kaɗaici, da kuma yadda addininmu da al'adunmu suka koyar da mu kyautatawa iyaye. Kamar yadda muka saba, ba za mu yi wannan tattaunawa ni kaɗai ba, zan ba masu sauraro dama, duk da fiye da rabin tattaunawar dama ta masu sauraro ce, su za su shigo su bayyana mana ra'ayinsu da kuma hanyoyin da suke ganin za a ɗauka domin tallafawa su waɗannan iyaye namu a lokacin da girma ya same su. Wanda nan bubun wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye akwai 0707-795-2939 ko kuma 0781-478-7777 0707-795-2939 ko kuma 0781-478-7777 su ne lambobin wayoyin da masu sauraron mu a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na an tashi lafiya za su iya shigowa kai tsaye a cikin tattaunawar tamu, inda muke tattauna batu na kulawar da ya kamata ƴaƴa su ba wa iyayensu wajen ɗebe musu kewa yayin da girma ya fara kama su. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu dai, sai ka ɗan ɗaga murya ga ɗan fata an tashi lafiya da wa muke tare. Na mutanen Cikakuri, barkanmu da safiya. Alhamdulillah, mun gode Allah. Amin ya Allah. Godiya mutanen cikakkuri daga Madobi. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi. Fatan tashi lafiya da muke tare?
1: Alhamdulillah. Kabar da yanzu a wannan mata a sakaba.
0: Na'am, a wutan matasa barkanmu da safiya.
1: Yawa. Alhamdulillah, ina muku fatan.
0: To muna godiya.
1: Kuma
0: da alama layin al'amin automata sanya yanki. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi. An tashi lafiya da muke tare daga ina? Alhamdulillah, mun gode Allah.
2: Malam wani
0: ta ce ya wuce ne kuma bin ko da sabon figi farkanmu da safiya, fata an tashi lafiya.
2: Na.
0: Na. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
0: Na, an barkanmu da safiya, fata an tashi lafiya.
2: Na jiya kallon wallahi bashir Abdullahi.
0: To ma wallan bashir, barkanmu da wannan lokaci.
2: Wallahi warahmatullahi, mutum bare sa muhimmanci iyaye ya rabe da su. Yanzu da abin da zaki fada mutane. Wanda yake da iyaye ko yayi ya danga cikin gidaje da kuma kula
0: da su. Gaskiya.
2: Amma Allah ya rabe mutum ya rasa su a ranar sai gane muhimmanci. Kani ne gaskiya bashir. Kawai fatan mu shi ne mu da muka rasa su Ubangiji ta Allah ya ji kan sai gabar da mu.
0: Amina hayya
2: kayya. Allah ya saka mu da rike.
0: Amina hayya.
2: Yau inda suke mana wanda har yanzu suke bin mu mun ji Allah ya saka mu da rike.
0: Amina
2: Allah.
0: To amina hayya kayya.
2: Yeri su Allah ba su yi bacci ga wani.
0: To amina Allah. To muna godiya. Assalamu alaikum warahmatullahi.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, barkanmu da wannan lokaci. Alhamdulillah, mun gode wa Allah.
3: Alhamdulillah, Allah ya mu sallama.
0: Amin ya Allah.
3: Alhamdulillah, kina tare da Hadiza, ƴar makaɗa daga Rabaan Jisha.
0: To barka da wannan lokaci. Amin ya hayya qayyim. Amin ya hayya qayyim. Amin ya hayya qayyim.
3: Amin.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
4: Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Yo, barkamu da safi, alhamdulillah, mun gode Allah da muke tare. Alhamdulillah.
4: Kina tare ne tsira ko fulo.
0: Na'am.
4: Wanda da aure ki da ke da farko dai.
0: Na'am, sai ka dan daga murya ka dan.
4: Yawa al'amari na iyaye.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Barka da wannan lokaci.
0: Yo, barkanmu dai, fata an tashi lafiya.
4: Alhamdulillah. Gaskiya Hajjia Ahmadu ke dauko batun mai matuƙar muhimmanci. Duba da iyaye su ne ginshiƙin rayuwa, kuma duk mai neman albarka a rayuwarsa dole ya bi iyayensa. Ba da dawainiyar da suke da mutum muna yara har zuwa yanayin da muka kawo a yanzu. Wanda gaskiya iyayen sukan buƙaci abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce muna yi musu. In muka yi la'akari da shekaru sun ja, akwai wanda daga mahaifi ne yana buƙatar ɗansa yi masa wani abu wanda yake da misali na harkokin rayuwa. Ba wai sai a karan kansu ba, misali a ɓangare na su yawa iyayenmu sukan buƙaci mu yi wa wasu wani abu na alkhairi, wani daga cikinmu. Kuma mukan yi ƙoƙari wajen yin wannan abun. Akwai waɗanda abokanansu ne za su buƙaci, wani yana buƙata ko kuma ɗan uwa ne yana buƙatar a yi masa abu kaza, to mukan yi ƙoƙari wajen yi. Sannan a karan kansu sukan buƙaci su abubuwan na rayuwa, kuma muna yi musu. Kin ga wannan mana ɗaya daga cikin burin iyaye. Kuma a kowane lokaci sukan nuna mana cewa ko bayan babu su, wani ɗan uwa ne, wani aboki ne, a yi zama na kirki da mutane. Saboda Allah ne kaɗai san wanda zai taimake ka a wani lokaci. Wannan kaɗai wannan hudubar da iyaye suke yi, muna yin ƙoƙari wajen cika wajen cika ta sannan kuma akwai wani babban buri na a rayuwar zanji a wallahi babu burin da ya wuce na faranta mahaifiyata da wani abu da take bukata kowane lokaci takan yi addu'a Allah ya hore wani daga cikin mu ya rika daukan nauyin wasu musamman marayu ko baka da koyaya ne wallahi mahaifiyar mu takan nuna mana cewa taimaki maraya koyaya ne Allah yana taimakon wanda ya taimaki maraya kuma bakin gwargwado muna dan yin haka gaba ɗayan mu wanda mahaifiyar mu ta haifa muna yin wannan kuma mukan ga cigaba a rayuwar mu wanda nayi haka nayi tawassuli da taimakon maraya kuma na samu abin da nake bukata a rayuwata to buri ko wani abu mahaifa suka ce kai to kai kokari wajen yi da shi albarka da ake yi Allah ubangiji ya kara iyayen mu lafiya da cikin kwana mai amfani wanda nasu suka rasu Allah ubangiji ya gafarta musu sannan su yi kokari wajen cika wasu bukatu da iyayen nasu suke da shi kafin su bar duniya in mutum ya haka to tamkar yayi wa iyayensa ne saboda Manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suke faɗa a yakan ziyarci abokanan Nana Khadija yayi musu abin alkhairi wanda hakan yakan sadu kamar yayi mata ita din ne to yana da kyau ɗan uwa su rinka cika abubuwan da iyayensu suka nuna musu kafin su bar duniya Allah ubangiji ya shiga cikin lamarin mu Usman Hassan ya kuma da Hajji Ahmad muna tare da ke
0: to amin ya hayya qayyim an goma ta daya ubangiji Allah ya ƙara dafa mana ya ƙara yassare mana mu ci gaba da tallafawa iyayenmu da kuma abin da ya kamata. Assalamu alaikum warahmatullahi.
5: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi.
5: Sala.
0: Yau barkamu da wannan lokaci da muke tare.
5: Sala na ke tsayan gaba.
0: To masha Allah mutanen gama.
5: Wallahi ni idan kina wannan magana da kike wannan bayani abubuwan da na kana lokacin da nake zaune da kakata da yatimata idan ana wannan harkoki da yayuna da yayan kallon mahaifi na haka idan ana wannan harkoki na biki ko kuma na tunanin aljihun wani an rasa shi daɗin da nake ji idan na zauna a cikinsu ba kaɗan ba ne to wallahi yanzu da babu su duk kaɗai wani sa'in sai ta tunani to da ma za ka zauna ka ji daɗin rayuwarka kana cikin daɗinka da ƴan uwanka da kakanni da masu waye haka kai wani daji ya kama ka to daga lokacin da babu su din nan malam sai ka ji abun ba daɗi kuma ubangiji Allah kai musu rahama
0: amin ya hayya kai
5: Allah kuma ya kyauta ta ƙarshen mu kuma Allah sa kuma su da suka raza mu gidan gaskiya can kuma ta kuna
0: amin ya Allah
5: Allah kai mu da ke can ƙarshe mai magana in zai gama
0: to amin ya hayya kai mutanen gama Allah ya ji kan iyayenmu da muka rasa wanda suke raye ubangiji Allah ya ƙara musu lafiya ya kuma ba mu ƙarfin ikon yi musu biyayya da kyautata musu. Assalamu alaikum warahmatullahi. To an tashi lafiya alhamdulillah da muke tare. Na'am sai ka ɗan ɗaga murya kaɗan. Eh muna tare da kai muna jin ka. Na'am kyautata musu yayin da girma ya kama su.
5: Ai magana iyaye ma. Ba ma kace ma ai ba da girma ya kama su ai mutum iyaye.
0: Na'am.
5: Ai mutum ma da kanka ba sai ka ji ba ko dubawa kai duk mutum kawai ka duba idan mace za ta wuce da koyo ko da ciki.
0: Na'am.
5: Ko da wani abubuwa sauran wannan ba kawai ai ake ka ai.
0: Gaskiya.
5: Ai sai da ka samu abin da ka samu kurum kare. Amma kyau da mafi ai ai wannan abu dai wanda yake mu da ka kada mutu a san da mu ka bar samu Allah ya ta su kowa
0: amina hayya kana
5: Allah ya ta maka mutu a ta Allah ya ta maka sana ai Allah ya ta mu ma wannan da muke mutu Allah kai mu mu ma Allah ta fa mu da bar haka da mu haka ai Allah ta ka mutu ai mu sai ki ai ai mu sai ki ai mu ci ni da ran ta ita da kore ta ne ai ya ai ku kada ba mu ta ta sai ku
0: ta amina hayya qayyim amina hayya qayyim 07077925393 ko kuma 08174577777 su ne dai nan bubun wayan da za a iya shigowa kai tsaye. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi.
6: Na masha Allah barka da asuba.
0: Yo barkan mu dai fata an tashi lafiya da muke tare.
6: To alhamdulillah Salisu Ibrahim Magajiya Sabon Gida.
0: Na barka da wannan lokaci.
6: to gaskiya ne ki tabo maudu'i mai mutukar muhimmanci musamman dangane da iyaye
0: na'am
6: to gaskiya alhamdulillah zaki ga dukkanin wanda Allah ya sa isa iyayensa a raye to lokaci ne wanda ya kamata a ce shi kana duba da cewa idan
0: ta da alama wannan kira da ya yanke 07077795393 ko kuma 08174577777. Assalamu alaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To barkanmu da safe ko ta tashi
7: ne. Ai,
0: to Madibo barkanmu da safe fatan tashi lafiya.
7: Ya gajiya ya aiki.
0: Alhamdulillah mun gode Allah.
7: Mun ta gwa mun ta fiye mun tsallafe mun shiki a cikin rahama Muhammadu Rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah ya tara mu cikin rahama.
0: Amin ya hayya qayyum.
7: Ina kokari kina faɗa da mutane wanda zai gane ya gane kuma wanda bai gane ba zai gane ba Allah ya sa kare
0: idan har Amin ya hayya. Ba
7: ga malaka.
0: Amin ya Allah.
7: To iyaye mutum yayi baki ya kokarin sa amma ba dole sai ya faɗi abinda yayi ba kawai Allah shi ya san abinda yake.
0: Gaskiya ne.
7: Iyaye abun girmamawa ne wato iya girma idan banga a rayuwa dai wanda za a ce maka ya kai ya kai da iyaye ba
0: gaskiya babu
7: mai zarar to saboda haka kuma mutum in zai dage shi dage kadan sai dai ubangijinsa kadan da suka samu a gare shi to bai sai biya su ba sai dai bakin kokarin sa kono Allah ya datar da mu
0: to amin ya hayya amin ya Allah amin ya Allah madubu
7: muna mai son mai wata da fatan sai da hajiya binta take ko
0: hajiya binta take ko eh gaskiya haka ne
7: to wato Allah ya kara mata lafiya
0: amin ya Allah
7: wanda tun wannan labari kita ta aka samu ke samu muna jibowa ba ta ba muna jin daji
0: gaskiya to amin ya Allah mun gode madubu Assalamu alaikum warahmatullahi to wannan kira ya yanke 07077795393. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To da alama wannan mai kira namu baya jin mu to bari mu dauki kira na karshe duba da lokaci da ya fara hararar mu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Yo barkanmu dai fatan tashi lafiya. Na'am to Mallam Yakuba gurguje.
8: Ya kamata wa mukan cewa yan wasu shadow.
0: Na'am.
8: Ya kamata mukan ta. Sabon kuma.
0: Na'am.
8: Ya kamata ta kan ce ganin zuwa lokaci ya shi ga shi ya kicawa. Ya kamata ce mu tsaya mu kuma karatu kana da
0: ta uya yayin da
8: kuma ana yin shi da kuma
0: kuma
8: shi ba ta wannan kotu
0: hada da shi to ba ta da wani ne ko a to masu sauraro duka nan zamu dasa aya a cikin shirin namu na an tashi lafiya wanda hukumar gudanarwa ta gidan Radio Rama dake daukar nauyin kawo muku karkashin jagorancin shugaban sashen shirye-shirye Nura Abubakar Musa sani da na jagoranci shirin Amatul Mai Zabdraman nake cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma Rahma Radio
9: da faace dukan mutanen duniya makafi ne ba za a yi talabijin
10: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna
11: me yasa kike jin tsoro
10: ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai
11: subhanallahi hawa zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
10: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
12: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
11: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
13: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
11: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
13: Magi ta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
14: Yau da kan bana jin fita saboda jiya ma da na fita a gareji na wuni. Ni ne turi ga hayaki ya turiƙe idan ma al'umma ga wata ƙara da babur ɗin yake. Kin ga kuɗin da na samu je gaba ɗaya gareji na kai su. Da alama dai man da nake juye shine matsalar.
15: Lallai kam wannan ba ƙaramar matsala bace. To amma ya kamata ka canja man juyen.
14: Wannan ya zama dole. Bari in kira Malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi. Assalamu alaikum Malam Bala, wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne?
16: Ai da man Sahal Lubricant nake yi.
14: Sahal Lubricant tun na zuwa. Lallai na samu tabbacin kyawun man Sahal Lubricant. Shi ne sirrin aiki cikin natsuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki. Masu ƙananan motoci, kurkura da manyan motoci, kuma ku yi amfani da Sahal Lubricant domin samun inganci da lafiyar inji. Sahal SAE 40 yana nan a lita 1 da lita 25 suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center daura da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmumin Close rukunin masana'antu da ke Tokarawa. Kuma ta lambar waya 081-612-7788 ko 081-273-3366. Sahal Lubricant.
15: Man juye mai ƙara lafiyar inji.
17: Gaskiya da sake, ya sa ina matarka kullum na je gidan biki sai na ga kowa fes-fes sanye cikin tufafi masu kyau da nagarta, kama daga leska material atamfofi da shaddodi, wallahi har kunya nake ji.
18: Ta morki kenan, ai tunda na shigo na ga kin haɗe fuska na san da magana, to sha kurminki domin kuwa Taiba General Enterprises sun yi order kayayyaki masu kyau da inganci, leska material na mata ƴan kwanisa, atamfofi gami da shaddodi don cancancewar ango da amarya.
17: Alhamdulillah, godiya ga hamshakin kamfanin Taiba General Enterprises da yazo da zamani.
18: Wannan haka yake Timoriki, tashi mu je ranka gani wa idanki.
17: Rangadi, babu shakka Taiba General Enterprises suke tafiya da zamani ga rukunin leska irin su Swissless, Seaboless, Premierless, Lagosless.
18: Luxury materials, Indian materials, Swiss material, Vuel material.
17: Ga kuma galla-galla atamfofin Taiba Works, Exclusive, Sheraton, Julius Holland, Super Works.
18: Shaddodi na gani na faɗa.
17: Za ku iya samun rukunin kamfanin Taiba General Enterprises da ke namba 25-26-1 Mangal House
18: da kuma namba 16 gidan Shehu Dan Kwarai, sai namba 10 a Amana House da ke Unity World. Domin neman ƙarin bayani 081-76-2-1-1-7 ko kuma 081-46-1-9-1-1 ko kuma 080-30-4-9-1-1.
17: Taiba General Enterprises suke da kaloli na haƙiƙa.

0: zata sake kakaba wannan takunkumi kan zarga-zargar jiragen ruwa masu hulɗa da Iran. A cewar CENTCOM sabon matakin zai biyo bayan irin takunkumin da Amurka ta aiwatar a tsakanin 13 ga Afrilu zuwa 18 ga watan Yuni. Sanarwar ta zo ne bayan Iran ta sanar da rufe mashigar Hormuz sai abin da hali yayi sakamakon sabon rikicin da ya barke tsakanin kasar da Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta musanta ikirarin shugaba Trump na Amurka kan cimma yarjejeniya game da nukiliyar ta. A ranar Lahadi ne shugaba Trump ya faɗa kafar yaɗa labarai ta NBC cewa Iran ta amince da cimma yarjejeniya da Amurka game da nukiliyar ta a wata tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu. To sai dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ya ce ikirarin na Trump ba gaskiya bane. Masu shiga tsakani na ci gaba da ƙoƙarin sasanta tsakanin Amurka da Iran. To yanzu kuma ga rahoton hasashen masana ne da ka iya kasancewa.
1: A talatan nan da yadda Allah hasashen masana ne ya bayyana cewa Kano cibiyar kasuwanci ya yafi ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 32 kusa da ke jihar Jigawa. Ruwan sama mai ƙarfi tare da tsawa ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 32. Baucin Yakubu da yadda Allah makamancin yanayin ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 31. Daga bisani yanayin ka iya canza bisa ma'auni na 33. Jihar Gombe yanayin lullumi ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 31. Babban birnin tarayya Abuja ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 28. Sakkwato birnin Shehu ga jimare tare da kadawar iska ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 32. Soleja da ke jihar Neja makamancin yanayin ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 34. Da Matuhu da Be tsananin zafin rana ake sa ran samu a ma'aunin 33. Daga kudancin kasar nan kuwa Asaba da ke jihar Delta da Ibadan da ke jihar Oyo ruwan sama mai ƙarfi tare da tsawa ake sa ran samu a ma'auni na 31. Daga bisani yanayin ka iya canza bisa ma'aunin yanayi na 27. Fatakwal da ke jihar Rivers yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 29. Lagos wato Ikko makamancin yanayin ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 27. Idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa Niyami da ke jamhuriyar Nijar ga jimare tare da kadawar iska ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 34. Addis Ababa da ke kasar Ethiopia ruwan sama ake sa ran samu a ma'auni na 23. Birnin Cairo da ke kasar Egypt rana ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 37. Ga watan namu zai kammala ne da Riyadh da ke kasar Saudiya inda ake sa ran samun tsananin zafin rana a ma'aunin yanayi na 45. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Umar Ma'ruf, ɗalibi mai neman sanin makama aiki a labaran rahama.
0: Da rahoton hasashen masana yanayin labaran namu na wannan safiya ya kammala, sai dai kafin mu salama ga tashin muhimman kanansu. Mun ji cewa Najeriya da Brazil sun shiga matakin aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa a fannin noma da kiwo, yanda gwamnatin tarayya ta buƙaci matasa su yi amfani da fasaha wajen magance gurɓacewar muhalli. Gwamnan Kaduna ya amince da sabbin naɗe-naɗe a gwamnatinsa. Daga ƙetare mun ji cewa sojojin Amurka sun jaddada ƙudurinsu na ci gaba da toshe hanyoyin jiragen ruwan Iran. Saƙon hikimarmu a wannan rana yana cewa amanar da aka baka gwaji ce ta halayya, ba wata dama ta cin moriya ko wanda za ka ci amana ba. Wanda ya ci amana ba kawai ya rasa amincewar mutane ba ne, ya kuma zubar da mutuncinsa. Domin amana tana gina daraja, yayin da cin amana ke rusa ta cikin ƙanƙanin lokaci. Da fatan Allah ya samu dace, amin. A madadin sashi labarai da al'amari da kullum na gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma, musamman editan da ya tace ya tattara labarin, Mubarak Hamza Adam Sani da na karantuwa Matulmi Zabdraman, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Faran cikin al'umma.
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
3: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
2: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
3: Magi ta sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
4: So good together.
2: daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa ku san alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
4: ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari sa'annan ku ba matanku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin zubar jini kumburin hannu kumburin fuska matsanancin ciwon kai matsanancin ciwon ciki zazzabi rashin gani sosai jijjiga ko rashin motsin jariri ku hanzarta yin abin da ya kamata ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku
2: ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari
4: mahara hannu domin kare iyaye mata da jariranmu
5: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha

0: majalisar tarayya a Sanuma da Kingini bai je ba chairman ne ya je a tsaitsaye shi ma ne ya rade bai ce gashi abawo iyalan Musa Magaji gausu ba
1: Bahaushe yace zo da gora a ciki ake shanye ta me yasa ba za ku hau teburin sulhu ba irin waɗannan abubuwan a shanye a samu maslaha dan nasarar jami'a 2027
0: tun a baya muke wannan kiran aka ki a saurare mu saboda haka yanzu an zo gabar da mu ma rana daya ta barawo rana daya takta me kaya wannan rana guda daya wali ita ce ranar da zamu je dangwale mazabin mu 12 ku gyara ƙura'arku ku tanalo ta a kusa yau zamu fito da ƙuru'un mu zamu zo mu dangwala hancin Salima da Kingini da Lawan Usaina a ƙarƙashin ƙasa a siyasance ba za mu daga musu ƙafa ba tunda kun ce mu bayinku ne ba mu isa da ku ba mu wahalar da muke muku ba za ku duba al'umma ba ba za ku dube mu ba saboda haka na rantse da Allah ko mu ko su a siyasance wali ba za mu daga musu ƙafa ba sai mun ka da su ranar zabe mun yi ragaraga da su dama mu muke cewa zabe su to yanzu muna neman afuwa ga duk wanda muka kai masa tallan su mun janye tallan su saboda haka za mu zo mu gaya muku wanda za ku zaba nan gaba
2: to sai dai kafin mu nade tabarmar shirin cike da alhini muke mika sakon ta'aziyar mu ga dan uwa abokin aiki Abbas Salisu Soran Dinki bisa rasuwar uwar gidansa Malama Khadija Yusuf wadda Allah ya karbe ta a wannan rana muna addu'a Allah ya jikanta da rahama ya bashi hakurin jure rashin ta kuma ya albarkaci abinda ta bari amin da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu Soran Dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri danganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ala'ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin

0: Suna na tukur S tukur wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci ku dakace mu.
1: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
2: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
1: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
2: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
1: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
2: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu inteba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
1: Kawai ya rage mana yanzu.
2: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store yana da kayan shayin gona, lemon grass da dai sauran su.
1: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
2: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka: 0803-36-44-85 ko 0803-87-22-22.
1: Masha Allah, daga ta faran kantin Basir Store.
3: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
4: Ai sai jiya naje, kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
3: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauki ga kuma ƙara lafiya.
4: Har da lafiya mai gida?
3: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
4: To ni ma mai gida fa gaskiya.
3: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
4: Ina godiya mai gida.
3: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
5: An gode amarya, ku zo ku sai mai daɗin mace.
0: To ya kam kai tsaye, bara mu bude labulan shirin na karkada kunnon ku sha labari daga sassa daban-daban na kasar su, da kamar yadda Hausawa ke cewa zaman lafiya sarki. Ma idan gobara ta tashi a gidan makoci, mai hankali ne kadai yake ɗebo ruwa ba man fetur ba. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da al'ummar kasar Sudan da suke gudun hijira a nan Najeriya suke ci gaba da tagumi da kuma kewar kasar su ta Sudan din. Duk da irin matsalolin da suke sanadiyar boro su kasar ta Sudan zuwa Najeriya, musamman ma matsalar tsaro, sai dai sun ce duk lalacewar gida zama a gidan fa ya fi zama bako. A don haka suka roƙi mahukunta da ƙungiyoyi na ƙasashen duniya daban-daban da su yi wa Allah su sanya baki a samu zaman lafiya a ƙasar ta Sudan. Kuma ƙungiyoyin ƙasashen wajen, musamman ma Najeriya, su daina kallon wannan al'amari daga nesa, su ɗauki matakan da za su taimaka wajen kawo ƙarshen rikice-rikice don dawo da zaman lafiya a ƙasar ta Sudan. Wannan al'amari na tagumi da kuma kewar ƙasar ta Sudan ya fi faɗawa kan mata da tsofaffi, inda kuma a gefe guda ƙananan yara da 'yan mata suke ci gaba da fama da matsaloli da suka shafi cin zarafi.
6: Muna kwance da daddare kawai sai muka je aka buga bunduga. Da wannan washe gari kawai sai muka tashi muka tarar mutane, kowanne ya kama hanyar gari ya gudu. Shine muka fito muka zo Abashi tun daga can har muka iso nan. Wallahi ni na bar Sudan ranar 14 a watan 6. Wallahi mu dai yanzu abin da muke so a ba mu abin da za mu yi sana'a da shi. A dinga ba mu abubuwan da za mu yi aiki da hannunmu.
7: Bai kamata ko ana yaƙi da mata da yara ba a taɓa su, amma wannan yaƙin gaskiya an shiga haƙƙin yara sosai da mata. Gaskiya abin da muke bukata, muna bukatan haɗin kai na duniya gabaki ɗaya, domin hankalin su duk yayo kan nan, domin abin da ya shafi Afrika ya shafi kowa da kowa. Ya kamata a zauna a yi zamana a gani, tunda faɗan an ce na gida ne.
0: To koyaya ƙungiyoyin ƙasashen wajen suka ji da wannan koke da al'ummar da ke ƙasar ta Sudan da suke gudun hijira a nan Najeriya suka yi musu, na su yi wa Allah su sanya baki domin mayar da su ƙasashen su idan an samu zaman lafiya a ƙasar ta Sudan. Ƙungiyar Amnesty International tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi na ƙasashen waje da suke tsoma baki akan al'amura irin waɗannan. kuma shugaban kungiyar a nan Najeriya Isa yayi karin bayani a yayin zan Salisu Usaini Usman
8: ke kira ga Najeriya cikin wannan magana a tabbatar da cewa an kawo karshen an tsagaita wuta duka bangarorin da suke yaki su daina kashe juna da kai harare sannan na biyu muna neman ne majalisar dinkin duniya da sauran kasashe da kungiyar tarayyar Afirka wato AU su sa baki a tabbatar da tura dakaru na haɗin gwiwa na kasu kasashe domin su tabbatar da zaman lafiya domin Najeriya ta taɓa yin wannan a Liberia ta taɓa yi a Sierra Leone da haka abu ne da ya kamata
0: haka kuma kungiyar ita ma ta ce za ta ci gaba da rubuce-rubuce da kuma kiraye-kirayen waya domin tabbatar da hijira a nan Najeriya din sun koma gidajensu cikin aminci ita ma hukumar kare ha ta Najeriya a don haka za ta bi da ake yi na cewa waɗanda suke gudun hijira daga Sudan zuwa nan Najeriya suna fuskantar cin zarafi musamman ƙananan yara da kuma mata kamar yadda shugaban hukumar ta Najeriya reshen jihar Kano ya shaida mana
9: ita hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta nan ƙasar mu Najeriya tana da muhimmiyar rawar da za ta iya takawa wajen samar da mafita abin da ake ciki a ƙasar Sudan akwai buƙatar ƙasashe na duniya su shigo domin su tabbatar da cewa wannan al'amari na yaƙi da ake ciki a Sudan an tsagaita shi kuma an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali to ita hukumar kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda aka sani ɗaya daga cikin ayyukanta shine ta ba wa gwamnatin Najeriya a shawarwari akan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar Najeriya da kuma abubuwan da suke faruwa a sauran sassa na duniya kamar Afirka wanda muke kusanci da su
0: to anan kuma farat daya wani magidanci ya cire tsoro yayi kukan kura ya kama wasu matasa da aka zarga sun cakawa wata mata almakashi a cikin ta a cikin babur din Adeyi Sahu kuma suka wurgo ta waje to ko menene manufar su na yin hakan Allah ne dai kadai ya san abin da yake cikin cikin kiyashi amma dai magidancin tuni ya kama waɗannan matasa ya mika su hannun hukuma domin a zurfafa bincike akan su jim kadan bayan magidancin ya mika waɗannan matasa hannun hukuma Shamsu Kwandila Mascom ya samu damar zantawa da shi
10: sunana Malam Hassan community daga unguwar Kwandila na fito daga farm center sai na tadda adede ta tsuhu a gabana adede gadar dangi ta sama sai naga adede tsuhun nan yana ta yawo to ashe wata mata ce a ciki suke kokawa da ita har ta kai da sun caka mata almakashi sun karbe mata waya ina zuwa sai na tadda an wurgo wannan matar jikin gada to ban yi wata ba sai na bi wannan adede ta sahu har sai da na cimma wannan adede ta sahu na kama shi ina cikin mota ina ni da wani aboki na
0: kuka fito kuma ku kama su
10: mun kama su muna ihu barayi har muka suka kewayo ta Zaria road suna su ba barayi bane muka ce barayi muka kama su alhamdulillah mutane aka yi tara aka kama mana su a cikin adede ta sahu an samu almakashi guda biyu sannan an samu Switzerland barandami ko adani dai an same shi ma a cikin babur din
0: to a wannan lokacin da mutane suka zo ya akai
10: to da mutane suka zo ana a kona babur din ana a dake su nace a'a jama'a dan Allah dan Annabi ayi hakuri kar mu dau doka a hannu a shaye ma shi
0: a bige shi
10: yanzu haka suna hannun hukuma ta civil defense
0: to ita kuma matar fa
10: ita ma an je an kai ta asibiti an sallame ta taje gida an ce sai gobe ranar litinin za a zo a ci gaba daga inda aka tsaya
0: tuni wannan magidanci yake ci gaba da shan yabo tunda Hausawa na cewa idan mugunta ta yi yawa sai jarumta ta fito fili kuma darasin anan shine jarumtar wannan magidanci ta nuna cewa idan al'umma suka hada kai da jami'an tsaro kuma suka riga cire tsoro to fa za a samu zaman lafiya sannan kuma ita kanta mugunta ta rasa mafaka Allah kyauta amin to kafin shirin na kurka da kunnon ku sha labari ya ci gaba bara mu leka teburin ajiyan gaya wato teburin yan talla domin karbar wannan sako
11: hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takeici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabo

ba sharadi bane sai an jira shi ya yanka tunda shi bai da shi abinda kawai zai yi bayan ya idar da sai to mutane kowa je yanka dabbarsa shi kan bai yana da shi to sai yanka bayan nasa yankan su ci gaba da yankawa Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya aiwatar kuma haka yayi nuni da za a yi yace wa man lam yadhbah wanda bai riga ya gashi an sauko daga sallah fa to yanzu ya je ya bismillahi kuma yayi bismillah yayyanka da sunan Allah kaga wannan hadisin an nuna mana yadda zamu yankan da lokacin da kuma me zikirin yankan shine bismillah Allahumma hadha minka wa laka Allahumma taqabbal minna amma koda a iya bismillahi ka tsaya shikenan kamar yadda Qur'ani ya faɗa fakulu mimma zukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah wajen yanka shi in dai kun kasance kun yi imani da ayoyin Allah wa malakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tuttum ilayhi خلاف العلماء سابان ما لم يذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجب على الموسر مالك دا إمام أبو حنيفة أكن شواهي اللي واجبي شيئا دكا ميئيكو لقوله تعالى سبو دفن ألا فصل لربك وانحر كي ينكا غوبان جنكا كما كي آكي سلا غوبان جنكا كما كي ينكا غريش سورة الكوثر وذهب الجمهور جمهور أكن شواهي an mu'akkad cewa ita lai karfi wal aula adamu tarkiha amma abin da yafi shine kada abatta liman qadira alaiha ga wanda ya samu iko li anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man kana lahu si'a duk wanda yake da iko wa lam yudhi amma yake layya fala yaqrabanna musallana kar ya zo sallamu mana annabi ya kori wanda bai yi layya ba daga masallaci to malamai suka ce duk abin da zai sa annabi ya kore ka daga masallaci ya ce kar ka zo ai ba karamin abu bane kuma kamar yadda mun sha fada zamu nanata da yawan samari sun dauka layya sai da aure ba inda aka ce layya sharadin sai kana da aure yin auren ka ruwan ka ne ko gasa ma za ai ko zaka kai mai tsire ya taimake ka ya gasa ma wannan kai ka jiyo da layya da zakka ba ruwan su da meyi mutum ko mahaukaci ne yake da kudi suka isa zakka sai an yi zakkar su ruwan su da hankalinka ka haukace kai ka jiyo haƙin talakawa ne dole a cire musu kanan layyanta da aurenki ko aurenka ina rike da iPhone ta miliyan 1 da doriya amma ya kiya sai ragon 100,000 ya layya budurwa tana rike da iPhone ta kaza amma ba za ta sai rago ta laye ba ai ita ba ta da miji to wai ce miki laye sai da miji ba inda aka faɗi wannan da aka mu kula da wannan kwarai da gaske al hadithul hadi wal 40 ba'da al 100 hadisi na 141 an jabirin radiyallahu anhu daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda kale yace shahidtu nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal idi annabi sallallahu alaihi wasallam fa bada ba yana zuwa filin idi shine sallah قبل الخطبه بلا اذان كما ita sallar idi ai mata ikama thumma qama sayya idan da sallah sai ya tashi tsaye mutawakkian ala bilal ya dafa kafadar sayyidina bilal lokacin girma ya cin mai baya iya jura tsayuwa mai yawa an gane ko to shi yasa idan annabi zai yi doguwar huduba in a masallaci ne inda da munbari sai ya hawo munbari sai ya dafa munbarin lokacin da babu munbari kuma yana hawa ku tittiran dabino sai ya rike sanda saboda gudun hajijiya in ka hawo abu mai tsawo ba wani abin da ya rike ka to hajijiya na iya daukan ka to in kuma a filin idi ne inda zai yi tafiya tunda babu loudspeaker yanzu ne dake da loudspeaker liman sai ya zaman sa a waje daya bika ta ko ina ana ji amma a da da ba annabi sahu sahu yake bi yana yin huduba tafiya sai kan dafa bayan bilal sai ya rinka shigar da shi su shiga wannan sahu su fita nan har ya je wajen ƙarshen sahu wajen mata to kuma wannan zai nuna maka sallallahu alaihi wasallama fasahar sa da hikimar sa ta kowa domin kai liman da kake tsaye a gaba kane wa mutane wa'azi ne dunkulalle amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce duk sahun da ya kewaya Allah yakan

aska masa suwaye a sahun sai musu bayani irin nasu domin zaka ga mutane suna da al'ada na namu na namu wani sahun sai kaga a gaba duk yan kasuwa sun tare a tsakiya kuma sai ka tarar da samari can kuma a ƙarshe sai kaga mata wasu zaurawa da yan ba a cakuɗa dama in yan mata suna waje zaurawa janyewa suke in zaurawa suna waje yan mata janyewa suke to kowanne annabi idan ya shiga sahun su ya kalle su sai musu wa'azi irin nasu yasa zamu ji a hadisi da yazo sahun mata a ƙarshe sai ya ce tasaddaqana lalle kuke sadaka saboda mata tun da man marwata ne sun iya karba ba su iya bayarwa ba kullun ita dai ba ta tai ta karba ba ta gajiya kuma haka Allah ya bautar da mu da su kai kuma namiji cikakka namiji an cire maka gajiyar bayarwa kai ta bayarwa kai ta bayarwa yanzu da za a yi canji matarka ta bada cefane kai kuma kai girki kowa zai gane ranar kowa ita ba za ta juri wannan ba nan ba amma ita duk hayaki ta shanye duk gumi ta shanye yanzu kai a ce ka wuni sir a gida baka fita ba in baka yi wasa ba kai kwana biyu sai an je an ƙara ma ruwa sai an kai ka emergency amma ita ba ruwanta sai ta kwana ta wuni ta kwana wata sai ka ji tana watanta ɗaya ko kofar gida ba ta zo ba kai lafiya ka ji wata ɗaya baka zo kofar gida ba da kuɗi aka ce zauna sati ɗaya a gidanka biyan ka za a yi amma zauna sati ɗaya kar ka zo kofar gida sai ka ga me sai ka je da jikinka zai canja to da haka kowa da irin baiwar da Allah ya masa dan rayuwar ta tafi daidai mu aka sauƙaƙa mana jin zafin bani ba wai ba ma ji ba ne amma dai in ka haɗa da namu da nasu ba ma haɗi. Ba haɗi to da haka sai manzo Allah ya ce da su ku rinƙa sadaka ba wai ku yi ta karɓa ba ku bayarwa ba fa inni uritu kunna akthara ahuna mun ku kuka fi yawa a wuta wannan wa'azin annabi ya shi ne a hudubar idi da ya zo sahun ma to da haka dai Bilal ke tsayawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dafa kafadarsa irin yadda makafadar dan jagora to sai su rinka tafiya sahu ana wa'azi ana huduba fa amara bihi farkon abinda annabi ya fara umarni da shi cikin hudubar tasa shine aji tsoron Allah wa hassa ala ta'atihi kuma ya zaburar da mutane akan su ba Allah wa wa'azan nasa sannan ya gargadi mutane kan abubuwan da suke marasa kyau wa zakkarahum kuma ya tunatar da su kan abubuwa masu kyau da suka yi musu rukon sakai na kashi wa'azi wani mummunan abu da mutum yake a ce ya bari ko tazkira ko zikira shine tunatarwa shi kuma tunatarwa shine wani abin da mutum ya san kansa ba bai sani ba to amma dan adantaka ta sa yana sakaci da shi an gane ko to duk annabi yayi haka thumma mada sannan ya ci gaba da tafiya hatta atan nisaa har sai da yazo inda mata suke fa wa'azahunna su ma yi musu nasu wa'azin wadda kuma ya tunatar da su a kan abin da suke sakaci da shi wanda ya kamata a ce sun kula da shi fa qala sannan sai ya ce a cikin tunatarwar da yake musu ya ma'asharan nisa ya ku taron mata tasaddaqana ku rinka sadaka fa inna kunna domin lallai ku aktharu hatabi jahannama ku ne mafiya yawan makamashin wutar jahannama wannan fa ana magana tun matan zamanin sahabbai to ina kuma ga yanzu zamanin sahabbai kuma tunda Allah ya yi duniya tun farkonta har ƙarshenta iyayenmu mata suna da shagala gaya musu cewa su ne mafi yawan ƴan wuta ba wulaƙanta su bane ƙaunarsu ce tunatar da su ne don su gyara don a duniya ake gyara idan baki tsaya kin gyara ba aka zuga ki aka hure miki kunne malaman addini sun tsani mata addinin musulunci ya danna haƙƙin mata ya mai da mata baya to zaki gane akwai ranar kin dillanci sai kin shiga kabarin ki su masu zuga kin ba sa nan kuma abin da ake gaya miki zai zo gashi kin gani da haka duk lokacin da ake wa mutum wa'azi ko ake masa fada ko ake masa gyara kayanka ba kiyayya bace kauna ce sai dai da yawan mutane ba su iya ganewa ba walakin la tuhibbuna an-nasihin wa aktharukum lilhaqqi karihun da yawan mutane ba sa son gaskiya ba sa son ai musu fada ba sa son ai musu hannunka mai sanda sai su canja abin su to ka sani gaskiyar za ta bayyana ya rage maka gyara baka gyara ba a wannan ranar babu damar ka gyara akwai ranar da zaka roki Allah ya baka sakan daya kawai ka gyara yace babu dama lokaci ya wuce duk an riga

an baka dama ji awalam nu amirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar ubangiji zai ce ba na tsawaita rayuwarku ba da ya kamata a ce duk gyaran da za ku yi kun yi haka yanzu babu wani sauran daga kafa da yawa iyayenmu mata an ana gaya musu wannan to rudin turawan yamma da fitsararin yan dini sheke shiga kokwala komai in za a yi magana sai ne duk wani dan adam ka cira adamu da hawwa'u mace ce to kuma a ce mace ba ta da daraja ne idan tana da kurakurai akan da ita a nusar da ita a nuna mata kauna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamula minar rijali kaseer mata kun yi sakaci maza da yawa sun samu lambar girma sun samu lambar yabo amma ku kun yi sakaci an baku a baya walam yakmul minan nisa shi yasa kadan ne suka samu lambar girma cikin mata manzo Allah ya ce illa khadijatu bintu khuwailid irin suna na khadija wa asiya imra'atu imran wa asiya imra'atu fir'aun da asiya mata fir'auna wa maryam ibnata imran da maryam yar imrana manzo Allah ya ce irin waɗannan ne kawai suka samu sai ya ce wa inna fadla aisha ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'iri qam yace kuma ku sani ita aisha darajarta akan sauran kamar darajar tuwon sallah ne akan sauran abu da haka su ake kima ki yi kwazo ki zama irin khadija ki yi kwazo ki zama irin asiya ki yi kwazo ki zama irin maryam ki yi kwazo ki zama irin aisha kuma ta yi sunan ki khadija ta zama mudubin ki abun kwaikwayo ci sunan da gaske asiya to asiya ta zama mento dinki ko ki zama maryam ko ki zama kaza ko ki zama kaza to haka ake so amfanin daman ka ci sunan kenan sai ka tsaya ka karanta tarihin mai sunan ka waiwaye yaya alkhairansa kai ko ba aje ne sa ba cikin sahabbai inda ne a kasar Hausa galibin mu sunan yayin iyayenmu muka ci ko kakannin mu to karanta sunan baban naka ko karanta tarihin wan baban naka da aka sa masa wadanne kyawawan dabi'u ya fice da su har akai fatan a sa maka sunan sa dan kai ma kai koyi zamani ya dauka kai a banza ya ci suna a karka bari ka ci suna a banza yi kokari kai koyi da halaye nagari na mai sunan ka tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu da haka manzo Allah ya ce ya ku taran mata ku yawaita sadaka domin naga mafi yawancin ku su ne ko hakika mafi yawancin ku su za a yi makamashin wutar jahannama da su Allah ya tsare mu fa qamati imra'atun min sidatin nisa sai wata mata tai zumburta tashi min sidatin nisa'i wanda tana daga cikin zakakuran mata ko kuma tana daga tsakiyar mata suka ce sida bi kasri sini wa fathi ta sida al mukhaffafa ay jalisa wa sadahunna safa'a al khaddaini matar tana zaune a tsakiyar mata amma tana jin annabi ya faɗi wannan sai ta zumburta miƙe safa'a ul khaddaini wanda kuma tinta hayya kokoke domin kun san alamar tsufa daga cikin inda suke take fara bayyana ina kuma tu daga fata ta fara yaushi musamman su to maka babu matan nan nata da ya koki zaga ta bambanta da kuma tinta ya sha bambanta na ko ina da dukkan sauran sassan jikinta ta fuskar fata daka safdaini mai kodaddan kuma tu guda amar taime ta tsufa ba yarinya bace ba yarinya bace dan kasancewa cikakkiyar mai hankali ce kuma abinda za ta yi din hankalin nata yasa ta yi shi qala fa qalat sai ta ce lima ya rasulullah wanda abinda ya kamata a ce duk macen da aka yi wa wa'azi ya tambaya me nayi da annabi ya ce mata su ne yawan yan wuta kaga su matan ba su ce an tsane su ba me hankali kike me yasa cewa an tsane ka kai ka fahimci tsanarka akai in kuma ka ci gaba da tafiya haka zaka gane kuma lokacin da zaka shiga azabar in baka daina ba zaka gane ka tsane kanka domin kai kai wa kanka abin da muka muna shi yasa Allah ya ce wa ma zalamnahum walakin zahum mu ba zalunci su ba su suka zalunci kansu to da ka ita abin da ya kamata kai sai ka ce me dalili saboda kaza sai ka duba ka ga wannan abin da aka faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne in gaskiya ne sai ai me sai a gyara da ka wannan mata ta ce wa ma'aiki saboda me to kuma wannan yana nuna maka ba wani malami da zai karantar a ce ba za a yi masa tambaya ba

malami uban malamai sarkin malamai in yayi magana sahabban su suna ce masa saboda me da aka karantar da mutane addini kuma a ba su damar su yi tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ubangiji yace ku yi tambaya in ba ku sani ba tambaya mabudin ilimi manzo Allah yace amma sa'alu hina jahilu dan me mutane ba za su tambayi malaman su ba in ba su sani ba fa inna ma shifa'ul ayyi su'al maganin cutar jahilci ba abin da ke kashe ta in ban an tambayi Abdullahi dan Abbas bimanilta hadhal ilma tayaya ka samu wannan ilimi kana yaro karami yace in kana kamata quluna fa bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul ibn abbas yace in da gaske ne kuna gani na mai ilimi to abu bi ne ya tara mun shi lisanin sa'ul harshe mai yawan tambaya na abin da bai sani ba wa qalbin aqul da zuciya mai hankaltar abin da aka gaya mata ta rike shi to da haka dai manzo Allah yana karantarwa ana yi masa tambaya yana bada amsa kace muridanka kasi maka tambaya rashin ladabi ne wannan ba rashin ladabi bane amma sahabbai sun yi tambaya kuma ba wanda ya kai sahabbai girmama manzo Allah duk duniya amma ana tambaye sa kuma yana bada amsa ga mace ta ce masa lima ya rasulullah dan me yasa kace mu ne mafi yawan ƴan wuta ya ma'aikin Allah kala sai yace li annakunna saboda ku mata mafi yawan ku ba duka ba to kusirna shaka kuna yawan korafi kuna da yawan mita kaga korafi da mita dabi'a ce ta kaskanci tana iya ja mutun ya zama dan wuta da haka ina masu mita an fi samun masu mita a cikin mata ya adawa a dora ta dame ka kuma idan danta zai zo ita ma ya rike zaninta ya nemi ta kuka kafiyar jaraba ta jefar da shi kuma ita ta ne uban sa irin haka gwanda ma shi yaro ne ita ku da girmanta ba za ka ce da ita yarinya ba to da haka dai babu kyau yawan mita wadansu malaman suka ce abinda ake nufi da mita anan shine zage zage su mitar mata a cikin ta akwai zagi tsinuwa domin a wata ruwayar tukfirna la'ana tsinuwa ki'a ce ta mata sama da maza ana iya samun namiji mai tsinuwa amma percentage din mata masu yawan tsinuwa ya dare na maza masu yawan tsinuwa fuskantar da abin zuwa gare su duk motsi ka dan Allah ya tsine duk ya tsine shi yasa ko da ne ya fandare kan kaji an ce baban sa ya tsine mai sai an ce me baban sa ta tsine masa saboda su mata sun fi saurin tsinuwa malaman tafsiri suka yi istinbadi suka yi istihadi suka ce shi yasa da Allah ya ce ayi li'ani tsinene ne ya a cikin tsinuwar mata da za su yi bai ce ba sai su yi amfani da amma su ce alas wallazina yarmuna azwajahum shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi as-sadiqin wal khanna ghadaba Allah alayhi in kana anna la'natullahi alayhi in kana min al-kadhibi sai ce wa yadra'u anha al-azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamin al-kadhibin wal khamisata anna shi namijin sai aka ce anna la'natullahi alayhi ita kuma sai aka ce anna ghadaballahi alaiha abu dai ne amma kuma aka ce ita ta cika da fushin Allah shinuwar Allah ta kare masa malamai suka ce me yasa aka bambanta musu ta tsinta abu ne mai sauki ita kuma rantsuwa ana so kai ta ne da abin da zai sa maka kwarjini da tsoro da haka yanzu mace ta ce Allah ya tsine kuma ba ta tsi shi ko namiji ya san zurfin ruwan a ce Allah abu ne mai nauyi a wajen sa saboda tsinuwa ba common abu bane a wajen maza ina fatan fahimci wannan so da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya yace tuksirna la'ana kuna yawan tsinuwa wannan abun zan maimaita a iya gajeren tunani na yana daga cikin abin da ya taimaka nefa ta kijaruwa tsinuwar da ake taiwa yan nefa da tsine musu an kawo kuma ba a ce Allah ya musu albarka sai ya ce shi yasa da za ta zo cikin manyan project din da tana gyaran me wuta amma ta narka kudin wallahi ba za ta gyara ba saboda mun tsine wa nefan mu mun lalata ta mun yi tsinuwar a baki kuma mun yi ta a aikace tsinuwar a aikace akwai barayin transformer kuma a cikin mu kaga su tsinuwar sa a aikace ce ba a baki suke nan akwai barayin fuse akwai barayin cable su kawai sata su ta kayan mutane to kaga su ta su tsinuwar babba ce ta aiki ce to akwai kuma iyayen mu mata a gida da yara kanana su kuma tsinuwar su ta baki Allah tsine muku Allah ya kiyaye da haka dai ba a tsinuwa in ba ku manta ba a karatun riyadus salihina wata rana annabi zai yi tafiya da sahabban sa wani sahabi sai dokin sa ya tinta

dutse sai ya ce Allah ya tsine mai sai annabi ce to ba za ka tafi da mu ba fitar da shi wallahi ba za ka bi mu da shi ba wannan tsinuwar da kai masa sai ta bi ka to haka da yawa za mu hau motoci mi ta tsine wa direbobin muna tsine ga tsofaffin motoci ga tsinuwar mu ga tsofaffin ga ladantaccen titi kuma ga kwaya direbobi suna sha wani kana ji kana gani yana tuka kai yana shan kwaya kuma ba za ka iya masa magana ba yadda ka san sunwa mutane asiri kaga mutun yana shan banalin a cikin roban ruwa a cikin mota kuma yana sarfa gudu da ku a dari kuma wai saboda ba ka da hankali ba za ka iya ce masa tsaya mu sauka ba yasa sai ai ta kashe mutane ai ta hadari ai ta kaza ai ta kaza Allah ya kiyaye wanda tukin mota ba wai maganar kasha kwaya ba ko da hankalinka ma lafiyar kalau sai kai me sai kai da gaske sai ka natsu amma ba hankali ya sha kwaya bakin hanya kuma ya debo masu hankali to da shi da su waye ma hauka ce sun fi shi hauka ai gwanda ka bar masa kudin ka sauka ta rana zan je Zaria ina sauri zan je AB wani program sai motata ta samu matsala a hanya da direba nace mu sauka mutane suna can suna jiran mu fefa zamu gabatar mu bar motar anan mu shiga mota haya wallahi da muka shiga wata mota sai naji kamar akan leda muke yawo a sama nace kai ana wannan tukin hayyan nace tsaya tsaya yi masa dabara dakatan mana da shi mun yi mantuwa to ya za a yi daman rigimar ai kudin mota nace bar masa wannan kudin mota ba matsala ba ce wuri yafi zuwa da wuri gaggawa me muke yi an ce wani dattijo cikin dattawan garin nan wata direban sai yana ta hauka da shi fufufu ya juya mota anan to sai yake so ya masa darasi a aikace sai ya ce wani ya ce na mai ce dan dakata sai ya fakin to baya rabuwa da irin kujeran nan a baya irin wacce za ga ana kawo ta masallaci ta nade wannan sai ya ce sauke mun kujera a gindin inuwa can sai ya sauke masa ino kujera a gindin inuwa sai ya je ya zauna ya dogar sanda sai ya je ya zauna ya ce miƙo min jaridan nan ya miƙo masa jarida ya ce ɗauko min kilishin nan ya ɗauko masa ce ɗauko min roban ruwa ya ɗauko masa sai da ya kaman minti 30 yana duba jarida sai yana cin kilishi sai ya ce ka fahimci karatun ya ce to ka gane ba sauri nake ba wanda yake jira ni haka ka tafi da ni a hankali da haka manzo Allah ya ce li annakunna tuksirna shaka domin ku kuna yawan tsine-tsine wa takfurna al-ashira kuma kuna butulce wa maza al-ashir suna ne daga cikin sunayen miji a larabci akan ce ba'al akan ce zauj akan ce sayyid duk sunan mai gida ne an gane ko lidal amatu rabbataha anta lidal amatu sayyidaha duk yazo a ruwaya an gane ko to sannan kuma alba'alu suna ne daga cikin sunayen miji jam'in bu'ul wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha to haka nan al-ashir da haka manzo Allah ya ce kuna yawan kafircewa maza a wata ruwayar abin ya fito fili manzo Allah ya faɗa ya ce law ahsanta ila ihdahunna ad-dahara thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu minka khairan qat yana daga cikin dabi'un mata wanda ke kai su wuta da za kai shekara 100 ka ne mata bauta in kai mata kuskure rana daya in dai mace ce mai irin wannan halin to za ta iya cewa me ka taba min shekara guda kana ciyar da ita kana biya mata kudin haya kana tufatar da ita tana rashin lafiya kana kai ta asibiti amma idan aka zo sallah a kayan sallah kawai kai mata ba daidai ba sai ta ce me ka taba min duk wancan ta manta da shi to Allah baya san wannan da haka wannan yasa Allah zai sa da yawa daga cikin mata wuta Hafiz Ibn Hajar da yazo sharhin hadisin yace wannan fa ba wai dan sunan su mata dan dabi'an ne da haka ko namiji ne yake da irin wannan dabi'ar kana daya in kai masa ba daidai ba yazo yace baka taba masa ba shi ma zai shiga wuta da wannan dabi'ar da haka dabi'ar ce Allah baya so dabi'ar zage-zage tsine-tsine da kuma dabi'ar me butulci wanda ita ce dabi'a a cikin mu musamman ƴan siyasa zage-zage tsine-tsine butulci i junansu dan zaka rabu da wani sai kai masa shari dole zan ka zaka hadu da wani sai kai ƙarya alkhairi kuma yana da me sharri kan ma'adalci dan na faɗi alkhairin wani da me na ragu ba abin da zai rage ni wallahi qala mai ruwaya yace faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna to wa'azi yayi aiki take mata suka rin

a cire dan kunnayensu na gwal da sarƙoƙinsu na gwal da awarwarayensu na gwal suna miƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka bisa ga umarnin da ya musu yulqina fi saubi bilal suna jefawa a cikin rigar bilal bilal sai da ya dago rigar sai haka da ita kowace aka zo sai ta cire zoban gwal ɗinta ta jefa wannan ta cire awarwaranta wannan ta cire dan kunnanta kaga wannan yake nuna maka matan farko ba irin mazan yau bane ba ma ballantana ka ce matan yau yanzu nan za a yi wa'azi yanzu nan za ka ga me wa'azi ya karbu aiki yanzu waɗanne mata ne za ka je kai musu wa'azi suna sanye da sarƙoƙin gwal su rinka fitowa suna bayarwa a wasu kila sai dai su rinka alƙawari to malam in muka koma gida amma gwal ɗinsu ba na sadaka ba ne ba ina fata an gane ko da haka nan take suka rinka jefa gwalagwalansu a cikin tufafin sayyidina bilalu saboda wa'azin da annabi ya musu min aqratihinna daga dan kunnayensu wa khawatimihinna da zobayensu aqrat jam'i ne na qurt ne khawatim jam'i ne na katam shine zobe muslim imam muslim ya rawaito abinda zamu dau wannan hadisi daga ciki albada'atu bi salati al-eid qabla al-khutbah tawa da sallar eid a ranar eid kafin ai hudu ba wannan bayanin ya riga ya gabata abu na biyu annahu laysa li salati

0: salatul eid fi ahdi annabi lalle mata su sallar eid annabi wannan hadisi da muka karanta ya nuna abu na takwas an yata anir rijali mata sun je sallar eid ba sa cakuduwa da maza janye jikin su suke wala yukhalituhunna mata ba sa cakudede ko a wani masallataya na sauran akwai wajajen da musulunci ya yadda a taru maza da mata amma sai dai mazan suna mar a wajen walima da sallar eid da makam kaunun nisa'i aktharan nasi dukhulan fin nari hadisi ya nuna mana mata su suka fi kowa yawan shiga wuta bi sababi shakawahunna saboda yawan tsinace tsinacen su wa bi sababi kufrihinna ni'amal azwaji kuma saboda suna kafircewa hidimar da maza suke musu wal muhsinina ilayhinna da dukkan masu kyautata musu wata matar yadda ta bawa mijinta wahala haka take ba ƴaƴanta wahala akwai dan da zai kira ka yana kuka uwarsa tai masa kaza tai masa kaza tai masa kaza kuma wallahi ba shine bai da gaskiya ba ita ce ba ta da gaskiya ga ta da rainuwa ga ta da tsinuwa ga ta da duk abin da aka yi mata ba ta yabawa to kaga wannan zai saka gane mahaifinka yayi hakuri da ita ko a satin nan wani bawan Allah sai da ya kawo min irin wannan koken mahaifiyarsa kaza mahaifiyarsa kaza nace kai hakuri jarabawa kake nan amma ba daidai take yi ba in ba ta da wanda zai mata fada kai ka dau dangana ka bauta wa Allah da hakurin biyayya gare ta amma dai ba daidai take ba da ka mata su gane dan kin haifi da ba yana nuna kuma sai ki saba wa Allah akan sa ba ki rinka dora masa abin da kin san ba zai iya ba ki rinka yawan yi masa baki kuma galibi zaka ga masu irin wannan dabi'ar sun fi wa ƴaƴa nagari irin wannan matsan lambar idan fandararren da ne wanda in ta fada ko saurarar ta ba zai ba to shi ba za ta yi masa ba idan ka mu ji tsoron Allah iyayen mu mata ku ji tsoron Allah abu na goma annal kalamal fahisha lalle zance mummuna wa kufarin ni'ami da kafircewa ni'imomi sababun fi dukhulin nari dalili ne daga cikin dalilan da ke sa mutun ya shiga wuta abu na sadaka tana jawo tsira daga azabar Allah an gane ko yana maganin musiba kamar yadda ba to mafi girman musiba ko shine shiga wuta da ka yawan sadaka yana sa Allah ya tsare mutun daga shiga wuta abu na 12 mukhatabatu nisa'is sahabati linnabi sallallahu alaihi wasallam fima yahummuhunna amruhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana da mata kuma su ma sukan zo su yi magana da shi in abu ya shafe su an gane ko da ka malami yayi wa mata wa'azi tar da su sunna ce ta ma'aiki sallallahu da suna sukan makarantun matan aure yau su ma sun bude ko video yana daga cikin abubuwan da ya sha wahala da shi a kasar Hausa maganar karantar da mata kasar Hausa ba su yadda da aka alkanami shehun barna na wancan lokaci sun yi ta taburza da shehu dan fodiyo akan maganar makarantun matan aure ya rubuto shehu dan fodiyo wasika mun ji an ce ka zo kana fito da mata ana koya musu alfasha sharrin dai da ake tintin talatalan nan ba a daina ba da'awar sunna wayar da kan mutane ta zo ta yi sama musu aikin yi ta zo ta yi kaza da kar ta zo ta yi kaga maka tarihin malam Abubakar Gumi mutum nawa gwamnati makai karatu mutum nawa suka yi kaza a wasu sunna take nuna ku je ku yi karatu in malami ya samu maka dama sai ya taimaka maka in magana aiki ce in yana da damar da zai sa sai ya saboda ba su damu da damuwa al'umma ba damuwar kansu ce kawai da ta ƴaƴansu a gabansu ko mutuwa suka yi ƴaƴansu ko ba su yi karatu ba dole sai sun hau kujerarsu ko ta tsiya annabi shi ya haifi Abubakar amma da bayan annabi waye zama halifa annabi ba ya ƴaƴa ba Fatima tana nan ba yau su ba gashi har mata suke nada ba sayyidawa da sayyidawa ne annabi ba sai an nada Fatima ba amma ba haka tsarin addini yake ba da manzo Allah ya bar duniya Abubakar ne ya ci gaba Abubakar da zai mutu bai da yaya yana da maza yana da mata amma dan Abubakar ya zama halifa sai ya ce wa Umaru yace in naje gaban Allah ko Allah cayewa kabar al'umar annabi zan ce na bar mata wanda nafi kyautatawa zatan mai tsoron Allah a cikin shi shine Abubakar Umar Umar da yazo bai da yaya yana da yaya amma ka je ka karanta tarihi cikin waɗanda suka matsa wa Umar ya zaba Abdullahi yana magagin mutuwa ɗansa Abdullahi ya shigo ya ce baba yanzu Kuma zaka ce ya saki raƙuma sun wa mutane barna to kai yanzu zaka tafi ka bar al'umar annabi ba shugaba wannan ya dawo da hankalin Umar fa yana magagin mutuwa fa nan da nan ya zaɓi mutum shi da ya ce to waɗannan mutanen ku fitar da shugaba a cikin ku shine kwamitin shura Uthman ya zo aka kashe shi Uthman ba da yaya
1: ka taba

bin labarin wani dan Usman, Ali ya zo aka kashe shi bai da ƴaƴa, amma dan Alma da mutane suka nada shi Al-Hasan, wata biyu yayi yaje ya ce na sauke, al'umma ta hadu na sauka Abu Muawiya. To wannan shine sunnar magabata. Yanzu mu nan duk wani zikiri da za a faɗa sai a faɗa annabi ya ce kaza, zikirin safa, zikirin yamma, masallaci. Shi Bulus shi me yake karanta ya gyara kashi kafa a da a kasar Hausa ba a santa ba fa. Yanzu ba gashi mun karanta cikin karatun mu ne addu'a yanka ba, manzo Allah ya ce bismillah. Duk haka aka rayu a kasar Hausa, ba mu ce girmama malamai laifi bane, amma su kuma malamai su danna mutane da irin wannan abin da ake musu, zalunci ne, zalunci ne. Manzo Allah idan wani project yazo na addini zai ce kumawa gudunmawa. Nan Madina suka ce za mu baka filin sadaka, yake bana so. Ku gaya min nawa ne kudin masallaci filin? Kun fi ni san aljanna ne? Manzo Allah ya sai filin masallacinsa, amma da aka zo gini suka kawo gudunmawa, aka zo aka gina tare. To haka ake yi. Allah ya ganar da mu. Su aka zama a hadisin da Imamu na taba tambaye sa a Qur'ani ake ambata annabi ya ba. Tace kai yadda ne masa a daki. Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amalakum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Ubangijinsu ya ba su amsa da kansa cewa shi baya tauye ladan mai aiki daga cikin ku, namiji ko mace. Idan namiji yayi sallah, sallah cikakkiya, ladan da za a bashi irin sa za a ba mace in tayi sallah, sallah cikakkiya. In mace tayi aikin haji haka ne, in tayi sadaka haka ne. Sannan sai ga ayoyi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har izuwa wal zakirina Allah kaseeran wal zakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Da haka mata da maza, ƴan uwan juna ne a addini, kowa yana da dama, an bashi ba wanda aka danne, ba wanda aka tauye wa haƙi. To haka nan matan Madina suka dandazo suka zo suka ce da annabi, wai kai annabin maza ne banda mata? Yace a me zafi. Sace to duk maza sun zo sun cike gabanka, kullun su suke zuwa wa'azi, kullun su suke zuwa darasi, kullun su suke zuwa ga sauna a gabanka a masallaci, mu duk sun kakka ne mu, in muna so mu tambaya ba mu da dama. Sai annabi ya ce ku yi hakuri, me za a yi, na sa muku rana kaza.

0: ku fiqhu nisa'is sahabati wa fahmihinna, matayen sahabbai suna da fahimta sannan kuma suna da ganewa, suna da fiqhu. Li anna hadhihi almutakallima, domin wannan wacce ta yi magana a madadin mata. Lamma qala lahunna an-nabiyyu, yayin da annabi ya ce da su, innahunna aktharu ahli an-nari, su suka fi yawa a wuta. Fahimat anna hadha laysa zulman min Allah, yana Allah ba zaluntar su yayi ba, jaraka musu. Wa hashahu, yoma ya zai Allah ya zalunci bawa, me bawan yake da shi, kai da kaya ai duk mallaka wuya ne. Wa inna ma bi sababi dhunubi, zunubin su yaja aka gaya musu wannan kalma. Fa sa'alat an hadha sababi almujibi lahunna zalika, dan haka sai ta tambayi wani dalili yaja musu yawan shiga wuta, dan su san shi, dan su kaurace masa. Abu na 14, mubadaratuhunna ila fi'li alkhairi, gaggawar da matan farko suke da shi wajen aikin alkhairi in an umarce su. Idh asra'ana ila sadaqa, dan nan take suka yi gaggawa fara bada sadaka. Ragabatan wa rahabatan min Allah, dan kwaɗayin ladan Allah da tsoron azabarsa. Abu na 15, annal mar'atar rashida, haƙiƙa mace kintsatsiya, ta tasaddaqu min maliha, tana yin sadaka ne daga kuɗinta. Bi ghairi izni zawjiha, nan kan ko bata nemi izinin mijinta ba, amma sadaka da kayan miji, to wannan sai da izininsa. Amma mace tana da kuɗinta, in ta tashi sadaka ba sai ta nemi izinin mijinta ba. Wa huwa qawlu jumhuril ulama, wannan shine maganar mafi yawan malamai. Abu na 16, na ƙarshe, ukhidha minhu jawazu saqabil udhni lil mar'a, daga nan ne malamai suka yi istinbadi, suka ce ya halatta mace ta yi hujin kunne dan ta sa dan kunne. An gane ko? Hujin kunne da hujin hanci a sa dan kunne tun a zamanin annabi akwai. Dan kunnayen da mata suke cirowa yanzu suna sadaka, daga ina suke? Daga kunnan su suke. Ashe kenan tun a zamanin annabi ana me? Huda kunne a sami dan kunne. To haka nan huda hanci, tun a zamanin annabi mata suna huda hanci suna sa dan kunne. Amma abin da muka faɗa muke nanatawa, idan ku a garinku abin ya zama yana da wani aibi, to ki guje masa dan mutuncinki. Mata tun a zamanin annabi, tun Qur'ani ma ya faɗa, suna sa zobe a kafa, suna sa awarware a kafa, suna sa sarka a kafa. Amma yanzu kuma a wasu wajajen wata alama ce mummuna. To da haka karki ce ai tunda Allah bai hana ba ni sai nayi, a'a, mutunci yana da kima, yana da daraja. Yanzu shan rake a tsaye, kana tafiya kana sha, kana yadda kwallon, me laifin sa? Amma ya ci karo da mutunci, me mutunci ba zai wannan ba? Yanzu ka zo kana murmusa gyada me sihiri a murza a ga hudu a hu ba dan kin yawa ba da sai dan sarki a galiban yana huza hayakin gyada, ai bai dace ba. Yo Bahaushe, abin da ya dace din ma in kai liman ne, in kai sai ya zama aibi. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya hada mu alada. Abin da muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Alhamdulillah, mun saurari fasarar karatun littafin Undatala Akam tare da Sheikh Lawan Abubakar, limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kawo muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zaradin Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
3: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
4: An sarrafa magi star daga tasashen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
3: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
4: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da

97.3 Rahama Radio. Ninety-seven

ba da hauni kudu da arewa wanda da kada hana marin yi suna yanzu mutum kura idan ba shi da suna inda ina buga kawo bari mu wada batu rijin da masu tsafin da mai saboda bawan sarki mazakacin kurungun kura wanda da sai yan kadan da yi zagogi duna ga wanga zamani ba wani ba mutum kura kace ka ba shi da suna in kauka kace su kai gaba dai to ku an kace ka banjin komi bannan da kai ce su karanko yaki ya ci annaba shago bale bale mai na da hannu

0: Madam Babana Guavana Gaban. Bodega Fakavana.
1: Ya ke ne me gurbi na fada ma dan zalaba
2: ba ba me boyayya babu ya bai ha ho bare
1: garbai ba waka na garbadan shi ne ma na baki ma za a yi mamaki kan garba mu ciki duk magana Allah ya da abincin mu abincin gaburin waka ko kuma abincin mu

Ina wannan mai

Muhammadun wa ala alihi wa sahbihi.

0: wannan mukami na masu bukata ta musamman da man ina tare da su kuma ina taimakon masu bukata ta musamman yanda nake kulawa da su shi yasa karamar hukuma ya gani ta yayi wa es saboda mu a kulanan daman tun da ni aiki na ne
1: alham al'amuran da shi hukumar ta rauni da kuma ma jiha baki daya mukan ga kai tsaye akan shigo cikin lamarin masu bukata ta musamman ta hanyoyi da dama hanyoyin da suka shafi kiwon lafiyar su abin da ya shafi harkokin ilimi da ma harkokin da ya shafi yadda za su gudanar da rayuwar su wato ta hanyar kasuwanci kai a mafi aksar lokuta mukan ga akan yi tarurruka domin a ilmantar da waɗanda suke da ruwa da tsaki wanda suka shafi su kansu masu bukata ta musamman din shugabannin su iyaye da suke daukar dawainiyar su kama daga kan hukumomi waɗanda su ma akan ilmantar da su domin su san muhimmancin waɗannan alƙin rayuwar tafiyar su baki daya domin ta nan ne za su iya kokarin tallafa musu zuwa yanzu waɗanda wato tarurruka aka yi domin ganin an ilmantar da mutane su ma fahimci cewa akwai waɗannan bayin Allah a cikin su kuma sannan suna taimaka sai suna buƙatar a tallafa musu ta bangarorin da muka ayyana
0: siya min yi a lokacin da muka zo min yi akwai tarurrukan da muka yi da muka zo min yi mun fadakar akan katin zabe kuma muka tara masu buƙata ta musamman aka kirawo
1: musamman ma saboda halin da ake ciki na yadda ake tunkarar zabe na 2023
0: yawa saboda a san muhimmancin su kuma a san su ma suna da katin zaben nan kuma suna zuwa su dangwala saboda a tsaya a yi wa masu bukata ta musamman su ma abin da ya kamata saboda duk abin da zai zo gaskiya daga jiha na masu bukata ta musamman gaskiya mu a local government din mu ba a kira na a ce mini ga abubuwa na masu bukata ta musamman kuma ciyaman din mu yana yin iyakacin kokarin sa dan duk abin da zan je na gaya mai yana gaya min za a yi eh ki yi hakuri za a yi to amma idan abin ya je hannun wasu shi mutumin kirki ne amma idan ya je gurin wasu wanda za a ce su a bawo masu bukata ta musamman

0: Bamat.
1: To Amazonin ki ta SA wadda ke kike tallafa a shugaban karamar hukuma kan alasu bukata ta musamman a ina
0: madena rasa da gaskiya yake tsayawa ka san mu harkan nan akwai kalakala mutum sai ya ga
1: to watakila ko akwai wani SA din na musamman ne a gefe guda wanda shine yake gudanar da al'amuran da shafi masu bukata ta musamman kai tsaye
0: gaskiya dai a dai local government din ma dai taron gaskiya babu sai mataimaki na kuma shi ma yana gaya mini yana cewa ni yake ma zuwa ma yayi wa korafin ba ayi kaza har yar zama ma kaman ma jin haushi na ma yake yi yana ganin kaman ni ana kawo wani abu ne ta bangare na saboda yana ganin ina yin taimako ta wani site din ina cewa ayi wa wani kaza an ba wa wani kaza da
1: akwai batun da ya shafi harkokin ilimi wanda shi kyauta ne a jihar Kano gaba ɗayan sa wanda ya kama tun daga kan karamar makarantar primary zuwa karamar secondary da kuma secondary kai har ma da babban wato makaranta ta gaba da secondary wadda kuma na san ƴaƴan tarauni da yawa su ma suna cikin wanda suke da bukata ta musamman wanda ban sani ba zuwa yanzu kamar mutum nawa aka tallafawa suka samu wannan gurbi na karatu dangane da abin da ya shafi wato kamar tuntubar waɗanda ya dace da zuwa karɓo musu form din tunda gwamnati ta ayyana kyauta ce kuma mun kalli yawancin malaman makarantun nan suna ayyana cewa lallai duk wanda yake da wani wanda yake da bukata ta musamman ya je makarantun nan kai tsaye musamman kamar shi shulmi na musamman makarantar kwalejin Sa'adatu Rimi ayyanawa yana sake cewa gwamnatin dama kyauta ne duk wanda yake da ɗa ko yake da wani wani makusancinsa makwabci ne ko ɗan uwa in secondary zai yi kwalejin Sa'adatu Rimi sai ya same shi ya karɓi wa'annan form ɗin domin a tabbatar da wa'annan mutane sun amfana kamar yadda gwamna ya ayyana zuwa yanzu a tarauni misali mutum nawa aka yi ma wannan gata
0: gaskiya akwai lokacin da naje gurin probus na Sa'adatu Rimi naje wannan issue din da ya kai ni daban ba na kokari yace amma dan shi ya zata ma ni SA ce ta state ba ta local government ba saboda yana ganin irin kokarin da nake sai yake gaya min yake cewa in za a kawo mana yara ya kamata a ce masu bukata ta musamman ni ba sai yace za a ce ai daga office din ku ake nace a ba ni bace nace ai ni SA ce ta local government din tarauni ni ba ta ce okay nace to ni ban ma san da
1: ana yin wannan gatar ba to daga wancan lokacin da kika fahimci haka zuwa yanzu mutum nawa aka kokarin tallafawa domin su fahimci lalle su ma sun samu rin SA
0: lokacin saboda yin magana da shi ba da ima nake naje na samu da daya shiga nake investigation abubuwa
1: kika bincike ki ji yadda al'amuran suke
0: na bincika na ji yanda abubuwan suke a sai raina ma ya baci ma akan ma waɗanda aka dauka aiki shine sai naje sai na bincike akwai masu bukata ta musamman din da sun yi jarabawa akwai waɗanda aka ce sun ci akwai waɗanda ba kuma na go open nan ba sai na samu shugaban karamar hukuma sai ne mai magana sai ya ce ya ce ya kamata a yi a san su ma an saka su a ciki to shi ne sai ya ce in kawo masa mutum biyu a ciki insha Allahu za a ba su ofa ta aiki to yanzu dai na riga na je na kai dan shi da mutum biyar ma ya ce to ka san yanayin
1: abin da aiki
0: da aka ce aka kai sai suka ce sai dai a ba wa mutum biyu to shi ne yanzu dai muna dai jiran wannan amma dai na harkar karatu mun riga mun yi magana da shi kuma ranar Monday din nan idan Allah ya kai mu zan je zan samu probus
1: alhamdulillah ya shafi ma da laruran kunne ko suna da laruran ji mafi aksari akan ji korafin su a radio cewa sukan iya zuwa asibitoci sai ya zama na babu waɗanda za su yi musu jagoran yin bayani ga likitoci yaya kuke ciki dangane da mata masu bukata ta musamman kuma ga suna da larurar jin yadda ake tarbar su a asibitoci kansu yarda ma yadda shin ko yadda likitoci ko masu jinya za su fuskance su
0: siya za ka ga kusan da masu bukata ta musamman suka je in dai mutum da dan adam za ka

0: ga mu idan muka je wannan gurin ma ko layi ba a bi.
1: Wannan shine dama ɗaya kokin da yake shimfiɗe a cikin dokokin da hukumar wato sashin masu bukata ta musamman wanda dama an riga an ai kasa ta shekara ta 2018 da kuma dokar jiha ta shekara ta 2022 duka wannan sun ayyana cewa wanda suke da larura ba a bukatar su bulayi mun kula su ma mutanen da suke wajen sai wa'annan suna da wa'ansu dokoki na musamman da ya tare mun ya zanto cewa an samu musu kyakkyawan yanayi domin a tarbe su a tarbi lafiyarsu domin ba a san wace irin larura take damun su ba. Muka kalle daya sashin kuma bangaren da ya shafi al'amuran mata kaman jin kuma wani bangare yana tallafawa mata dangane da abin da ya shafi dogaro da kansu yaya masu bukata ta musamman a karamar hukumar ta rauni.
0: Gaskiya dai ta wannan bangaren babu masu bukata ta
1: musamman. SA ke ce SA fa ya kamata a ce watakila duk wani shiri da za a yi a local government inda zai fito daga ofishin shugaban karamar hukuma ya zanto cewa kin sani kuma kin san adadin matan da za a taimaka kuma ga ma wani bangare na abin da ya shafi aka ce gwamna yana ba da tallafin naira 50,000 ga masu kananan sana'o'i ban sani ba zuwa yanzu nawa aka karbowa ko aka sanya masu bukata ta musamman kuma suka amfana.
0: Ka san ai irin wannan abin idan an zo ba ni wani abun ma ba zan sani ba ni zan je
1: kina SA fa
0: to ai ba ni zan je in ce a zo in dai ba ji ne an fara yin abun ba dan wani abun zan ji an fara kuma in je in tambaya a ce an riga an fara
1: ai misali yanzu kamar kina SA yake ji a labarin cewa to ai ranka da dukkan shugaban karamar hukuma gashi ana tafa mun yin kaza ko an yi kaza ban ji ba an yi kaza yanzu ga abun da na ji za a yi ko kuma wayannan abubuwan da aka yi in za a kuma ga mutanen mu hukumar su bukata ta musamman da suke bukatar gudunmawa ban sani ba shi shugaban karamar hukuma yana sane da irin kamar misali dokokin masu bukata ta musamman da kuma gudunmawar da ke zaki bashi dangane da al'amuran da ya shafi masu bukata ta musamman.
0: Kasan abubuwan ne yayi musu yawa amma wani abin sai an je an same su an sanar da su sannan kuma idan aka sanar da su kai ma kana kari naci akan magana yawa ka bibiya amma ko sau daya ka je ka samu chairman din local government din mu nayi masa magana nace masa chairman akwai abu kaza zai ce mun to za a yi kuma a wannan lokacin gaskiya zai saka da mutane amma sai ka rasa ta ina ake
1: abun ya zame ba tare da ya biyo
0: to ni ni ban sani ba ko ni din ce da suka ga ina yin kokarin akan masu bukata ta musamman din ne saboda ni ina da naci gaskiya na ga sai an taimake su
1: wannan shine kaida
0: yawa kuma sai na je ciya mai ayi a kawo kaza ayi kaza amma shin yayi gaskiya sai ka
1: ya riga ya bayar kenan al'amuran da
0: su amma yanzu zan je in yi investigation in ji ina abun
1: yake
0: yawa kuma ina ake ta
1: ga wanda riske mu a yanzu muna tattaunawa honorable Ilham wanda take SHA a karamar hukumar ta rauni ga masu bukata ta musamman kuma muna tattaunawa ne dangane da ci gaba da al'amuran masu bukata ta musamman da kuma abokana na tu lafiya da ma yadda za su dogara da kawunan su idan muka waiwayi bangaren da ya shafi kokarin da ake yi dangane da abin da ya shafi mata da iyayensu za mu ce mace da ƴaƴanta wani lokaci zaki ga akwai rauni kware da gaske a ce mata tana da larura ba ta da watakila tana laluran gani ko ji da sauran abin da ya shafa haka kuma sannan ga yara ga kuma matsala ta rayuwa ta yau da kullun wani lokaci zaki ga al'amura sun duburburce kware da aniya a ofishin ki wannan shiri kuka yi daga lokacin da kuka hau gwamnati ta yanda za a dinga daukar ko cire irin wayannan mata daga cikin wayannan hali izuwa yanzu
0: siya mun yi tun farko ma mun yi shirye-shirye sosai akan irin wayannan abubuwan saboda

0: da if you can remember idan ban manta ba akwai matar da tazo ita makauniya ce kuma ta
1: tana da laruran gani
0: eh kuma tazo paralyze
1: to fa ta da laruran gani kuma sannan ga matsala ta
0: rashin kwantar da ita a Asiya Bayero nan lokacin tunani da zan yi na san ba tun daga a lokacin
1: women
0: address nayi magana ta WhatsApp na kira waya tunda kaga ba ta da naga ya tafi ta duba ta gani da naga to ba bun ba sai na je sai na samu chairman din mu na kame mai magana sai ya ce to ai babu matsaba yadda kudi dan wannan matar da ni da wani makaho shine chairman
1: din shi ma ana taron wani ne
0: Ibrahim kaje tare muka je gidan wannan kaje iyayenta sa suka ji dadin abin da aka yi
1: gaskiya ne wannan
0: to irin wayannan abubuwan nake so idan an zo tunda ka san yanzu gaskiya muna da matsalar local government babu kudaden shiga wanda za a
1: ce abu za a fitar da kowa amma sai dai a hakan dai dai din za a dinga gudanar dan saboda an rage tun
0: so dan akwai yarinya aka tsinta a can kurmaci
1: to iradji
0: sai aka kawo mai local government din mu ka same ni ake gaya min muka dauki yarinyar muka rike ta dan ni ba rutsin da ake bi ba muka saka a makaranta da bayan mun sa ta a makaranta sai na je sai na samu community din ta lokacin Hajiya na gaya mata ai wannan gaskiya ita ba za ta iya nan matsalar
1: saboda tana da larurar ji
0: a gidan na hannun mu ne da hakimin kurami je mun saka ta a makaranta shine fitowa sai na tafi Stacia shine sai na je na report na gaya musu
1: sai ga halin saboda su san wannan yarinyan tsintar ta asali dan kar a ce kin dauko yarinyan
0: ta kuma kar wata matsala ta faru to shine a wannan lokacin muka je suka yi min godiya aka wannan aka kai ta nan gidan yara aka kai ta can aka ajiye ta shine har sai da aka ga iyayenta har yanzu muna zumunci da iyayenta
1: alhamdulillah daga can mun waje ta taho kenan
0: eh daga can wannan kaji sunan unguwan nan tasu can
1: amma san ta taho ba
0: wallahi ba san ta yi gurin wata ta kusa wata biyu
1: subhanallah su kuma ni ba
0: wallahi
1: ga ta ita kuma ran ta shigo hannun da ai ba za ta so ta gudu ba saboda za ta koya
0: ya danta da haka ya ba bubuwa eh
1: to watakila kin san idan aka tashi wani lokaci zai zamto cewa akwai kungiyoyi na masu bukata kin zai iya yiwuwa fi masu larurar ji akwai masu larurar gani akwai su zubaya akwai masu spinal cord injury wato masu larurar laka iyaya kuke taro da su waɗannan kungiyoyi na hadaka na masu bukata ta musamman domin akalli irin matsalolin da suke da shi wanda kuma tanan ne za a iya aikawa ko aje a ga yawo shi shugaban karamar hukuma ko wani bangare in ya fadi tasa larurar sannan sai a zo a ga yawo shi kuma shugaban karamar hukuma domin a ga hanyar da za a bi a magance wannan matsaloli da suke tasowa na siya ya batun taron ku
0: su ni idan nazo zan yi taro da su saboda akwai ka san mutanen namu sai addu'a
1: suna
0: da nan ba sa son su hade da wayannan to idan na gaba ɗaya shugabancin nasu hadda membobin su nake zuwa gabaki ɗaya in hade a wuri ɗaya saboda ci kuma su tabbatar su fa gaba ɗaya fa tare suke na kuma gaya musu na ce musu ni gabaki ɗaya kowa nawa ne da makaho
1: da wanda yake da larurar gani
0: yawa da wanda yake da larurar kunne na ce da wannan spinal cord da dukansu na ce gabaki daya duka na ce dukan ku dinna wani saboda tarauni ce gabaki daya
1: gabashina
0: saboda wayanda wannan ba sa ma taraunin zaka ga wasu ma har kira na a waya suke da Allah da Annabi ya sai a taimaka mana abinda naga zan iya zan yi wanda kuma bazan iya bazan ce zan fada
1: to ke kin zama ta jiha kenan gaba da tunda wai zuba local government din ki ba
0: ma dai suna yi musa ma ni a local government din
1: ne to ai watakila sun ga irin yanayin yadda kike gudanar da al'amura da kuma yadda kike hoppasa da shige da fice domin ganin kin
0: gaskiya ne abin tausayi ne
1: to bi wa'ansu kina kamar kike

0: ce ina ofishin ki yake a ci kuma domin wata kila in yana bukatar yazo ko in yana bukatar kawo korafi zile kina da ofishi na musamman domin idan sun kawo korafin su in arma kiga kowanne word zai zama ya kawo korafin sa ofishin ki in a yanzu misali muka ce ina ne ofishin ki a karamar hukumar tarauni ina ne zan same ki
1: gaskiya ba ni da office
0: to ke councilor ne yawa mace ce SA ne yawo ke kan ko ina kina ne tunda ke da baya ta karamar hukumar ce gaba daya amma da ya kamata ce kina da ofishi ai guda wanda zai zama wannan office din tunda kina a same domin ya zanto cewa an tabbatar da an samu wani mutum daya wanda yake wakiltar su ko kuma dai kowa kana wanda iya Allah sa ne a cikin tafiyar ta
1: wallahi ba ni da office amma kawai sai dai su sai ya kawai suke saka ni
0: kaji ko
1: in na tashi za su yi min message yanda ka
0: sa da rubutu
1: wasa gaggawa gani mun zo sakatariya kina ina
0: da haka idan ma ko da kina ina
1: ne wani guri ne wallahi sai na taho saboda su mutane ne marasa fahimta duk abin da kake musu
0: rana ya danganta daga inda aka mu'amalance shi cikin al'abarin su wani lokaci tunda ai yanzu kin san bukata ce ta zo da su
1: yawa kuma suna ganin kamar
0: suna da lafiya ne na asibiti yana jin kawai duk duniya shi kawai warkewa yake so
1: ba tsaya an kula da su ba suna jin haushi suna ganin kamar saboda su ba lafiyayyu ne kamar mu ba to shi yasa nake kokarin in nayi gaggawan na kyautata musu akwai wanda ma ni kwanaki bana gari kiran sai yake ganin kamar in ya turo ina nan ne sai da yazo hagida na fa suke zuwa guri na
0: gani ko
1: to ai kuma gaskiya bana son a dinga zuwan min gida
0: eh to ai biki baki da office din ne shi yasa nan gidan ke zama office
1: wallahi
0: izuwa yanzu batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman da kuma bangaren da ya shafi aikin ofishin ki me kike bukatar ya zamto cewa an yi shi zai sa kin samu kwarin gwiwan da zaki samu wayannan mutane
1: ke so ayi abubuwan da nake so ayi wanda zan samu kwarin gwiwan
0: tallafa masu bukata ta musamman a karamar hukumar tarauni
1: yawa duk abin da yazo daga gurin gwamnati daga can ya kamata a ce akwai na masu bukata ta musamman an ware ka sani ina da organization kala-kala kinsu da yawa ina da na marayu irasa ina da wannan akwai kasan amuka da kananan yara
0: na fahimta sosai
1: yawa ba
0: ta shi yasa ba zan tambaye ki fi bayan iyaye masu larura suna da koji sannan kuma ga ya kin ga shin tafiya ne nake magana wannan wato kamar wanda suke da larura sannan a karkashin da wato kamar ofishin ki ne domin su ma in wani bukata ya taso a ga wanda za a yi a tallafa musu so duka wayannan kin ga abu ne wanda ya hadu guda biyu a lokaci guda
1: gaskiya ne yanzu dai idan abi ya zo local government na san a dinga warewa na masu bukata ta musamman saboda su ma mutane ne
0: gaskiya ne
1: saboda
0: su ma su dinga karban haƙƙin su kuma ta inda ya dace
1: yawa komai ya zo a ce ga shi a kirawo ne a ce wannan na masu bukata ta musamman ne to ni kuma insha Allah sun abin zai je hannunsu dan har bidiyo ma ni duk abin da ya faru kaga da azumi chairman dinmu ya ba su shinkafa dan ya ba wa mutane shinkafa sun fi mutum dubu
0: Allahu akbar
1: kuma da kansa

0: mutanen nan sun zo gurin nan nace ni baran tafi da abincin kowa ba ko basu zo ba ma ni na fi son kowa ya zo ya karba abin sa ni baran je da kaya
1: sai anan wajen kowa yana gani
0: eh baran tafi da kaya gidan mu ba to dan a wannan lokacin ne shine Muhammad taimaki na ya ji haushin ba mu dauki kayan mun tafi da su ba nace kowa a dauka aka dinga ana bashi kowa
1: san ta samu da shi a kira su gabanin shi sashi na masu bukata su shugabanni mafi aksari sun da zasu tarbi akwai gidan shugaban masu larura gidan sarki idan wannan za a yi amfani da shi kin ga shugabanni su wa'anda dukkan su zo su ga abamar hukuma ta bayar dan su zama kuma sun raba kowa da koka babu korafi wannan zai taimaka in yaso in akwai wa'ansu mata wa'anda su kuma la Allah ba za su iya abun ba zai iya iso zuwa gare su ba kuma suna da bukata sosai kin ga daga nan ke ma kuma akwai wa'anda zaki bawa wa'anda kai tsaye su ne wa'anda suka shafi wa'ansu mutane da suke bukatar gudunmuwa ta bangaren ki da za su ce sun ji dadi kikin dauka kin basu so duka wa'annan za su taimaka sosai kwarai da gaske aiki tare domin ya zanto cewa an samu an kewaye kowa a cikin masu bukata ta musamman kuma ya zanto babu korafi domin kamar yadda kika faɗa cewa wani lokaci akan samu yanayi mara dadi sosai wani zai iya yiwuwa ya zanto cewa ya ji abin da za a yi kuma yazo ya karba domin ya ce zai ba mu wani kuma karshen ta shi ma zai yi awon gaba ne da eh kin ga zai yi yadda nasa kuma yi yadda na wani
0: gaskiya dai su gaskiya kaga suna da larura amma kuma kadan ne suke tausayin junan su
1: kaji ko
0: dan shi yasa suke cewa saboda ni na daye dole idan abu yazo ni idan shugabanni sun zo sai dai idan aya a gabana
1: Wace sun daje cewa lalle duk abin da za a yi zai a gaban ki saboda sun san irin gudunmuwar da kike ba so ta kila idan an wa'ansu idan sun yi wubda shi sai abin da Allah yi
0: shi yasa saboda idan suka karba abin wani ba zai ba wani ba akwai wani lokacin kan ai min shugabanci na SA akwai sanda suka karbi kaya a hizba amma a cikin su mai bukata ta musamman din wani kurma shine ma yanzu mataimaki na wallahi bai ba su kayan nan ba sai da aka kirawo ni aka zo ni na raba rikicin na daushin na siyo shinkafa buhu guda
1: sannan
0: matacciya mamma ne mata magana ita ma kuma ta bayar da buhu aka hada musu aka ba su sannan na samu
1: sa'ida ga wanda yake bukatar ba da gudunmuwa a cikin wannan shiri zai iya neman makan 07 7 7 9 9 9 3 kazalika akwai 08 7 4 7 7 7 Ajiya Ilham mun zo gabar da watakila za mu ba da shawarwari dangane da abin da ya shafi ga wani nan akan layi bari mu ji assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi
2: barka da
1: na'am da wa muke magana kuma daga ina kake kira
2: yawa mai magana Rabi Musa mai jarida daga nan kaso kofar Rombe
1: to malam Rabiu mai jarida muna jin kaje tattaunawar da muke yi
2: wallahi kwa na ji tattaunawa da ɗan uwa Ilham ba
1: sai
2: sunan ɗan gari
1: na'am to ya bace a jigin rububi to ga wani nan shi ma akan layi bari mu je daga ina yake kira na'am da wa muke magana kuma daga ina kake kiran mu Naam ka ji abin da muke tattaunawa da SA ta tarauni
2: na ji abin da kuke tattaunawa da babbar kanti ta tarauni
1: na'am wace gudunmuwa zaka bada cikin wannan shiri
2: gudunmuwa da zan bada babbar SA to ai dole za ta yi kokari ta kai gaban masu bukata na jihar Kano domin ta zauna a ofishin sa su kara tattaunawa domin ta samu samun kari kuma akwai abubuwan da kafin ya zo lokacin gaban ta da ofishin sa zai yi magana da ita a lokal gaban ta yinsa sai kokari ta gani kuma kai ma gaskiyar lamari kokarin da za ka yi mana ka jawo mana gaban masu bukata din na jihar Kano
1: na gane
2: ko yi ma ya ce in domin shi ma mu samu wannan layi domin muna da korafi da yawa a kai kamar yadda take wannan korafin wannan korafin da muka sani dai kawai ranar zaɓe a cikin
1: ku a karamar hukumar wannan a karamar hukumar Wudilba ba ku da SA ne

0: a karbar hukumar udur ba ku da SA
1: eh to mun mun da ku mun sai ni wallahi
0: kenan
1: abin da ka sani wallahi ni wallahi ba wani sai jama'a da zai kiya mun sai a kan gabaki ba ni wallahi da kabi ruwa yara na
0: eh a zaka
1: kai karatu su zuwa kan wani alhamdari na su mu yanzu a ta ku sai ki ba da ake magana
0: kaga maganar karatu kyauta ne a jihar Kano ba wani dan siyasa da zai tare maka wannan abin da kake bukata shine makarantar da ƴaƴanka suke kusa ka je ka kai su makaranta ka gaya musu cewa waɗannan suna da bukatu na musamman idan kai ba idan kai ne mai bukata ta musamman ƴaƴanka za su yi karatu kyauta ne a jihar Kano babu wanda zai tare ka babu wanda zai tare ka wannan na gaya maka wannan saboda doka ce nake karanta maka yawa ko da a ce za su tafi gaba da sakandare ne duka inda za su je kyauta za su yi a jihar Kano gwamna ya riga ya sahale kuma doka ta riga ta sahala wannan to wannan shine ka'ida kuma sannan akwai shiri da gwamnatin jihar Kano ta yi wanda ta yi yawo a ƙananan hukumomi na cikin gari ana so a kalli yawan abin sannan za a yi extending ɗin shi za a kai shi zuwa ga sauran ƙananan hukumomi da suke wajen jiha domin ya zama cewa sun amfana da lafiya kyauta wanda kuma shiri ne shi ma wani shi yawa to SA kin ji shawarar mai kira daga Udil cewa ke tattauna da ofishin shugaban masu bukata ta musamman wato kamar SA ta jihar Kano domin ya zanto cewa ta kun tattauna yadda al'amura za su kasance barkanka da dawowa na'am
2: insha Allah
0: to Rabi mai jarida kofar wanda mecece gudunmuwar ka cikin wannan shiri
3: yawa tambaya zan mata tambaya ta farko kamar mu al'umma na wani local government din ko ba ni da ku wacce gudunma muke da ita kamata mu bayar domin mu ga ainihin kudirin da je inda ake so
0: na
3: kuma na ci tamba da misali da Hajji Aisha Saji Rado a baya kenan to yanzu kamar misali a madadin da akwai wani wanda za su iya tinkara kamar da borafi dangane da ainihin an ga an samu ci gaban al'umma
0: na
3: ga masu special need kenan
0: masu bukatu ta musamman
3: kuma yanayi mata fata alkhairi a matsayin da sunan ta na yan gayu
0: to barka ban rabi mai jarida gashi nan kasa ta dariya abinda da yake magana shine akwai kamar yanzu yanda mai Udil ya bada shawara kin ga shi ma kamar shawarar sa daya ce wannan waje ne kike tsammanin zaki iya zuwa domin tattauna wayannan al'amura domin a samu sahalewar al'amura
2: ina ganin gaskiya akwai wurare amma ka san wurin ne idan mutun ya ji zai je ya ce zai ga babban amma bara a bashi damar ya je ya zauna da shi ba
0: kamar misali yanzu ita SA wanda take tallafa wa gwamna kan al'amuran masu bukata ta musamman za a iya tuntubarta kuma za a iya zuwa wajenta domin ganin an tattauna kan al'amuran da ya shafi tarauni dangane da masu bukata ta musamman misali kamar idan akwai batun da ya shafi harkar ilimi zaki iya hada kai da ita kamar shi wancan batu da ya shafi na lafiya zaki ya hada kai da ita idan akwai wata dama da zaki ya kwato haƙƙin masu bukata ta musamman a ƙaramar hukumar tarauni kai tsaye zaki iya hada kai domin kiga cewa kin sama musu damar maki sosai kuma idan abun ya hada da watakila sai an rubuta takarda an kai wa ita kwamishina mai lura da mata yara da masu bukatu na musamman da Hajiya Amina HOD kin ga duka waɗannan ma zaki iya rubuta ta directly daga office ɗinki
2: Hajiya Amina ta sani
0: to da haka zaki iya rubuta takarda ko zaki iya zuwa wajen director Dr. Binta Bala wanda ki mata bayanai na abin da ya shafi local government ɗinki duka waɗannan za a iya samun damar
2: Hajiya Amina ta sani kuma na kirawo PA ɗinta da akwai ran da ta ganna a Women House a Coronation Hall ana taro na je na gaisa da ita ta riko hannuna take ce min Ilham an gama wahala da ke amma ke kin ja ba sai na ce Hajjia ba baya da ja ba
0: to duka wannan kin ga dama ce mai kyau wanda zaki yi amfani da
2: ita amma ganin nata ne nayi
0: nata ki samu director a ma'aikatar tasu

karamu asara kama da talata sanan mu da ko ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyo Rama French kan al'umma kira ga watan almaram na shekara ta 1448 bai tarfin halitta manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madina sallallahu alaihi wasallam na wara wanda kuma yi daidai da 14 ga watan Yuli shekara ta 2026 kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai ga zama da mun ji cikakkun so dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasa. Gwamnatin Tarayya ta kaddamar da shirin yadda za a maida tsofaffin tsada da suka ajje makaman su cikin al'umma bayan sun tuba. An bayyana cewa sabon tsarin zai hada kai tsakanin ma'aikatan gwamnati da hukumomin tsaro da gwamnatocin jihohi da sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da cewa ana gudanar da shirin cikin tsari da kuma rage yiwuwar waɗanda suka tuba su.

0: kunshin ta hanyar bai da goyen bayan fasaha da kuma shawarwari. Ya kara da cewa masu ruwa da tsaki sun buƙaci ƙarfafa dokoki da tabbatar da aiwatar domin rage gurɓacewar muhalli da rubutar da bunƙasa harkar su. Nigeria sun sake jinyar ta ƙara dakar ƙasashen biyu sai da tabbatar da cigaba da bunƙasa haɗin gwiwa a fannoni daban-daban. Karamin ministan harkokin wajen Nakanar ya bayyana haka ne. Sakataren harkokin wajen kula da Afirka sai ya kai masa ziyara a Abuja. Kin ƙasashen BEFA ya ce irin biyu sun bayyana niyyar su ta ƙara faɗaɗa hari da tsaron teku da yaƙi da ta'addanci da misalar bayanan sirri samar da zaman lafiya da ke baiwa dangantakar ta da amince ƙasashe a fannoni masu muhimmanci. Masana harkokin lafiya na cigaba da ƙarfafa wayar da kan jama'a kan muhimmancin gano cutar kansar mama tun da wuri tare da bin matakan kariya domin rage yawaitar cutar da mace-macen da take haddasawa. Domin jin ƙarin bayani kan lamarin ga rahoton da wakiliyar tamu Amtul Mu'izz Abdulrahman ta haɗa mana akai.
1: Kansar mama na cigaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan cututtukan da ke barazana ga lafiyar mata a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Duk da cigaban da aka samu a fannin kiwon lafiya, har yanzu ana rasa rayuka sakamakon rashin gano cutar da wuri da kuma jinkirin neman kulawar likita. Masana sun bayyana cewa wayar da kan jama'a game da yadda cutar ke samuwa, alamominta da hanyoyin kariya na da matuƙar muhimmanci wajen rage mace-macen da ake samu sakamakon wannan cuta. Domin ƙarin haske game da abubuwan da ke haddasa kansar mama, alamomin da ya kamata mata su lura da su, ga bayanin da ɗaya daga cikin likitocin da muka tattauna da shi ya mana.
2: Yawancin kayan chemicals, rashin aure da wuri, rashin shayar da yara irin da wuri yakan kawo shi breast cancer din. Idan gida akwai garden cancer zai iya fitowa mutum shi ma ko a ina ne zai iya zama cervical cancer ko kuma breast cancer din.
1: Haka zalika likitan ya ƙara bayanin hanyoyin da za a bi domin kare kai daga kamuwa da cutar kansar mama.
2: Wanda ya fi shayarwa akai-akai ya fi zama free, sannan mutum ya yi taka tsantsan da yawan cin chemicals. Products in na haka da a dinga takaita amfani da su shi ma zai taimaka equally.
1: Ɗaya daga cikin masu fama da cutar da muka tattauna da ita ta bayyana cewa tsadar magani na daga cikin manyan kalubalen da suke fuskanta, hakan kan jefa iyalai cikin wahalar neman kuɗaɗen jinya.
3: Babban matsalar da masu breast cancer suke samu tsadar allurai, musamman idan aka rubuta musu Herceptin yanzu ta kai 250,000-580,000. Karkuci wancan shi yasa kamar ciwon yake daɗa yaɗuwa da wuri.
1: Bayan kalubalen da marasa lafiya ke fuskanta, ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da bayar da gudunmawa wajen tallafawa masu irin wannan cuta. Domin jin irin gudunmawar da irin waɗannan ƙungiyoyi ke bayarwa da kuma halin da marasa lafiya ke ciki, mun tattauna da shugaban wata gidauniya mai tallafawa marasa lafiya.
4: Akwai matar da na sani na san a wannan kansa ta kashe kuɗin da ya fi naira miliyan 60 kuma har yanzu ana kan maganin ba warke ake ba, an yanke mata mamanta guda ɗaya. Ni a mutanen da na raka asibiti sama da guda 200 bayan an cire mata mama guda ɗaya har ma daga bata ta haifi yara guda tagwaye, amma duk wacce bai postin akan a taimaka mata a kansa.
1: Masana sun sake jaddada cewa wayar da kan jama'a samun kulawar likita cikin lokaci na daga cikin manyan hanyoyin rage mace-macen da ake samu sakamakon kansar mama. Sun kuma yi kira ga gwamnati da su gaba da tallafawa shirye-shiryen wayar da kan jama'a da kuma taimakon marasa lafiya domin rage irin wahalhalun da suke fuskanta. Amtul Mu'izz Abdulrahman, Alabarin Rahma.
0: Gwamnatin Tarayya da Majalisar Ɗinkin Duniya sun kira da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar samar da sababbin hanyoyin samar da kuɗaɗe da kuma hanzarta aiwatar da shirye-shiryen ci gaba domin cimma kyawawan manufofi masu ɗorewa kafin shekarar 2030. Ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki Abubakar Atiku Bagudini da ya bayyana kan a taron kwamitin jagoranci na tsarin haɗin gwiwar ci gaban Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya na shekarar 2023 zuwa shekarar 2027 da aka gudanar a Abuja. Ya ce lokacin na ƙara ƙurewa da haka akwai buƙatar mai da hankali daga shirye-shirye zuwa aiwatarwa sai da jama'a masu zuba jari domin cike gibin kuɗaɗen da ake buƙata. Ya ce sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnati ke aiwatarwa sun samar da ƙarin damar bunƙasa ci gaba, amma kuɗaɗen gwamnati kaɗai ba za su wadatar ba wajen cimma manufofin. Bagudu ya ƙara da cewa gwamnati na ci gaba da ɗaukar matakan jawo hankalin masu zuba jari domin su taimaka mata ke Katsina ta bayar da gogin tsaro kuma mai shari kan al'amuran yau da kullum Dr. Bashir Kurfi wanda ke tuma da ɓata sunan gwamnatin jihar ta Katsina. Tsari Dr. Kurfi ya jawo suka daga 'yan Najeriya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama inda suka ce hakan ya saba wa 'yancin faɗin albarkacin baki. Ƙungiyar

0: fasahar zamani ta yanar gizo domin inganta harkokin cinikin dabbobi a Najeriya da kuma sauƙaƙa shiga kasuwannin cikin gida da na ƙasashen waje. Masu gudanar da shirin sun ce wannan dandali zai inganta bibiyar kayayyaki, inganta da samarmaki ga masu ƙasashen waje. Tattalin arzikin zamani na Najeriya. Ƙarshen rahoton da ya naganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatul Mu'izzu Abdulrahman.
1: Akan mita jangon efira 127 tsakiyar birnin Najeriya. Ya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurba www.dramatv.com da zumunta da suka dara Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma Radio. Muna nan za su dora.

zama da labarin kan da dawa yanzu kuma labaran zasura. Batun da yake fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da mahawara dake a kan Facebook shine shin kun lura da yadda cinkoso da dogayen like a bankuna suka rugu a yanzu? A shekarun baya ana yawan samun dogayen like da cinkoso a bankuna musamman a ƙarshen wata.

0: daga fagen wasanni.
1: Sai su kuma bari mu tsallaka izuwa ga sassan duniya, inda shugaban Amurka Donald Trump ya kasashen yankin GAPS biya Amurka saboda kariyar da za ta basu daga harharren Iran. Iran da ita fara kai harare kan sassanin sojojin Amurka da ke kasashen yankin matsayin martani kan harharren Amurka. Yayin da yake magaba Trump ya ce Amurka za ta ci gaba da baiwa kasashen na yankin GAPS tsaro, amma kuma dole ne shugaban Amurka ya kasashen na bukatar taimakon Amurka. Shugaban na Amurika ya kuma bayyana za ta rufe tashoshin ruwan Iran, ya kuma bayyana cewa za a dora wa kowane jirgin dokan mai da zai wuce ta shiga ruwan masu harajin kashi 20. A nan kuma rundunar sojojin Amurika mai kula da yankin gabas ta tsakiya CENTCOM ta sanar cewa za ta ci gaba da toshe zirga-zirgar jiragen ruwa daga tashoshin jiragen daga wato yau Talata. A wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na X, CENTCOM ta ce matakin zai fara aiki ne daga ranar Talata, inda zai shi wanda ke zuwa ko fitowa daga jiragen da yankunan ta Iran. Sai dai rundunar ta ce za ta ci gaba da tabbatar da zirga-zirgar sauran jiragen ruwa cikin aminci a yankin, majan ba su kare dokokin takunkumi ba. Dama shugaban Trump ya sanar da cewa gwamnatin sa za ta saki kakaba wani kan zirga-zirgar jiragen ruwa masu hulɗa da Iran. A cewar CENTCOM, sabon matakin zai biyo bayan irin takunkumin da Amurka ta aiwatar tsakanin 13 ga Afrilu zuwa 18 ga watan na Yuni. Sanarwar ta zo ne bayan Iran ta sanar da rufe mashigar Hormuz har sai abin da hali ya yi sakamakon sabon rikicin da ya breke tsakanin ƙasar da Amurka. Ani labarin na daban mai gatsar harkokin wajen Iran ta musanta ikirarin shugaba Trump na Amurika kan cin yarjejeniya game da nuclear ta. A ranar Ladini da shugaba Trump ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta NBC cewa Iran ta amince da cin yarjejeniya da Amurka game da nuclear ta a wata tattauna tsakanin kasashen guda biyu. To sai dai kakakin mai gatsar harkokin wajen Iran ya ce ikirarin na Trump ba gaskiya bane. Masu dai shiga tsakani na ci gaba da kokarin sasanta tsakanin Amurka da to duka nan muka kammala labarin namu na wannan lokaci. Sai dai kafin mu sallama ga tashin mai mankani su. Tunda fari kun ji cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin mai da tsofaffin yan ta'adda cikin al'umma. Yayin da kudi cewa majalisar wakilai ta nuna damuwa kan barazana a karma adinai ba bisa ka'ida ba. A gefe guda masana harkokin lafiya sun ji da muhimmancin gano kansar mama da wuri domin ceto rayuka. Daga sassan duniya, Donald Trump ya nemi kasashen GAPS su biya kuɗin kariya daga barazanar Iran. Saƙon hikimar mu a wannan rana yana cewa amana da aka wato aka baka gwaji ce ta halayya, ba wata dama ta cin moriya ba, wanda ba kawai ya rasta ne bane, ya kuma zubar da mutuncin sa domin amana tana gina daraja, yayin da cin sa ta cikin ƙanƙanin lokaci samu dace. Labaran kina madadin da al'amuran mafarincin al'umma da ma waɗanda suka tallafa da mun so ga labaran kuma ya tajin ba. Amatar mai sabrama ne tace wadda ta sada da ku. Sunana Fatima Kabir, labarin ya kasai nake jama'a da ku a kashi na biyu na labaran namu, wato shirin sharhin bayan labarai.

0: waje suna son siyan abinci.
1: Ni kuri hajiya, ni kuri ala fita. Kuma
0: Allah ne, na ce ki rinka amfani da sabulun wanki wato ana ki ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan ta amfani da shi wajen wanki bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba kaci ba. Ana dishi washing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
1: Ah, da ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

0: Najeriya ne ma gabaki ɗin ka, ba ma shi kan shugaban ƙasar ba, ƙasar ma gabaki ɗin ma kawai za ki ga irin duniya ma za ki ga yanzu an raina ta kawai gabaki ɗin. Kowa ma zai iya zuwa malama Fatima ki ga kawai ya kawo kawai ya ce ma shi ɗan ta'adda ne, kawai ya tuba kawai abu. Kawai ni a ra'ayina waɗannan mutane ka ba, kawai shi ma sai kawai kowanne abu kuma a yanka wuyan shi da kawai tana yanzu su ɗan ta'adda ai da bace ba. Kuma su fito sai za su yi faɗa-faɗa da mutane ba, tunda ku ya Najeriya kawai suka ƙaimi. Kawai a ba sojoji izini, kawai a ba su kayan aiki, kawai su yi gajeji, kawai su dinga kamo su. Suna yanka su dole ma mutum sai ya tuba ba dan Allah ba, mun yi haka. Kawai su ai tuban mu zuru. Wannan da shi ne yin ra'ayina a takaice malama Fatima, kawai kowanne kawai ka aya ke mai. Kawai a haɗa tun da sun ce su ba sa bi. Yawwa, saboda haka kowa ya tuba dan mu ya ba lada, kawai a cikin ɗansu kawai kowanne aka kama shi. Kuma duk wannan siranda ma kawai a yanka shi. Ki duba fa malama Fatima fa abin fa da suka dinga wa mutane sabida Allah. Mutum yana sallah a zo a mai yankin rago suwa mutum kisan killa. Mutum yanzu ba akwai wani a dangi. Wallahi gabaki ɗaya akwai wani ba dangin sun tafi lahira a yanzu haka. Kin gani akwai wanne yanzu ai dangin su sabida Allah yanzu ya zai su a ce sun manta yanzu su yanci adda sun zo sun kai ƙauye guda sun sahi gari guda wayannan mutanen wallahi bai kamata ba a yafe musu ba. Wannan dai shine dai ra'ayina, sunana Sabibi, na tashi lafiya.
1: To masha Allah, muna matukar godiya Sabibi jina da shigowa da kai, ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci. Abubakar Uba, kai ma mun ga sakonka inda kake cewa a gaskiya a ra'ayinka ba ka goyon baya saboda dan ta'adda baya tuba. To muna godiya da wannan sako naka. Assalamu alaikum.
2: Aiyo, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Na'am, barka dai, muna tare da kai.
2: To
1: Ahmad Arusi madamu. Na'am, muna tare da kai.
2: To Marwa Fatima ne ki fata ne.
1: Na'am, ina godiya.
2: To ya ba saka wannan batuni mai so sare kwarai da gaske.
1: Na'am.
2: Ba dan komai ba, domin za ki ga ɗan ta'addan nan irin abin da suke irin cin kashin da suke yi. Za ki ga yanzu misali mutum an zo an ɗauki mahaifinka, an kashe ɗan uwanka, an tafi da shi, an tafi da su daji. Wani zubin a ce ku biya kuɗin fansa, ku biya kuma a ce shi ma wancan ɗin da aka kaɓa an kashe shi.

0: muna tare da kai Ahmad Arusi Madabun. Muna tare so ga dukkan alama to a dare na'ura layin na shi fatan dai zaka sake
1: shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da kokari.
0: Na'am jakara muna. Masha Allah.
1: Kuma da mutum kyau to amma kuma an ba abin da yafi wannan muhimmanci an daure rangwamen muhimmanci.
0: Na'am.
1: Saboda abin da yasa na faɗa haka kamata ya ce su waɗanda aka lalatawa mahallai ko kuma aka kashe musu fara da su wajen dawo musu da inganci da shoren uwa to ko da waɗannan mutane an musu abuwa sun dawo suna rayuwa a cikin su san cewa ba iya lamarin waɗanda suka zalunce su aka jibinta ba kuma an jibincina su to amma yanzu kin ga su ƴancan ba a maganar su kuma waɗanda suke su ne ma suka yi an ya ta goma da riba kenan jama'a kuma jama'a suna ganin wanda ya kashe musu ɗan uwa ko kuma ya raba su da dukiyar su ko mahallin su kin ga wannan yayi daidai da irin kuskuren da aka dinga yi a baya lokacin da mutum zai zo ya musulunta da ya musulunta kawai a harhaɗa masa kuɗaɗe a bashi wanda wasu sun dinga yin ƙarya a irin wannan lokacin su zo mutum ya nuna ya musulunta saboda ya karbi irin wannan dukiyoyin wanda kin ga a tsari na hankali kamata ya ce duk wanda ya musulunta ai ba kuɗi za a fara haɗa masa ba ƙoƙari za a yi a koya kin ga su kansu waɗannan ƴan bindigan yanzu da suka tuba tuban na gaske ne ai kamata ya yi a mayar da hankali wajen koya musu abubuwa na addini domin da yawansu zaki ka ce ya dace ba me bai dace ba hakan ne ya afka su ga wancan aikin su kin ga shi addini ya kamata a koya musu don su gane kurakuran da suka tafka ya zamanto sun kiyaye shi a gaba sannan a kai ga wannan matakin to magana dai ta gaskiya mafiya yawa su gwamnatoci yawanci abubuwa ya yi ko kuma yake ba abin da ya fi dacewa ba amma dai mu kiran ba mu ce ka a ya sako su da cikin al'umma ba to abu waɗannan matakai da suka cutar suka lalata wa mahallai a dawo musu da mahallansu shewa ƴan uwa a ba su diya sannan su kuma waɗannan mutane kafin su dawo cikin al'umma a koya musu a yi su daidai da ba daidai ba sannan duk wata goma shi dai kamata ya musu sai a musu a sako su cikin al'umma a yi abu
0: kare da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmawa da muke tattaunawa assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: na'am assalamu alaikum assalamu rahmatullahi
2: kai sai barka da rana
0: na'am barka dai muna tare da kai
2: ina tare da Halaji sakataren agaji wannan kamfani ne da Halaji mai magani da
0: kuma Masha Allah muna tare da
2: kai wannan batu ina da muhimmanci kamar yadda Alhaji Jakare da ya sauka yake bayanin sa wannan bayani haka ne tsakani ga Allah shi dai sulhu alkhairi ne kuma subhanahu wa ta'ala yana ya sauka da istighfari amma magana ta gaskiya abin da gwamnati ya kamata ta yi daukan mataki akan inganta tsaro ainihin jami'an tsaro a so musu makamai na zamani a Jibu a rinka da albashinsu da iyalansu da in a lokaci a rinka kuma su samu wadataccen albashi ga kuma ingantaccen makamai da ainihin baza jami'an tsaro da cikin jeri da gari waɗanda na farin kaya don sanin sirrin yadda abubuwa suke tafiya. Saboda kamar ke da ya yi ba tuban ba ne saboda abubuwa yayin aka ba su ita kuskure ya su koma bakin aiki kuma sai a ba su ma jarin da za su kyanta makaman da za ta kai jama'a to amma in da ake za a suke sun tuba sun tuban kai tsaye tsakani ga Allah to ai haka ake so saboda menene ai shin Allah ma ina gafarta ma bawa balle kana bawa tsakaninsa da mutum ko kuma tsakaninsa da Allah to amma magana ta gaskiya duk mutumin da aka kashe masa ɗan uwa aka wani an kashe iyayensa wani an kashe ƴaƴansa wani an kashe danginsa gaba ɗaya wani ma yaran waɗansu ba su san iyayensa ba gaba ɗaya kwata-kwata sai aka ce kuma ga mutum an yafe masa an ɗauki zuciya an bashi kuma ƙarshen ta

0: kai haladu mai magani sakataren agaji da shugaba da kai ka kuma bada takawa gudunmawar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Na'am, barka da yake tsira muke tare kuma daga ina.
1: Malama Fatima Sa'adu ku daga nan unguwar Tarin babban Lai.
0: To masha Allah alaikum da muke tattauna a daidai wannan lokaci.
1: Kamar dai san zuciyar wani sai Allah mafi yawa daga cikin su fa ba wai to ba wani zai iya ya dawo cikin mutane. Kuma ko da ta bashi ita abin da ke cikin ga ana samun informa a cikin wanda suna za su zai shigo cikin suna cikin gari suna mu'amala da su marasu ba ku san halin da suke ciki ba. Shi za ka ga wani ma daga cikin gidaje da shi wani abu ko ya sai da wani abu haka a ga inda suke musu wannan wasu ciki shi ba sai bashi mutane a haɗa baki da su domin a ga an cutar da wannan bawan Allah. Duban abu ne wanda yake da kyau amma a tabbatar cewa wannan duba na gaske ne sannan kuma idan sun yi shigo cikin al'umma za su ce kuma akwai wani mugun nufi a cikin zuciyarsu wannan dai shi ne fata ba amma kuma gaskiya babu yanda za a yi wanda ka kashe masa dan uwa kuma kana ganin sa a cikin al'umma yana yawo ba tare da kai kuma ka ki daukar mataki ba to ina ganin gaskiya in dai ba wani abu aka yi na musamman ba gaskiya tun ka za a yi ta bayana warwarewa Allah ya magance mana dukkanin matsalar da ke damun al'umma sai an jima.
0: To muna matukar godiya da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Ta masha Allah Abubakar Salih Sheka fatan ka ji maduyin da muke tattauna a daidai wannan lokaci.
2: To gaskiya ne na ji kuma wannan abu za mu iya cewa shi laifi akwai laifin da ake iya yafewa Fatima akwai laifin da ba a iya yafewa.
0: Na'am.
2: Idan kika duba za ki ga cewa waɗanda suke wannan halin wannan abu kullum muna addu'ar Ubangiji Allah ya shirye su.
0: Amin.
2: Kowa so su shiryu. To amma kuma babban matsala shi ne yanzu waɗanda aka kashewa ƴan uwa da waɗanda aka raba su da mahallinsu da wanda aka raba su da gidajensu su a wannan hali suke ciki. Su shin an inganta rayuwarsu an kyauta musu mahallinsu an gyara musu an sa su suna cikin rayuwar da za su zamantawa da wannan fadar da aka yi musu. To ni a tunanina matuƙar ba a wa waɗannan waɗanda suke wannan abin ba. To su ma waɗannan ba za a iya ɗaukar nauyinsu da za su iya mantawa da halin da suke ciki ba. A kodayaushe addininmu ya nuna mana cewar mu taimaki azzalimi da kuma wanda za a zalunta. Abin da za mu yi wa azzalimi shi ne mu hana shi zalunci shi kuma wanda za a zalunta mu hana kar a zalunce ka. Kuma ko a ce a addininmu mun gani kullum muna faɗa cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo mutum yayi sada sai ya ce a kashe shi da ya ce a kashe shi sai ta bai suka ce saka ya ce ku je ku yanke masa hannu bayan sun je sun yanke masa hannun nan in kuma

0: bakar sale shekara da gudun mawarka nan tashi
1: Alhamdulillah Dewan Umar Jihar Kano suka shaida kawo Karkano muke mika sakon godiya ga mai girma hazikin shugaban hukumar Honorable MD Muhammad S. Khalil bisa murnar cikar sa shekara kujerar shugabancin wannan godiya ta musamman ga mai girma gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf bisa bayar da goyon bayan sa ba dare ba rana bisa kawo karshen sharar din kai wurin aiwatar da wasu nasarorin ga MD Muhammad S. Inganta Walwala samar da kan aikin tsabtar titi cikin hukumar samar da garin moto masu kafa uku duk domin haka muke jinjina MD wannan sakon cikar shekara ga shugaban hukumar jihar Kano Muhammad ga SA mai kwali ɗan kaba
0: tamadalla da dawa yanzu kuma zamu dora daga inda muka tsaya to masu sauraro taya gwamnati za ta tabbatar wato ba za su sake koma ta'addancin ba kuma shin horon sana'a kadai ya iso don hana kuma su ga ta'addanci kuma wace rawa shugabannin gargajiya da malamai su kansu za su taka shin al'umma za ta karbi waɗanda suka tuba cikin sauki menene gwamnati za ta yi don wani daga cikin su ya sake koma aikata wannan laifi shin wannan shirin zai taimaka wajen rage matsalar rashin tsaro wani ƙarin mataki ya kamata gwamnati ta dauka domin samun zaman lafiya mai dorewa assalamu alaikum Na barka dai a gurguje muna tare da kai. To masha Allah Bashir Usman muna tare da kai a daidai wannan lokacin. Muna tare da kai. To ga dukkan alama layin nan shi ya riga da ya katse. Fatan dai zai sake shigowa da mun ba da tashi gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Na barka da kai tsira muke tare kuma daga ina?
2: Na'am, awwal sha'ibu amfani akan layi.
0: To masha Allah awwal sha'ibu amfani fatan kaji maudu'i na muke tattauna a daidai wannan lokaci.
2: Ba ku sheka na ji mun ke daki da na tuni ma da ne da kuma da bana goyon bayan ya ce ya waɗannan mutane. Sannan manya manya dai suka da suka aika ta domin ayyukan ya ta da haka da sannan har jin rori mun rasa. Sai don kullum tutuntawa waɗannan ƴan ta'adda tukoku wato su kuma waɗanda aka zalunta za su canza musu wani irin kallo domin gaskiya abin akwai cire kuma akwai kuna sannan kuma ba abin da gwamnati ya kamata ta yi wato ile shiga ita wannan ƙungiyoyi na ƴan ta'adda wato kamar su inganta rayuwar al'umma in gwamnati ta mai da hankali wajen rayuwar al'umma wato babu wanda ma zai sha'awar shiga wata ƙungiyar ta'addanci ta yadda in kika kula mafi yawancinsu sun saba kama kuɗi sosai jirgin yawa kuma ba tare da sun yi
0: kamar
2: yadda za a yi su aji wannan ayyukan ta'addancin nasu domin su rungumi zaman lafiya ta dalila sai an yi wata guda sana'a iya ɗaukar dubu 50 ko dubu 40 a basu wannan sun yi wahala irin waɗannan ta'addanci ba amma dai a ƙarshe muna yin fatan alheri Allah ya kare shirya mana zuri'a mu ganin lokaci ya kawo wannan yake gudu sunana awwal sha'ibu amfani
0: to masha Allah awwal sha'ibu amfani muna mutsukar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar kuma da kai ne zamu karkare shirin duba da karatuwar lokaci da dai ka yi kirayen rayuwar suna ta shigowa sai dai babu damar dagawa da ma waɗanda suka turo mana da sakonni ba mu samu damar karanta ba duka muna mutukar godiya Masuraro batun dai mai da tsafafin ta da cikin al'umma ba karamin batu bane wanda yake da alaka da tsaro adalci da ma zaman lafiya da ita kanta makomar kasar baki daya wanda duba da idan aka gudanar da shirin cikin gaskiya tare da ingantaccen sa ido haɗin kan al'umma da bin doka hakan zai iya taimakawa wajen rage rikici da ma gina zaman lafiya gaba daya sai dai kuma dole ne a ce an tabbatar da cewa an kare rayuka da dukiyoyin jama'a sannan kuma an yi wa waɗanda rikicin ya shafa adalci kuma an ci gaba da bibiyar masu tuba domin tabbatar da cewa ba su sake koma ga aikata irin waɗannan laifuka da aka kama sa baya ba amma da dukkan hukumar gudanar

wata gidan rediyon rahman farinci kalon madin waɗin da suka tallafa domin ganin labarin ya iso gare ku. Amitar mai zuwa firamai ta ce wadda ta sadar da ku, suna na Fatima Kabir labarin da nake cewa jama'a bisalam.

0: Sadou, bi jëmal ma ko bété ñu ngi ci ñen dogu tém pla ko men la li hande jëmal ma mi amanti ko ayimdi fu do Niger e fu be Nigeria andi fu fu de man do mari changi o fe biya fu be Niger fu be Nigeria atawa dum fu atawa par wala hono wotel e kada pullo hono fu pullo wala ko sanja da pullo pullo hono fu pullo pullo Nigeria pullo Niger pullo Burkina pullo Mali pullo Cameroon pullo fu pullo jamaa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkam ila hawti ci hanu kurande do kurande yete duniyaru fulbe taska rawdi tan ko radi fulbe fere fere Nigeria harna ngi Nigeria Nigeria Africa duniyaru ka ba ko badana ru alhamdulillah ando ni bi rahmat radio kan dem ci panji Nigeria ni weto ci tola fem kayse ci kayse bon don di rahmat radio Abuja wal bi Abuja nasrawa Niger ani tan do mi temere be wore bi tobere mi temere be nangi bi tobere wore jala fm mi san ngam go ci ni ya ci ngam ci ni bi ni safa shaka bakari pullo hanjar taskaram do hanjar jolor ndudo e sudu ndudo ngondi be jabor be teddu be cinimbe ndo wondi be ko ngeta ato likita bo kantore ba asan amatu ba asan aray ko ndo wondi be jabor do wonde ba bo raw haaji no fudo andi tan matala je fudo fere fere wato ko ngati modibbo jaajere mudu be baama
1: Bapak Jazir, salam alaikum.
0: Baik, apa kabar ini? Bapak Jazir, kan yang
1: aku ini. Nama aku kerana Jazir.
0: Itu apa? Apa itu? Lalu, apa itu?
1: Jazir.
0: Ayo tu kami ini. Ita hadu modibu Bapak Jazir atau Jazir. Kau modibu Bapak Jazir ini. Yang futan dia kelara ni jam. Gam hausa biya tu lah pihak warji kibu. Bapak ni pesidik. Tu, guna full yaran. Orang bi asibiti. Tandu fere fere atani do wala asibiti wanda ko imi atani do fere wi asibiti ma en jodi e ya tan sal asibiti yasi atawo e fere wala zanobe atawo do fere ma o wari ngam wala ko yitti pun mo jongo cede ha hunde jibi ay ko wala ngam e ko wala ni sharia ko kita non ko ngam yendo mo jongo cede to to mi anda kita arande kama mi wa furta kilo de rafi man do ko mataki ko umi daga yang kemudian wanda fi daga karkara be wari bir atau fi da manana fi be makan be fila fi da jiya ma amma dun bare atawa be wa fi den turan cin nan be wa ta hausa be wa ta turan cin atawa fi ne man to ni be bar mun sai ne ita inda kita ko mu ce da ko ce
2: to alhamdulillah gaskiya ina furi be gare be tafa asibitaji walla ne ga duman ne to gaskiya idan heba matsala ji ra doman da dore anda kowa kuma ni a nan ta Hausa ne nan ta Turanci nan ta duman ne so gaskiya in ni da dillanoi asibiti in ne to ta ko wace da mu ya ha direct sanan kuma to na da kuka sai da fere ko fata ko kuka sai da ko kace sai da kai mani dore yuma kawai muke sai da yuma kawai ko kawai sai da manka da mata to sai ai wuri arab lati be kawai ko da bai sai da doko Allah ma daga an ta an ko in ko ita ko to ko
0: don misali duk to ummi ki wari o wodi o wardi be nyawdo mako hala ne to ri ni miliki tan o kadum cede ki an
2: ha ha to na to ko ni na fraud of hospital in goba mun ma kan ko wallan ta ma hunde ma ko do a wa mu ko go ma cede ma ko to ma ira ne ko ya su to gam ci to na do kata cede
0: to cede ya ma ta hukke cede asi to ma ta ci hukke wala jere ngoko ko kata
2: wa in wa dere cede yi bi cede hukete dore
0: ko raro ni tes ko laro ni mabbe ki faani ko hunde wonde ko jarra bi fuli yo ngona na mi ngondi e moron burna fu ndeba

0: wato wato warafi ko complain do irin wobbe don be ngara asibiti wodo fi wa be nya asibiti mabbe ko sin lebbi ni mamin ya hayi be heba yeki likita
1: to wani no ne do asibiti kan insha Allah na likita Allah yi ga wai lebbi di ya likita no mata ko sai ni ne da hayi to hani amma in ni ne da hayi to hani kan insha Allah don to yi dum
0: kar da yi ma bisa na mun
1: fayil
0: mun bi fayil insha Allah mun yi ta a irin don mun bari
1: asibitin
0: gonga wobbe wuri mun fu be ninja in man matsala kula idan da bin gata dun yar fishin gata dun min barata dun wodi wai bin jiba haya 3000 kullu ah wodi mata jiba ke da ma dun ku bin je bin lawan ma yiki da ta ba bai dun sai ba dun wadi bin jike mun tabbiki ne hanu wadi bi hakila kila hanu yake kuma asin kin hanin nan gi wato ma da wakira
1: subhanallah to ai wani jingo bango kenan so gaskiya dun wannan dumana na hukuma asibiti wala na ta wa wata jingo mun da asibiti ma anda kawai kan daga an ta bayan jama mace da kan daga dibar mu wara mu amma wannan dibar asibiti ma asibiti in ni gida na dudun jabi ce da mun to sai ka kamale su to kowai an gina magani ko da wanda ko wanda magani
0: alas
1: wannan kun yi kika gare da jaba ce da idan gobe sai ni ai ha yau ka yi mu ka ga yau mu ka ga dan nan sai dun rubun gurnan ma amma wannan ya da mu wani da kun ce kai nan nan tan ka
0: to dun rabu wannan da bi rahama radio ne in kano da mu tabban je na jelli bi rahama radio Abuja da mu tabban radio na Korore Pulmula bi FM da wani bi Dr. Amin wato Modi Bonjam Dr. Amin in wartan ha kula da nan jami'i jotta juni a komin hotel din gal Hausa wal eh ayi bai taskara dun Hausa fulani to fulani Hausa fulani dan jumai misali akwai fulani mu da yawa wanda ba sa jin harshen fulancin sosai sai da mun harshen Hausa to in wa innan mutanen da suke zuwa asibiti kaga mutun ya tawo daga karkara sun zo asibiti ba su iya Hausa sosai ba kuma ba su iya turanci ba to in ba isa ba wani lokaci ana haduwa da bata gari da suke karban wani abu na goro kafin su hasara su ga likitan wannan abun wani jan hankali za ku yi wa
1: ɗan nan zahirin gaskiya likitoci su ne sama wani karɓi kuɗin ka ko wani
0: kamar a masu aiki a wani igiya kenan
1: wannan duk irin dan ma a kasuwanci ko a wani abu a kuma ta wani igiya in ka da yan tsari za ka zo
0: a wani tsari kenan
1: amma ne a zahirin gaskiya shi likita ina ruwan sama ina yi lokacin da zai tsaya collocation a waje ba shi da wannan lokacin shi in an kawo patient ya buɗe folder shi aka yi abin nan aka yi yafadin da nurses aka ɗauki vital aka yi komi da komi sannan fara a kawo patient gurin likita ba yadda za a yi likita a ce yana zaune zaman patient ɗin yake me zai dole zai gan shi amma magana a ce mutum ya kwana 40 bai ga likita ba kuma yana cikin asibiti abin da kamar wuya su kawo mutane ne suke ganin kamar wani abu ne in ka zo ka buɗe idan ka je duk abin da ake yi bayan da za a yi ka je ka zauna mutum ba zai zo ya ce wani mai kake so ba dole sai ka je ko da ka yi asibitin sai ka je wurin da ya kamata mataki ne
0: to ainihinci matsalar wasu mutanen yan uwan mu da suke zuwa karkara wani ban da ilimin da zai a gane wannan bangare na kaza ne wannan bangare na ganin likita ne na bangaren buɗe fayil ne wannan bangaren kaza wata shawara za ka yi ba su idan sun zo ko harkan tambaya daga ma'aikata ko security ko kaza
1: ni lokacin da mutum ya zo dole ne waɗanda suke ahalin abu
0: kamar suwa
1: kamar ciki tun zai shiga ya nemi ina nurses ko ina air reception waɗannan su zai bincika ya tambaya
0: masu kula da wato wurin karɓan baki kenan
1: ko kuma sabicom su ma suna aikin su sabicom shi amfaninsa aikin sa a sautin duk kamar hakkin mai saye da mai sayarwa shi aikin sa kawai duk wanda aka yi wani in ma in ka tsaba wa laifi shi zai kai wa kara in patient aka laifi shi zai kai wa kara kuma duk zai bibiya ya ga menene

0: sabon
1: su. Ita wannan na farko to wanda muna muke ita cancer da ake magana akan haɗarin ta da ake cewa yara su me ake gane alamun akwai matsala a jikin mutum da zai fara zuwa asibiti kamar ta cancer.
2: Ya danganta da ta inji. Kawai da baya ne kamar ta mata ita da wannan sun yi su mutan sun fi samun breast cancer. Tsoron mata da lokacin da suna nuna izini ta ringa farfati tana dubawa da kanta ta ringa binciken cikin da wasu ɗinta in ka gano kullum ko abin da bata yadda da shi ba
1: ta je asibiti
2: a bincika mata. So duk wa'innan su ne primary abubuwa kafin na je abin abin to in abu yana farko ne za a iya a tankin
1: rigakafi shi a yi rigakafi
2: sai a san mene ne musamman ma kuma in mutum yana da history
1: gangarin sa kuma da yin
2: kuma yakin da yin sabon cikin family
1: su kuma ita
2: ko to wannan ne dole ya ringa yin taka tsantsan akan kar a zo a samu da wani
1: to su yara ƙanana fa ake gane sun kamu da ita
2: to yara ƙanana ne sai su gwamnati ya yi lokaci ɗin yake ko a ido
1: ina kwanza ko
2: zama zai ga dai abin ya fara da kamar ciwon ido so ina ga ciwon ido gaskiya a je asibiti a je a ga
1: alaikabu
2: bincika in ka ga in ba ko wani ba sai a ba da magani.
1: To ɗan dokta kafin na je han je gurin wato shi mai girma ciyaman halaji jajiri ajiyar bukar zuwa
2: na kan dai
1: yawa na kan bakin kan yana da rawa
2: akwai yawa na daga sun tambayi likita akwai wani abu da suke cewa wai ko gaskiya ne nake so likita ya gaya min cewa wai ita kansa ba ta san allura amma ka je a kai allura za ta zama problem a wajen mutum to abin yana damuwa kullum na son tambaya sai ya sha Allah kawo likita kuma na tambaya kan gaba. A zahirin gaskiya ba gaskiya ba ne wannan a zahirin gaskiya ba gaskiya ba ne maganar da ake cewa kansa ba ta san allura
1: to
2: ba wanda ya ce ma wai kansa ba ta san allura so gaskiya ana yin allura kuma normally allurin kansa ba in ka ga an yi allura a kansa ma sai ta fi wani stage inda akwai chemotherapy da ake yi da radiotherapy wannan in ka ga an fara mutum ya ji stage inda ma ba a so wannan kawai sai dai a lallaɓa
1: a lafiya
2: amma a farko in aka gane ana iya yin surgery a cire in aka cire kansa maybe za a je a duba inda take inda mashahata ya nuna akwai ta ko wani za a ga a makonjin da take fitowa wani kuma a cikin ka akwai wanda take fitowa ma a zuciya
1: akwai wanda na gani a kai take fitowa ta kuma tana nan ta yi baki
2: to idan aka cire sai a je a yi gashi radiotherapy ke nan ake cewa sai a kona gurin gaba ɗaya to insha Allah da wani sai ya ga an samu sauki abin da wani ka ga ya fara bayyana
1: su gaskiya ne
2: mutane su je asibiti
1: tambaya ta biyu akwai fulanin mu yadda ake cewa fulanin mu suna zuwa daga maybe kauyuka suna zuwa ganin likitoci wani sa'in wani su kwana 40 wani su kuma a ce su kwana 20 wani su kuma suna nan dai suna daukan kuɗin su suna ba wa'ansu wani mataki ya kamata likitoci su dauka game da wannan abu saboda akwai yan bata gari duk inda ka sani duk ma'aikatan da ka sani akwai yan bata gari akwai yan mun gani ba za mu bari ba saboda ka ya kamata ko likitoci ku dau mataki akwai wanda za su tsaya masu jin fulatanci ko kuma mutum mai jin turanci wanda sun zo ba sa jin hausa ba sa jin turanci ya kamata a ɗauki mataki a kan wannan abu
2: zan yi raka ta kama ya ba laifin likitoci ba ne ba wanda ba ne
1: gaskiya ne
2: in ka ga an karɓar kuɗin mutum a waje ko wani abu nan bai ma zo ya buɗe fayil ba barantana ma kai likita kai tunanin ka gan shi ko kuma ka yi wata alaƙa da shi ba ruwan ka da shi wasu yi wani likitan ba za ku haɗu ma sai a tiyata kuma zai mai iya buɗe fayil
0: sannan zai zo bin kawai sai da aka kama folder already an gama yin abubuwa an dauki walter ibaifin ne za a kama folder ne za ka gan shi ka gan menene daga nan ka tura in ma club ne in ma menene sai ka tura request ya ji yiwu ma da so kai da wani likita ba shi da amurka wannan management sai ta asibiti ita za ta dauki mataki
3: wannan hukuma za ta bana wannan asibitin kenan ba yi mulki tun a bakin akwai security tun a bakin kofar ita ce asibitin to wannan security sai fara su ne biyu wannan masa wannan kayayyakin kallon kaya a matsayin likitoci suke idan babu ya zo kuma su dinga bibiya an gano har wasu ma suke da
2: yawa ni ma wannan mata na fi kenan
3: akwai bara uku akwai wanda suke ranka kun gina aiki a asibiti kaza Fulani sun fi zuwa asibiti kaza ya kamata mu je mu duba wa'annan ina ga ya kamata ku shugabannin Fulani da kuma hukumar asibitin ya kamata ku zauna ko kai wannan complaint ko wannan korafin da kuke da shi wanda kuma su daga wannan lokacin za a dinga bibiya duk inda wanda wata ta zo musamman iyayen mata ko wannan tsofaffi yawanci za a ga wasu Fulani da suke zakaka wasu tsofaffi ne ma wanda wasu sun fara shekara 70-80 to ba sa ga wasu ma ina makotocin su a zuwa cikin gari ba to wa'annan ko kuma ku ungiyoyin ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfi da shugabannin hukumomi na wannan asibitin ko aji wakilinku duk platani in ya zo ko platani in sun zo asibiti inda da gwamnati ne suka zo ga wakilanku ku zauna kuma da asibiti na masu zaman kansu wa'annan ga wakilanku mutum biyu ko uku ko kuma musamman ya zamanto ko akwai ɗan wani abu da za a yi musu isani idan mutum ya zo ba platani ne to in an zo mai matsalarsa matsala ce ta ƙashi matsala ce ta haihuwa matsala ce kaza to ga wa'annan da ya kamata a je a duba darakin in an zuwa ba sai yin bibiyun bangaren ba ga inda za a je a duba ina ganin an samu wannan za a samu sauki ga mutanen da suke ake zargi wasu bata gari suna amfani da wannan kamar da shi likita yake faɗa wasu ma da yawa ma su hukumar asibitin kwayoyin likitoci ba san ma ana yi ba.
2: Ya sani to yanzu me za ka ce a Fulani da suke ba sa jin Hausa me za ka gaya musu da Fulatanci akan su kiyaye wannan abubuwan da yake faruwa da su ba ma wai Fulani ba kaɗai ba yawanci a yi mutane ka san yawanci ko da ba Fulani ba suna jahiltar wani abu daban.
0: To gaskiya ku ba ni fulɓi ga kudin yi da ɗumaniyar hannun wannan da ko fuyi da ko ɗumaniyar ne da hini da ko do kutuwa ne to gaskiya ji a asibiti ya ɗaura ƙoƙari a asibiti to zo ɗaura nan a ɗuya a yi ladda nan ladda tufa ladda ɗin tufanta ladda ya ɗaura a ta ɗumani to gaskiya wani gonga nan wani ji a asibiti ya ɗaura ɗan ya ɗaura kilo to ana sai dukkan jama'a na saitun yau artin yan dina to da nan da awar
2: annan ya hato
0: nan ne ta sun yi wannan to ne da wata ko
2: kuma aka killa na in da nan mana ta wata dola wanda da anda wannan nan ton der wannan da amma ba da gari ba ta yi ba da mai ran da gari ba jabi sai da mabbe ne to ta ba zaba dan nan da jaha da nan da gararu yin da nan wannan da jihar da dara da ogon da yiwuwa da tagowar iri da shaida ra tagowar mako omi tago asibiti da awon ta yi bana tagowar mako mawarar yan ma a amin aitin wari an wari asibiti sai tun hebi likita zai goɗa ko kuma yi mai tagowar hudu waɗi alama iri tagowar maɓe sannan mai hukama sai da mako kuma na mata hukki sai da sai na ta hukki sai da ya yi a matakwanna
0: da masu sai da hukuma da sai ta amma likita wala alaƙa ija buku sai da ba wala kun yi ta gata shi ta gora ranere buku ka ta ce da inda asibiti gwamnati na wani wala
3: to dukta iduka mun yi so mai tsamtar ne hana allo daga kafi wabilin ma gaba da biyar rai bai allo daga kafi ɗin zubatti daga mai famare
0: to gaskiya a zahirin gaskiya idan yadda muhimmanci sosai gan irin yin miji ɗaya da ya wata zuwa irin tv tuberculosis kuma tun da dukkan fulbe tun da ya jira biradar kima ma ɗan da fata-fata idan da ya ba yadda na ke ayyan yi gida ne ya koma jamfale amma ya yi wuri tv to ina jaɗa biradar mai Cases that I can't sound on TV, Kuni, TV,
3: Nisla, TV.

0: でもある、
1: あんまりが嫌なことに感じる、
0: と感じる。kullum matsalaji fere fere ko dinte bodan fuddi kullum do hala gota anije hakkunde lenobe e durobe kullum kala mutum be dinte ma ko pat lenobe e durobe ramo e durobe kala to ma warti ma dem do tuno onon ardibe ben on hawrata honduko wobbe jere modon wato bata gari hawta honduko e tanjibe e hitobe se e daga baya no he matsalaji fere fere do kula rami do kambe fulbe ren mi anda an gono alarci ne na ta dubo ina don hauta hore do yaki yeso fulbe da gaba plan
1: to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya mu kamar mutane amin in hana kan mun an goma gaske ne mun je mu addini mun fuje mun kakkin mun bantu hakkin na min do do mun tindo burto ne to da ramata duwata gatti hakkila min do manso amma yodi sayere wanda da min jodi min jota akan program yano to fami menen wanda ya fami menen goddo na nyawdo ayi amma madilla de ni mo so amma yayi kullu mo amma be ba mo manala anda ko hin to min mi don do hala kan ni min jawi yodi bo ni to jina asibiti do ran mo mana wallahi amma mo yawan salbe kullum maya mai musalmai da noye mai hande na gini mu tauja har asibiti da wata mai Allah ko wanda mai da asibiti to mai ya asibiti mai na wala bibbe mai ya bibbe mu kufu ko ba bane wa bi badaki ba bibbe gonda gini tauja mu wara tawa an ja wara tawa to da kan mari mu tayar ma da mu jaru mu asibiti ko mai da ya banda ko ben bigi mu suga mu wadi suga mu wadi to yiri mun nan bibbe inda men darata ko jota ko gyara fulbe meden dum watta joni fulbe meden kawon gada dum gara ga asibiti be anda be bawo fulbe ma hala hala ji be kunne ni be nafti bodeji be bawo hala ji mabbe ko be bawo dum tin ha dore dole tabo to haba ni to yana to dimme dole ni haba dum ni bawo ni hausa ne ko kuma bawo ni wani ne wanda kun na fi
0: ji ba jinga dum to ni dama jangi a fi take ni matsala ji ba
1: eh to hanji ma ni nabba ta jangi kan kunne ne nan da kunne ne nan da ne nan da batta ni da mu jangirde gare gatta ni da mu don jangirde garan gatta ni da mu don muhammadiya da janga be anda ko wodi ta wani ya janga muhammadiya don ko awa hausa da dole ake to hausa ne bare ni ji ni jangi kan no da je lamar da ni da ni fon da ni fon ne hobbe daga Niger gari hobbe daga do ladde hobbe daga Sokoto hobbe daga Toyra be don kiwi don haji wa da lamar da jumir da mawani da lamar da do so mana ka ni nabba yimbe meda nabbe ma be gatta to suka ma be jangirde wobbe fu e godi be

0: yi tima sosai wato mazan fulo da yimi mangalan gaina ko lalai gaina ko wala ko tima rugubune yawa in yutta lurta hado doctor doctor mi anda irin nai misalu atawan wa ifiyar don rako wa rafi na mutu irin diyan ni yaran diyan asibi wato ni wadan gilata bana dam musamman ba Thomas mu wuri wa ifadu ko rafi wa Thomas diyan dan batta to ne yari dum wodi matsala to to nan jama to yadda hebi matsala nan jama wannan matsala in kin ina mu kusa ko yaran diyan mu kusa fa da matsala
1: ayyun ya inda ne nan gida mai ne kun na nan likita nan
0: gida a likita ya da
1: likita biya da
0: wato kun san gurge wodi matsala kusa wodi matsala kan yafi
1: ayyun kun bi sai yan diyan sai ni kan sai ni diyan dan yawon bisa amma in ni a defi ai ni ta kanin nawara yau
0: nawara
1: komi komi wani ni bisa man lati ko in ai bisa nyami nyami sosai amma an din ni ya mata ko amma dan bisa dan yami ko dan ko tanfi in ata in ai in ai rinsi a defi an yami ai wannan kuma ira dan dan ma ai dan wala ko ni in dan defa ma amma in dan defa ka kan wani gacce amma in dan defa ka to kan dan ira dan dan dan wani wani mun
0: kuma dan
1: wani kusa na an di kusa yau da in dan dani ke kenan
0: dan an gyanje wani kusa
1: in yake
0: kike ne dan ba na yake to ba wai

0: Adam.
1: Kwani sibu de? Sibu de, sibu de. Sibu de.
0: Now
1: we are going to the toilet. Our area, yes, I have. I'm not going to get to the water. To ya habbi
0: habbi dan da kuka da mai ka hani da so ta nima yari mai aina ne ha sai gurna nima
1: ta wani ma roba ma ni kana da sai Allah barke mu fulu ya mai haba min hadin lamma ka dukan ka fito sifili bakwai sifili bakwai bakwai tara biyar bi tara uku tara sifili takwas da bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai bai damgal ha hausawal ko bai damgal popular kan kawete hawande jeedidi hawande jeedidi jeedidi jeenayi joyi ɗiɗi jeenayi tati jeenayi hawande jeetati gootal jeedidi nayi jeetati joyi jeedidi jeedidi jeedidi jeedidi nanga docteur Hamman Romada nanga irin tsaba ɗin hokkata jaɓaɓe fulɓe musamman wakkati tayi ndungu nasti ata wakati sanji wurti wakati gumeli minasi wakati gundum menda ini shawara di mokata msamu kulani hala nyamdu purna apadu wini nuhusa nyawu hala endia njarki njarki dam e nyambi nyawata
2: jajuni nisi ya wakati natuwe hala dumani tunda dungu natuwe enjo enda mabudi igudi sosai msamu nino kudofutu mtaju mwana ni mtawe dia ya wakati toku ko ina kodi yodi to duwa anyu ana kolore ni ko dogga tuta ko jantani to ina dani dogga siya heba yara magani da ila to zo daro na wanda musamman ma cikin kamar to heba mu ola ni ko sosai jinta ina yana mun daga aran da to heba da rara da na to ai suka yonte sosai neba takkere dun nan ga dan sunnu ga takkere dun dan gana wani dan dan nana dama takkere dan ustiro
1: to mutsa abuna patan su kon pamar bi ata bacin je burai lebbi je nai sapu makan ni dun yi ni e ata wan gongel mezi wan gongel ba ata yan mara bandu na wan sosai ata wan ka don wani ya asibiti wan ko kadu magani mutum warti magani ta gurdun bandu dun jipata nan da limon shawar musamma ka tani
2: ai idan likita wala wai chillati ni tsaye ko mani kawai in ne to yanda kawai
1: yanda
2: da latin su kawai din da kasa lado din da fudde lado go then imema ko mi ira ko nan ni to don din ga matsala in su ka mimi ko chille ko mani ya mutti mun dukkan to virus dun ko onyami to kan wata ta mu nan ga sai ko ko kuma wannan mun ko nan ga
1: wuriki
2: wuriki to in ni yodi tsafta idan ma mun kuma amfani da gaskiya in suka wa na mar gaskiya gaskiya isa da yayi wa an yau yau hon ko
1: fitan fitan
2: to kan yi ne amfani da
1: ita kan yi wanda daga an ga fa dubar muhimmanci sosai
2: wannan ga mun ba
1: ya da kyan famar bi
2: yawa to sai ya ko irin yawon kun suka wata
1: to mi yiti yiti ma sosai yiti Allah barki ne hidda da zai baki ta mutu gidan nan da ko da ko da fa yi hidda jobe mala ko da jere don ma mutu gidan da ba ta bi hidda jobe
2: a fara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ka to yin nan da jere mutu ko ne mutu ko ne nan ne ko ne nan da lan ta yi ne da ne
1: fulbe kar in marabi so doki ko
2: na mo so na ko ma ni to je ni
1: ni fa
2: na na mo wodi na na mi ha do wodi na na be fulful do na na ta ha do de ma fulfu ta ba ni
1: pullo pullo en pullo kar
2: e pullo ka do do
1: na ma ka do wodi ha do fulbe ha be ful ha do fulbe den dudde o di wadi be ro ba jan ho ba jan ta
2: salam alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh
1: aja goti da bihi to imada
2: assalamu alaikum mi ti sosai Allah ubarki Allah sun da sai

0: aimuwar zamai ma ni za mu rabu da al'ada kuwa awan zamu ba za ka iya raba shi da al'ada ba kamar yadda ba za ka raba shi da addini ba za ka raba shi da al'ada ba ina fata an gane mu al'adunmu a rike suke kyam a hannunmu kuma ba ma wasa da su
1: duka wannan da ma wasu bayanan za a ji su a cikin shirin kotun zuma na wannan makon da ganin tashar rahama radio farin cikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM.

0: abin da wanzanci yake fuskanta an mana lissafawa yan jarida suna daga ciki ka san su masu san su jisma mukan ji abin binkice sai mu ji shi ta sana'ar mu ko aikin mu binkice muka ji an samu dan karkata ai kaga za mu kuka binci ni malaman rubutu tinyar buya ana ce babu wani rubutu da za a yi shi haka yi sawaye aka cire wanda kan zaka rubuta qur'ar hannasa ka biye wa yaro ya in an duba yar waya sai an ganta tana nan ai ai wa ka in dai an duba ta sai an ganta saboda haka in dai jiki zai toho ko za a iya samun matsala amma in babu ita a gurin magana ta kare da yar waya da cindo da loba rubutu baya musu aiki haka kaida take
1: siriyan cire su
0: shi yafi sauki wayannan abubuwan uku kafinta
1: na
0: yawa
1: yawa shi ta ce bibi
0: ita ce beli
1: na
0: yawa Allah ke ta zama na haran gure ku ita ma rubutu sai dai ga battan eh nan batta kuma an saba wani umarnin na nasi to likitocin zamani suna ba mu matsala ai matsaloli kace ko
1: matsaloli suka sana
0: saboda su suna ganin sun tafi waje sun je an kashe kudi an yi ilimi a waje an yi kaza an yi boko an samu certificate an zo an kama aiki gwamnati tana biyan su mu kuma ba mu je mun yi karatun zamanin ba a gida muka koya a gida aka koya mana za mu yi wani abin da su ma za su yi ko ma mu yi wani abin da ko su yi ma mu su gyara akwai abin da kuma dole sai musallama musu to kamata yayi a negotiation taimakon juna to amma sai kaga su suna kishi da mu muna kishi da su to kaga wannan ai shi ma matsala ce amma in jaridu na fara kawo ma dan sune tsule duniya
1: nake mun daga da matsalolin sai mu dawo kan yan jaridu sai mu ji mecece ta su babban matsala dai sune
0: tsule duniya
1: to mun ji matsaloli guda biyu
0: Allah ya gani shugabannin mu masu raba mu matsala shugabannin mu daga kan gwamnati zuwa sarakunan mu suna ba mu matsala dole mu fada
1: kamar ta wannan bangare ki
0: madalla idan sun ji wani abin wanda zai taba al'adar gargajiyar ya kamata su kare ko su ba mu dama mu kare sun yi kokari anan in abu yafi karfin mu kuma mu kai musu gwamnati za ta ji wani abin kamata in ta ji wani abin ko a radio ko likitoci su rubutu su tura su suka ko wani abu ya kamata a nemi masu ilimin cikin mu wayayyen cikin mu a zauna da su a tsarkare kafin a ce za a yi suka ko za a yi hukunci ko makamancin haka kamar kwanan nan wani dan majalisa da nake ganin ni a gona bai kai ba nace bai kai ba tunda ya taba mu ai bai kai ba wai yayi sai kawo wani abun nan a yi doka ta hana wanzamai kamar yin aikin jini kamar tsagu da makamantan na ji a maganganun sa yake maganar hakaciya wai za suna yi wa yara kaciya ba su kashe guri ba ba su yi komai ba ga ba tsafta ba kaza ba kaza zamani ne Allah ya kawo mu to abin da ya kamata a yi ba suka ba sai a karkato a shawo kansu ai kamar a ce abinci ne a hannunka ga awaki na jin yunwa in ka kara musu zai su ci in an fita ga waje an gano wani ilimi da wasu basiru su ba su da halin da za su yi wannan ai gwamnati ce taska ce ta Allah sai ta jawo su sai a shirye samanoni sai a koya musu in an koya musu an taimaki al'umma haka ya kamata a ringa yi ba suka ba shi yasa na gaya ma har gwamnatin su ma suna ba mu matsala abin da ya kamata su yi ba shi suke yi ba sai kawai in siyasa ta zo zabe ta ya zo suke neman mu suke neman mutane a zabe su da an zabe su sun manta ba sa tunanin su inganta mana harkokin sana'a su mutunta mana da sauransu
1: to mun ji matsaloli guda uku zamu da matsala ta farko da ka fada yan jirdu ai na gizon yake sa ga sauransu
0: tole duniya da ce maka so suke su ji kes su watsa wani lokaci za su watsa abu ya zama gaske ya zama jani wani lokaci kuma ba a karkare ba to kaga in ba a karkare ba aka watsa ya zama matsala
1: dole ke wasu lokuta akan tuntube ku domin ai balancing da ake fade ba da haƙƙi kenan aji saboda akan sami kowace jinsi kowace jinsi na al'umma akan sami yan cikin

0: Alhamdulillah, barkanmu da dawowa.
1: Ko akwai wani shiri da majalisar sarki ta yi domin ƙara wayar da kai na su waɗannan wanzamai da suke ƙarƙashin ku da kuma sanin adadin wanzaman da suke a jihar Kano da ma sanin waɗanda suke da dangantaka da sana'a da waɗanda suke cin abinci a cikin ta waɗanda ba ahalin sana'a bane ba? Ko akwai wani shiri da kuke domin yin wannan?
2: Magana ta gaskiya mun yi kuma muna kan yi, amma ba za mu cin maburi ba. Abin da yasa ba za mu cin maburi ba, mu ne muke yi bisa kishi. Gwamnati ba za ta tallafa mana ba, kuma ba za ta shigo ciki ba, saboda haka bukatunmu ba za ta biya ba. Sannan kuma su mutanen namu da irin yadda ɗabi'arsu da al'adarsu take, su ma suna da nasu na ƙasu. Ina fata an gane tunaninsu kullum tafiya yake yi a kan gargajiya, akan tunaninsu yadda abubuwa suke shekara 50 baya ba na ma haka zai kasance.

0: wanda duniya ta yi nisa an wuce wannan tunanin abinda aka yi shi shekara biyar baya yanzu ya canja shekara ma zai iya canjawa saboda haka akwai inda har yanzu ba su da wayewa da suke ganin a'a abinda ishu da a baya fa zamani zai iya canja shi saboda haka su suke gani suke kurin awa su sun gaji abu abinda suka gada din nan a kansa suke wannan kuma bata ne dole wayewa ta shigo ilimi ya shigo zamani ya shigo
1: to a shugabanci ba wani tsari da kuke domin tattara su daga lokaci zuwa lokaci a ba su wani horo da wannan sana'a da kuma ƙara zamani ya ƙara dorawa kai
0: muna yi amma mun samu rauni nake ga ma bukatun mu ba za ta biya ba muna yi kuma kan mutanen mu bakin gurgudu muna yi aksari sha'ani na rayuwa yanzu ya zama mutane kullum sau da yawa in ka tara mutanen mu ko al'ummar gari kai daidai da kwatan nan yanzu mutane suna kallon kwata a unguwa sai tunaninsu sai ringa ba su gwamnati ce za ta zo ta gyara musu bayan su za su iya gyara wa kansu to kullum mutane abin da yake cutar da su kenan kullum wai sai su ringa tunanin gwamnati ce za ta yi musu kaza mutanen mu suna da wannan duhun kan suna mantawa cewar sana'a ce suka gaje ta sana'a ce a kanta suke ba gwamnati suke yi ba al'umma suke yi ba amma kullum su tunaninsu gwamnati ce za ta gyara musu sana'a akwai masu irin wa'annan tunanin tsirari a cikinsu wanda ba haka bane wanda mun sha kokawa da su da kokarin wayar musu da kai akan tunaninsu wai ya za a yi gwamnati ta yi wa wanza mai albashi ka gaya min dalilin da zai sa gwamnati ta yi wa wanza mai albashi kaga duhun kai ne da rashin wayewa wa'inda gwamnati take wa albashi aiki suke mata ko kuma al'umma kuke wa aiki suke biyan ku

0: ta za ta yi wa kaza, za ta yi wa kaza, za ta yi wa kaza, amma ba za su gane ba.
1: To bangaren al'ada fa, kwa ku wani shiri da kuke na saboda al'adu mu kullu suna ƙara baya, kwa ku wani shiri da kuke ta bangaren ku ga a bisa durzanci alabar dorewa?
0: Ai shi yasa ai mu wanzu mu samu rabu da al'ada kuwa? Awan zamu ba za ka iya raba shi da al'ada ba, kamar yadda ba za ka raba shi da addini ba, ba za ka raba. Ina fata an gane mu al'adun kuma ba ma idda ba mu wasa da addini, haka ba mu wasa da al'ada. Mu barin ta kufuce, ai da zamu bar wasa kufuce, ai da mun sha shan takun kashi ne ne, kamar yadda direba mahoto soja ba bindiga ya zama hoto, to wanzami ba al'ada, ai ya zama banza, ya zama shirilita. Ina fata ai dole ka kare da mutuncin sana'ar da mutuncin al'adar, domin katta faɗi katta je ƙasa kullum, i zama ana inganta abubuwa ana zamantar da su, shine kamar yadda ake abubuwa na wasanni na waye na waye, domin kada gargajiyar ta ƙare. Ƙasashen duniya suna rike da al'adunsu, don me yasa mu za mu ringa wasa da al'adun? Ina fata ka fahimci me nake nufi. To ai shine yanzu akwai ƙasashen duniya da kamar yadda Najeriya take tinkaho da man fetur, wasu ƙasashen suna tinkaho da maganin gargajiya, wasu ƙasashen suna tinkaho da al'adunsu. Ina fata ka gane da za su bar al'adunsu lalace, to ai da lamari ya zama wani iri. Yanzu duba yadda China ta bunƙasa a duniya, yadda al'adunta suke tasiri. India, ina fata ka gane, in ka dauko Egypt da ma gawa Fir'auna suka ajiye ta zama gargajiya, ya zama madin shiga na tarihi. To ai in muka bar tarihinmu da al'adu suka lalace, sun zama diya ga masarautar Kano. Kofinmu matuƙa ba mu goyon baya akan bunƙasa harkokin sana'armu da yadda za mu bunƙasa al'adunmu kar su kuɓuce.
1: Kwa ku wani lokaci da kuka ware domin rana ce kawai ta wanzamai a tsawon shekara guda ɗaya?
0: Muna yi, insha Allah,
1: kuma
0: muna sa ran muna dan bambanta rani ko wani lokaci, saboda in wani abu ibujulo to sai mu bambanta. Kuma in Allah ya yarda next year, in za mu yi da yardar, in Allah ya yarda shekara mai zuwa za mu gayyace ka, za ka zo gurin.
1: Allah ya nuna mana na bana ya wuce
0: ki, na bana ya wuce.
1: To masha Allah, ko a jihar karamar hukumomi ku kana da shugabanni tun da kana shugaban jihar
0: ka? Wato kowace karamar hukuma muna da wakilci na hakimci na aska, ma'ana sarkin aska na karamar hukuma, da kuma wakilai mu na karkashin dagatai, duk muna da su. To kuma Allah ubangiji ya bunkasa al'amuran. Allah yau dukka ba mu yarda kowa ba, kuma muna ta tafiya cikin ikon Allah.
1: Na sha da yake hirar ta gangaro nasarori da ake gani an samu a gaban matsaloli, wani ne nasarori kuma aka samu?
0: Mun gode wa Allah, mun samu nasarori da yawa sakamakon da mutanenmu a wargaji. Allah ya taimake mu, mun haɗa kan al'ummomi. Na wani ya wani ya sada, wani bai san wani ba. Wannan ta haifar mana ba kanan ba, Najeriya ma yau wanzanci a haka yake. Yau in ana abu a nan ina ne na ko ina, in ana yi a can zaka ga an je can an haɗu, in ana yi a can wanda da babu wannan. Ni yadda muka samu ta Kano, an muka haɗa kan mutanenmu, ƙananan hukumomi, muka haɗa kan al'ummominmu, muke cuɗanyewa tare, shi ya bamu basiyan bunƙasa abin ya yaɓu. Ina fata an gani. To kaga an samu haɗin kai, babu abin da ifi muhimmanci irin haɗin kai. Kuma haɗin kai za a samu taimakekeniya, in an samu taimakekeniya za a samu matsaloli a cikin al'amuran al'ummomi da gaske.
1: Me sakon ka na ƙarshe?
0: Sakona na ƙarshe shi ne ina yi wa al'ummanmu na ƙasa da jihar mu fatan alkhairi. Kuma ina fatan Allah ubangiji maɗaukakin sarki shugabanninmu ya ba mu zaman lafiya baki ɗaya. Allah ubangiji imani jagora, halin da ake ciki Allah ya sauƙaƙa mana, Allah ubangiji ya ba mu sauƙi. Kira ga al'ummanmu, lallai ina kira ga mutanenmu, ma'ana ina nufin wanzamanmu, mu so junaiwa lillahi, mu kiyaye ƙin juna, baƙin ciki juna. Irin kowace al'umma ba ta kai ta gaba sai dai ta kai ta baya, saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka so junansu don Allah suka rayu cikin

baka yi musu wato abinda bai dace ba cikin wannan aiki, ka tsaya kai aikin ka yadda ya kamata, in kai haka to Allah yana son ka, Allah zai soka akan haka, sannan mutane za su soka duk sanda Allah ya so bawa, to zai sanya kaunarsa kuma a cikin zukatan bayinsa. Idan har kai aiki ka kyautata aikin ka, to Allah zai soka. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah yace ku kyautata, Allah yana son masu kyautatawa. Ku yi abu da kyau yadda ya dace ila martabatul ihsan, ku yi shi cikakke, saboda Allah yana son masu yin irin wannan ayyuka cikakku za su samu kauna ta Ubangiji subhanahu wataala, wanda wannan shi ne mabuɗin samun kauna kuma ta mutane na kirki za su soku. Sannan in wata sana'a kake, sana'a ka za ta bunƙasa, mutane za su ji daɗin mu'amala da kai, za su zo suna neman ka duk inda kake, za su ana neman kai, ake so ka yi wa mutum aiki, ka kyautata aikinka, sai ka samu wannan tagomashin na karɓuwa a wurin mutane a cikin dukkan wata sana'a da ka sa a gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan, babu abin da ya kai yake sakamakon kyautatawa sai kyautatawa. Yayin da ka kyautata aikinka, za ka kyautatawa daga mutane su ma. Duk wanda ka yi wa aiki ya ji daɗi, to ba ƙaramin irin sakamako kai ma za ka gani da gare shi ba. Ta hanyarsa za ka iya sanin mutane kuma daban-daban, zai iya haɗa ka da wasu wanda za ka ga cewa sana'arka ta ƙara faɗaɗa ta hanyarsu. Amma idan ba ka yi masa abin da ya dace ba, ka cutar da shi, ka yi masa ƙumbiya-ƙumbiya cikin harkar da ka yi baka, to babu shakka tun daga lokacin ka yi bankwana da shi, sannan kuma idan akwai wasu ma mutane da zai iya haɗa ka da su ba, ta yadda za a iya haɗa ka da su ba, in ma ya ga wani yana ƙoƙarin mu'amala da kai, zai ƙoƙarin ma ya ja kunnensa, ce ni na yi mu'amala da wani ban ji daɗi ba, kar ka kuskura ka ba shi aikinka, in ka ba shi aikinka ba zai maka da kyau ba. To kaga ashe kyautata aiki mabuɗi ne na samun nasara, samu nasara tsakaninka da Ubangiji, ka samu nasara kuma a cikin mu'amalarka da mutane, yayin da suka yi mu'amala da kai suka ji daɗi, za su buɗe maka kuma dukkan wasu hanyoyi na samu. Na farko dai shi wannan da ya mu'amala da kai ya ji daɗi, to kullum idan wata mu'amala su taso irin wannan kai zai nema, sannan duk sanda zai ji wani yana son a yi masa irin wannan aikin da kai masa ya ji daɗi, to kai zai ambata, kai zai ce kaje wane zai yi maka abin da ya kamata. To abin takaicin a yau, wannan abin yana son ya fita daga hannun ‘yan uwanmu musulmi, wanda su ya kamata su fi kowa kiyaye wannan al’amari. Duk mutumin da zai kiyaye wannan al’amari, maslahar tashi ce shi zai fara girbar abin, kafin ma wani ya girbi abin, shi da ya kyautata ɗin shi zai girbi abin, shi zai bura abin, domin shi ne zai samu kasuwa, shi ne zai samu karɓuwa, shi ne zai samu yabo, shi ne zai samu mutane. Yayin da kuma ya ƙi yin kyautata aikinsa, to shi ne zai tarasa mutane. Shine duk wanda zai yi mu'amala da shi ba zai sake yarda ya yi mu'amala da shi, duk wanda zai ga zai yi mu'amala da shi zai gargaɗe shi, zai ja kunnensa kan cewa kai yi mu'amala da mutumin nan ba da kirki ba ne, mutumin banza ne, mutum ne macuci, kaji tarihi na da shi, ya taɓa yi min abu kaza kuma ya cutar da ni. Wannan ta sa da yawa daga cikin mutanenmu a yau, waɗanda suke sana'o'i, musamman masu sana'o'in hannu, wanda za a ba su wani abu a ce ku je ku yi abiya ku, sukan zama sun rasa sana'o'insu, ga mutum da sana'a amma kuma kamar ba da sana'a, domin duk wanda ya mu'amala da shi ba zai sake yarda ya mu'amala da shi ba, saboda zai cuce shi, abinda suka yi da shi zai masa ba zai masa mai kyau ba, tela ne ko kafinta ne ko magini ne ko mai duk wani aiki ko makanike ne ko ma mai wace sana'a yake, idan ya zanto ba zai kyautata inganta sana'arsa ba, to kullum zai ta rasa mutane ne. Idan yana ganin kamar wannan abin da zai musu na kwange ya karɓi kuɗi da yawa a hannunsa ya yi musu aikin da ya dace, yana ga kamar shi yake ci gaba mai haɗari jiya ne, haɗari yake ƙara jefa kansa, yana zaton kuma cewa kamar ci gaba yake samu, yana da abin da zai ɗan samu na ɗan lokaci ne, da zarar ya samu na farko dai gashi ya aikata haramun, dukiya ta zama ta haramun. Duk mutumin da ya baka aiki ka ƙi masa yadda kuka yi sharadi, to duk abin da ka karɓa ka ci haramun ka ci, duk abin da ka karɓa ka ci
tare da baka yi masa abin yadda ya kamata ba a bisa sharadin da kuka yi da shi, to haramun ka ce. Kaga tsakaninka da Allah ta baci, sannan kuma tsakaninka da shi wannan mutum da kai wa aiki ta baci, sannan a haka kuma tsakaninka da al'umma duka zai baci. Baka rayuwarka kullum za ta yi ta ci baya ne, ba gaba za ta ci ba. Ka duba a rayuwa duk mutumin da aka ce mutum ne mai gaskiya, mai amana, mai inganta aikinsa, ka duba ka ga yadda yake suna nan da nan, ka duba yadda za ka ga ana neman sa can da can, ka duba yadda za ka ga mutane daga wasu wurare ma da nisa in aka ji labarinsa za a iya zuwa a ɗauke shi a ce ya je ya aiki, saboda an yarda da aikinsa, an yarda mutum ne mai gaskiya mai amana, kuma in ka sa shi aiki zai tsaya maka aiki fi sabilillahi. Za ka ga cewa kullum cikin kwastoma yake, kullum cikin jama'a yake, kullum ayyuka ne suke zuwa masa, har ma su yi masa yawa. Ka duba kuma ka ga ɓangare guda wanda ba shi da gaskiya, ba shi da amana, ba ya kyautata sana'arsa, ka duba ka ga shi kuma kullum ba za ka ga yana ci, kullum ba zai riƙa ci. Duk wanda ya yi mu'amalar shi ba zai sake yadda ya dawo wurinsa ba, ba zai sake yadda kuma ya nuna ma wani shi ya yi mu'amala da shi ba. Wannan shi ne abin da yanzu yake ce mana tuwa a ƙarya. Da yawa daga cikin masu sana'a a cikinmu ba sa wannan tunanin. Na farko, wailul lil mutaffifin alladhina hum idha ikhtalu ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Allah ce tsananin azaba ta tabbata ga masu kwange, masu tauye mudu, masu rage haƙƙin mutane. Alladhina idha ikhtalu 'ala an-nasi yastawfu, wanda idan su suka auna daga wajen mutane sai sun cika, in su za su auna sai an cika musu mudu, ba za su yarda su karɓi ƙasa da abin da ya dace ba, sai sun karɓi abin su cikakke. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru, amma in su ne za su auna wa mutane, awo na sikeli ko awo na ma'auni, to za su dinga tauye musu haƙƙinsu. Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, waɗannan masu irin wannan hali ba sa tsammanin cewa za a tashe su gaban Allah. Yawmin azim, a wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su tsaya gaba ga ubangijin duniya halittu gaba daya. Ba sa tsammanin akwai wannan rana. Allah ya hana ka tauye mutane haƙƙinsu. Daga cikin irin maganganun da Annabi Shu'aib ya gaya wa mutane, sa wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, kar ku riƙa tauye wa mutane abubuwansu, ga yadda kuka yi da su, amma kuma daga baya ku zo ku yi abin da ba shi aka yi alkawari da ku ba, shi ne aka yi jinga da ku. Babu shakka wannan koma baya ne tsakanin mutum da Allah, sannan koma baya ne a cikin harkokinsa na yau da gobe. To a yau wannan ta komawa tana so ta zama ruwan dare a cikinmu, ya zama al'adar mutanenmu. Masu sana'o'i, sana'o'in hannu, kanikawa ko magina ko celoli, dai masu sana'ar hannu, ya zama na ruwan dare. Mutum za ka zo a yi alkawari da shi ga abin da ake so zai yi, ya yarda cewa hakan zai yi, amma da ƙarshe zai ta ƙoƙarin yadda zai yi cuwa-cuwa, yadda zai rage wa mutum haƙƙinsa, ya ƙi masa aikinsa yadda ya dace. Wa an ba shi aikin da zai ɗauki wani lokaci, ya ga lokacin ya masa tsawo, saboda haka shi ya yi sauri ya gama, kawai ya ce ya sallame shi, ya karɓi kuɗinsa ya tafi. Sai kwana biyu ka zo ka ga abin da aka yi maka ashe duk shirme ne bai yi ba. Ko kuma maimakon ya tsaya ya ga an yi aikin a gabansa, ko shi ya yi aikin da hannunsa, sai ya ɗauko yaransa, wasu ma koya suke, sai danƙa musu aiki ya ce su yi, ga aiki ne ya samu musu su yi. Ba zai tsaya ya ga yaya suka yi aikin ba, ya yi ko bai yi ba, a'a shi dai suka ce sun gama, shi kenan zai waya ya ce yaran nan sun gama aikin da aka sa su. Shi bai je ya duba aikin ba, ya ga yaya suka yi. Ka ba shi fenti ne, ko ka ba shi plumbing ne, ko ka ba shi wayarin ne, kowane irin aiki za ka ba shi. Ya ɗauko yaransa ya zuba su yi maka, ka kai masa mota gyara, ya sa yaransa su gyara. Da sun zo suka ce oga an gama, shi kenan zai buga waya a ce a zo a ɗauka za ɗin nan an gama, za ka ga akawun mun samu kuɗi na. Sai ka tafi sai ka ce ashe ashe ashe, da abin da yake cewa ya yi bai yi ba. To rashin itiƙanin aiki matsalarmu a yau a rayuwarmu ta yau, musamman rayuwarmu ta ƴan arewa, musamman rayuwar Hausa Fulani. Wannan yana daga cikin abin da yake ci mana tawa a ƙarya. Wani lokaci sai ka ga hatta waɗanda ba ma musulmi ba, da yake sun ɗauki sha'anin

0: ba zai yi duk sanda ake neman wanda zai yi wannan abu shi za a nema wannan shine ya gina kansa ya gina wa kansa kyakkyawan suna ya zama da an ambace shi za a ce eh wani ya san aikin sa su suna da wannan kokarin ta su yi alamuna zahirin amma mu ba duniya ba baka yi duniyar ba ta yadda kai ma zaka samu abin da ake samu na tagomashin ta lahira ba shi shi zai saka gyara da mutane shi zai saka yi musu cuta baka yi wannan kana zaton idan kai wa mutum irin wannan kamar shi ke ruwa babu wani abu da zai biyo baya babu wata kamar yadda Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin azim waɗannan mutanen wai ba sa zaton za a tashe su ranar gobe kiyama ranar da mutane za su tsaya gaban Allah masanin komai ciki da waje shi zai musu hisabi ba sa tunanin wannan zai rayuwar mu ta zama haka kullum a cikin harkokin sana'o'i baya muke ci don da wannan ba gaba zaka ci ba yau ne mu'amala da kai ban ji daɗin mu'amala da kai ba ka cutar da ni kai mun abinda bai dace ba ba zan ƙara neman ka ba idan na je na nemi wani wanda ba addinin mu ɗaya ba ya zo ya kyautata aikinsa a gabana Allah bai hana ni mu'amala da shi ba don haka shi zan nemo sau nawa za ka je ka samu masallaci ne da ake bauta wa Allah a ciki amma ka samu waɗanda aka kawo suke aikin ba musulmi ba ne saboda musulmin in ka kawo su gashi dai masallaci ne ana tsammanin a nan za su fi tsaya su kyautata aiki don ɗakin Allah ne don gurin da Allah ya fi so ne to amma ƙoƙarin da zai kawai shi ya zai karɓi kuɗin da yake hannun jama'a ya sanfe ya bar ku abin da kuke buƙatar ai bai yi muku da kyau ba yayin da za ka ɗauko wani wanda ba musulmi duk da shi masallaci ne ba da alaƙa da shi ba gurin ibadarsa ba ne baya jin cewa akwai wani lada da zai samu in yayi kyakkyawan abu amma zai yi saboda gobe in ka tashi ka nemo shi da yawa daga cikin masallatan da zaka ga ana aiki ana ginawa zaka samu wanda suke aikin ba musulmi ba saboda za su tsaya su kyautata abin koren duniyar su ko dan su bar su kyakkyawan suna a cikin society su ya zamana duk abu in ya taso irin wannan za a zo a nemi su kai kuma musulmi abinda kawai kake tunani yaya za ka yi ka karɓi kuɗin kawai ka tafi baka tunanin gobe ai babu sakarci ya zanto mutum baya hango gabansa kawai inda yake kallo baya hango can nesa kawai iya gabansa yake kallo iya yanzu yake gallo baya tunanin gobe babu aibi da yake wannan babu ci baya da yake wannan mujannabi yana cewa walam ara fi ayyubin nasi aiban ka naqsil qadirina ala tamami shi ban taɓa ga wani aibi a cikin ayyubin mutane ba mai muni kamar a ce mutumin da zai iya abu cikakke amma ya yi shi tauyayye alƙadirina ala tamam wanda za su iya yin abu a cike sun iya aikin ba wasu iya ba amma ba za su yi shi cikakke ba sai su tauye shi sai to shi ne ga abu irin wannan ba yau da a ce mutum bai iya ba ne ya yi da awar ya iya ya zo ya buye maka bijir haka ya tashi ya tafi ka ce da mun bai iya ba ne amma mutum ya iya zai tsaya zai yi aikin mai kyau amma saboda kawai tunanin bari ya gama yana da wani aikin can da aka bashi can ma ya je ya karɓi ayyuka ya tara wa kansa wasu guraren ya ƙi da kansa ya sa yaransu ya ɗan sallame su su kuma su zo su yi abin da suka ga dama an sha yi min aiki sai an gama an ce min an gama shi ogan baya gurin ogan baya gurin ya dai sa yaransu zo su sai sun gama sai na zo in ga ya bugo min zai ce an gama aikin nan kaza kaza kaza ji da yake kawai a ce so ga kuɗin ka sai ka je sai ka samu ai wuri ka ga ba daidai suke ba sai ka buga masa ka zo ka ga aikin nan sai ce shi bai yi ba amma sun gaya masa an gama ce to haka ya dace kai na ba aiki ba su ba kamata ya kai ka zo ka ga aikin ka ga cewa eh yadda ake so a yi aikin haka suka yi in ba su yi shi haka ba ka tsaya ka ga sun an gyara shi in ba kai kamata ka kama ka sa hannunka a cikin gyara shi rayuwar lokacin ne za ka tabbatar an gama aiki sai ka gaya mai aiki cewa an gama masa aikinsa shi kuma ya baka haƙƙinsa amma kana can wata uwa duniya kawai waya suka yi maka suka ce sun gama tare da cewa wasu guraren ba su yi abin ba ka bugo waya ka ce eh an gama aikin nan akwai rashin tunani akwai rashin wayewa ma akwai rashin sanin sana'ar kai da ciwon kai muna daga cikin abubuwan da a yanzu suke ci mana tuwo a ƙwarya ma'aikata masu sana'o'i ba su san darajar sana'ar su ba su san abin da za su yi su kyautata sana'ar su ba su san abin da za su yi sa sana'ar su ta ci gaba ba ballantana su yi tunanin wani dada da za su samu a gurin Allah subhanahu wataala a musulunci komai ake so ana so ka kyautata ana so kai abu mai kyau mai inganci nabi cewa inna allaha kataba al-ihsana fi kulli shay Allah ya rubuta ihsan kyautatawa a cikin komai fa idza qataltu fa ahsinu al-qitla fa idza dhabhtu fa ahsinu al-dhabha ce idan za ku yi kisa ma ko mutum ne ya cancanci kisa to ku tsaya ku yi kisa cikin yanayi na kyautatawa ba any how kawai a kashe shi ba a yi masa kisan da ya dace da mutuntaka sannan ko yanka dabba za ku yi ku kyautata yankan annabi ya ce wa lihidda ahadukum shifaratahu wa liyurih dhabihatahu da yanku ya wasa wukarsa don ya hutar da abin yankansa duk wannan cikin kyautata aiki ne Ruban ka ɗauko wuka kai ta dadara mata ta sha wahala a zo a yi yankan faca-faca ba kyan gani a in ka samu wuka mai kaifi cikin ƙanƙanin lokaci cikin sakanni sai ka yanki shi kenan an kyautata yankan an kyautata abin yankan to idan har hisabi zai kai har ga wannan mataki na kisa yanka ana son a yi isani to ina ga abin da ba wannan ba idan har wannan zuwa wannan matakin ana son a kyautata to ina ga matakin wasu mu'amaloli kuma tsakaninka da mutane a ce babu ingantawa saboda haka in dai har muna son mu ci gaba a harkar rayuwarmu to dole ne mu zanto masu kyautata komai namu idan sana'a mutum yake tsaya ya sana'arsa hannu biyu ya tsaya kyautata sana'arsa ya inganta sana'arsa in koyi haka insha Allah zai ga ci gaba cikin sana'arsa shi ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana wannan ka'idar hadisin Aisha inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu Allah yana son idan ɗayan ku zai yi wani aiki to ya inganta aikin sa ya inganta aikin sa haka annabi sallallahu alaihi wasallam amalan kowane irin aiki kowane irin aiki kake yi Allah yana son ya ka inganta aikin ka Allah ya sa mu dace
1: to amin akramakallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi a sun kallon mu da sauraron mu sai ku biyo mu domin mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin mu saurari sakonnin amsoshinsu daga bakin malam a kar makallah mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau tambayar cewa take na yi sallar azhar amma bayan na gama sai shakku ya shiga raina ko rak'o'i huɗu na cika ko a'a menene zan yi idan irin wannan shakku ya same ni bayan na idar da sallah
0: idan mutum ya yi shakka a sallarsa cewa raka'a uku yayi ko huɗu yayi ya maida ta uku saboda haka ya tashi ya kawo ɗaya ne so sai ya sujjada ba'adi sai ya sujjada bayan ya yi sallama idan har mutum ya manta ya yi sallama a haka kuma yana shakka tashi zai ya sake kabbara harama ya sake kawo wata raka'a ɗaya sannan ya yi sallama sannan kuma ya sake lama wannan shi ne duk shakka abin nan uku yayi ko huɗu yayi ko kuma a abu yayi ko uku yayi to ya ɗauki mafi karanci ya ɗauki mafi karanci don ya yi bina'i akan yaƙini ya yi bina'i akan abin da yake tabbas
1: to akan makallahu wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin mutumin da yawan fitar maziyi ya zama matsala a gare shi
0: to hukunci shine idan ya zanto koyaushe ya zama masa yanayi ne da baya rabuwa da shi zai yi alwala yanzu nan zai samu wannan maziyi to zai zama hukuncin salisul bawl ya zama hukuncin sa wanda fitsari baya iya rike yi alwala yi sallarsa da inda zai yi gabanin sallah da na bayan sallah duk zai yi da wannan alwalar duk zai yi da wannan alwalar ne su in sai ya sake yin alwala in wata sallar ta zo in sai ya sake alwala idan lokaci ne na wato mukumukun sanyi sosai ta yadda alwalar a kowace sallah alwala zai masa wahala saboda kowace sallah yana buƙatar ya samu ruwan ɗumi sannan ya samu ya alwala wannan kuma ya zanto da mashakka to sai ya haɗe sallolinsa sai ya azhar da la'asar a lokacin azhar misali ya yi magariba da isha'i a lokacin magariba wato ya haɗe sallolinsa waɗanda ake haɗe su wannan tsananin da yake ciki zai ja masa sauki wannan shine ka'ida ta musulunci cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir idan duk abin da zai jefa mutum cikin wahala da musulunci baya matsa masa a kansa.

0: sai a kawo masa sauki. Jama'a alaikum fi dini min haraj. Ce Allah bai sanya muku kunci a addini ba, duk abin da zai zama akwai kuntatawa addini yakan zo mutum da hanyar da zai samu sauki. Haka mutumin da yake da salisul bawl ko salisul rih ko salisul mazi'in ne yake fada, yana da ƙarfin sha'awa sa kullun cikin fitar da mazi yake, ko sai ya yi wannan duk sallah ya mata alwala. Ne alwalarsa zai iya nafilar da take gaba nan, wannan sallar zai iya, wannan sallar zai iya sallar da take nafilar da take bayanta. Akwai rawatib misali, zai iya yi duk wannan alwala guda daya, in wata sallar ta zo sai ya saki alwala. Ko da yana cikin sallar da mazin zai fita, wannan ba zai cutar da sallarsa ba, saboda an masa uzuri akan abin da ya fi ƙarfinsa.
1: Malam, wannan tambaya kuma cewa take mace ce ta yi tsarin iyali tsawon wata 18 kuma tun lokacin ba ta yin al'ada, yanzu jini ya dawo amma ba irin yadda ta saba ba, bakin jini ne kuma kaɗan-kaɗan yake fitowa, ya kai kusan kwana 10 bayan ta yi wankan tsarki kuma tana ganin wasu baƙaƙen zare-zare suna fitowa sau ɗaya a rana. Menene matsayin ibadarta? Shin za ta ci gaba da sallah da sauran ibadu?
0: Za ta ci gaba da sallar ta da ibadunta, matuƙar dai ba jinin ne ya dawo ba, dai wani abu ne wanda ba wannan jinin na al'adarta ba wanda ta saba gani, wanda ba zai hana ta ibadarta ba. Ta yi kwanakin da take yi, ila ma ta wuce kwanakin ta da ya tace kwana 10 ya ɗauke kuma jinin, to duk wani abu da zai fito da ba jini ba, wanda ba jinin al'adarta da ta saba gani ba, ba za ta ba shi hukuncin jinin al'ada ba, sai ta ci gaba da ibadarta, sai ci gaba da sallolinta idan azumi take take azuminta.
1: To malam, mai wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum yayi mafarki da ya farka sai ya ga alamar fitar maniyyi, amma lokacin sallah yayi kuma idan ya tsaya yin wanka zai rasa sallah akan lokaci, menene ya kamata yi?
0: Idan lokaci ne zai fita, idan lokaci ne ya ji tsoron fitarsa, in ya ce sai yayi wanka ko ya nemo ruwan wanka yayi wanka lokaci zai fita, to sai ya taimaka yayi wannan sallar gaba, sai ya wanka kuma ya yi sallolin gaba da za su zo. Amma idan sallah cikin jam'i ce za ta wuce masa, ba wai sallah ce lokacinta zai wuce ba, a'a zai rasa sallar jam'i, wannan ba zai sa shi ya yi taimaka ba, zai tsaya sai ya samu ruwan yayi wankan, matuƙar dai lokacin sallah ba zai fita ba, sai ya sallarsa shi kadai. Akwai bambanci tsakanin rasa jam'i da kuma rasa yin sallah a lokacinta. Wasu suna haɗa abun biyu, wasu saboda sallar samu jam'i wato sun je sashi ana sallar asuba, sun farka da janaba a jikinsu kuma gashi liman ya shiga sallah, sai su ga in suka tsaya wanka za su rasa sallar jam'i, sai su yi taimaka, wannan bai yi ba, ba za ka yi taimaka ba don ba za ka samu jam'i ba, a ce idan rasa jam'i ka yi taimaka ba. Abinda ya sa za ka yi taimaka shi ne idan za ka rasa lokaci, ka tashi a ƙwarar lokaci, in ka ce sai ka tsaya wanka to lokaci zai fita, to a wannan lokacin an yadda yi maka ka yi taimaka ka yi sallar wannan a cikin lokacinta, in ya so sai ka yi wanka saboda salloli na gaba masu zuwa.
1: Malam, mai wannan tambaya cewa yake lokacin sallar asuba daga yaushe yake karewa, domin akwai wasu masallatai da suke jinkirta sallar sosai har sai gari ya waye.
0: Lokacin sallar asuba yana wucewa da hudowar rana, da rana ta hudo to lokacin sallar asuba ya wuce. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan qabla an tatlu'a ash-shams faqad adraka as-subh. Wanda duk ya riski raka'a daya kafin rana ta hudo, to ya riski asuba, wato ya riski sallar asuba a lokacin ta, wato da zai kabbara harma ya yi raka'a daya, bayan ya gama raka'a daya ya dago sai rana ta fito. Ita raka'a ɗaya ɗin ta farko ta shiga kafin ranar ta fito, ta biyu kuma sai ta bayan rana ta fito, wanda bai ce ya riski sallar asuba. Saboda sallar asuba tana ƙarewa ne da hudowar rana, tana fara da hudowar alfijir na gaskiya, tana kuma ƙarewa da hudowar rana. Jinkirta sallar asuba har gari ya yi sha'a mazhaba ce ta Abu Hanifa, da cewa jumhur suna son a yi sallah a gama sallah gari bai yi haske da yawa ba, saboda hadisin da Aisha da take cewa muna gama sallah mu fito mata ba a gane su, saboda duhu. Mata da suka taho sallah ba a gane waccan wacce ce saboda cikin duhu ne. La yu'rafuna min ghalas, saboda duhu ba a gane su. Jumhur suna tafiya akan cewa a gaggauta sallar asuba, kada a bari gari ya yi sha, a gama sallar asuba a lokacin da ɗan duhu haka kaɗan. Amma a Hanaf suna ganin a yinkirta ta har gari ya yi haske, saboda hadisin da yake cewa asfiru bisumhi fa innahu azamu li ujurikum, wato ku kai asubahi ta yi haske, wato lokacin haske, domin wannan shi ya fi girma ga labanku. Inda jumhur suna fassara wannan da tsawon karatu, wato ka ɗauki karatu mai tsawo game da annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba yake karanta aya 60-100. To tsawon karatun har ya kai lokacin da za a gama sallar, to gari ya ɗan fara sha, ya ɗan fara haske. Amma ba wai a bari a fara yin ta ba har sai gari ya fara haske, ba haka hadisin yake nufi ba. Yadda su jumhur suka fahimci hadisin, suka ce ana nufin turul qira'ati fi subh, jaa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajr kana mashhuda, wa qira'ati salati al-fajr. To haka ana son dogon karatu, muna karanta daga aya 60-100. In aka ɗauki karatu ne, aka ɗauki wato karatu mai tsawo, to za ka cewa an fara da wuri, amma kuma kafin a gama gari ya ɗan yi sha. Suka ce haka hadisi yake, ni ba a zauna ba a fara sallah ba gari ya yi sha. Da suke tunanin abin nan, al-ahnaf su kaɗai suka saba akan wannan mas'ala. Don haka jinkirtawar ba shi ne daidai ba, a tayar da sallah da sauran hukumukun gari, ba wai gari ya yi sha ya waye ba.
1: Malam, mai wannan tambaya yake cewa a makon da ya gabata an yi bayani kan yin aiki biyu, ni aikin shift nake yi, idan na yi aiki kwana biyu ba zan koma ba sai bayan kwana huɗu, shin a waɗannan kwanaki huɗun da ba na aiki zan iya yin aikin daban?
0: To da ba, ya danganta da waɗanda suka baka aiki. Sun baka aiki ga kwanakin aikin ka a gunsu, ba za a ce haramun bane, kuma dan ka je kawo wani aiki a ba kwanakin aikin su ba. Dama abinda ake gudu ka ɗauki aiki biyu a kwanaki na aikin wasu, kwanakin aikin su ne ka zo ka shiga wani aiki, ka ce bari ka gama ma wannan ka je ka yi na waɗannan, wanda zai hana ka kyautata aikinka da muka yi magana a kansa. Saboda idan ka je ka haɗama ka ɗauko ayyuka da yawa ka ɗora kanka, to ƙoƙari kake kowa ka sallame shi, to garin ka sallami kowa kuma sai ka zanto ka yi wa kowa ba daidai ba. To shi yasa ake so ka tsaya akan aikin, da in ka tsaya akan sa za ka kyautata aikin nan, kada ka haɗa ayyuka da yawa akan ka a lokaci guda. Amma in ya zanto a wasu kwanaki su daman ba sa cikin kwanakin da suka ɗauke ka aiki a cikinsu, kaga dan ka je ka yi wani abu a cikinsu ba a ce ka aikata haram ba. Akwai ayyuka na gwamnati za ka ga yanzu kamar a wasu ƙasashe, ban san dokar aiki ta Najeriya ba, amma yanzu kamar a ƙasar Saudiya in kana ma'aikacin gwamnati to ba za ka zama ɗan kasuwa ba, ko za ka buɗe kasuwanci sai ka buɗe wani suna can daban, amma ba da sunanka kana ɗan kasuwa kana ma'aikacin gwamnati ba. To suna ganin wannan zai hana ka ka tsaya kan aikinka ka yi shi da kyau. Saboda haka in ka ga wani yana aikin gwamnati kuma yana da shago na provision da ake sai da kayan masarufi, za ka samu ba da sunan shi bane, ko sunan matarsa ne ko ɗansa ne, amma shi ba zai iya zuwa da wannan sunan ba, yana ma'aikacin gwamnati kuma ta bashi lasisin buɗe shagon provision, ba ta bashi ba. Saboda ma'aikacin gwamnati sai dai in zai ritaya daga wannan aikin sai ya zo ya tsaran kantinsa. Suna da wannan tsarin. To kaga idan ya zanto a bisa wannan tsarin aka ɗauke ka, amma za ka zama kana yawa a kamfani biyu aiki ba, kai ne aikin gwamnati, sannan kuma kana da wani private aiki da kake yi a wani guri. So a can duk ba zai yiwu ba, kana aikin gwamnati sannan kana wani aikin private, sai dai ka zaɓi ɗaya, ko kai na private ko kai na gwamnati. Amma ka haɗa biyu to suna ganin to za ka yi cuwa-cuwa. Wataƙila in kuma aiki iri ɗaya ne, wataƙila ka iya ɗaukan kayan gwamnati ka kai can waccan wajen private ɗin naka, ka je ka karkasa shi kamar da yadda zai ke faruwa wajenmu. Za ka ga cewa mutum yana wani aikin gwamnati exactly irin wannan aikin, kuma ya buɗe ɓangaren private a shi, sai ka ga cewa wasu kayayyakin da gwamnati ke saya a ma'aikatanta yana ɗaukowa ya kawo ma'aikatarsa, saboda shi yake aiki a can kuma nan nashi ne. Lokaci dokoki sukan hana wannan, saboda a samu sanity, a samu tsafta a cikin aikin, a samu tsafta a cikin aikin gwamnati, kai ma sana'ar ka ta zanto ya yi ta da tsafta.
1: Wannan tambaya malamin cewa take mace ta rasu a lokacin haihuwa amma jaririn bai fito ba

0: ta wacce ta mutu cikin haihuwa, ba dai take da shahadar wanda ya mutu a yaƙi ba, amma dai wani abu ne da yake sa zama daraja a gurinta da zai kuma rage mata wasu abubuwa da laifukanta a gurin Allah. Da ba wai sharaɗi ba ne da ta mutu a gurin haihuwa kuma a riƙa ce mata shahida. Garga kiranta da wannan suna ba lalle ba ne, amma dai ana mata kyakkyawan zaton cewa ta samu wannan lada na mutuwa cikin wannan yanayi na haihuwa.
1: Malam, me wannan tambaya cewa yake ni matashi ne mai shekara 25, shedan ya sa na yi zina da budurwa a cikin watan Ramadan da rana, yanzu na yi nadama kwarai kuma ina jin tsoron abin da na aikata. Menene zan yi domin Allah ya karɓi tubana?
0: Tuba ita ce na farko, kamar yadda kake ce ka yi nadama, shi ne matakin farko ka yi nadama akan abin da ka yi na saɓan Allah. Sannan kuma ka yi alkawari a tsakaninka da Allah irin wannan ba za su sake faruwa da kai ba. Na sa wa zuciyarka cewa ba za ka sake yin wani abu da irin wannan tsakaninka da Allah. Sannan kuma idan abin mutum yana cikinsa bai bari ba, to ya daina daga lokacin da ya ce ya tuba, ya watsar da wannan laifin ya ce ya bar shi kuma har abada. Wannan ita ce tuba. Idan mutum ya yi wannan to ya samu tuba a zahiri, kuma ya ci gaba da neman gafarar Ubangiji akan abubuwan da ya aikata na laifuka, sannan kuma har ila yau ya ci gaba da istighfari da kyautata aikinsa da yin kyawawan ayyuka don su zama masa makwafi akan abin da ya yi na sakaci. Sannan idan kamar yadda ya ce a cikin azumi ya yi zina da wata, to duk mutumin da ya tara da mace ko matarsa ce a cikin azumi da rana, akwai kafara a kansa. Akwai kafara a kansa ta azumin, wato azumin wata biyu. Zai yi azumin wata biyu kuma a jere. Idan ba zai iya ba ne, to zai ce da zai yanta bawa shi ne farko. Idan babu bawa, kamar yadda ake ciki ba wani wanda zai yi da ka kama shi ka ce shi bawa ne, ka ce ka yanta shi, to sai ya azumin wata biyu a jere. Idan ba shi da lafiyar da zai yi azumi, ko da tsufan da ba shi damar yi azumi a jere ba, sai ya ce da miskini 60. Wannan sai idan ba zai yi azumi ba. Amma idan zai yi azumi, bai da ikon ya ce bari ya ciyar da miskini 60, dole azumin zai yi na wata biyu a jere. Saboda haka kaga yadda kace kai matashi ne, za ka yi azumin kenan. Saboda haka sai ka yi azumin wannan kafaran na wannan ranar da ka karya, sai ka yi azumin wata biyu a jere ba tare da ka sha ba.
1: Mai wannan tambaya karamakallahu ya cewa yake shin akwai ingantaccen hadisi da yake nuna cewa baccin bayan sallar asuba ba shi da kyau ko kuma yana jawo talauci? Kuma shin ya fi kyau mutum ya yi baccin kafin asuba maimakon ya yi bayan sallar asuba?
0: Ba wani ingantaccen hadisi da ya hana bacci bayan asuba, ya ce ka yi bacci bayan asuba ka yi laifi ko ka aikata haramun ko za ka jawo kanka wata musiba. Wani hadisi da zai danganta shi da irin wannan ba hadisi ne ingantacce ba. Kamar hadisin da aka rawaito daga Usman cewa barcin bayan asuba yana hana arziki ko yana rage yana tauye arziki, hadisi ne da bai inganta ba. Saboda haka babu wani ingantaccen hadisi da ya hana. To amma kuma rashin yin barci bayan asuba shi ya fi dacewa, shi ne afdalu, shi ne abin da ya fi dacewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar mutumin da ya sallar asuba ya zauna inda ya salla ma ya ta tasbihi, yana istighfari ko yana karatun Qur'ani har rana ta hudu, sannan ya tashi ya yi sallar abin nan, ya yi sallar shuruq ko salatul ishraq. Aka ce ga ladan da zai samu babba ba kamar ya je aikin umara. To kaga shi rashin baccin shi ne ya fi falala. Rashin baccin shi ne ya falala. Haka sahabbai suka kasa har lokacin da rana za ta hudu, sannan su yi sallar walaha, sannan su koma su abin nan. Saboda haka shi baccin safiyar ba zai da ya zara ga cikin sahabbai kamar Abdullahi bin Zubair a Sayyidina Umar ya kasance yana hana wannan, yana hana mutane su rika komawa bacci bayan asuba, yana hana su. saboda mai saboda sabbako yana daga cikin abin da yake da albarka a cikin komai. Idan kai dan kasuwa ne kai sabbako wajen fita kasuwancinka, idan wani aiki ne a tare da kai ka tashi da sassafe ka yi shi, yana sa albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma barik bi ummati fi bukuriha, ya Allah ka yi wa al'umma ta albarka a cikin sabbakonta. Mutum ya koma bacci ka ga babu maganar sabbako a tare da shi, shi yasa za ka ga magabata sukan nuna rashin goyon bayan su akan yin bacci bayan asuba, kamar yadda muka ce sayyidina Umar yana hana wannan ba dan koma saboda a samu wacin albarkar. Amma da mutum zai yi koma ba za a ce ya aikata haramun ba, ka a ce mutum ya aikata haramun dan ya yi bacci bayan asuba. Haka nan bacci bayan la'asar shi ma akwai hadisi amma ba mai inganci ba, akwai hadisin da bai inganta ba, cewa duk wanda ya abin nan ya yi bacci bayan asuba bayan al'asar, man nama ba'da al'asri fa usiba fi aqlihi fala yulmana illa nafsuhu, cewa duk wani wanda ya yi bacci bayan la'asar wani abu na tabin hankali ya same shi to kai zargi kowa sai kansa. Wannan hadisin bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka mutum zai yi baccinsa in yana bukata, inda yake cewa fala adu shay'an yanfa'uni li hadith Lays ibn Abi Sulaym. Lays ibn Abi Sulaym yana da cikin wanda suka rawaito hadisin, shi kuma yana da rauni, ya kan ce ni ba zan bar abin da zai amfani ni ba saboda hadisin Abu Sulaym. Lays ibn Abi Sulaym ya rawaito hadisi, bar abin da zai amfani ni saboda hadisin, saboda shi yana da rauni a hadisi, saboda haka hadisi ne mai rauni. Ba ka ba wani lokaci da aka haramta aka hana maka bacci, abin da aka karhanta shi ne bacci kafin sallar isha'i, duk kwanta bacci ba kai sallar isha'i, saboda wannan zai iya sawa baccinka ya zarce har zuwa asuba ka ga sallar isha'i kuma ka rasa yinta a lokacin, shi yasa aka karhanta aka hana yin bacci a wannan lokacin.
1: To malami, wannan tambaya tana da alaka da tambayar da ka amsa yanzu, za mu karanta domin mai tambayar ya ji an karanta tambayarsa. Ya ce wai akwai wani lokaci da musulunci hana yin bacci?
0: To cikin bayanin da muka yi zai ji cewa babu wani lokaci da aka ce kakka yi bacci sai kamar kafin sallar isha'i, wanda an ce kakka yi bacci kafin isha'i domin gudun kada ka rasa sallar isha'i a lokacinta, domin kana iya bacci baccin ya zarce har zuwa asuba kaga ka rasa isha'i a lokacinta.
1: To malami, wannan tambaya kuma cewa yake ina neman ƙarin bayani game da ingancin sallah idan ba a daidaita sahu ba. A masallacin da muke yin sallah a ƙasar Mali, mutane ba sa kula da daidaita sahu, kuma idan aka haɗa ƙafarka da na wanda yake kusa da kai sai ya ja tasa gefe. Shin sallar jami'in tana nan da ingancinta?
0: Haɗa sahu a sallah wajibi ne. Haɗa sahu a sallah wajibi ne, wannan shine abin da nusus suke nunawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusawwunu suhufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum, ko dai ku hada sahunku wallahi ko dai ku hada sahunku ko Allah ya sassaba tsakanin zukatanku. Wato ya zanto Allah subhanahu wataala ya sanya rashin fahimtar juna a tsakaninku da fadace-fadace da rigingimu, daga ba zai yi wadan kabar mustahabbi, Allah ya jarabe ka da wannan bala'i har ka zanto kana fada dan uwanka kana kin sai na kin ka saboda kabar musabbi. Wani alama ce da take nuna cewa sada sahu wajibi ne. Sayyidina Umar yana da ɗan kwagiransa da yake yawo tsakankanin sahu aka yi iqama, yana bi duk wanda ya ga ya banƙaro ya shigo ko ya ja ya buge shi da ɗan kwagiran nan dan ya daidaita sahunsa. Yake nuna maka sada sahu yana da muhimmanci. Hadisin Anas da yake cewa mun kasance a sahu, ɗayanmu yana haɗa digensa da digin ɗan uwansa da kafaɗa ɗan uwansa. To haka dai hadisai da yawa sun zo akan haɗa sahu. Suyuti yana da risala akan haɗa sahu, sunanta basmul kaffi fi taswiyati as-saffi, ya yi ta don ya tattara hadisai da suka zo akan haɗa sahu. Don haka haɗa sahu babban abu ne da yake da muhimmanci, yake samar da nutsuwa a cikin sallah, kuma yake hana shaidan samun kafar da zai shiga tsakanin masallata har ya ringa musu wasu wasi, kuma da hadisi ya nuna. sannan kuma yakan kawar da yakan samar da fahimtar juna daga masallatan su kansu idan ya zato akwai hada sahu. Saboda rashin hada sahu ne fi ne a sallah sai da gangan mutum ya ƙi hada sahu da ɗan uwansa ko saboda yana ƙyamarsa ko saboda yana jin kamar ya takura shi ko ya matse shi ko ya abin nan. Ba a ce a mammatsa juna ba a tattakuru amma dai ya zanto akwai hada sahu ɗin. Sahu da sahu wato kafa da kafa sun haɗu. Ba faɗa da kafaɗa sun daidaita. Wannan shi ne abin da ake buƙata. Wannan shi ba sharaɗi ba ne da ingancin sallah. Shi haɗa sahu ba sharaɗi ba ne da in bai samu ba sallah ba ta samu ba. A'a. Sallah tana nan ta yi ko da ba ku haɗa sahu ba. Ko da kun bar kafa tsakanin sahu mutum da mutum an bar kafa ba za a ce sallar ba ta yi ba. Amma kuma an saba wa Allah, an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya umarni da a haɗa sahu.
1: To malami wannan tambaya kuma yake cewa shin ya halatta mutum ya sanya wa ɗansa suna Ahmad sannan ya masa alkunya da Abul Qasim?
0: Babu wani abu. Za ka iya sa masa Ahmad kuma ka yi masa alkunya da ko shi ya yi alkunya da Abul Qasim. Shi ma ya haifi ɗa ya sa masa Abul Qasim ya kuma riƙa ce masa Abul Qasim. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sa sunansa kuma ya alkunya irin tashi. Daga baya an samu waɗanda cikin sahabbai suke da alkunya irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ko suke da suna irin nashi. Saboda abinda ya jawo aka hana a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ne gudun ka a samu ruɗani. Domin ana kira Annabi sallallahu alaihi wasallama da sunansa ana kira shi da alkunyarsa aka ce ya Abul Qasim ko ya Muhammad. To ya zanto an kirawo mutum wani can da wannan alkunyar da sunan ya Muhammad Abul Qasim Annabi wai ce ba da kai nake ba kaga akwai rashin ladabi ko ya faɗi wata mummunar magana ga Annabi zaune ya faɗi sunan mai alkunya Annabi ya faɗi kaga wanda ba su gane da wa yake ba sai a fara kawo ko da ma'aiki shi ba ya shiga damuwa. Amma bayan ya koma ga Allah duk wannan mahzura ɗin sun tafi.
1: Tumalan da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka anan muka kawo ƙarshen shirin na fatuwar rahma na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma ta kan adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Nijan Limon OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: ولهديناهم صراطا مستقيما.
1: Daga nan farin cikin al'umma Rahma Radio mita 97.3 Zanguna FM aka saurari maimaicin shirin Fatawar Rahma wanda yazo muku daga sashen shirye-shirye na wannan gida mai albarka da fatan Allah ya amfanar da mu daga abin da muka ji daga bakin mallam sai a tara wani makon wato ranar Asabar kenan da misalin karfe 8 na safe muna tafa da wani sabon shirin na Fatawar Rahma agogon mu ke nuni da karfe 4 sura mintuna 6 da misalin karfe 4 zamu leƙa sashen labarai da al'amuran yau da kullum na wannan gida domin ka muku labarai cikin harshen turanci mai taken Rama Comprehensive News da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma.

0: abinda ishi ke muku duhu da kuke neman ƙarin haske ko tambaya ga likita akan abinda ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuke amfani da lambar waya ta 08026625555, wato 08026625555 ita ce lambar da za ku iya amfani da ita domin aiko da saƙo na karta kwana, wato SMS, text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media kenan, WhatsApp, da za ku iya turo da ko dai rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a taƙaice kenan domin ku ji amsar abin da ya shige muku duhu. Amma gabanin mu dawo kashi na biyu na cikin shirin da za mu waye ku, bari mu koma ga dakta domin ya ɗora mana a bayanin da ya faru mana kan wannan larura ta PCMS.
1: To ga waɗanda suke bibiyar mu, mun gabatar muku bayanin

nasi madara jikin yake kuma me wannan ke haifarwa tare da maganganun yadda muke bayani cewa an canza wata suna zuwa PMOS na maimakon PCOS. To a yau kamar da muke alƙawari cikin yadda Allah zai magana ne a kan ya masirin wannan lalura sukan samu kansu. Babban abin da yawanci masu wannan lalura sukan kuka da shi shi ne rashin daidaituwar al'ada, ko kuma ma'ana kiwo al'ada su zama ba daidai yake ba. Ba wai al'ada ce za ta yi wasu a'a in take yi musu wasu ba a'a ba za ma ta zo ba sai bayan wani lokaci mai tsawo. Irinsu shi ne za ka ji sun ce ba sa yin al'ada sai bayan ko wata biyu ko bayan wata uku, ko kuma wasu ka ji sun ce sau ɗaya suke a shekara. A kamar da muka faɗa makon da ya gabata duk mace ba za ta yi al'ada sau takwas a cikin kowatannin 12 ba, to ma'ana akwai matsala kenan. Domin ma'ana kiwon al'adata yana tsayi fiye da yanda ya kamata. To yawanci haka sukan zo, sannan daga cikin matsalolin da sukan zo da su shi ne matsalar gashi ya zama yana fito musu a inda ya kamata ce namiji yake fitowa, wanda shi ma wani babban da ya gabata wata tunanin ya bayani dalilin da ya sa hakan shi ne kasancewar suna da ana ƙari na wani sinadari da ake ce masa testosterone wanda shi fi yawa a cikin maza da dangoginsa, wannan shi yake sawa suke samun irin wannan gashi ya dinga fito musu a gashin baki ko gemu ko gashi a kirji ko gashi a

sannan yana daga cikin abin da suka zo da shi ko suka koka da shi shi ne yawan samun kasu a irin wuraren da zaka yi to sai zama da cewar suna yawan mana da alaka da wancan sun magana na testosterone da dangoginsa wanda yake yin yawa a jikinsu haka zalika sukan wasu daga cikinsu sukan zo da matsalar kamar yawan samun kansu cikin damuwa haka da yawa a wasu lokutan muka sai kaga wasu magunguna kamar irin na damuwa wannan matsalar ce ta damuwa shi kuma ba wani abu ne yawanci damuwa ka samu kansu ko kuma a wasu lokutan tasirin hargitsewar sinadarai yakan sa su nuna lokacin kamar kansu ma'ana suna kaga kamar mutum ya shiga cikin wani yanayi na an masa wani abu na rashin jin daɗi amman su kansu wani lokacin kamar da sanda muke magana a kan masu neman hutun katina muke magana cewa wani lokacin ana zaune da su sai a zama masu lafiya yau yanayi ya canja to wani abu da kuma suka zo da shi shi ne a wasu lokutan suka zo da duk da cewa ba su al'ada ko da shi to kuma in al'ada ta zo sai su daɗe suna zub da jini. Sau da wasu za ka ga su rashin yin al'ada ba shi ya dame su ba a yi wata da watanni duk ba shi ya dame su ba amma san da al'ada ta zo to sai kuma ka ji an ce an yi sati biyu sati uku ana zub da jini jini bai tsaya ba a wasu lokutan yawanci zub da jini nan za ka ga ba wai lokaci zai ta zuba ba ne abin nan sai sun fara al'adar kamar al'adar kwana biyu ku ta yi kamar ta ɗauke sai kuma su ga sabon jini ya dawo wannan kuma kamar yadda muka yi magana makon da ya gabata cewar fatar nan ta cikin mahaifa da take zuba ne ba wanda a lafiyayyiyar al'ada takan zuba ne

0: kamar kutunkucin da misali abin da zan ce za ka ja ya ana cewa aisha sha kafa shi to kamar haka ne to ba ma wani wani aisha na sha kafa shi mutu irin waɗannan sinadaran ne yawanci suke sha to sai ka ja ana cewa wance ni dama da ba ta da aure ta aure sai a ɗauka a ai
1: kwanciyar hankali
0: wani ina gidan aure ce ko kwanciyar hankali gidan aure ce to sukan yi kiba nan da nan mai yawa tunda ba su tara kitse jikinsu to shi ma suka yi da irin wannan matsala. To bayan duk wannan domin wannan duk muna faɗa ne a matsayin mataki na farko to kuwa ɗaya babban matsalan shi ne wannan da ma duk sun kawo da kai akan wannan to lokacin kun samun juna biyu ya kai kwata-kwata wai masu larurar PCOS ba sa samun juna biyu ba ne amma samun juna biyu yana wahala kuma wannan a bayyane yake kamar yadda muka yi bayani makon da ya gabata tunda ba a fidda ƙwai ba to ka gani za a ƙyanƙye shi ba abin da za a ƙyanƙye shi to shi sa samun juna biyu ya kai musu wahala to tunda mun ji wannan nan.
1: Amma ba za a ce kurum gaba ɗaya samun juna matsala.
0: Aka ci idan aka tara abin kamar wasu fuskantar doguwar matsala cikin yadda Allah sai ga kuma sun samu.
1: Irin abin ga wata idan.
0: Sannan kuma misali ka ga rashin lafiya idan aka san me ya jawo larura an kusan an yi rabin maganinta. Za a ga wasu cikin yadda Allah idan aka bi matakan da nan gaba za mu bayani sai ga kuma sun samu juna biyu. Ma'ana dai a kankin kansu ne samun juna biyu wani lokaci ne kan ɗanyi musu wahala saboda wannan matsalar ta ce to ai ba su fidda ƙwan ba balantana a ƙyanƙyashe shi kuma ba ga wasu koda sun samu cikin sai ga suna samun matsalar yawan yin ɓari.
1: Suna da mashi.
0: Ɓari da gaske saboda kuma yana da tasiri yana da alaƙa da wannan dai har kitsewar sinadaran. To tunda mun ji duk waɗannan abubuwa da suka damu masu irin wannan larura sai mu ga to kuma ta yaya akan tantance a gani domin wasu daga cikin abubuwan da muka faɗa suna iya faruwa da masu wasu larurorin da ba misali ko ka tuna san da muka magana a kan rashin samun juna biyu magana a kan matsalar ta hyperprolactinemia ma'ana yanayin da zai zama na sinadar na prolactin mai yawa a jiki wanda yawansa a jiki kuma sai ya hana fitar da sinadaran da su ba suke taimakawa wajen girman kwakwai to ita ma wani lokacin da ka zo da irin wannan nau'in bambancin kawai shi ne kaɗai ma'ana zubo ba za ka gamsu yanci da irin wannan gashin baki da wayi ba amma kuma su ma wasu sai gaba su al'ada. To don a tantance da kuma sauran lambobi wanda ina ga in muka koma muka ce da sai mun faɗi su kuma kamar zama bar maudu'in da nake amma akwai sauran lambobi da suke kamanceceniya
1: da
0: ita wannan larurar. To don a tantance shi sa yawanci za a ga idan an zo asibiti muka yi gwaji. Larurar PCOS ba a cewa kawai an je an yi hoton scanning hansali da kamar da na faɗa makon da ya gabata ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka sauya mata suna shi ne yayin da shi wancan sunan ya fi nuna cewar akwai wannan ma'ana kamar kumburi ko kuma ƙurajen da suke ma'ana na wannan kwakwan da suke ƙoƙarin girma a jikin shekakkun to a kasar mata da suke da larurar PCOS wasu ba su da wannan shi ma kuma wannan ɗin ba kowane kuma wajen mai sukarin nema da an je za a iya ganowa a ce a akwai wannan matsalar ba sai ƙwararru a fannin sukarin ɗin su ne suka iya ma wani lokacin ganowa su ce a jikin ma'ana shekakkun an ga akwai irin waɗannan kwakwan da suke shirin girma wanda kuma har aka suka iya tantance adadin su da yadda za a gane cewa wannan adadin ya wuce na a ce na lafiyayyen mace ne wanda suke kokarin girma misali to wannan ya sa shi ya sa za a ga aka yi gwaji na jini na tantance su sinadaran a jiki wanda kuma daga wannan gwajin aka iya gane har gitsewar sinadaran daga wannan gwajin aka iya gane misali idan sinadarin da ya rinjaya wanda bai kamata ya rinjaya ba sinadarin estrogen shi ne wanda kwakwayen da suke girma suke samarwa to za ka ga sinadarin estrogen suna da shi da yawa a jikinsu amma sinadarin da ya kamata a gani idan a sauko yake samarwa a ga ya yi karanci wani ma yana yi yana fidda kwai daga wannan dalilin ba ne sannan ku wancan sinadarin da ne magana na wanda ya fi yawa a kan gana yawa sannan kuma daga cikin gwajin da aka yi shi ne da shi wancan sinadarin na prolactin kamar yadda na faɗa saboda wasu su suka zo da wannan sinadarin ko da ba su zo da misali su dinga ganin ruwa na fita daga babansu ba amma kuma suna zuwa da shi a taron ciwo ya yi yawa a jikinsu wannan mukan yi amfani da wannan wajen tantancewa tunda ba likitanci muke koyawa ba

0: amma dai na faɗe su ne saboda a dinga ganewa wani lokacin wasu sai su ce kawai an yi musu hoton sikanin an ce kanin suke a ba hoton sikanin ne kaɗai ba akwai buƙatar tantance su sinadaran a san cewar daidai suke ko ba daidai suke ba kuma in ba daidai suke ba yaya hargitsiyar tasu take yadda zai zama na an san me ya kamata a yi wajen tunkarar warware matsalar. To wannan gwaje-gwajen bayan an yi an tabbatar da matsalar to kuma game da yadda za a lura da mai larurar to a nan kuma ya danganta da ita mai larurar mai buƙatar haihuwa ce ko mara buƙatar haihuwa ce.
1: Ana yin wannan
0: wasu da yawa in an faɗi wannan za su ji abin bambara ko ya ce a zuwa ko wata mara buƙatar haihuwa abin da muke nufi a nan yanzu budurwa ai kaga ba batun da ba ta aure ba kaga ai ba batun ta ce ita yanzu damuwar ta haihuwa ce to amma wacce take da aure kaga ita a lokacin damuwar ta shi ne za ta yi ta samu ciki abin da yasa akan bambance wannan saboda yanda za a lura da su din ya sha bamba. Ita wacce misali tana buƙatar haihuwa banda batun daidaituwar al'ada to kuma tana son ta ga ta samu juna biyu ita kuma wacce take misali budurwa ce kaga ita damuwar ta ya za a al'adar ta daidai

0: alguna que mencionas acá. Ah, wata kuma za ta zaɓi cura ni gaskiya na san nuna ganin al'ada ta duwata. Mun ka san musamman a 'yan mata ko irin 'yan makaranta a ce baki al'ada wajen ka san shi ma wani abu ne kuma na sirri ne da su. Wata za ta zaɓi haka musamman mun fi ganin haka a irin waɗanda kamar suke zaune a makaranta ma'ana kamar suna kwana ne a makaranta yau wasu ko ito muna iya kiran saboda amma wasu kuma ko da irin manyan makarantu saboda ai suna ganin sauran abokanan zaman su ce ba su al'ada zai zama musu kuma a kankin kan nasu ba za su ce su sun fi son su ringa ganin al'adun su to idan da za a lura da su da to mata ta ce a ita ba komai wanda ba sai an mata magani ba na yawa shi yanda ake lura da ma da su suke da larurar wanda su ba su da aure maganar dai ita ce ya zaya daidaita al'ada to wasu idan aka yi musu cikakken bayanin cewar to idan kina son a daidaita al'ada nan sai an dora ki kan magani maganin nan kuma sai kin sha kullum kuma za ki ci gaba da shan a wasu lokutan mukan sa su akan magani na tsawon wani lokaci sai a ɗan tsaya a gani domin ne shi maganin da aka dora sa kai sai ya zama kamar yana sake saita yanda ma'ana shekakkunsu take tafi da dukkanin ma'ana take sarrafa yadda girman kwakwo yake kuma har zuwa girman sa har zuwa fidda shi to a wasu lokutan kamar an sake saita ita shekakkun ne wasu sai daga idan suka yi amfani da magani misali kamar wata uku idan suka tsaya sai ga al'adar su ta dawo tana yi daidai amma kuma wasu daga baya sai a sake komawa a gidan jiya to idan wata aka yi mata duk wannan bayanin ko wani abu kawai haka cewar to amma shi lallai sai ta rinka shan magani to wata sai ta zaɓi cewa in ta zauna ba ta sha magani ba inda ita ba wani abu ba ta buƙatar shan magani ma'ana za ta ci gaba da yin al'ada ta yanda take yi ta zo wani lokacin bayan wata kaza ta zo wani lokacin sai bayan wata kaza saboda haka waɗannan su ba wani abu da za a yi musu illa sai a ci gaba da bibiyar su kuma akan ba su shawarar muhimmancin zuwa kafin aure.
1: Zuwa asibiti
0: yawwa kafin aure ba hikimar wannan shi ko shi ne saboda a yi ƙoƙarin ganin cewar al'amura sun fara daidaita ta ɓangaren shirin yiwuwar su samu juna biyu to ga wacce ba ta buƙatar komai kenan ga wacce ba ka ƙyale ta ta ci gaba a yanda take kuma wannan ba matsala ba ne don ka ƙyale ta ta ci gaba da a yanda take ga wacce kuma ta ce a ita lallai tana son
1: to kuma in aka bar ta a hakan duk da watakila sukan ɗan ɗauki wasu lokutan ko watanni ba ta yi al'adar ba za ta iya samun juna biyu.
0: Masani shi ne yayin sai na ce to za a ci gaba da bibiyar ta misali a dinga ba ta dogon lokaci na dawowa asibiti saboda a wasu ai za ka ga idan sun dawo asibiti ma za su zo kuma da matsala kaza wanda watakila nan za a wayar musu da kai to shi ma yana daga cikin yanayin irin wannan larura. Ko kuma za su zo da wata matsala da za a fahimci cewa a wannan baya cikin irin wannan larurar ya kamata a ɗauki mataki shi ne na ce to sai kuma lokacin kafin su yi aure ya kamata su zo asibiti wanda za a ji dalilin da ya sa za su zo asibitin kafin aure idan mun je batun waɗanda misali suke buƙatar samun juna biyu to su ita wacce ita kuma take buƙatar lallai ta dinga ganin al'ada to yawanci irin wannan su ne wanda ya danganta da gwajin me ya nuna. A wasu lokutan wasu za ka ga gwajinsu ya nuna cewa wannan sinadari na folate ya yi yawa sosai. To ƙoƙarin ba su maganin da zai saita wannan sinadarin na folate to sai ka ga al'adar su ta dawo. To ma'ana ka ga kenan tasirin wajen sinadarin ba ma shi ya daɗa jawa ba sa yin ma al'adar kwata-kwata. To ɗora su a kan maganin da zai daidaita wannan sai al'adar su ta dawo. Sannan wasu za ka ga bayan wannan sai ka ɗora su a kan maganin da zai taimaka musu su dinga yin al'ada kowane wata. To amma da wacce take buƙatar ta dinga ganin al'ada duk wata da wacce ma ta ce ita ce zamanta akwai hanya ɗaya su ko da aka yi amfani da ita gare su wacce in aka dace hanyar al'adar su takan saito shi ne idan suna da ƙiba to su rage aƙalla kashi 5 zuwa 10 na ƙibarsu misali in tana nauyin kilogram 100 wata idan ta rage ta dawo 90 sai zuwa al'ada ta tada daidai ko in tana 90 ta rage misali a ce ta dawo kamar 80 ko 80 da 5 misali sai ga al'ada ta daidaidai shi kuma abin da yasa yawanci wannan yakan tasirantu saboda idan kibar ta yawa tana hana jiki sansanin wannan sinadari da ake ce masa insulin to shi kuma rashin sansanin sinadarin insulin sai ya zama hanta ba za ta samar da wani sinadari da yake rage wancan sinadarin da ya fi yawa a maza ba
1: testosterone
0: yawa na testosterone da dangoginsa to wannan sai ya daɗa ta'azzara abu to amma idan suka rage kibar to sai ya zama jikinsu zai iya sansanin wannan sinadarin na insulin wannan sai ya sa kuma hanta ta samar da wancan sinadarin wanda shi kuma aikinsa shi ne tsanin wancan sinadarin na testosterone da dangoginsa da yawa wannan sai ya sa kaga kawai sai su kuma al'adar su ta daidai ma'ana suna ci gaba da fidda ko kuma suna iya yin al'ada to idan kuma muka zo ga wacce ita kuma tana son ta samu juna biyu kuma ga shi ba ta yin al'ada ta kowane wata to ita a nan kana da abu guda biyu da za ka yi na farko kana buƙatar farko ta yi al'adar sannan kuma sai ka ɗora ta kan maganin da zai taimaka wajen ta fidda ƙwai tunda in ka tuna a shimfiɗar da muka yi aminci ranar da mace ta fara jinin ta na farko ranar da ake zaɓa ƙwaƙwayen to ita nata jinin ba lafiyayyen jini ba ne kaga ba magana wani zaɓen ƙwai saboda haka ba a wani zaɓen ƙwai da wanda ta ga wannan jinin nata da wataƙila zai ta daɗe tana yi to ba wani zaɓen ƙwai da ake yi to hikimar shi a nan shi ne to tunda haka ne ba zaɓen ƙwai to sai ka ba da maganin da zai taimaka wajen zaɓar ƙwaƙwayen kuma da taimaka musu wajen su girma to shi ne a nan sai ka daidaici tsarin yadda kewayewa al'adar yake tunda mun ce ai rashin fidda ƙwallon da samar da wancan ƙwansan da zai samar da sinadarin da za a samar da wannan sinadarin na progesterone shi ne abin da ya sa ɗin ba za a ga yanayin al'adar ba to shi ne sai a ba su sinadarin ma'ana sai a ba su magani a yanayi kamar na sinadarin da zai taimaka wajen duk wancan abin da muka faɗa yana faruwa a cikin mahaifa ya faru ma'ana na gyara cikin mahaifa da sauransu to ma ka ɗora su a kan wannan sinadarin to sai ka ga abin da zai biyo baya sai su yi jini to da zarar sun yi jini kamar yadda wancan suke lafiyayyen jini za a ce mata in kin fara jini lokaci kaza fara magani kaza to sai a ba su maganin da zai taimaka musu wajen fidda ƙwai to a wasu ciki da Allah za ka ga idan aka fara a hakan nan da nan sai su a dace din sai su fidda ƙwai kuma sai su samu ciki to yawanci su waɗanda suke buƙatar haihuwa irin wannan hanyar akan bi musu su ma kuma waɗanda suke buƙatar haihuwa idan suna da ƙiba wancan abin da na faɗa na cewa rage ƙibar yana taimaka musu sosai domin ita hanyar rage ƙiba ba ta buƙatar sai ka ba da magani to su ma wasu inda za su rage ƙiba wasu suka rage ƙiba sai ka ga al'adar su ta dawo kuma sai ka ga sun suna samun
1: wani wataƙila da ya ɗan canja yanayin abinci ko kuma yanayin rayuwarsa ko ƴan motsa jiki haka
0: yawanci rage kimar akan ba su shawarar batun motsa jiki kuma daidaita abincinsu to amma a wasu lokutan wasu sai ka haɗa su da cibiyoyi ko kuma sashi wanda suke lura da cimaka banda ma'ana motsa jikin ta yanda za a faɗi ga abin da ake burin a cimma ma'ana ga abin da ake burin a rage to in ka tura musu su kuma to a nan su za su ba su shawarar ga irin yanayin yadda cin abincin su ya kamata ya kasance a wasu lokutan har su rubuta musu irin abubuwan da ya kamata su rinƙa amfani da shi saboda ai kibar ba rage kiba ake so a ita irin da an ga wani a ce wancan ba lafiya ba ko wani ko zabjewa ba kamar da muka faɗa ko da kashi goma ne daga cikin ɗaya kaga yanzu wacce take kilo 90

0: Hivo 3-in-1 Gary Mix me seke karuwa koi kaji dadin ka Hivo Gary Mix
1: Adam ta dawo tamani wai mun san da ban da ba fahimta
2: da sun ba ta abin da suke tsoro ba a ce mata a cikin yanayi
1: to shi
2: kuma ta samu wata matsala
1: jiwon su to saboda haka wannan su ga wadanda suke bukatar wa'in wannan hanya ake bi shi yasa ba ga wani lokacin da wani ayyukan ba na kan yi ba mu ke ne zaka ji an ce gashi zaka ji wata ta faɗi zahiri duk wadannan alamomin da muka faɗa ko kuma wasu daga cikin su amma sai ka ji an ce ai an ci ta ji an yi mata hoton su kan an ce mata tana da PID shi ya hana ta samun ciki to kaga ko hanyar wa dauko ba saboda haka wannan shine a takaici hanyoyin da mukan bi wajen lura da masu irin wannan larura to amma akwai wani bangare ɗaya wanda ina ga za mu sa shi a mala sai ana kai mako na gaba shine ya kamata mu fito da matsaloli da masu larurar PCOS suke fuskanta na zamantakewa akwai matsaloli na zamantakewa da yawa da sukan fuskanta sannan kuma mu fito da matsaloli da sukan fuskanta ko kuma matsalolin da larurar ta kan jawo na dogon zango ina ga wannan sai mu bashi sai Allah kai mako na gaba sai mu kula da ganin da fata wallahi sai mu dace
2: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan rahma talabijin rahma radio wanda a wannan mako Dr. Mahmud Kawu magashi kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano ya kora mana maudu'in da muka faro makon da ya gabata dangane da larurar PCOMS a wannan mako kun ji yadda ake ganin alamomin da kuma irin waɗansu daga cikin rabe-rabenta lokaci ne da za mu dawo gare ku domin shiga kashi na biyu domin ɗaukar saƙonninku da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuke turo da saƙon SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a WhatsApp akan lambar waya ta 0826-62-55555 za ku iya turo da rubutaccen saƙo a WhatsApp ɗin ko kuma saƙo na murya amma dai duka a takaice bari mu fara da saƙon farko da ke cewa assalamu alaikum ni tambaya ta ita ce dakta sanyi ne ya sa na ɓari yanzu kuma na samu sauƙi daman sai da na yi wata tara na samu cikin ban kuma samu ba wata shida
1: to kamar wannan duk bayani ta yi babu tambayar a ciki domin ta ce wata sai da ta yi wata tara wata kuma samu sai wata shida mata na Allah ya sa an tabbatar da cewa abin da kike tunani shi ne abin da ya jawo ɓari kuma shi ne ya tsinda kin samu sauƙi ki na to ki ya da Allah sai ya fata Allah ubangiji ya baki wani ban san mene ne tambayar ta ce
2: ba ta fito da ita ne ba
1: ta ce ba ta kuma samu sai ya samu ba alaki nan ka ga ba abu haka kenan yanzu ma tana da ciki to in kina da shi sai ki kula da yi
2: da ta gina ko tana sa ta ji wancan ciwon sanyin da ta fara ambata ciwon
1: shi ne ji fata na Allah sai din tabbas ciwon sanyin shi ya jawo ɓari ba wai mun ce ciwon sanyi ba ya jawo ba san da muke magana akan rabarabin ciwon sanyi ko da muke faɗa wanda muke ce sukan jawo ɓari akwai wanda sukan jawo haihuwar ɗa ba ku yi akwai wanda sukan jawo fashewar kwaya tun kafin lokacin haihuwa ina iyaka sai ki kula ko wata shida ga wata ce kina zuwa awo sannan kuma idan kin ji wata matsala to sai ki ma zaki bayani ta yadda zai zama ciwon ba a sake mana ta abin da ya fara baya ba
2: duk wannan ciwon take yi dakta dan Allah ina da ciki sati 17 amma idan na zo zan yi fitsari na kan ji cikin ya kulle yana motsi ha gode
1: ito ai dani a jiki wannan kin ga yaji fitsari kuma ya danganta ba musamman in kina da jiki kin takure cikin
2: da yana da ta ila da irin tsugunan
1: yawa to shine shi yasa ai zaka ga wasu idan ciki ne nisa idan misali ban dakin su irin ne wannan tsugunan ne ba ga ko fitsari wasu sun je sai dai siya tsaye wani su sai su wanke jikin su saboda ba su yi tsugunawa ba
2: saboda girma
1: sai da tokare kuma ta wani bangaren na kan yadda da abu na saboda in suka matsa suka ce sai sun tsuguna din wasu daga nan faya tana iya fashewa domin za su takure cikin
2: daga fitsari
1: kwarai da gaske ai da yawa irin waɗanda za su ce don sun je fitsari ne sai ba ta fashe musamman irin wanda a ce cikin ko yana da girma ko suna da jiki ko kuma irin a ce cikin tagwaye ne saboda girman su to aka ce sai an yi wannan tsubunan can kasa an takure shi bare irin da wannan baban dakin irin na zamani wanda yawa amma irin wannan na tsubunan ne to takure cikin wannan mutum ne kan zai musu matsala sosai shi sai su za ka ji sai su ce ai zani ma sun shiga CBC ya tsaye sai su kwararwa saboda haka ki gane kin takure ciki ne dole kin ci sati 17 to kin takure ciki wata gina kina da jiki kuma ya riga ya fara motsi to dole zaki ji yana motsawa tunda kin matse ciki ne idan da cewa kika ci misali kina jin ciwo yayin fita fitsari to wannan sai mutum yake maka ki gangara asibiti ki maka ji asibiti domin wannan babban matsala ce domin zaki ji jama'a ya kirasa cikin ma
2: ita kuma nan cewa take yi doctor na haihu yar barai yau kwana 56 amma har yanzu yana zuba
1: to Allah ubangiji ya mayar miki da alkhairi amma ki gane ruwan mama dan ya zuba yanzu ba abinda zaki korafi bane in da tara bibiyan za ta ji ai muna gaya wa waɗanda suke cewa suna ganin ruwa yana fita daga wannan su cewa matuƙar ba ta haihu ba watanni 12 baya in ta gano mama wannan shi ne matsala ma'ana abinda nufi so nuna nan daga nan har yake kai kusan wata 12 idan kina zuwa da mama ba mamaki bane duk da cewa ki ba shayarwa kike ba tunda ku ba shayarwa kike ba akwai yiwuwar zai motsi ya janye to amma kwanakin da kika faɗa yanzu yayi wuri sosai ki korafin ciwon din mai isa bai tabbata tunda kin samu ciki a ƙasa da wata 12 har ma kika haihu ina iya kayar da ta kuma to shi yasa din ake so idan mace ta haifi ɗa bare yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a kula da shi a kula da ma'ana yanayin ruwan mama ko kuma yanayin zubar ruwan mama shi ne abin da muke ce masa breast care a likitanci ma'ana sai an lura da batun maman ta domin idan aka kyale to wata sai ta daɗe tana ta fidda ruwan mama ya ake a lura da wannan shi ne akan ba su shawarwari na abubuwan da ya kamata su yi wasu in abin ne citra to har aka kai ga ba su magani kamar yanzu ita ta ce wajen kwana 50 da wani abu inda tana ganin wannan ya dame ta sosai kuma yana zuba sosai tana iya zuwa asibiti ana ba ta maganin da zai tsaya amma daga cikin abubuwan da aka yi kafin a kai ga magani shi ne akan so daga inda aka ce an haihu ba rai ko kuma ɗan ya koma to mace ta dinga amfani da rigar mama wacce take ƙasa da tata misali idan tana sa a ce lamba in akwai goma misali a yau akwai mata don koma faɗa daidai wani ko mace ana sa 38 to sai zama da 38 take sawa to sai ta haifi ɗa bare to sai ta koma sa 36
2: ƙasa wadda
1: ta ƙasa da tata hikimar wannan shi ne zai sa ya zama da ciwo ya matse mama ta yadda zai hana shi zuwa wannan matse shi zai hana shi zuba kuma zai hana shi cika ma'ana ba zai ci gaba da cika ba saboda in ka tuna mun ce da zarar an haifi ɗa sinadarin kwakwalwa samar da sinadarin productin take mai yawa don ya samar da ruwan mama to idan ya zama na gurin da za a samar da ruwan mama babu gurin da ruwan zai zauna an matse shi to sai zama na kamar an mai da abin baya ne saboda haka ba za a ci gaba da samar da shi ba na biyu duk wani abu da zai sa ma'ana kan mamanta ya dinga guga kan mamanta ta yadda zai zama kamar kwatankwacin yaro yana tsotsa to sai ta guje shi misali ba za ta sa riga ba rigar mama ta sa wata ko kamar dogon riga tana motsawa kan maman yana shafar jikin rigar mutum ya zama kamar ana kamar kwatankwacin ana yaro yana tsotsa ne to wani shi ma zai iya jawo ta cigaba da zubar da ruwan mama. Na uku shi ne sai ta taƙaita ba na ce kar ta sha ba ne sai ta taƙaita yawan shan ruwa da abubuwa masu ruwa in ka tuna mukan ci ruwan mama bai zo ba a sha ruwa da abubuwa masu ruwa ana na zama taɓa bayani akan cewa su kakannin mu da suke ba da kunu su tunanin su kawar ita ce amma zahiri ba kawar ba ce wani ta sha ruwan shayewa ruwan nono zai zo zahiri ba kawar ba ce gero wannan zai yi amfani tunda ruwa za ta samu kuzari da sauransu kuma abinci ne amma dai kawwa ba ita ba ce abin da yake jawo maman shi ne kasancewar kunu abu ne mai ruwa to idan mace ta yi ruwa kawai take sha ba zai taimaka mata wajen samun ruwa mama domin sama da kashi 70 na ruwan mama ruwa ne to shi sai ake so ta dinga shan ruwa saboda kan ta sha shayi ma zai jawo ruwa to idan ya zama na cewar babu ɗa to sai ki kishiyar wannan maimakon nan ki yawaita shan abubuwa masu ruwa nan kuma sai ki rage to in ta rage insha Allah sunan zai ci maka to inda duk wannan ya gagara kuma ta ga ita gaskiya zubar wannan yana da yawa yana damunta azabi sama ta sa biya ta jiki ka san wannan banda batun ciwar ba za ta ji dadi ba kayan ta ko suna jikewa ko insha Allah da ruwan wannan ka san wannan kuma duk san da ruwan wannan yanzu sai ya tuna mata dancin da ta rasa wato tabbas mana za ta ga ciwar da yaro da yanzu shi zai sha amma kuma yanzu gashi yana ta zuba to kaga wannan yana iya sa mata damuwa
2: watakila kuma zai iya yin karni ko
1: wato kwarai da gaske dama to ai tunda misali dole zai bata kaya kuma gashi da sauransu ai kaga ko shi kansa ga shacin muji ya ji shi shi ba abu ne mai dadi ba to inda kika ga wannan ya dame ki to wannan kina iya zuwa asibiti dan a baki magani kuma magani da za a dora ki a cikin wannan lokaci cikin yadda Allah zai gama mun ya bushe
2: assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi likita ciki na sati 38 kuma mara ta ta fara yi min ciwo sai ta daina kuma ina zubar da ruwa kadan kadan Allah likita akwai matsala haihuwar fara ci
1: to karshen da ta faɗa shine dai abin da ya kamata a nan ne a nutsu a kansa ciwo kina zubar da ruwa abin da mun gane ba ma'ana kina zubar da ruwa haka da gabanki wanda ba wai mai yawa ba ko kuwa kina zubar da ruwa ya gangaro har kafaki mun yi dan faya ce ta fashi shi ne za ki gan kina tsaye sai ki ga ruwa har kasan ka ruwa har wajen dundun yake to wannan ne ba abin da ya kamata ki zauna ba amma in irin ne yi ruwa ne da kike gani na fitar da gaban ki irin ruwa da na kamar misali yanayi na lalurar sanyi misali a ce ko kina fitar da ruwa ko kina fitar da ruwa dai ko ne kekeyi ko kuma a kin ga ruwan da ke zuba din ya daɗa karuwa yana bata miki kamfanki to wannan shi ne kika je wajen awo sai ki bayani domin da kin kai sati 38 ai bai ki daina zuwa awo ba sannan kuma ki ce wurin kin fara jin ciwo to ai dama lokaci ne da zaki yi haihuwa ko wani lokaci ne da yanzu zaki yi haihuwa sati 38 ai kin ga lokaci ne da zaki yi haihuwa tun ni da mace ta cika sati 37 chip ta karya koda da kwana ɗaya nan ta haihu wannan haihuwar lafiya ce amma da zai cika 37 chip chip ta haihu a ranar wannan ba a cewa an haihu kafin lokacin da ya kamata ko kuma ce ɗabi ko sama saboda haka a kowane lokaci da yanzu zaki yi haihuwa amma batuwancin ruwan shi ne abin da ya kamata ki zo ki nuna a dan bata miki kamfanki yake yi ba wai ruwa ne da yake bin jikin ki ba amma ruwa ne da yake bin jiki wannan ya kamata ki mana ki je asibiti domin dan faya ce ta fashi wannan abu ne na gaggawa wanda bai kamata mace ta zauna a gida ba
2: to wannan kuma cewa take yi barka da war haka dan Allah likita ina yawan yin bari sau da dama dan a bayananka ka ce wani sinadari ne ke kasa ko ke saka ban san dai me take so ta ce ba shine iya abin da ta rubuta
1: to duk a nan
2: na ba ce ta
1: maraya ba sai da ni ce mana
2: bayanan gane a baya ta dauko kuma
1: ta ce amma magana sai ta ce kina yawan yin bari sau nawa
2: ta ce wani sau da dama
1: kuma sau da dama a kin hanyu kamar yadda kin ka tuna san da muke magana mun magana cewa akwai maimaituwar bari akwai kuma bari da yakan zo lokaci zuwa lokaci ko da kin yi bari misali sau biyar amma kuma sai zama na barin nan in kin yi bari kuma sai ki haihu sai ki yi bari sai ki haihu to wannan ba ma daukan sa a matsayin maimaituwar bari amma idan ya zama na cewar kin yi bari ne a jere ɗaya bayan ɗaya misali wannan shi ne abin da muke ɗauka matsayin maimaituwar bari kuma wannan ba a wasa da shi shi ne wanda muka yi bayani in an tuna a baya amma batun kamar dan kin yi bari kamar ki ce ko sau uku ko sau huɗu to amma kuma kina da yaran ki watakila guda biyar barin yana zuwa ne a tsakankanin ma'ana haifan da kike wannan ba ma ɗaukan sa matsayin babban matsala ba amma ba wai kuma shi ma ɗin ne da ba a yi a duba ba ne amma shi za a duba shi ne a matsayin me za a duba me ya jawo barin amma ba ma ɗaukan sa matsayin me mai tuwo bari ba me ya jawo barin a baki shawara a kan sa kuma wani abu ne da yake buƙatar a ɗauki wani mataki a ɗauki mataki shi ba a yi mai tuwo bari abin da yake ja barin ne yake ta jawo barin ya sake zuwa to shi yasa shi wannan yake da matuƙar muhimmanci a bibiya a ɗauki mataki kuma don a yi maganin abu amma irin wannan kin yi bari watakila malaria ce a karan farko kin yi bari sai kuma kika zo kika samu ciki kuma sai ya kai kika haihu biyi da sai bayan kin sake yin wata bi sai kika sake bari to wannan ba ma daukan sa matsayin mai to bari amma kuma baya nufin cewa ko shi ma domin bisa ka'ida ko so dai mace ce bari ba daidai bane irin abin da muke yi kawai bari amma da shi kamar al'ada ana kana gina al'ada kawai in dai komai ya fita shikenan a'a ya kamata ya zama cewa duk san da mace ce bari a dinga bincika ne ya jawo shi domin a wasu lokutan rashin wannan binciken ne ya jawo din shi ke jawo daga karshe kuma ya zama yana ta maimaituwa
2: ita kuma wannan cewa take yi assalamu alaikum dan Allah ina yin jinin al'ada duk bayan sati hudu ko biyar wannan watan kuma sai ya zo ko sati uku ba a yi ba shine nake da tambaya ko da akwai matsala shekara ta 45
1: to shikenan ina ga bayanin ki na karshe ya dada fito da abu da farko da kika ce ba in sati uku ba za mu so da ba a yi sati uku da gamawa ba ko ku hada ranakun zubar jinin idan hada ranakun zubar jinin ne wanda shi ne lissafi na daidai to ba abin mamaki ba ne zai ki fara ganin haka za ki ga kuma wasu lokutan ma ba za ki yi ba a watakila ki shafa wata ɗaya wata biyu ba ki yi ba sannan kuma zai kashi zuwa ko ya zo kaɗan ko ya zo da yawa ya danganta saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin alamomin da za ki fara gani na alamar ciwon ita al'ada tana shirye-shiryen haɗa inata-inata yanzu yana iya ki ga wata ƙila kuma

0: taziba ba tsari ba bana yanzu bayan kwana ɗaya biyu ko ya saki dawo kuma ba kamar wannan kiga ko ya rage kwanakin ko ya ƙara kwanakin kafin yanzu ko kuma in ya tashi zuwa yanzu da yawa bayan ya ƙara kwanakin ko kuma yanzu kaɗan bayan ya rage ko ya ƙara kwanakin wannan duk suna da cewa mun ne yake gani a matsayin shara fage na ɗaukewar al'ada.
1: Ita kuma nan cewa take assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi. Lala likita tambaya ta ita ce bayan na gama al'ada kamar da kwana bakwai ko takwas wani abu mai kauri yana fitowa daga gabana kamar majina. Wani lokacin kuma yana fitowa da ruwa-ruwa kalar safari ne amma ba kalba kamar milik wato kamar ruwan madara da kuma kalar brown wato ruwan ƙasa mai haske duk ina budurwa nake ganin shi. Don ni dai tun lokacin ma da na fara al'ada har bayan na yi aure duk 10 ga wata nake al'ada ko 12 ga wata. Ana bayani nake so a yi min shekara ta 5 da aure amma har yanzu ba samu juna biyu ba. Ana likita hakan yana nuna ina fitar da kwai?
0: To da farko dai ina son ta gane ciwon abin da take gani ba lallai ne wai shi yake da tasiri ba kamar da batun rashin samun juna biyun ta ba. A yanda kika yi bayani ya ma kun nuna alamar cewa kina fitar da dalilin da ya sa shi ruwan da kike gani bisa yanda kika yi wannan lissafin naki ya fi kama da lokacin fidda kwanki. To amma abin da ya kamata a gani majinar da ya kamata a gani majina ce gare-gare mai yauki sankakkiya. To amma idan dama kina da shi irin wannan garuruwan na wannan matsalar sanyin to maimakon misali ta fito gare-gare to sai ta yanko wannan kuma ruwan da yake a mamalla a bangon gabanki. To shi sa sai ki gan shi ya fito kuma murtuk kuma da yanki amma kuma fari. A idan kuma irin ruwan da kike tawa ruwa ne ruwan ƙasa sai ya fito murtuk amma kuma ruwan ƙasa saboda da yanki majinar ita tsinkakkiya ce kamar ruwa to kuma ta yanko wannan abu. Saboda haka wannan yana iya zama wannan shi ne abin da kike gani domin bisa lissafin da kike ce bayan kwana 10 da kaba al'ada. To wani kin faɗa mana kin ce kina duba al'ada ne duk bayan kwana 30 ko 32 haka tace ko? Yawwa. To kin kika hada da kwanakin da kika yi al'ada in kika kwashe zaki ga daga sanda kike ganin wannan zuwa lokacin da zaki fara wata al'ada zaki ga sati biyu to wannan yake alamta cewa kina fidda kwai. Amma kuma ki gane shekara biyar da kina yi ba ya nufin sai ki zauna daga gida ki ce ke kina so a tabbatar miki kina fidda kwai ko ba ki fidda kwai. Ai ba rashin fidda kwai ne kadai matsalar da takan jawo a saka sa samun juna biyu ba. In kin bi biyan mu zaki ga ai gabobin da akan iya samun tasgaro na yanda ba za a samu juna biyu ba suna da yawa. Saboda haka mafi kyau shi ne ya kamata ki je asibiti domin a tantance.
1: To bari mu ji wannan na ga kamar ko wata shawara take ba da wadan Allah likita wani muna neman alfarmar likita da yi mana shiri na musamman game da abin da yake kawo yagewa a yayin haihuwa da kuma yadda ya kamata mutum ya kula da shi. Mu mata muna cikin tashin hankali game da hakan amma ga wani bayani da ta kara yi da muryarta.
2: Allah likita a cewa ba a samu lokaci a mana bayani game da matsala da muke fama da ita. Matsala ce gaskiya da take damun mata da yawa musamman a maka ya lalace a yayin hakan nan. Bukatar ta yi mana bayanin shi dangane da abin da yake janyo shi ma da kuma hanyar da ya kamata a bi don gurin warkewar shi da wuri.
0: To ina ga sai mu ce to mun muke alƙawarin Allah ya muna da rai da lafiya mun gama wannan maudu'in za mu ɗauki wannan a matsayin abin da za mu tattauna a kansa. Amma ina ga da kin bibiyo mu a shirye-shiryen mu na baya sun da muka yi magana a kan goyon ciki haihuwa ai mun yi magana a kan wannan. To amma a ɗauke shi a matsayin maudu'i mu aminta in Allah ya so yadda bayan mun gama wannan za mu ɗora a kansa da yadda Allah.
1: Wannan kuma cewa take yi don Allah to na ga kamar kuma ta turo da lamurya ba don wajen lamuryar ko zai ci.
2: Assalamu alaikum barka da rana da Allah nika tambaya ta ita ce shekara ta 5 da aure kuma na yi ban yi sau hudu na biyan na tsakiyar shi wanda na yi wata 6 da sashi daya shi kuma na karshen shi ne wanda na yi shi wata biyu amma shi ma da ke fita ba sai daga baya aka ce za a yi wankin ciki daga baya kuma ya zo ya to an ce min dai ina da PID kuma al'ada ta ba duk wata da ke zuwa ba da Allah likita nake so ya ba da shawara na hukuma.
1: To sai ta zo kasa kuma sai ta ce wa dan Allah a karanta sakonta. Ta ce shekarar ta shida da aure bata haihu ba, ta samu juna biyu tana da shekara uku da aure. Amma ta yi fama da zubar jini, wato ta yi sati biyu bata ga jini ba, kuma ina kan bed rest. Wato
0: ina ta yi fama da tana da ciki ne take fama da zubar jini har na tsawon sati biyu.
1: Amma duk da haka wai tana ganin al'adarta wata shida. To al'ada kuma tana ganin sa wata shida, bari dai ban karanta yadda ta rubuta. Tana ganin sa wata shida, na yi barin sa kwana 50 tsakani, na samu wani wata biyu shi ma zubar jini ya sa na yi barin sa.
0: To mama ta yi barin wancan saboda tana zuwa da jini bayan wata shida, sai kuma ta sake samun wani ciki shi kuma tsakani wata biyu a tsakani.
1: Shi ma zubar jini ya sa na yi barin sa. To shi sai da na wata hudu bai fita ba, sai daga baya aka ce min ya fita. To yanzu shekara ɗaya al'ada ta ki daidaita, sai in yi wata hudu bata zo ba kuma ban samu ciki ba. Ina zuwa asibitin Murtala gani an ce min ina da F. To PID take so ta ce ne na hudu.
0: To wancan wata hudun da bai fitan ba gaskiya in har haka ne, to shi ma na iya jawo miki wannan matsala. Domin a ce mace ciki ya lalace amma kuma ya barshi a jikin ta har wata hudu, gaskiya in har haka ne, domin da mamaki ma wata hudu, saboda wata hudu ai da na kin fuskanci matsala sosai, domin da za ki dinga zubar da guniya ne ai mai wari da sauransu, tunda abin da ke cikin zai ruɓe ne. Amma mukaddara ma misali ya zauna a jikin ki wata hudu bai fita ba, to ki san wannan zai iya jawo miki wancan matsalar da na faɗa, ko da kuke dinga fidda magungunan ba zai jawo cikin mahaifar ya zama ƙwayan cuta sun shiga, wanda wannan yana iya jawo bangawayen mahaifar ya manne, wannan yana iya jawo ya zama kuma bayan nan ya zama ba ki ganin al'adar ko ki ga al'adar ta ja da baya. To amma in kuma ba tabbas wai abin da ya rage din ne ya zauna a cikin mahaifar ba, to wannan kuma za a iya bibiyar bayanin ki tun a baya. Ka kamar dama ka ce al'adar ta ba daidai take ba sakonta na murya, idan dama kin saba haka ne ba lallai ya zama cewar wannan abin da muka faɗa ɗin shi ne ya faru ba, domin zai wahala dai mace ta iya zama da wani abu da ya rage na bari wata hudu kuma ta zauna lafiya. Ai dole saboda in ƙwayar cuta suka shiga ai yakan iya jaza miki zazzabin ma da za ki iya fita hanyar cinki. To amma idan misali dama can al'adar ki ba daidai take ba, ma'ana ba kya yin ta kai a kan yadda ya kamata, sai bayan wasu watanni. To kuma yanzu din ya dawo ba abin mamaki ba ne, kuma wannan yake da tabbatar da abin da ɗazu muke magana a kan cewar su masu larurar irin wannan rashin yin al'ada a kai a kai ɗin mafikos ba wai kwata-kwata ba su samun ciki ba ne, amma samun ciki yakan yi wahala. Kamar yanzu ka ji ta ce sai bayan shekara uku sannan ta samu ciki. Saboda haka shawarar da zan baki shi ne, na farko idan har wancan abin da kika faɗa tabbas ya faru, to ya kamata a bincika, ko kuma yanda za a bincika a gane bangwayen mahaifarki ƙalau suke koko akwai matsala. Sannan bayan haka shi wannan rashin yin al'adar akai akai shi ma ya kamata a bincika, kuma sai a ɗauki matakin yanda za a yi a daidaita abin ta yanda zai zama cewar kina yin al'adar ki akai akai maimakon sai bayan wasu watanni.
1: Na zo da lokacin namu ya kai.
0: To ina ga insha Allah mako na gaba kamar yadda na faɗa za mu karkare da waɗannan bayanai guda biyu na batun matsaloli na zamantakewa da masu irin wannan larura ta fiko sukan samu, da kuma matsaloli da ka biyo bayan irin wannan larura ta fiko na dogon zango. Daga nan insha Allah sai mu karkare da fatan Allah Ubangiji ya kai mako na gaba lafiya. Assalamu alaikum.
1: Aminu alaikum salam wa rahmatullahi. To masu kallo da kuma masu sauraro, dole a daidai wannan gaba mu haɗa namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa domin su ɗora daga inda muka yi wakafi. A madadin Dr. Muhammadu Kawu Magashi, ƙwararren likitan kula da lafiyar mata, asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano da ke jimurin shigowa domin a yi muku bayani akan abubuwan da ya kamata a kiyaye da su ga lafiyar iyaye mata da ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa da ke daukar nauyin kamun wannan shiri hususan jami'an da ke jin ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soron ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba mun jin mu a wani sabon shiri na lafiya babbar ne mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Mita 97.3 Zanguna FM masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan kuka saurara tare da Abbas Salisu Soron ɗinki shirin da ke karɓar tambayoyi domin samun amsoshin su daga bakin likita wanda ya shafi rayuwar iyaye mata da ma larurorin da ke damun su da fatan an ji dadin kasancewa tare da wannan shiri sai a tara wani makon domin jin mu dauke da wani sabon shirin mai albarka agogon mu ke nuni da karfe 5:25 daga nan dakin yada shirye-shirye na farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM

0: inakwana oni ambanana connect
1: hello hello 7790 yawa kawata tace alura zata tafi har kwakwalwata shin ga hakan gaskiya ne
0: oni ambanana connect
1: ehe to ina kasuwa sai uwar matar makwabcina tace matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su
0: Honey and banana connect.
1: Ni ce kuma gogota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
2: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 13 3400 a yau
3: Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya
4: Ni tace sai da bakwai da dugo uku zangona FM kafin wannan sako daga sashen talaka kasance da shirin na Litalis Man de France wanda gogon muke nuni da karfe 6 da rabi lokaci ne kuma da zamu kawo muku Shirin na mace mai tallafawa gida tare da Hafsat Launshika da fatan za a yi sauraro lafiya.
5: Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mace mai tallafawa gida. Wanda ne Hafsat Launshika yake jagoranta shirin mace mai tallafawa gida shirin ne da yake gayyato mata da suka yi shura wajen yin sana'o'i domin tallafawa kansu da kuma iyalansu. Ayon shirin namu na mace mai tallafawa gida ya karbi bakuncin wata matashiyar yar kasuwa wanda aka fi sani da Fatima ko da yake dama an cewa ga abakin mai ita tafi dadi barka da zuwa sauraron mu mace mai tallafawa gida masu kallon mu da sauraron mu za su yi wace ce Fatima ta da dan takaitaccen tarihin ki
6: assalamu alaikum dan fari sunana Fatima Bala Muhammad Defender of Teenage Glamour and Body Spa.
5: Tumana ma Fatima. Masu kallon da sauraron mu za su so su yi takaitaccen tarihin ki a takaice.
6: Da farko ne kamar da na faɗa sunana Fatima Bala Muhammad. Ni ce Teenage Glamour and Body Spa. An haife ni a nan ɗan Agwangi. Cikin gari. Na yi primary school kuma ɗan Agwangi secondary school kuma na yi shi ne a Gandan Albasa. Sannan sai na je ga Federal College of Education a nan na samu na NCE na. Yanzu kuma bana son matsatsuwa insha Allah ba koma yi ba.
5: To amma na Fatima, kamar wace iliyar sana'a kike?
6: To, da farko tun da yake salon ne, muna yin abubuwa da yawa, safiya cikin namu na da yawa. Muna yin kamar su salon, muna gyaran jiki, muna sai da skin care, turaren wuta. Muna yin Muna sai da kayayyaki da yawa kamar su jakunkuna takalma muna sayar da kuwa.
5: To tun daga fara sana'a ke zuwa yanzu za ki kai kamar shekara nawa da fara sana'a?
6: Ina yi da kawai yanzu kamar shekara 10
5: da fara sana'a.
6: Insha Allah.
5: To lokacin da kika fara sana'a kamar lokacin kin ga yanzu kina da aure a lokacin kafin ki aure Ta yaya kika fara sana'a kuma ta yaya kika samu ƙarfin gwiwa lokacin da zaki fara sana'a?
6: To, na farko ne gaskiya kafin na aure na fara sana'a abin na da farko an ɗauke shi ne kamar wasa gaskiya. Ka dai kawai ne yana nema ka sha'awa haka har ka tashi kuma Allah ya ana abincin ka yake. Ni na samu na tashi da shi ne. To ina yi kaɗan-kaɗan ina yi a hankali har yanzu ya bunƙasa na kai wannan mataki da nake kai yanzu.
5: Yawanci za ki ga sana'a tana da aure da sanda baka da aure tana da bambanci. To ya kika fuskanci sana'ar ki bayan kin yi aure?
6: To, zan iya cewa da akwai ƙalubale gaskiya. Tun da kin ga da farko kayan aure ne ya aure sabo ne ga makaranta ga kuma shago. Tun da shago ne can ta da yola nake da shop ɗin to kuma kin ga aure ga makaranta. Ba shi kansa shagon ma yana buƙatar kulawar ka. Ba gida ma yana buƙatar naka kulawa ga makaranta. To irin ka zuba yara a kan ya haka a shago su zauna maka irin yaran jiran shago haka. To dan zan yi cewa gaskiya sun yi ƙalubale na. sune suka bani wahala gaskiya.
5: To yawanci zaka ga akwai irin mazajen da ba sa so matan su suna business musamman da kika ce kina da shop, zaka ga wasu kina da to kiya kika fuskanci irin wannan abu.
6: To ne ya tsara program tun da ai da aikin na yanzu sai daga ina aiki kuma a lokacin ma ina da shago tun kafin na aure. Kuma gaskiya ya ba da gudunmawa sosai 100% akan aikin. Bin damu ba kuma ya ce ayi dan ya ba da support sosai gaskiya.
5: To naji kin da safo muna irin abubuwan da kike siyarwa kuma kike yi. To a ciki wanne da wanne kika fara tukunna sauran suka biyo baya?
6: Gaskiya da kitso muka fara da kuma nan nan ma ta ina yi a gida. Ana cewa zan bata gida fa musamman babanmu. Yana yawan magana yace zan bata mishi gida na kwaba wannan abu kwata-kwata ba shi da kyan ne. Ta ina yi dai a hankali da har yanzu ya gare na koyi kuma ana zuwa a yi. Ko da ba nan zai waya ya kira ni ce ba shi an zo kun shi ina idan.
5: Kiran da sana'a ki zo da nan ne asali kina bude wannan.
6: Da suna fara.
5: To bayan su kuma sai kika dora da wayan.
6: Sai muka daura da su gyaran jiki da kwalliya. A hankali hankali kana bunƙasa abin ina ƙara ci gaba. Muka fara da gyaran jiki muka sa kwalliya muka sa salon. Sai muka fara siye da kayayyaki kuma. Shi kuma na zo na je na koyi turaren wuta. Shi ma na iya skin care shi ma na je na koya. Na iya yanzu muna sai da mayamaye kamar su shower gel. Mun shafawa duk muna yi da kanmu. Su serum haka duka muna yi da kanmu.
5: To ke kada ke gudanar da wani sana'o'in ko kuma kina da yara?
6: Ban ga cewa ni kaɗai ce tun yanzu ni kaɗai ɗin ce a shago. Sannan kuma akwai yaran da suke zuwa koyon aiki a yi ba ka rasa wanda za su taya ka aiki ba a saka maka hannu a kai.
5: To kamar da kika magana cewa kina da yara wanda suke zuwa koyon aiki. Kike zuwa ki nemo yaran ko kuma su suke zuwa da kansu?
6: A gaskiya su suke zuwa da kansu. Tun da kin ga yawancin su suna son su koyi aiki ne sai su zo su jiya tsarin yake. Na farko kin ga zaki sai form ɗin ne kin sai form sai ki zo ki registration. To sai ki ga ban cika rabo a shagon ba mutane ba gaskiya.
5: To a cikin sana'o'in da kike wannan kusan guda biyar da kika lissafo wa'anne ne mutane suka fi zuwa koya ko kuma kika fi aka fi sanin ki dai akai?
6: To gaskiya ina iya cewa komai. Tunda sana'a kowane yana da ƙarfi gaskiya a wajena. Kowane ana zuwa tunda an san ba wannan akwai wannan zan iya cewa gaskiya kowane ana zuwa an ba wannan baki ga wannan ya.
5: To wanda kike sana'a kwalliya. Ta yaya kika me ya fara baki sha'awa a kwalliya kika shigo da ita cikin business ɗinki?
6: Gaskiya tun fil azalmani ina son kwalliya. Na san da mace yar bayu da dan gogala dan gogala.
5: Kai da kike wani misali kafin su fara dole sai sun je sun koya. Ke ma zuwa kai ke koya ko kuma kawai shi ma da kanki kika girgira abinki?
6: A to gaskiya ni ban je na koya ba. A fuskata na ganga ne har na iya da kuma na ci da san abin a rai kaga san kika sa abu a rai. Da san abin a rai shi saka na ji hankali na sosai na cin gaba mai da shi sana'a.
5: To yawanci dai kika ana cewa kwalliya ta kasu kashi kashi. Kwalliya kamar kashi nawa ta kasu?
6: Gaskiya ban ce ba mu hudu ko biyar.
5: To yaya ake tafiyar da su?
6: Kan ne kin zo da akwai casual ne ka kwafi special casual ko wani da bridal akwai special bridal. So zan ce gaskiya yanzu dai kashi hudu ne. To ga wani sai dai idan mutum ya zo zai iya cewa dan mai dan touch up haka ba ya san ta da yawa. Wasu kuma suna iya cewa a musu make up. Wanda ba za a cika abubuwa ba.
5: To na san masu kallon mu da sauraron mu za su ce wannan kwalliyoyi ne kika lissafo mai biyu wani bai san ta ba. To mu dauki kowace daga ciki ki mana bayanin ne da take.
6: Okay. So yanzu misali abu aka ce mishi casual ne ka tun da shi ka koya zai ci an shi casual ne. Ita ce za a ci ba a cika ta sosai ba kamar yace za a yi ta amarya. Ba aka tsarin shi yake ba. Yana shi kayan shi daban da za a yi amfani da shi da tsarin shi da yadda za a yi shi ɗin da ba. Ba kamar bridal makeup ba. Kowanne na shi da na shi procedure ɗin.
5: To an yi kaduwa. Sai kuma sauran.
6: Sai kuma bridal. Shi kuma wanda za a yi kwalliyar bridal su dama da kayan su daban da za a yi amfani da shi. Kuma na kayan sa gida yana da kyau ne wanda za a sa amarya saboda zufa waye da waye. Za a tsauna ne a nutsa a yi kwalliya. Idan ka ji wani jini ne fin ziki 14 minutes ko 13 minutes na kin gama amma idan ta amarya ce dole za ki bada lokacin ki sosai kamar awa ɗaya da rabi haka za ki gama ta ko awa biyu. saboda ita na buƙatar nutsuwar ki sosai ki ta tsaro sosai kuma ki to
5: to ya kusan zan iya cewa farashin su daga wanne sai wanne ake bi a matakan farashin su
6: to na farko kisan kowa yana da nashi farashi amma ni a yadda nake yi idan casual zan miki 2,500 nake karba idan special casual ne kuma 12,000 nake yi idan bridal ne shi kuma ya kamar kan 15 20 30 ya danganta wanda kake so ai maka
5: to yawanci zaki ga akwai irin kungiyoyi da zaki ga yawanci masu irin business suna yi to akwai akwai wata kungiya da kika taba shiga a cikin wannan business guda biyar da kike yi akwai wata kungiya a cikin kin taba shiga
6: yanzu da akwai kungiyoyin da muke cikin haka amma shi na tararen wuta ne da gyaran jiki sunan kungiyar shi ne arewa tararen wuta da gyaran jiki yanzu shi ne kunshirin kungiyar da nake ciki yanzu
5: to me ne manufar wannan kungiyar da kuke son ku shirya
6: ta manufar ta shi ne

0: have to book to connect our pinky zo. Wani ke bukin ne yake payment ɗin kuɗin ki kafin ki zo, to kin ga na san ya aiki na yake, ba zai yi a ce kawai ka tauro kin ga ne.
1: To kamar a rana, to kamar a rana kina karɓar kamar bukin ɗin mutum nawa?
0: Gaskiya a rana da ba da wani uzurin da nake, kina karɓar mutum goma biyar tun da yanzu kowa da abin da yake so. Amma idan kwalliya zan yi na cikawa da wani aiki kamar na wankin kai, na haɗa shi wani na ga lokacin zai yi klashin da juna, sai na ɗan matsar da wani ko in bar wani ci da safe ya zo, shi kwalliya kuma in ba shi lokacin shi sosai.
1: A cikin wa'inda kika raina ko in ce kika koyar musu da sana'a, daga sanda kika fara irin wannan koyarwar zuwa yanzu, kimanin mutum nawa kika koya wa kwalliya?
0: Rasu ne yau 20 ko 21.
1: To yau shi za ka ga masu irin sana'o'in na idan suka koya mutum, akwai wanda suke riƙewa, kin taɓa riƙewa ta? Ko kuma zuwa yanzu akwai wanda kika taɓa yayewa su ma suka buɗe nasu shagunan da kansu?
0: Yan gaskiya akwai wani cikin ciniki yaran da na yaye, yawancinsu da sun buɗe shago, wasu ma ba a state ɗin nan suke ba. Akwai wata igiyar da kin ga ita ma yanzu ta buɗe a Yobe state. Ta zo ta koyi gyaran jiki, ta koyi spa da makeup, sannan ta tafi. Ita ma kin yanzu ta buɗe nata studio ɗin a can garinsu. Wasu kuma suna nan a garin nan. Wasu sun buɗe, wasu kuma da na ga suna kusa, idan na da aiki haka zai yi yawa, ina iya kiran su in ce su zo samun hannun ya aiki kuma in sallame su.
1: To kamar wanda suke zuwa daga nesa, su ma sai dai su zo, ko kuma akwai ta yadda ke koya musu ba sai sun zo da kansu ba?
0: Kisa ra'ayi ne a yau, daidai wasu kin ga suna da ƴan uwa a kan. Ra'ayi ne idan kana son online class za a iya koya maka, idan ma physical kake so, duk wanda kake so ne yana da matsala da shi gaskiya.
1: To masu kallonmu da sauraronmu, kada dai ku sha'afa, kuna kallon shirin mace mai tallafawa gida daga nan Rahama Radio da kuma Rahama TV. Ku dakace mu, muna dawowa.

0: masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da dawowa. Malama Fatima, barkamu da dawowa. To, tun daga lokacin da kika fara sana'a zuwa yanzu, wani irin nasarori kika samu wanda ba za ki taɓa mantawa da su ba?
1: Nasarori sosai gaskiya, alhamdulillah.
0: Kamar me dai?
1: Nasarorin da kuma aka samu shi ne, bibiyar sanadiyar kwalliya ko wani aiki za ki ishe wani wajen. Ba a ce ba kwalliya nake ba, ai ban isa in je wani wajen ba. Sai ka samu wani dama. Ka samu wani dama ka ga wani, da kuma ka samu dama ka je wani wajen. Kin ga sanadiyar aikin ne.
0: An ce kowace iriyar nasarori, kowace iriyar nasara, da abin da za ka tafi da shi, in ne za ka samu nasara to tabbas akwai ƙalubale. To ke a sana'o'inki wani irin ƙalubale kika taɓa fuskanta?
1: Ƙalubale da na fuskanta shi ne, yanzu wasu za su iya zuwa yanzu su yi aiki ba su ba ka kuɗi ba. Tunda shi ma za a cewa ƙalubale. Wani kuma mai biya ya yi bukin ya ma yi payment ɗinsa kuma da jirgin kije mutum shi. Shi ma ƙalubale ne.
0: Ba ki karɓi na wasu ba?
1: Yawwa, san hana ka karɓi na wani kuma kin karɓi na su kaza su zo ba. Kin gane? To shi ma kin ga za a iya cewa ƙalubale ne.
0: Wani buri ke so ki cika a rayuwa ki a sana'o'in da ke yi?
1: To, in dai Allah ya yarda ina da buri babba a kan wannan shagon nawa. In dai Allah ya yarda ya dafa min, ina da buri sosai a kan saboda ina son na bunƙasa shi. So sari kaza da.
0: Wato ki buɗe so ke ki baza ko ina
1: a yi wa Allah isa.
0: To, akwai neman shi mata da za ki gani, mu fara daga ɓangaren 'yan mata. Za ki ga waɗanda suna zaune a gida su ce su ba su da ra'ayin su yi sana'a. Idan aka ce irin wannan ki ji hankalinsu kuma ki ba su shawara. A matsayinki na wacce tun kina ƙarama kike fafutukar neman na kanki, wacce iriyar shawara za ki ba su?
1: To, ni shawara da zan ba su shi ne. Maybe idan ba su sana'a ba ko suna da wani abin da suke so su cimma. Aiki haka, tunda ba kowa ne yana sha'awar business, wani kuma yana da ra'ayin sha'awar da yake sha'awa, wani na sha'awar ya je ya aiki a office a biya shi, wani kuma yana sha'awar ya buɗe nashi shagon ya zauna. To, kin gani, to irin waɗannan mutanen idan ka samu, kuna iya zama da su a fuskanci juna sosai, a ba wa juna shawara, ki ganin za ki karkatar da hankalin shi sosai a kan abin, ki ba shi shawara, ki ji in ya karɓa, kin ga to ai an samu nasara.
0: A yau yanzu a matsayin masu kallon mu da sauraron mu, na san mata da 'yan mata kowa yana saurara, za ki iya ba su shawara, ki ce irin ki ba su shawara ya kamata, akwai waɗanda idan suka karatu muku kuna ba su samu aiki ba za su sun ce lallai suna jira sai gwamnati ta duba lamuransu. Ta ba su aiki kuma idan kika duba da irin yanayin da ake ciki an yi wa aikin gwamnati yawa, to irin wannan shawarar za ki ba su, me za ki ce musu?
1: To, ina jan hankali ga 'yan matan da matan aure ma wanda suke gida da zaurawa. Idan ka tsinci kanka akan irin wannan abin haka, ka yi haƙuri ka karɓi sana'a hannu fiffi, don zan iya cewa hannu fiffi don gaskiya mota mana zan yi zaure. Ka yi haƙuri ka karɓe shi hannun bibiyu, sannan ka saka abin a ranka cewar za ka yi.
0: To, ai akwai irin wanda su kuma ko sun fara sana'a, alal misali idan suka ɗan yi asara sau ɗaya sau biyu sai kiga sun karaya, su kuma irin waɗannan wani irin ƙarfin gwiwa za ki ba su?
1: To, ba halin da ya ƙirga ba zai ƙirga faɗuwa, ba zai ka ce kai kullum nasara kake samu, dole akwai ta inda za ka ga za a yi. To, irin wannan idan ka samu sai ka yi haƙuri ka yi tawassali ga Allah, sai ga Allah ya ƙara dafa maka, ka ƙara samun wani jarin ka kafa.
0: To, mu koma ɓangaren kuma akan aure a yanzu. Akwai matan da za ki ga in dai tana ta yi aure to ko da tana sana'a. Da tana sana'a sai ki ga ta riga ta daina. To, irin wannan wani irin shawara za ki ba su?
1: To, wannan ita zan iya cewa ban san dalilin ka na denawa ba, kuma kin ce ba ta yi.
0: Ai, akwai matan da za ki ga mazajen su ba su hana su yin sana'a ba, amma za su ce mai suna da miji sana'ar ne za su.
1: To, irin wannan ne dai kan ban san dalilin ce bisa ga gaskiya.
0: Ba a matsayin ki na mata aure mu za ki ba su wata shawara ba.
1: To, kin ce da suna yi da kuma aka yi aure aka bari, to ai dole ban ci ban san dalilin ka na denawa. Ai, kina
0: samun irin wannan akwai inda mazajen su ba su hana su yin sana'a.
1: Ni kuma da wannan da dalilin da ta koye ba ta iya faɗa ba. Tunda ba zai a cewa kowa
0: ina shi ne hana ki ko kuma da kina aikin bari to yanzu a matsayin ki ne sana'a wani irin abu ko kuma in ce wace irin shawara za ki ba ƴan uwanki masu sana'a akan yadda za a ku ƙara haɓaka harkokin kasuwanci kuma musamman ko a bangaren kwalliya ko a bangaren turaren wuta
1: to na farko gaskiya zan yi cewa addu'a addu'a shi ne matakin komai shi ne matakin nasara da kuma gaskiya akan sana'arka in kana da gaskiya akan sana'arka da kuma amana shi ne ayyuka a cikin matakin nasara ne sosai to yake gaskiya ki addu'a ki riƙe amana sosai idan Allah ya gafa maka a cikin al'amuranka to sannan kuma mu ja juna a jiki sosai mu ja banda ƙyashin juna wanda san zuciya da baƙin cikin juna abinda wannan bai gane ba kamar to kun ga za a samu fahimtar juna sosai da kuma so ki ga an zama sai ya madauran ka
0: to yanzu misali a cikin irin sana'o'in da ke wani abu ne kike wani abu ne irin wanda masu sana'a irin taki suke wanda suke yake ci miki tuwa a ƙwarya kuma ke son ki ba su shawara su gyara wannan abu
1: gaskiya ni ina iya cewa suna da ana da ƙyashin juna
0: kamar ya
1: ƙyashin musamman ta ɓangaren masu kwalliyar da irin kai abin na ciwo don a tuwa a ƙwarya gaskiya na dai yara ba sun suna ci musu albasa
0: kamar mene ne
1: saboda ni biyu wani abu ne baki bani ba kina gani ai wannan ai sana'ar ku dai ba ku ja juna a cikin haka ki dan tambaye ta wacce ya ake kaza ya ake kaza to gaskiya ma ta baki amsa mu
0: da alama dai an taba biki
1: an taba mun ba so ba so ni ne da ni ai ba zuwa ne ko aiki ba ni ne sa kai na kuma ni jinna sha'awa abin tun da yarinta ta na taso da san abin da ya hanna iya waje yawanci kawayen ka hakan da ko irin ko san juna ne ko ta bangaren ko social media ko ta sanadi wani abu kun haɗu to gaskiya irin wa'annan abubuwan na kin ga ai bai dace ba tun mutum da yana abu ba kana iya tambayar dan uwanka ka ji yaya abin yake ya ba ya nuna maka ko kuma yake bayani yadda zaki gamsu dan yawanci gaskiya ko da san faɗa ba sa faɗan gaskiya abin da suke yi rabon abin da kuma yake nan gaba to kun ga haka ai bai dace
0: masu ganin mu da sauraron mu gaskiya sun ce kin ce an taɓa miki za su so su dan ji labarin abin da aka taɓa miki wanda har ya sanya ya tsaya miki a rikiki irin ba da wannan shawara me aka taɓa miki a irin wannan
1: gaskiya ne shi shawarar wallahi
0: to kamar wani da wani aka yi
1: kamar yadda na biya ni yanzu kin yi turaren wuta na ce miki na koya ko na ji na koyi turaren wuta fa ina ce na take sira da sara nake a wajenta sara a wajenta sai in siya sai nake ganin to wala tun ko ta koya min turaren yadda ake yi sai dai bin sai ta yi lissafi abinda za a kashe da abinda ita za ta karba aka siyo turare da kayayyaki ko mai dai da gamata da a siyo ta ce a siyo da kasuwa aka siyo ta koya min turare fa turare bai yi ba
0: giya ki ta gidan ta koya miki da kiga ta ko kuma kawai bayani ki da ta ta gidan ki ma ta zo
1: da ta ce na siyo kayan wanke gado ya ta zo mun gida muka je gida na aka yi turare fa turare bai ba na ƙara koma wajen ta fa'inci inda wani abin da ya kamata a ƙara a kai ya ba da ƙamshi mai kyau ta ce mu idan haka take turaren ta ƙarshe sai na ƙara neman wata zanna da ta koya min turaren wata na ƙara biyan ta sai to kin ga irin wannan ai bai dace ba ko ba daga cikin za ku koya mata abu
0: to ita mai biyu wannan ko idan kyauta ta yi miki shi yasa ta yi miki irin wannan
1: a wannan kuɗi ta karɓa a nuna zan zo rutu
0: ta yi miki sannan kuma ta yi miki irin wannan
1: ma to gaskiya mutane da yawa ma suna yawan fuskantar irin wannan ƙalubalen da yawa sai mutum ya ce ya biya kuɗinsa a koya mishi sana'a ko a koya mishi wani abin da ya sani ba sa koya gaskiya ba su koya da kyau ba zan ce duka ba amma yawancin su ba su koyawa wani inda yadda ya kamata yadda suke yin abin su daban yadda suke yin yadda suke koyar mutum daban to kin ga na haka ai bai kamata ba ko wala kai ka ce ba ka koyar da sana'a kawai shi ne
0: to ki da akan turaren wuta aka yi miki
1: amma akan turaren wuta shi ma mu akan kwalliya
0: to a bangaren kwalliya shi akan me aka yi miki
1: shi ma na ga bidiyo ne a lokacin da san ya zan yi shi ban na yi da amma yana dishi-dishi sai na tambaye ta in ji ya ne ya kamata in yi shi ne ya dina mun wani dishi-dishi yi ga na ga yi masa sinu ma bata bude shi kuma na san tana ji na yanzu
0: to da fatan dai masu sana'a za ku gyara saboda yanzu abin da mutum ya riga ya zama inda kai ka koya mata ba zai taɓa mantawa da kai ba kuma di inda mutum ya ji sai ya yi alfahari da shi kamar yanzu misali wanda ta koya miki turaren wuta da ta miki abu mai kyau To tabbas yanzu anan zaki yabe ta kice kuma abin da kika zama a turaren wuta ita ce tsanin ki da ta kai ki wannan matakin.
1: Yanzu kuwa alhamdulillah yanzu ka ne turare na ajiye ta ajiyar ta. Ko ban kwanci ai ba haƙƙi
0: tunda Allah ya riga ya nuna mata ishara tun ana.
1: Wallahi
0: to yanzu a matsayin ki na mai sana'a idan aka ce gwamnati ta shigo lamarin ku da me kike son gwamnati ta tallafa muku?
1: Gaskiya ne ta tallafa wa yara ɗin mata. Ko mata da suke zama haka a gidajen mazajensu kuma ba su da ƙarfi kuma ba su da sana'a. Sai nake gani kamar idan aka tallafa aka shigo da sana'a cikin abu ko koya musu sana'a aka ba su jari sun ga an tallafa.
0: To kamar ta bangaren
1: zama bazan jere.
0: To kamar ta bangaren ku misali ku kanku masu sana'a me kuke buƙata gwamnati ta yi muku?
1: Taɗa a ji ƙara shigo da a samu a duniya a ƙara tallafa mana a dangin jin ƙanmu ana ba mu jari a ƙara mana jari wanda ba shi da shi da yawa a ƙara yin shi ƙara mun ƙasa.
0: To malama Fatima muna godiya. Menene saƙonki na ƙarshe duba da cewa ga shi dai mun ɗauko zantuttuka kala-kala wannan za mu iya ƙara shafa wata ta sa'a guda ɗin muna yi. Menene saƙonki na ƙarshe?
1: Kona wa kowa fatan alkhairi. Ina yi wa kowa fatan alkhairi sannan na wa mijina shi ma fatan alkhairi sosai da iyaye na kowa da kowa da ƴan uwa musulmai wanda ke sana'a Allah kuma ya dafa mishi duka da masu son guri ne su ma Allah ya dafa musu a duk inda suke.
0: To kun ji matar dan guda ɗaya dai da ta tashi yaban daga mijin ta fara. To masu
1: ai dan aljanna ne.
0: To kun dai ji da alama dai yana ba da jari yadda ya kamata.
1: Kuma yana supporting sosai.
0: To masha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu duka da ta anan muka kawo ƙarshen shirin mace mai tallafawa gida wanda ni Hafsat Lawan Shekanu jagoranta. Nake cewa kusance da mu da a wani makon idan Allah ya kai mu domin jin mu tare da wata sabuwar baƙuwa sai anjima. Wake

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم idan masu sauraron wannan shiri na daulolin musulunci wanda gidan rediyon rahma mai albarka yake daukan nauyin gabatar da shi gare ku idan ba a manta ba muna cikin littafin nan mai suna tanbihul umma ala qurbi hujumis sa'a na Shehu Usmanu bin Fodio wasu dalilai sun sa za mu sake komawa baya mu karasa wani babi saboda wasu dalilai babi da yake magana a fasali na biyar a cikin littafin Sirajul Ikhwani fi ahammi ma yahtaju ilayhi fi hadha zamani shi ma na Shehu Usmanu dan Fodio ne wanda shi muka fara wasu dalilai suka sa muka jingine shi muka koma wani littafin shi ne wanda muka fara fada tambihul umma ala qurbi hujumin sa'ati to yanzu za mu karasa shi wannan babi na hudu kenan ko na biyar a cikin Sirajul Ikhwan a wannan mun tsaya a tsakiyar shafi na 229 fasali na biyar inda fasalin yake magana akan fi hukumi jihad ansarul kuffari min al ulama'i wa talabati wal awami da yake Shehu Usmanu kamar yanda aka san da awassa da awace shamila tana da shumuliya wato kowane bangare ya taba a tajdidin sa kuma wani lokaci yakan bi wani salo muhimmi wanda yawan malamai ba su cika bin wannan ba in ba malaman ba da ilimi ba wato shine daukar mas'ala a wacce take wato abinda malaman zamani suke cewa fiqhul waqi wato halin da ake ciki a al'umma wanda mutane suna da buƙatuwa ko an ce da shi fiqhul nawazil ko fiqhul waqi to yakan yi yana amfani da fiqhul waqi da yawa sai rubutu a kansa a maimakon kawai ya magance matsalar ta hanyar bayanin baki to saboda fa'idar rubutawa tafi fa'idar bayanin baki saboda da yawan mutane wanda ba su da ilimi ba su cika fahimtar abu ba kuma wannan yana sa ba za su dauke shi da muhimmanci ba amma idan masana aka fadakar da su halin da ake ciki to sai ya zama kowa ya farka an yi ta akan wannan matsalar sai ta zama ga magari kowa ma wanda ba shi da ilimin yana ya tasirantu da wannan bayanin na bangarori daban-daban to Shehu Usmanu yana magana akan idan al'umma ta lalace wato idan musulmi suka samu nisantar addini suka yi nisa da addininsu to koyarwar addinin za ta yi musu nisa sai a wayi gari a hankali abinda yake kankani a musulunci sai ka ga yawan musulmi ba su san shi ba ba su san hukuncinsa ba sai a yi ta yin tabargaza a cikin al'ummar to wannan yasa Shehu Usmanu a wannan babi yana kokarin ya fadakar da mutane cewa wajibi ne a yi kokarin kawar da wasu daga cikin mutane ya ce kamar al'ulama'u wa talabatu wal awamu a yi kokarin ya kansu idan ya zama sun hada kai da kafirai suna taimaka musu yayin da malamai a cikin fatawoyinsu ya zama suna yin fatawa da take taimakawa
ba da wala'a ga kafirai kamar ba wani abu ne muhimmi ba, ba wani laifi ne babba ba, ko kuma ɗaliban ilimi ko kuma sauran gamagarin musulmi suna nuna wala'arsu da soyayyarsu da taimakonsu ga kafirai, saboda ko dai ƙaramin sani ko kuma jahilci ko kuma son zuciya idan mutum malami ne. Wannan wani zai mamaki ya ji an ce malamai su taimaka wa kafirai. Wannan ya faru abinda yasa ake magana a nan lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu yahudu da nasara wanda su ahlul kitabi ne, duk abinda suke yi akan ilimi suke suna dogaro da abinda littafin su ya ce. To kuma sai gashi tare da cewa su masu ilimi ne, sai gashi sun hada kai da mushrikan Makka waɗanda su jahilai ne, suna kokarin yaki suna yakar annabi alaihi salatu wassalamu da sahabbansa. To irin wannan ake nufi. To haka nan wannan yana faruwa a kowane zamani a cikin wannan al'ummar ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu. An samu da dama malamai a lokacin da yake jihadi sun taimakawa da yawa sarakunan Hausa wanda wasu su ba musulmai ba ne, wasu kuma musulmai ne, sun ba su goyon baya, sun ba su fatawoyi waɗanda suke ba daidai ba wajen murƙushe Shehu Usmanu da shi da jama'arsa da abin da suka zo da shi na tajdidin musulunci. To wannan hukuncin mai zarcewa ne har izuwa tashin alkiyama, saboda magana ce wadda malamai suka yi ijima'i a kanta. Malamai sun yi ijima'i a kan cewa duk wanda yake taimaki kafiri a kan musulmi to shi ya yi ridda, ya ƙassa wajibi ne. Shi yasa Shehu Usmanu ya kawo wannan. To a nan kamar yadda shi Shehu Usmanu baya ƙwansa sai da zakara, duk abin da ya kawo baya barinsa kawai mutane su fahimci cewa wannan ra'ayinsa ne, wannan hukuncinsa ne, a'a sai ya gaya maka daga ina ya samo hukuncin. Baya intihali, duk mas'ala in ya kawo ta ya kawo hukuncinta zai faɗa ma a littafin da ya ɗauko, ko kuma ya gaya ma malamin da ya faɗi wannan, ko malaman da suke a kai. In kuma ijma'i ne sai ya bayani abu ne wanda yake malamai sun yi ijma'i a kansa. To shine yace wa fi ajwabati Muhammad bin Abdul Karim, ko kafin nan yace fa'alamu, wannan magana ce ta dan fodiyo, fa'alamu ya ikhwani, ku sani ya ku ƴan uwana musulmi, annal jihada, cewa yin jihadi a yaƙi wasu mutane, fi ha'ula'il mazkurina, a yaƙi waɗannan da muka ambata a sama, waɗanda suke taimakon kafirai na daga malamai wal ɗalabatu da ɗalibai wal awami daga magarin musulmi, wajibun, ya ƙansu wajibi ne, ijma'an, da haɗuwar dukkanin malaman musulunci. La'annahum kuffarun qata'an, saboda ya zama ijma'i, saboda abu ne wanda yake kafirci ne wanda ita tabbata qata'i, babu shakka babu kokonto a kansa, saboda ya tabbata da nusus al-qata'iyya. In kanu yalbisuna al-haqqa bil-batili, idan waɗannan mutanen da aka ambata cewa a kawar da su ta hanyar yaƙansu suna cuɗanya, suna binne gaskiya bil batili da ƙarya, la ajalihim aw kanu yahilluna lahum ma harrama Allah, suna binne gaskiya da ta hanyar ƙarya, a murguɗa nassin hadisi ko murguɗa nassin Qur'ani a fassara shi ba yanda Allah da manzon Allah suke nufi ba, la ajalihim, domin biyan buƙatar su waɗannan kafiran, sawa'un yahudu ne ko nasara ko
ajami ne ko daga ajim ne wato wadanda ba larabawa ba ko daga mushrikai ne ko daga majusawa ne saboda matsayin su na mulki ko dan wani abu da ake so daga gare su kanu yahilluna lahum ma harrama Allah suna ba da fatawar da take halastawa su waɗannan kafirai ko waɗannan sarakuna tana halasta musu abinda Allah ya haramta azza wa jalla aw kanu antharan lahum ala almu'minina fi juhihim ko kuma wani malami ko wani musulmi gama gari ya shiga rundunar kafirai da take yakar musulmai yayi yaki tare da kafirai da suke yakar musulmai ko kasar musulunci ya ba su gudunmuwa ko ta wani fanni ne ko ya shiga ayyaki da shi ko ya bada sirrin kasar musulmi ko ya bada kowane irin gudunmuwa akan musulmi ya bawa kafirai ya ba su wani sirri ko wani rahoto da zai kai ga a cutar da al'ummar musulmi ko wannan ya sani ya fita daga musulunci shine wannan shine jawabin da ya fito daga bakin dan podio daga ilimin da yake da shi to sai ya kafa dalili akan maganar da ta gabata yace wa fi ajwabati Muhammad bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Majili At-Tilmisani a amsar da Malam Majili ya bayar shine ajwaba amsa da ya bawa an as'ilatin Amir al-Haji Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-ma'ruf bi askiya wato sarki al-Haji Abi Abdullah baban Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-ma'ruf bi askiya wanda aka fi sanin sa da suna askiya yace lamma sa'alahu lokacin da shi wannan sarki ya tambayi Muhammad al-Majini an sultanin ya tambaye shi game da sarki ya amalu harama yana aikata aiki na haramci shi sarki askiya ne yake wa Muhammad al-Majini tambaya game da sarkin da aka samu yana aikata haramun kamar kalmaksi kamar karbar haraji wa nahawihi ko makamancin haraji almaksu kalma ce da ake amfani da ita a larabci tana daukan ma'anar is'ilahi na shari'a shine karbar wani kudi daga ƴan kasuwa masu siye da siyarwa ko wasu kamfanoni ko wani abu wanda yake kama da wato harkokin rayuwa harkokin cinikayya galiban an fi yin sa a kasuwanni a can baya to ka karbi kudin dan kasuwa ba tare da wani iwazi ba ba tare da akwai wani abu da kake bashi ba wanda yake taimakawa kasuwancin sa misali haka kurum ka karbi kudin sa ba tare da wani haƙi ba kawai dan yana kasuwanci to wannan shi ake kira makasu wanda sarakuna suke yi tun a da har kuma har zuwan Shehu Usmanu sarakuna suna yin wannan shine da Bahaushe yake cewa haraji wanda kuma har zuwa yanzu gwamnatoci suna yin sa saboda Allah ya haramta karbar dukiyar musulmi ba tare da wato ta hanyar barna wala takulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan hadiratan illa an takuna tijaratan antaradin minkum la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili
illa an takuna tijaratan an taradin bainakum minkum. Wato kada Allah ya haramta wani musulmi ko da gwamnati ta karbi dukiyar wani musulmi ta hanyar rufin gaskiya, ma'ana ba tare da haƙƙi ba, sai dai idan kasuwanci ne, siye da siyarwa ne, ka baka dukiyarsa ka bashi abin da yake so a wajenka na sil'a. Dan haka ka'ida ta karɓa kuɗin kowane musulmi, to sai ka bashi musanyen wannan kuɗin da ka karɓa nasa. Sai dai idan misali ɗan kasuwa ne, ka ne masa wani aiki, gwamnati ta ne masa wani aiki, ko tana bashi wata dama, tana bashi wani abu wanda wannan abin da take bashi zai maye gurbin kuɗin da take karɓa daga wajensa. Asali a shari'a, hanyoyin da musulunci ya shar'anta karɓar dukiyar musulmi, to an ware su. Kuma duk wanda zai karɓi dukiya saboda nassi sarihi kat'i, Annabi ya faɗi cewa musulmi da musulmi cin dukiyar junansu haramun ne, kamar yadda taɓa mutuncinsu haramun ne, kamar yadda zubar da jininsu haramun ne. To waɗannan nasoshi ne sabitai, suna daga cikin sawabitin nusus, la ya tagayyaru bi tagayyurin zamani awil makani awil zuruf, ta kowane hali, a kowane zamani, a kowane lokaci ba zai yiwu a canja su ba. Yawa, cin dukiyar musulmi ba tare da haƙƙi ba haramun ne da baya canjawa da canjawar zamani ko canjawar gwamnati. To da haka maka suna daga ciki wanda duk haɗuwar malamai ijma'an maka su haramun ne, duk wanda yi musun cewa ya halasta maka su kuwa, to ya yi ridda. Duk wanda ya halasta haram ya yi ridda. Maka su haramun ne bi ijma'il ulama. To shi sa a nan malam sarki Askiya yake tambayar malam Muhammadul Magini, malam Muhammad bin Abdul Karim bin Muhammadul Magini yake tambayar sa cewa idan sarki ya amalul harama kal maksi, yana aikata haram kamar karɓar haraji daga hannun talakawa ba tare da wani musanya da aka ba su daga wannan kuɗi na haraji da aka karɓa a wajensu ba, wanda zai maye gurbin kuɗinsu. Saboda ita kalmar haraji a musulunci, wato a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu, Annabi bai karɓi dukiyar wani musulmi ba da sunan ko dan yana kasuwanci ko yana wani abu, a karɓi dukiyarsa a ce sai ya bada kaza dole. Annabi bai yi wannan ba. Khulafa'ur rashiduna dukkaninsu ba wanda yi wannan. Shi yasa asalin kalmar haraji wanda aka fara amfani da shi bayan wafatin manzon Allah, a zamanin manzon Allah ana maganar jizya ne, ana maganar jizya ne, saboda ita kalmar karɓar kuɗi daga wani ba, wato karɓi dukiyarsa kuma ta zama halal, sai in kafiri ne. Kafirin ma wanda yake da wasu sharaɗai, saboda ita jizya Allah ne ya halasta wa Annabi ya karɓe ta, hatta yu'dul jizyata an yadin wahum sagirun, kafiran ahlul kitabi da Allah yace a yake su. To a ƙarshe yace hatta yu'dul jizyata an yadin wahum sagirun, har sai sun ba da jizya da hannunsu suna kafirai, wato suna kaskantattu.
To don haka asalin ita shi haraji an dora shi ne a musulunci akan kafirai ba akan musulmi ba saboda haraji shine dukiyar da kafiri zai baiwa gwamnatin musulunci a shekara sau daya kuma kafirin nan ya zama yana zaune ne a kasar da musulunci ya riga ya cinta da yaki musulunci ya ci kasar da yaki to tunda musulunci zuwa yayi ba anan yake a zauna ba ba su sahabbai ba kasar su bace to ba za a ce yanzu dan musulunci ya cinye kasar shikenan a daina noma ta ba a daina amfani da ita ba to sai a bar wa kafiran kasar tunda ba su musulunta ba amma sun mika wuya sun yi saranda an fi karfin su to sai a bar musu kasar sai su ci gaba da noma ta da amfani da ita da abin da suka noma to za a raba shi biyu a bawa gwamnatin musulunci rabi shi wannan shine asalin haraji a musulunci akan kafirai ake yin sa ba akan musulmi ba to sai dai haraji na larura idan larura ta taso wa gwamnatin kasa kuma gwamnatin nan kasa ce ta musulunci gwamnati ce ta musulunci al'umma musulmi ne suke zaune a cikinta to ga larura ga wasu ayyuka da gwamnati take so ta yi ayyukan nan kuma na lallai ne na larura ne in ba a yi su ba musulmi za su cutu to kuma babu kuɗi a aljihun gwamnati da za ta yi wannan ayyukan to anan ne malamai suka yi rangwame cewa to ya ka yanzu gwamnati sai ta sawa masu kuɗi haraji su gwargwadon ƙarfin arzikinsu kowa kai za ka ba da kaza kai za ka ba da kaza kai za ka ba da kaza kai za ka ba da kaza to wannan malamai suka ce wajibi ne akan attajirai su ba wa gwamnati wannan kuɗi da ta nema daga gare su domin ta ci gaba da aikin raya al'umma da bukatun al'umma tunda babu kuɗi a aljihun gwamnati wannan fa sai in gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi aiki ne sannan ya zama wajibi akan attajirai su ba gwamnati haraji wannan a musulunci fa kenan ba a tsarin da turawa suka zo da shi ba ba a tsarin turawa mulkin mallaka ba wannan a musulunci a shari'ar musulunci muke magana haka khulafa'ur rashidun suka yi domin shi magana karba haraji ya fara ne daga zamanin khalifancin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda cewa yanzu kasa da muka ci shi yanzu ba zai raba ta idan an raba ganima ga mayaka to kasar ba za a rabe ta ga mayaka ba kamar yanda ake raba ganima ba a bar ta saboda musulmi masu zuwa nan gaba da Allah yace wallazina ja'u min ba'dihim to wallazina ja'u min ba'dihim idan mun rabe dukiyar ganima mun rabe dukiyar kasa ma duk an ba abin nan ta zama mallakar kowa sai magadansa ne za su yi amfani da ita to sauran musulmi da za su zo nan gaba su ina za su samu kasar da za su yi amfani da ita don haka sai ya ce da sahabbai ba zai raba ba wannan jayayya ce wadda aka yi tsakanin sahabbai akan wannan a mas'ala wanda malamai sun santa to shi sa to da aka bar wasu waɗanda ba musulmi kasa ba to shi ne za su dinga biyan haraji kaga an samu ƙarin wani income na gwamnati na arzikin wato mashigar kuɗi ta gwamnati wannan harajin da za su dinga biya duk shekara ga gwamnati za a sa shi ne a cikin baitul mali aljihun gwamnati kenan a yi wa musulmi aiki da shi to shi sa a nan malam Muhammadu Magiri yace wani hawaye fa iza qila lahu hadha allazi to masu saurare lokaci ya ci mana
kuma dole anan zamu gintse zamu dora a daidai gabar da muka tsaya a shirinmu na gaba insha Allah a madadin gidan radio rahama mai albarka wanda yake daukar nauyin gabatar muku da wannan shiri da Nura Abubakar Musa da yake jagoranta wannan fili dan uwanku Abdullahi Salihu aika yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Richard Felenga ya fitar ma'aikatar ta ce tana aka fara biyan kudaden na allowance wanda yake gudana karkashin tsarin biyan rukunin bayar rukuni inda yace jinkirin da aka samu ya biyo bayan rashin shigar da bayanan shirin horon cikin tsarin kasafin kudin shekarar 2026 ba wai sakacin bangaren gudanarwa ne kamar yadda bidiyon yayi zargi ba. Mr. Richard ya bada tabbacin kammala biyan kudaden nan ba da dadewa ba. To anan kuma babbar kotun tarayya da ke zamanta Abuja ta bada umarnin a kama Prince Adeniyi Adeyemi wanda ke ikirarin shine daraktan wata hukuma ta bogi da aka samar mai suna Presidential Foreign Intervention Promotion Council. Mai shari'a Muhammad Umar ne ya bayar da sammacin kama Adeyemi bayan lauyan yan sanda mai gabatar da kara Wisdom Madaki ya gabatar da bukatar hakan a gaban kotu. Ana tumar Adeyemi da laifuka takwas da suka hada da kirkirar takardun bogi fara da kuma yin ƙarya da sunan wani, amma bai halarci kotun domin karanta masa tuhumatoman ba duk da cewa an sanya shari'arsa cikin jerin waɗanda za a saurara a ranar. Bayan an kira shari'ar, wani lauya mai suna Genesis Francis ya bayyana cewa yana wakiltar wanda ake tuhuma, yayin da lauyan gwamnatin ya sanar da kotun cewa Adeyemi ya shaki wato ya shakin halattar shari'arsa. Saboda haka bisa tanadin sashe na 394 na dokar gudanar da shari'o'in laifuka ta shekarar 2015 kotun ta amince da bukatar masu gabatar da kara tare da bayar da umarnin kamo wanda ake tuhuma. Daga jihar Niger kuwa, gwamnatin jihar ta haramtawa makarantu masu zaman kansu gudanar da bukukuwan kammala karatu tare da umartarsu da su maye gurbinsu da bukukuwan gabatar da jawabi da raba kyaututtuka domin karrama ɗaliban da suka yi fice. Sabuwar dokar wadda hukumar kula da makarantu masu zaman kansu ta jihar ta fitar na da nufin daidaita yadda ake gudanar da bukukuwan ƙarshen zangon karatu da kuma daƙile yawaitar bukukuwan kammala karatu masu tsada da suka zama ruwan dare. A cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar yada labarai da wayar da kai ta jihar Yunusa Ibrahim ya fitar, gwamnati ta ce makarantu su rika amfani da bukukuwan gabatar da jawabi da raba kyaututtuka wajen karrama ɗaliban da suka yi fice a fannin karatu, ɗabi'a, jagoranci da sauran nasarori. Sanarwar ta ce yawaitar shirya manyan bukukuwan kammala karatu na ɗorawa iyaye nauyin kuɗaɗen da ba dole ba, tare da haifar da gasa mara amfani tsakanin makarantu. Gwamnatin ta ƙara da cewa da dama daga cikin waɗannan bukukuwa sun kauce daga manufarsu ta ilimi, inda almubazzaranci da kashe kuɗaɗe da kuma harkokin kasuwanci suka mamaye abin da ya kamata ya kasance bikin yabon nasarorin ɗalibai. To anan kuma, gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin yadda za a mayar da tsofaffin 'yan ta'adda da suka ajiye makamansu cikin al'umma bayan sun tuba. An bayyana cewa sabon tsarin zai haɗa kai tsakanin ma'aikatan gwamnati da hukumomin tsaro da gwamnatocin jihohi da sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da cewa ana gudanar da shirin cikin tsari da kuma rage yiwuwar waɗanda suka tuba su koma aikata ta'addanci. Gwamnatin ta ce shirin zai mayar da hankali kan ba waɗanda suka tuba horon sana'o'in da tallafin dogaro da kai da kuma ci gaba da bibiyar su bayan sun koma cikin al'umma a wani yunkuri na inganta zaman lafiya da sake gina yankunan da rikici ya shafa. Sai dai masana harkokin tsaro sun jaddada cewa nasarar wannan tsari za ta dogara ne da ingantaccen sa ido, haɗin kan al'umma da kuma tabbatar da adalci ga waɗanda rikicin ya shafa domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. Majalisar Wakilai ta nuna damuwa kan yadda haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba ke ci gaba da haifar da manyan matsaloli ga tattalin arziki da tsaron Najeriya. Shugaban kwamitin wucin gadi mai kula da ma'adinai na majalisar, Sani Egidi Abdul Karim, ya a yayin wani taro da masu ruwa da tsakiya fannin ma'adinai ya ce ayyukan haƙar ma'adinai ba tare da izini ba sun zama wata babbar hanyar samun kuɗaɗen shiga ga ƙungiyoyi masu aikata laifuka, ciki har da masu garkuwa da mutane da sauran masu tada ƙayar baya. Ya ce baya ga haifar da rashin tsaro, wannan haramtacciyar harka na kuma baiwa masu aikata laifuka kamar damar wankin kuɗi, lamarin da ke hana gwamnati samun kuɗaɗen shiga da ya kamata ta samu daga albarkatun ƙasa. Kwamitin ya yi kira ga hukumomin tsaro da ma'aikatar kula da albarkatun ma'adinai da su ƙara sa ido kan wuraren haƙar ma'adinai, tare da tabbatar da hukunta duk masu hannu a cikin wannan haramtacciyar harka domin kare tattalin arzikin ƙasa da inganta tsaro. Masana harkokin lafiya na ci gaba da ƙarfafa wayar da kan jama'a kan muhimmancin gano cutar kansar mama tun da wuri, tare da bin matakan kariya domin rage yawaitar cutar da mace-macen da take haddasawa. Domin ƙarin bayani kan lamarin, ga rahoton da wakiliyarmu Amatul Mu'izz Abdulrahman ta.

0: haddasa kansar mama alamomin da ya kamata mata su lura da su ga bayanin da ɗaya daga cikin likitocin da muka tattauna da shi ya mana
1: yawancin kayan chemicals rashin aure da wuri rashin shayar da yara irin da wuri yakan kawo shi breast cancer din idan gida akwai garden cancer zai iya fitowa mutum shi ma ko a ina ne zai iya zama cervical cancer ko kuma breast cancer din
0: haka zalika likitan ya ƙara bayanin hanyoyin da za a bi domin kare kai daga kamuwa da cutan kansar mama
1: wanda ya fi shayarwa akai-akai ya zama free sannan mutum ya yi taka tsantsan da yawan cin chemicals products in nan haka a dinga takaita amfani da su shi ma zai taimaka equally
0: ɗaya daga cikin masu fama da cutar da muka tattauna da ita ta bayyana cewa tsadar magani na daga cikin manyan kalubalen da suke fuskanta hakan kan jefa iyalai cikin wahalar neman kudaden jinya
2: babban matsalar da masu breast cancer suke samu tsadar allurai musamman idan aka rubuta musu Herceptin yanzu ta kai 1550 1580 karkuci wancan shi yasa kamar ciwon yake dada yaduwa da wuri
0: bayan kalubalen da marasa lafiya ke fuskanta kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da bayar da gudunmawa wajen tallafawa masu irin wannan cuta domin jin irin gudunmawar da irin waɗannan kungiyoyi ke bayarwa da kuma halin da marasa lafiya ke ciki mun tattauna da shugaban wata gidauniya mai tallafawa marasa lafiya
3: akwai matar da na sani na san a wannan kansa ta kashe kudin da ya fi naira miliyan 60 kuma har yanzu ana kan maganin ba warke ake ba an yanke mata mamanta guda daya ni a mutanen da na raka asibiti sama da guda 200 bayan an cire mata mama guda daya har ma daga bato ta haifi yara guda tagwaye amma duk wacce ne postin akan a taimaka mata a kansa
0: masana sun saki jaddada cewa wayar da kan jama'a gano cutar tun da wuri da kuma samun kulawar likita cikin lokaci na daga cikin manyan hanyoyin rage mace-macen da ake samu sakamakon sar mama sun kuma yi kira ga gwamnati da su cigaba da tallafawa shirye-shiryen wayar da kan jama'a da kuma taimakon marasa lafiya domin rage irin wahalhalun da suke fuskanta a matul Mu'izz Abdulrahman al-Abarar Rahma
4: Tuma Dillangida a matul Mu'izz da wannan rahoto idan muka je ga rahoton tattalin arzikin kasa kuwa kasuwar hannayen jari ta Najeriya ta ci gaba da kasancewa cikin kasuwannin hannayen jari da suka fi samun tagomashi a duniya sakamakon karuwa da amincewar masu zuba jari da kuma ingantuwar wasu fannoni na tattalin arziki masana sun ce karin masu zuba jari na cikin wato na cikin gida da kuma ingantuwar ribar da kamfanoni ke samu sun taimaka wajen karfafa kasuwar duk da kalubalen da tattalin arziki ke fuskanta domin jin karin wasu labaran na tattalin arzikin gasa ga wannan rahoto
0: Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana tallafawa ayyukan iskar gas guda 113 domin ƙara amfani da iskar gas a cikin gida da kuma haɓaka masana'antu a Najeriya. Jami'ai sun ce ayyukan za su ƙara samar da iskar gas ga masana'antu domin su jawo ƙarin masu zuba jari tare da samar da ayyukan yi a fannin makamashi. Masana tattalin arziki sun ce idan aka aiwatar da ayyukan yadda ya kamata, za su ƙara yawan samar da kayayyaki tare da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa na dogon lokaci. Masana tattalin arziki sun yaba da matakin da matatar Dangote ta dauka na fara samu wani bangare na danyen man da take tacewa daga hadaddiyar daular Larabawa. Sun ce hakan zai taimaka wajen tabbatar da ci gaba da aikin matatar ba tare da tangarda ba. Sun bayyana cewa fadada hanyoyin samar da danyen mai zai rage matsalolin samarwa tare da baiwa matatar damar biyan bukatun cikin gida da na kasuwannin yankin. Masana sun kuma ce ci gaba da gudanar da aikin matatar zai karfafa fannin makamashi, rage dogaro da shigo da man fetur daga waje tare da ƙara kudaden shiga daga fitar da kayayyaki. An kaddamar da wata kasuwar zamani ta yanar gizo domin inganta harkokin cinikin dabbobi a Najeriya. Da kuma sauƙaƙa shiga kasuwannin cikin gida da na ƙasashen waje masu gudanar da shirin sun ce wannan dandali zai inganta bibiyar kayayyaki ƙarfafa tsaron ingancin abinci tare da samar da ƙarin damarmaki ga masu kiwo da 'yan kasuwar dabbobi masana kasuwanci sun ce wannan shiri na iya ƙara yawan fitar da kayayyakin kiwo zuwa ƙasashen waje inganta kuɗaɗen shiga na manoma da masu kiwo tare da bunƙasa tattalin arzikin zamani na Najeriya Ƙarshen rahoton da ya naganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matul Mu'izz Abdulrahman.
4: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM. Labarin zai dora a dakacin mu.

0: Kuma da labarkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Idan muka je ga maudu'in da muka wallafa shafin mu na sada zumunta dake Facebook mun wallafa cewa shin kun lura da yadda cinkoso da dogayen layuka a bankuna suka rago a yanzu? A shekarun baya ana yawan samun dogayen layuka da cinkoso a bankuna musamman a ƙarshen wata da lokacin bukukuwa. Amma yanzu mutane da dama sun rage zuwa banki domin yin mu'amalar kuɗi. Wasu na danganta hakan da yawaitar amfani da manhajojin banki da kuma shagunan POS wajen turawa da karɓar kuɗi. Wasu kuma na ganin matsin tattalin arziki ne ya rage yawan hada-hadar kuɗi a tsakanin jama'a. Ana kura ai menene ya haifar da wannan sauyi? Ga wasu daga cikin sakonnin rayuwar da kuka aika mana daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.
1: Sakon namu na wannan lokaci zai fara sakon Abbas Sali inda yake cewa ci gaban da ake samu ne na sabanta abubuwa da kuma bayyana internet banking da samar da POS da 5,000 an zaka jira sai ka je banki transfer sai ka je banki statement komai banki amma yanzu alhamdulillah komai yana hannunka a cikin wayar salula Sultan Yahuza gagarawa dake di kuwa ce wai babu shakka samuwar shagunan POS ya taimaka wajen magance tura kuɗaɗe da kuma cire kuɗaɗe haka kuma samun bankunan tafi da gidanka ya taka rawa wajen daina zuwa bankuna sannan kuma ga tsadar rayuwa da rashin kuɗaɗe tare da matsalolin service a gefe guda kuwa Suleiman Adamu ce wai a gaskiya da karo talauci ma saboda ko bankuna ka je masu karɓar kuɗin su fi masu ajiya yawa kana ji kana gani wani lokacin ma za su ci ba kuɗi Allah ya kawo da cigaba a ƙasar nan tunda ai kullum yawan jama'a ƙaruwa suke talauci ya taka rawa sakonmu na ƙarshe a jerin sakonnin ku shine sakon Abdulmajid Lawal Aisami inda yake cewa ai wannan ragowar ba zai rasa nasaba da talaucin da aka kagaba mana a ƙasar mu ta Najeriya ba abin takeici da bakin ciki raguwar ma ta fi kamari a yankin mu na arewacin Najeriya ubangiji Allah ka kawo mana daukin wannan talauci da ya addabi rayuwar miliyoyin al'umma a ƙasar mu ta Najeriya musamman arewacin Najeriya saboda arfuma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku ne suka samu a daidai wannan lokaci za ku iya tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗannan muke kawo muku kullum a shafukan basu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto sa labaran mu na gaba Usman Ibrahim dace labaran Rahma
0: To madallan gaida Usman Ibrahim dace yanzu kuma labaran namu zai tsallaka zuwa kasashen ketare Shugaban Amurka Donald Trump ya janye kudurinsa na neman jiragen ruwa da ke bi ta mashigar Hormuz su rika biyan kudi ga Amurka domin tsaron da take bayarwa. A wani sako da ya wallafa shafinsa na sada zumunta Trump ya ce bayan tattaunawa da shugabannin wasu kasashen gabas ta tsakiya, Amurka yanzu za ta fi mayar da hankali wajen samun yarjejeniya ta kasuwanci da zuba jari maimakon karɓar kashi 20 na dukkan kayan da ake jigilarsu kamar yadda ya bukata a baya. Ya kuma sake jaddada cewa mashigar ruwan a buɗe take ga dukkan jiragen ruwa. Sai dai bayanan zirga-zirgar jiragen ruwan na baya-bayan nan sun nuna cewa yawan jiragen da ke amfani da mashigar ya ragu a cikin watanni biyu sakamakon karuwar hare-hare tsakanin Amurka da Iran. Rikicin ya kuma haifar da tashin farashin mai a kasuwannin duniya. To anan kuma Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ce Israila za ta kai mummunan hare-haren ramuwar gayya kan Iran idan har ta sake ta kai musu hari. A cikin wani faifan bidiyon da ya wallafa a shafukansa na sada zumunta, Netanyahu ya ce yana son ya sanar da shugabannin Iran cewa kada su yi tunanin za a ci gaba da zaman lafiya idan suka kai masa hari. Ya ce martanin da Isra'ila za ta mayar ba zai zama irin na lokacin da Iran ta kai mata hari a baya ba, duk da cewa ya bayyana cewa martanin wancan lokaci ya riga ya kasance mai ƙarfi sosai. Netanyahu ya ƙara da cewa suna yin wannan ne don magance shaidancin Iran kuma za su ci gaba da yin hakan ga duk wanda ya cutar da su. Wannan shine abin da suke ci kuma shi za su ci gaba da yi. To don nan muka kawo ƙarshen labarin na wannan lokaci, sai dai kafin mu sallama bari mu je ga rahotonmu na hasashen masana yanayi.
2: Alagaban nan da yadda Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar kasuwanci rana tare da gajimare ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 34. Daga bisani yanayin ka iya canza bisa ma'aunin yanayi na 22. dutse da ke jihar Jigawa. Makamancin yanayin ake sa ran samu a wani yanayi na 24. Yola da ke jihar Adamawa, yayyafi ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 34. Jos da ke jihar Filato, ruwan sama mai ƙarfi tare da tsawa ake sa ran samu a wani yanayi na 26. Babban birnin tarayya Abuja, makamancin yanayin ake sa ran samu bisa ma wani yanayi na 28. Birnin Kebbi da ke jihar Kebbi, ƙananan zafin rana ake sa ran samu a wani yanayi na 33. Daga kudancin ƙasar nan kuwa, jihar Ikiti, ruwan sama mai ƙarfi tare da tsawa ake sa ran samu a wani yanayi na 27. Ibadan da ke jihar Oyo da yadda Allah, yayyafi ruwan sama ake sa ran samu a wani yanayi na 28. Ikeja da ke jihar Legas, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 24. Idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa, Maradi da ke jamhuriyar Nijar da birnin Casablanca da ke ƙasar Morocco, rana ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 35. Accra da ke ƙasar Ghana, yanayin lullumi ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 27. Rahoton namu zai kammala ne da birnin Jidda da ke ƙasar Saudiya, inda ake sa ran samun zafin rana a ma wani yanayi na 33. Umar Ma'ruf, ɗalibi mai neman sanin makama aiki a labarar rahama.
0: To madalla, kafin mu sallama ga tishin muhimman kanin labaran da kuka saurara tun da fari. A cikin labaran kun ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya nemi a gyara kundin tsarin mulki domin kafa 'yan sandan jihohi. Babbar kotun tarayya ta bada umarnin kama wanda ke ikirarin shugabancin hukumar Bogi Tafi FIPC. Gwamnatin jihar Neja ta haramta bukukuwan kammala karatu a makarantu masu zaman kansu. Daga ƙetare, Trump ya janye ƙudurin karɓar kundin wato kuɗin tsaro daga jiragen ruwa masu bita mashigar Hormuz. Saƙon hikimar mu na wannan rana ke cewa, amanar da aka baka gwaji ce ta halayya, ba wata dama ce ta cin moriya ba. Wanda ya ci amana ba kawai ya rasa amincewar mutane bane, ya kuma zubar da mutuncinsa, domin amana tana gina daraja yayin da cin amana ke rusa ta cikin kankanin lokaci. Da fatan Allah ya sa mu dace, amin summa amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio, farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran, ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa cigaba da sauraro lafiya.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari shirin da ke zakulo muku rotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi A cikin shirin namu ne za ku ji yadda kallo ya koma sama inda al'umma suka yi tururuwa na zuwa ganin wata bishiya ta fadi ta bushe amma kwatsam aka wayi gari da ganin ta tsaye lalle babu mai ja da ikon Allah
1: an yi wani ruwa da dare da safe kowa ije ganta bishiya ta karshe na koma ta rufe inda take da ana cewa ma inje in tare gurin da muke karɓar kuɗi ana sassaka magani a gurin da yi bazan gaba komai na kowa ba dami da Allah komai
0: Sannan za ku ji wanda ake Sannan za ku ji wani da ake zargi da satar mota bayan shiga hannun ƴan sanda aka gano yana dauke da bindiga da kayan mai
2: wanda an ga wannan mota ta saba babu lamba wanda da ƴan sanda suka tare shi sai yake tsayawa dai kan ƴan sanda ya gudu
0: duk a cikin shirin za ku ji gadar da take raba zumuncin wasu garuruwa duk shekara
3: damuna ta zo da ruwa zo kikenan zumunci ta yanke zumunci sai wata shekara kuma da kaka ruwa yanke
0: wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauran su
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 08036440485 ko 08087230222
4: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
6: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
7: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
6: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
7: har da lafiya mai gida
6: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
7: to ni ma mai gida fa gaskiya
6: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
7: ina godiya mai gida
6: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
0: Masu sauraro za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmatv.com. Mai sauraro barin bude labulan shirin namu ne yau da dandanan ƴan sandan jihar Kano inda ta samu nasarar kama wani mutum da ake zargi da alaka da masu aikata laifukan ta'addanci tare da kwato makamai da kayan soja da ake zargin za a kai wa ƴan bindiga. Lamarin ya faru ne a ranar 12 ga watan Yuli da muke ciki na 2026. A kawai rimaye da ke a karamar hukumar Bici bayan da wasu mazauna yankin suka baiwa jami'an ƴan sanda bayanan sirri kan wani mutum da aka gani sanye da kayan soja da ake zargin ba nasa bane bayan samun wannan bayani jami'an ƴan sanda daga sashen Bici suka garzaya wurin tare da haɗin gwiwar al'ummar Rimawa inda suka yi nasarar cafke wanda ake zargin mai suna Muhammad Isa Haruna mai shekaru 28 mazaunin unguwar Dandin Shayamma a karamar hukumar Dala. A yayin binciken da aka yi masa jami'an tsaro sun samu bindiga irar AK-47 dauke da harsasai 30 da harsasai 79 wanda idan aka hada su duka an samu harsasai 109 a wajen sa. Haka kuma an samu wasu kayan soja guda biyu, hular soja guda uku, katin shaidar soja da ake zargin na boki ne, katunan shaida daban-daban, katunan ATM na cire kuɗi guda hudu da kuma takalman sojoji. Rahotanni sun nuna cewa yayin gudanar da binciken wanda ake zargin ya bayyana cewa an aike shi ne domin kai waɗannan kayayyaki ga wasu 'yan bindiga da ke cikin dazuka. Da yake tsokaci kan lamarin, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori ya yaba wa al'ummar Rimawa bisa nuna kishin ƙasa da bayar da sai hambayane cikin gaggawa. Yana mai cewa haɗin kan jama'a da jami'an tsaro na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro. A cikin rahotonmu na buwaye gagar misali za ku ji bayanai kan irin baiwar da shahu yake da ita musamman ta fuskar farauta da kuma gudu. A cewar Dr. Awal Baba, kwararren masanin rayuwar dabbobi, ya ce shahu na daga cikin dabbobin da suka shahara wajen saurin motsi. Ya bayyana cewa idan shahu ya tafi a gurin da yake wajen farauta ko bibiyar abin da yake nema, zai iya yin tafiyar kusan kilomita 300 a cikin awa guda.
8: Shahu shi tsuntsu ne mai cike da baiwa. Shahu ana samun sa a kusan duk kowane bangare na duniya, banda guraren da suke da tsananin sanyi irin Antarctica da kuma wasu tsirarin tsibirai da suke cikin manyan tekunan duniya nesa da inda mutane suke, nan ma da wahala ka samu shahu. Daga cikin doyar da Allah ya yi wa shahu akwai ta iya farauta. Kowa ya sani cewa shahu gani ne wajen kawo bara ga abin da yake so ya farauta daga can nisan sama, kuma yakan kawo wannan bara ne a cikin yanayi na tsananin zafin nama da gudu. Wannan ta sa ake ganin a irin wannan yanayin gudun da yake da zafin nama sai ya karɓi lambar shi ya fi kowane tsuntsu gudu da kuma zafin nama, tunda yakan yi wannan wato barar ne a yanayi na gudun kilomita kimanin sama da 300 a cikin awa daya. Wato ana nufin inda zai riƙe wannan zafin gudun barar da yake yi, shahu ya tashi a irin wannan yanayin zai kai wato a cikin awa daya ya cika makaso 3 bisa hudu na nisan tafiya Abuja daga nan Kano. To hakan ma ta sa ake ganin cewa ai shahu ne dai a maganar gudu ne da zafin nama, babu dabbar da zaka hada shi da ita ko da dabbobi da ba masu tashi ba irin tsuntsaye. Domin da yawa suna ganin cewa wata dabba mai jinsi na kama da damusa da ake cewa cita ita ce ta kowace dabbar gudu. To amma in an da za a kwatanta ta da tsuntsu irin su shahu ya fita. Saboda bayar da Allah ya yi shahu da iya farauta da danginsa, ya sa mutane a wasu bangarori na duniya suke amfani da shi wajen wasan farauta. Amma ba shi kadai ba, wasu kuma sukan yi amfani da tsuntsaye irin danginsa kamar su shirwa da mikiya wajen gudanar da wannan wasa na farauta.
0: Wannan wata babbar baiwa ce da ke nuna irin abubuwan al'ajabin da ke tattare da rayuwar dabbobi. A nan kuma al'ummar garin Garin Daga da ke jihar Kano suna ci gaba da kira ga mahukunta da masu ruwa da tsaki da su kawo musu ɗauki kan aikin titin da aka fara yi a garinsu, amma aka dakatar da shi. Al'ummar sun bayyana cewa sun kai koki an sake komawa ana aikin, sai dai har yanzu suna roƙon a ci gaba da kammala titin domin sauƙaƙa zirga-zirga da bunƙasa harkokin yau da kullum. Haka kuma sun yi kira da a gyara gadar da take haɗa su da makwabtan yankunan, wadda a ce wasu ke haddasa matsaloli musamman lokacin damina. Ga tattaunawa wasu da Shamsu Muhammad Kundila.
9: Sunana Rabbili Sabi'u Garin Danga.
10: Ita wannan hanya daga ina ta taso zuwa ina?
9: Ta taso daga kawo zuwa Dandaki. Akwai garuruwa manya-manya a kanta. So ta taso daga kawo ne zuwa Dandaki.
10: So da an fara yin hanyar sai aikin ya tsaya, wanda a koken da kuka yi har kuka ce an ɗeba kayan aikin. To amma da kuka koken kuma sai ba shi an dawo an ci gaba da aikin. To zuwa kawo yanzu an kai ƙarshen aikin ko kuma dai ya kuma tsaya?
9: To ya taso daga kawo zuwa takalma tsakaninsa da Garin Danga bai fi rabin kilomita ba. So a nan titin ya tsaya.
10: ya kuma tsayawa
9: eh ya kuma tsayawa
10: to yanzu me kuke so a yi muku misali
9: to kiran da muke yi da shugabanni muna kira da su taimaka su zo su karasa titin nan duk da mun ji wasu suna cewa a karaso shi zuwa garin Danga to mu ba ma san ma ya zo garin Danga ya wuce garin Danga ya kai har dan daki akwai wata gada da take nan barazana da inda muna ta zo da ruwa zo shikenan zumunci ta yanke zumunci sai wata shekara kuma da kaka ruwa yanke so muna roƙon shugabanni ko gwamna ko shi kansa Baro ko wani wanda ya san zai iya ya zo taimaka mana hanyar nan mu ta kai har can ba ma garin Danga ba ta wuce garin Danga
0: Allah ya kawo muku dauki amin kafin mu ji yadda wani da ake zargin barawan mota ne daga bisani kuma aka gano yana dauke da bindiga da tabar wiwi bari mu karbi waɗannan sakonni daga teburin mu na talla
11: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbulubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-86 ko kuma 070-87-95-2051
12: kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
13: ke dai bari to kallu wannan
12: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka ga yamin a ina ka siyo wannan kaya
13: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
12: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
13: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
12: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment.
13: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
0: To madalla, barkamu da dawowa. A nan kuma wani da ake zargi ne ya sake shiga hannun ƴan sanda bayan ganin motar sa babu lamba a jikin ta. Mutane suka mishi ihun barawo sai da ya shigo hannun ƴan sanda labari ya canza inda aka gano yana dauke da bindiga kilar pistol da sinkin tabar wiwi kamar yadda CSP Abdullahi Haruna Kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sandan jihar Kano ya bayyana
14: ba barawon mota bane abin da ya faru shine ƴan sanda sun tare shi a cikin gari a unguwar Fashi
10: ita wannan hanya da
14: domin ba za to tare irin waɗannan motoci kenan da suke yawo ake yawo da su ba lamba ko kuma a rufe lambar mafi ba wai wayewa bane kaga mutum yana yawo da mota ba lamba ba kuma wani gurinta bane abu ne ma na zargi ina ganka ba lamba ko ka rufe lamba abu ne na zargi saboda haka a guji irin waɗannan abubuwan mafi yawanci wanda ake kama da waɗannan laifuka din za ka ga suna basaje ne da irin in sa lamba a mota ko rufe lamba saboda in mutum ya san yana wannan abu ko shakka ba bai daina dan ni wanda aka gafa bai sa lamba ba ko kuma ya rufe lamba za a kama shi kuma a bincika a gurbar abu
0: to ai da man kowa ya kwan lafiya shi ya so yanzu kuma bari mu sake lekawa teburin ƴan talla

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamunan tafi
2: kudurina da ake gabatar da shi domin yin doka shi ake kira da suna bill, kuma a shari'ance shi bill dan majalisa zai iya gabatar da shi ko kuma bangaren zartawa wanda aka fi sani da executive bill.
3: Bara a lullubo mana kura da fata a kuya, a ɗauko malamin nan aka ce wai shi ne ɗan takara na Karo Central ba. Muna tabbatar muku ko a canza malamin nan, ko a ci abincin nan da ƙasa a ciki, ko mu taka bakin faranti.
4: Duk sukar da mai suka da yarfan mai yarfe da ƙazafin mai ƙazafi ba zai sa jikin mu la'asar ba, ko mu riƙa tunanin wani yana da tasiri a rayuwarmu.
5: A madadin mu masu yada labarai na karamin hukumar Dala, waɗanda muke fito da ayyukan ka kuma muke baka kariya ga yan adawa, muna kira girma gwamna ka taimake kanka, ka taimaki Tinubu, ka canja mana wannan yan takarkarin nan, musamman Lawan Usaini dan majalisar jaha na karamin hukumar Dala da kuma Alhaji Dakin Gini.
1: Ku da ka ce mu masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. Majalisar Wakilai ta ƙasa ta janye ƙudurinta da ta fara karatu a kansa na gyaran kundin tsarin mulki da ta gabatar domin kafa rundunar 'yan sandan jihohi a wannan ƙasa, kuma ta ɗauki wannan mataki ne bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aikewa majalisar da nasa ƙudurin kan wannan batu a ranar talatar nan. Rahotanni sun bayyana cewa tun da farko dai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya miƙa wa majalisar wakilan ƙudurin neman gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa wanda zai ba da dama wajen kafa rundunar 'yan sandan jihohi a Najeriya, al'amarin da ya baiwa 'yan majalisar damar yanke shawarar ba da fifiko da rungumar ƙudurin na shugaba Tinubu. Batun na bayyana ne ta bakin shugaban majalisar wakilai Right Honorable Tajuddin Abbas, yayin da yake karanta wasiƙar da shugaba Tinubu ya aiko, wanda kuma a sakamakon buƙatar ta shugaban ƙasa majalisar ta ga dacewar ta janye na ta ƙudurin tare da rungumar nasa domin yin abin da ya kamata. Ko da yake an rawaito cewa bayan shugaba Tinubu ya gabatarwa da majalisar wakilai ƙudurin nasa, tuni 'yan majalisar sun rigaya sun yi wa ƙudurin karatu na ɗaya da na biyu, sun yi wa ƙudurin karatu na farko da na biyu, inda bayan kammala wannan karatu aka miƙa ƙudurin ga kwamitin majalisar kan gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa domin ya yi taza da tsifar da ta dace a kansa. A sakamakon wannan matsaya da majalisar wakilan ta ɗauka, ya sanya ta dakatar da ci gaba da duba ƙudurin nata na baya, tare da baiwa ƙudurin shugaban ƙasa damar ci gaba da tafiya cikin tsarin tafi kas da majalisa domin ganin an samu cikakkiyar damar nazartarsa tare da tabbatar da shi a kan tsari. Sai dai ana sa ran kwamitin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa zai yi cikakken nazari kan muhimman tanade-tanaden ƙudurin da tasirinsa ga kundin tsarin mulki, inda bayan kammala taza da tsifar kwamitin zai gabatar da rahotonsa ga majalisa domin ci gaba da tattaunawa da yin muhawara don yanke hukunci kan yiwuwar amincewa da ƙudurin. Sai dai a kan batun ƙudurin gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa da zai ba da damar kafa 'yan sandan jihohin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aikawa da majalisar wakilan Najeriya, masanin kundin tsarin mulkin ƙasa da harkokin shari'a Barista Umar Usman Dan Baito ya yi mana ƙarin haske kan matakin da majalisar ta ɗauka na jingine na ta ƙudurin don kallon na shugaban ƙasa.
2: kuduri da ake gabatar da shi domin yin doka shi ake kira da suna bill. Kuma a shari'ance shi bill dan majalisa zai iya gabatar da shi ko kuma bangaren zartawa wanda aka fi sani da executive bill za su iya gabatar da shi kudurin yin doka. To kuma a shari'ance idan aka gabatar da shi akan yi maka karatu na daya da na biyu sannan bacin an gaba debate ai passing din sa into law. To har sai shugaban kasa ya sa hannu a wannan kudurin sannan ya zama doka. To amma yanzu a matsayin sa na kuduri idan aka sake samu wani kudurin makamancin wannan to ni a fahimta ta a shari'a babu laifi idan aka ci sabon kuduri za a tsaya a kalle shi. Saboda haka yan majalisa suna da dama su ci gaba akan kudurin da suka fara akai, suna da dama a yi watsi da shi su dawo su la'akari da wannan in wannan din ya zamanto na bangaren gwamnati ya fi nagarta. Hakanan suna da dama su haɗe kudurorin guda biyu a waje ɗaya su harmonizing din su su tayar da doka guda ɗaya. Almuhimmi shine i zamanto kudurin doka an yi ta ne domin tawazzar da zaman lafiya, ci gaba da gudanar da gwamnati da za ta amfanar da al'umma. La'akari da cewa majalisa ce ta gabatar da kuduri ko kuma shugaban kasa ba shi da wani babban tasiri a shari'a, a ce wai wani bangaren shugaban kasa ko na bangaren majalisa shi yafi tasiri. Dan kasa nagari shi ma doka ta ba shi dama zai iya gabatar da kuduri da yake ganin cewa ga wani abin yan majalisa suka yi doka zai iya zamewa al'umma ci gaba da farin ciki a cikin al'umma. Saboda haka ni a fahimta ta majalisa suna da damar da za su kalli kudurin na bangaren shugaban kasa kuma suna da damar da za su iya haɗi su waje da
1: masanin kundin tsarin mulkin kasa da harkokin shari'a kenan, barista Umar Usman Dan Baito a nan Kano. To daga dandamalin fagen sha'anin siyasar Kanon kuwa tun daga bace da jam'iyyin siyasa ke ci gaba da motsi don tunkarar al'amuran babban zaben kakar 2027. Ga mataimakin shugaban karamar hukumar Kabo Honorable Kabir Lawandurum zai aje sako a madadin shugaban kungiyar mataimakan shugabannin kananan hukumomin jihar Kano akan kudurinsu na daukar gabarar yada an gizon jam'iyyar APC tun daga sama har kas domin ta samu nasara a zabe mai zuwa.
6: A kudurinmu na taimaka mai girma gwamnan jihar Kano Engineer Abba Kabir Yusuf, mun kudurin niyyar cewa za mu taimaki wannan jam'iyya tamu magaman kai ga nasara tun daga zaben shugaban kasa zuwa na gwamna zuwa na sanatocinmu da 'yan majalisun tarayya da 'yan majalisunmu na jiha. In an gama kuma a je a gabatar da zabe na kananan hukumomi tun daga kan chairman, vice chairman, secretary da kansiloli magaman kai ga nasara muka fara aiki tun daga yanzu. Mu vice chairman na jihar Kano local government 44 muka ziyarci sanatocin mu Abuja da 'yan majalisunmu na tarayya. Mun zauna da su mun gabatar musu da cewa muna so a samu haɗin kai cikakke a tsakanin shugabanni da talakan Najeriya gaba daya. Mun fara zama da shi DSP Barau Jibril, mun gabatar mata da cewa muna so su zauna kamar yadda muka ga sun saba zama a Abuja su to jihar Kano su haɗu da mai girma gwamnatin jihar Kano a zo a fara aiki wajen yadda za a yi magaman kai ga nasara a wannan jam'iyya tamu. Mun gaya musu cewa muna buƙatar haɗin kan 'yan jam'iyya gaba daya, sannan muna kata haɗin kansu su shugabanni tun daga kan shugaban kasa, gwamnoni, sanatoci, reps da 'yan majalisunmu na jiha da chairmanmu na local government 44. So wannan shine abin da ya kai mu Abuja. Kuma mun zauna da shi Barau Jibrin, mun zauna da Kawu Sumaila, mun zauna da Abbabuci, sannan mun zauna da Jobe. Sun ce dama suna nan suna ta tattaunawa wajen wannan tunanin da muka zo da shi. Kuma sun ce mun burge su saboda mun zo gurin su ba da bukata tamu ta kanmu ba, wanda su dama suna tattaunawa. To muka zo muka kara musu kwarin gwiwa, so sun ji daɗi kuma sun ce in Allah ya yarda wannan kudirin da muka zo da shi za su dauke su je su kai wa mai girma gwamna su nuna masa wannan ƴaƴan nasa. ƴaƴa ne ƴan halaka, ƴaƴa ne jajirtattu, dukkanin su sun yi bakamanciyan magana irin wannan. Kuma sun ce da mu obar su abuka take, duk sannan wani abu ya taso idan muna bukata ta shawara ko a je a yi wani abu to su fa kofar su abuka take.
1: Batutu wannan Honorable Kabir Lawandurum na zuwa ne a yayin da muka jiyo shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sardaunan Kano Sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala a yayin wani taro da magoya baya yana bayyana cewa nan da ɗan lokaci kaɗan za su gudanar da taron ci gaba da yada an gizon shugaba Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma sauran yan takara ko da dai
4: kira ku ordinatocin mu na Kano ta tsakiya domin gaya muku irin shirye-shiryen da muke na gudanar da gagarumin taro a fadan Mundubawa domin nuna goyon baya ga mai girma shugaban kasar mu da mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf kamar yanda mai girma gwamna ya ba mutanen sa umarni mu ma haka mai girma sardaunan Kano ya ba mu umarni kuma mun dauki umarnin sa kuma mun dauki tallan mai girma gwamna kuma zamu shiga kananan kuma 44 zamu yi tallan sa kuma zamu fada irin ayyukan da yake kuma ina so in gaya muku cewa mai girma sardaunan Kano shi kade muke jira iba mu ranar da zamu zo ni wannan gagarumin taro na gamayya kungiyoyi da magoya ba da masoya da masiwa a wannan jaha ta mu local government 44 ku yan Kano ta tsakiya ku sani da gima sardauna dama kowa ya san yana takara a cigaba da addu'a Allah ne da ya bamu lokacin da ake mana dan kira ake mana dariya sardauna ba shi da ko sisi Allah nan dai yana nan yanzu ma a wannan kujera ta sanata a wajen sa muke nema shi zai bamu shi muke neman taimakon sa kuma da iznin Allah mutanen Kano za su zaune da girma sardaunan Kano yanzu mutumin Kano yace wai sardauna biyo Kano komai ba mutumin da ya kawo a daidaita sau yau ba jihar Kano ba a Najeriya ma ba jihar da zaka je babu a daidaita sau mutane sun yi arziki da wannan babur wanda din Najeriya sardaunan Kano ne fara kawo shi kasan nan ya kawo jihar Kano ka je kasuwar nan ta Farm Center kadai mai girma sardaunan Kano shi ya gina kasuwar nan yau ga shi kasuwa ta zama ta duniya miliyoyin mutane ne suke mu'amala a wajen nan ka je asibitin nan Babaka Imam Neurology ba ma jihar Kano ba Afrika ma ana kawo mutane masu matsalan mafitsara sardaunan ya bar abubuwa na tarihi sa mutanen Kano suke kaunar sa kuma zan yi godiya ga Alhaji Ali Zaki Giginyu Alhaji Ali mun yi maka godiya gaba daya al'umar jihar Kano magoya bayan mai girma sardaunan Kano domin wannan taro da zamu yi da iznin Allah a ranan mutane za su gane haggo ba mutanen Kano suna kaunar sardauna duk sukar da mai suka da yarfan mai yarfe da kazafin mai kazafi ba zai sa jikin mu la'asar ba ko mu rika tunanin wani yana da tasiri a rayuwar mu Allah ne ya kawo mu filin duniya kuma sheke taimakon mu da shi kuma muka dogara
1: Alhaji

0: a wannan karamar hukuma tamu ta Bebeji musamman a mazabata ta Ana Dariya mun amfana da empowerment na keken dinki da kuɗi na jari sannan mun amfana da bohol tuka tuka na ruwa da aka yi akalla a gurare daban-daban a mazabata da Ana Dariya sannan mun amfana da rijiyar noman rani da aka hada akalla guda 20 da injina da aka raba ni ma ina daga cikin wanda suka rabauta da wannan muna godiya ga mai girman sanata muna godiya ga jagororin sana karamar hukumar Bebeji musamman honorable Abdullahi Gambo gidan kara irin gudunmuwar da yake bayarwa akan tafiyar gidan sanata muna godiya kuma muna addu'a ga mai girman sanata Allah ya kara jagoranci Allah ya kara kare shi kuma Allah ya maimaita wannan kujera domin mun amfana da abin da bamu amfana da shi a shekara 16 ba wannan shekara uku ta bu wacce 16 da ta wuce muna godiya ga mai girman sanata Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya shiga cikin lamarinka kuma muna sa ran abin da zamu amfana nan gaba yafi wanda aka amfana yanzu domin muna ganin ci gaba a wannan tafiya ta mai girman sanata honorable Abdulrahman Kawu Sumaila Allah ya saka da alkhairi
1: Shafi'u Sulaiman na bayyana irin ayyukan alkhairin da suka ribata a cikin shekaru ukun sanata Kawu mun karɓi bakuncin ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman na jam'iyyar APC Dattijo Abubakar Ibrahim wanda ya shigo yana nuna farin ciki bisa yadda gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya ayyana sunan Excellency Murtala Silagaro a matsayin wanda zai yi masa mataimaki a zaben kakar 2027
2: ajiya mai girma gwamna ya tabbatar da cewa zai kara tafiya da Murtala Silagaro a tafiya ta biyu wanda suke yan adawa ko kuma yan hamayya su suna tare da cewa wannan aiki yayi wanda kamar Murtala wanda ya rike local government yayi commissioner a ce ba abin da ya aka kamar matsayin Murtala Silagaro da mai girma gwamna ai wayannan mutane ne fitattu kamar yadda muke fada duk akan babu yanzu dan takarar da ya cancanta kamar wayannan mutanen biyu Murtala Silagaro Abba Kabir gidaje ne gidan daraja
3: amma su abinda suka ce basu ga abinda gwamnatin tai na sauke nauyi na alƙawarin kan da taiwa mutanen Kano da za a iya sake basu dama karo na biyu
2: in zairin kwaltotin da ake da irin taimakon addini da irin makarantun boko da irin gurare kwaltoti ga su nan idan ka zo kamar yadda ka san a London kake a Kano a ce kuma yanzu ba aiki ba wani irin ayyukan da ake shimfidawa da abubuwan da ake yi yanzu ma na Ibrahim shekaru tun daga lokacin da ya rike gwamnati har iya zuwa yanzu duk irin abinda Abba Kabir yake shi ma irin irin abinda mai girma sanata yake kenan wanda wannan jam'iyyu guda biyu nan guda uku nan duk musu su ne yanzu ga na jama'a ta ɗebo musu aiki ta fatattaka su ta nuna musu ma ba su da ma manufa ba su da ma amfani to mu muna farin ciki ma hakan da suka yi dama mun faɗa musu mun ce ba su da alamar cin zaɓe rusassu ne ba su da wani manufa ya kamata al'ummar da la ku fito ku yi lawan Husaini lawan Husaini nan shi ma yana tare da mai girma gwamna tafiya ce aka haɗa ta mai kyau mai kima mai daraja kamsila wanda yake adala safika naka ne ka fito ku yi aiki abokin aikin ka ne abokin tafiyar ka ne bicci akwai Ahmed yana kira akan dan majalisar tarayya a fito a yi shi Ahmed bicci nan yana taimakon ka fiye da yanda ya kamata
1: Dattijo Abubakar Ibrahim na gusawa za mu dauki kalaman Bashir Adamu Gaya wanda zai biya tashi siyasar kan yadda al'amuran siyasa ke murginawa a karamar hukumar Gaya a cewar sa dai tsarin siyasar yankin nasu na buƙatar garan bawul
4: magana ta gaskiya siyasar Gaya tana da buƙatar garan bawul da jajircewa haduwa da aka zo aka yi shugabanni an yi kira a zo a hada kai a zauna lafiya a yi abin da ya dace akwai yara da shugabanninsu ke sa su ake nema a yi kitso da kwarkwata mai girma gwamna tunaninka ne halinka ne wannan kokarin hadin kan jam'iyya da sauran makamantan irin waɗannan abubuwa amma nema ake yi a yi wani abu a karamar hukumar Gaya menene wani abu magana ta gaskiya shine da waɗanda tarar da waɗanda suka zo suka tarar kamata yayi a samu haɗin kai wasu ma ba akan kujeru suke ba amma sun yi takara ka san suna da jama'a amma har gidajen su da sauran abubuwa irin wannan dan majalisar mu na jaha shi ba akan kujera yake wani dalili yasa baya daga cikin yan takara shi ba ta yi ce ya daina biyayyen nan ba ta yi ce ba komai ba samu wasu su dinga zuwa suna gaggaya masa magana kuma suna nuna masa cewa in ma zai bar jam'iyyar ba ba adalci bane wannan haɗin kai muke wanda aka tsaya takara ba matsala yake da shi da mutane ba haka na wanda aka sauke din ba shi da matsala da mutane ai gaggawar jawa shugabannin su domin wayannan yaran suna magana wasu ne suke daure musu gindi suke wannan ba ma san rarrabuwa a APC kowa muna neman biyan bukatar sa mu kanmu ko ka

0: ne da sauran amma har yanzu ba mu san matsayin mu ba ba taron da aka taba yi a gaya na APC wanda yau aka ce Bashir Adamu gaya duk ku zo a zo a gaya ya za a yi a fitar da jaki daga duma inda Allah ya taimake ka mai girman gwamna kana da zaratattun mayaka kana da abubuwa na masoya su sun san me muke duk wani abu da zai taru a Kano irin su wayya da makamantan irin su wannan ba za a kulla wani abu a siyasance ba sai an nemi gudunmuwan mu sai an kira mu inda dan ta siyasar mu ce ta gaya wallahi tallahi ba za a yi ba
1: Alhaji Bashir Adamu ga yake nan na jami'iyar APC a nan Kano har yanzu da daga bangaren jami'iyar ta APC ga SA na shugaban karamar hukumar birni kan harkar radio da talabijin Honorable Bashir Salisu Gwangwazo wanda ya shigo yana jinjina wa shugaban yankin nasu Honorable Salim Hashim Gwangwazo a cewarsa yana kokarin sauke nauyin da al'ummar birnin suka dora masa
2: irin aikace-aikacen da chairman din karamar hukumar municipal yake yi wannan Rabbul Salim Hashim Gwangwazo ba na jin tun 1999 ba taba chairman zakakuri matashi kuma wanda ya kawo karamar hukumar municipal cigaba ba kuma yake aikace-aikace babu wariyar launin fata yanzu ka duba ka gani irin mutanen da aka dauka aka bawa tallafi waɗanda ba su da lafiya akwai wanda yana can iya shan magani a Lagos saboda ba shi da lafiya aka dauke shi aka kashi wani babban asibiti a Lagos wannan abin ya ci mu gode wa Salim Hashin Gwangwazo ba ma tare da bin harkar ilimi ya buƙar karantu a karamar hukumar nan ta municipal ba primary da Salim Hashim bai kai abin zama ba yanzu ka duba makarantar nan ta gandun albasa primary ya dauki da sama da guda 300 ya kai salanta primary da sama da guda 300 an kai a wannan karamar hukumar nan chairman din karamar hukumar nan namu ne fa na municipal ba ya taimaki mutane ya taimakon rayi al'umma kuma ya yi taimakon rayi mutane ina gaya maka
3: amma wasu na cewa jiya tafiya
2: ba ina gaya maka ba wannan zance a karamar hukumar municipal Salim Hashim ya cika zakaran gwajin dafi ina gaya ma ya zama kadafkara a karamar hukumar municipal a jam'iyyar APC kullun zancen sa yaya za a yi mai girma engineer Abba Kabir Yusuf yaci zaben sa a 2027 baya ta shi ya hade kan gabaki ɗaya jagorori na jam'iyyar APC na karamar hukumar municipal din nan shine fa ina gaya maka a cikin wannan halin da ake ciki a karamar hukumar Birni ikirawo duk wani mai ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a karamar hukumar municipal igana da shi ice kuma so ake a samu nasarar Aswaju Ahmadu Bola Tinubu da engineer Abba Kabir Yusuf da wannan nake godewa shi mai girma Mubarak Habibu Gwangwazo jagora wanda ba dare ba rana kullun yake tiritiri da tafiyar mai girma Honorable Salim Hashim chairman din karamar hukumar municipal
1: Honorable Bashir Salisu Gwangwazo na fadin gwanin sa ya iya sirdi shi ko Honorable Abdul Aziz Iri Dambazau shigowa yana sallallami kana yana kira ga gwamna engineer Abba Kabir Yusuf da cewa yayi wa Allah ya soya musu ƴan takara a karamar hukumar da Allah kuma yayi zafi yake mika wannan bukata ga gwamnan ga dai Abdul Aziz Ilu Dambazau
4: mai girma gwamna sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin wannan rana ta yau talata ita ce rana ta karshe da INEC za ta gama karban ƴan takarkaru a wanda mu masu yana labarai na karamar hukumar Dala wanda muke fito da ayyukan ka kuma muke baka kariya ga ƴan adawa muna kira lalle lalle da mu ma kuma jama'a karamar hukumar Dala gaba ɗaya mu muna kira mai girma gwamna ka taimake kanka ka taimaki Tinubu ka taimaki sauran ƴan takarkarun mu ka canja mana wannan ƴan takarkarun namu musamman Lawan Usaini dan majalisar jaha na karamar hukumar Dala wanda yake so ya koma da kuma Aluma Dakin Gini da majalisar tarayya wanda suke so su koma mai girma wannan duk kariyar da muke baka da dukkan abubuwan da muke maka a kafafen yaɗa labarai da dukkan ayyukan ka da muke fitowa muna fada mai girma gwamna dukkan su ba wanda ya taɓa bada kwandala mu muke dukkan jikin mu da ɗanyen kara muke zuwa mu kare ka dan haka mai girma
3: kar ka manta su an zabe su ne dan su ba ku tallafin da za ku kare gwamna aikin sa na majalisa kana ji mutane suna cewa san barka
4: sun kasa taimakon sa ma su bada abin da za a kare shi ko a fito da ayyukan sa dan taya za su iya taimakon sa a akwatu ina tabbatar muku mai girma gwamna wallahi su ma ba za su iya taimakon kansu ba dukkan su ba wanda zai iya cin mazaban sa balle ya ci akwatun sa saboda haka muna kira mai girma gwamna ka daure ka canja mana su musamman majalisar jaha ka kawo mana Alana Madi ko Dr. Tahir M Hashim ya cancanta duk za su iya majalisar tarayya kuma da aliki ne ma mai girma gwamna babu wanda ya cancanta duk karamar hukumar Dala sai commissioner yaɗa labarai Ibrahim Abdullahi Waya saboda haka su muke so ka kawo mana su ka canja mana su a wannan rana ta talata shugaban karamar hukumar Dala mai girma gwamna wallahi shi ma ba zai iya taimakon ka ba
3: ya rage kuke koko kana da hujjoji da zaka iya gabatarwa an antsiye ka
4: hujjoji masu yawa ma yanzu misali ai kaga yayi mataimakin Mamuda a karamar hukumar Dala Mamuda kowa ya san ya aiki ne kun sarajin muna tunanin kwakwalwar sa zata bude yazo ya dora a Siraje sai yazo ya ta karamar hukumar Dala saboda haka mai girma gwamna ga dattijo da yaba amma mai turare mu taimakin Siraje shi muke so mai girma gwamna ka kawo mana shi ka canja mana shi da Siraje mai girma gwamna
1: Honorable Abdul Aziz Ilidan Bazauna Kalubale da mika bukata ga gwamna engineer Abba Kabir Yusuf sakon Kalubale da dukan ciki na siyasa ne zai bayyana talaban Sani Baleriya Sani mai nagge mai manjagara ko da dai to
0: bara a lallaba mana kura da fata akuya a dauko malamin nan aka ce wai shine dan takara na Kano Central ba malamin nan kowa ya riga ya sani cewa a lokacin da aka dauko shi aka kakabawa al'ummar Kano Central me jiya tai bare yau ba hidima yayi wa jami'an nan ba an take wuyan mutanen da suka dade suna taimakon al'umma bara mu yadda da wannan tsarin a siyasance ba domin wannan tsarin da ake tafiya da shi na kiwon makawo hankare da aka kawo mana bala mu yadda da wannan tsarin ba dalilan mu shine a baya malamin nan da ya yi sanata da ya yi wa al'ummar Kano Central kai ni na kalubalanci duk yan fadan munduba yan shure-shure ku zo ku gaya min ayyukan da malamin nan ya yi a lokacin da yake sanata a Kano Central
3: su suka ce an ba shi wannan tikiti ne domin shugaban kasa ya ci zabe gwamna ya ci zabe kowa ma ya ci zabe saboda tarin magoya baya da yake da su
0: mutumin da akwatin da yake zabe kuri'a uku aka samu ko biyu ce ta zabe a kan Kano kuri'a 1015 yake magarar an samu a jam'iyyar PDP mutumin da yace banza a banza talaka a PDP to kai kuma Aminu Gurgu mai fulo naji ka kana maki murya ka bara bola Aswaju Muhammadu to ka sani cewa a intelligence report ɗinka muke samun wannan labarin kuma ina tabbatar ma ka sani Allah ya ji kan almakahu dama yace kungulu ta je zaman kitso amma ta rasa gashin kitsa
3: banda yarfan siyasa ba
0: Aminu Gurgu mai fulan nan a baya fa kai kazo kana magana shugaban kasar nan jago-jago ne Aminu Gurgu mai fulo muna tabbatar muku ko a canja malamin nan ko a ci abincin nan da kasa a ciki ko mu taka bakin faranti
1: amran azimi inji larabawa sai dai kafin mu nade muna mika sakon ta'aziyar mu ga iyaye yan uwa da abokan arziki na tsohuwar ma'aikaciyar wannan gida engineer Asma'u wadda ta koma ga Allah a wannan rana muna addu'a Allah ya ji kanta da rahama da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin mambarin Juma'a. Shirin mambarin Juma'a shiri ne da yake kawo muku hudubobin sallar Juma'a da malamai ke gabatarwa a masallatan Juma'a daban-daban da ke jihar Kano da nufin ilmantar da al'umma, wazantar da su, har ma da tunatar da su dangane da al'amuran da suka shafi addini da rayuwa. Mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf shine ya dauki nauyin kawo muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da Wakin Tofa, wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi, amin. A madadin jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira, nake fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Kuma tana magana ne akan sausayawa raunana da ceton waɗanda aka zalunta a addinin musulunci. Abinda hudubar take faɗa bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da neman taimakonsa da tuba da roƙonsa gafara da shaidawa ba abin bauta kusa cancanta sai shi kaɗai subhanahu wa ta'ala wanda ba shi da abokin tarayya da kuma shaidawa cewa haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma manzonsa. Hudubar take cewa haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya saukar mana da shari'a mu bayinsa. Allah da Allah ya sa mu a cikin bayinsa masu tsoronsa. Ya saukar mana da shari'a da addini wanda yake madaidaici, yana tsayayyen kuma tabbatar akan tafarki madaidaici. Babu karkacewa, ba kaucewa, babu gocewa. Kuma ya saukar mana da shari'a wacce take girke akan filafin adalci wadda aka gina ta wato shari'ar musulunci akan alheri da aikin kirki da kuma kyautatawa. Kuma aka girka ta akan kausasawa da kuma zaman lafiya da kuma kyautatawa da ingantawa ga ɗan adam. Kuma wannan shari'a ta musulunci, shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ita ce ta fi kowane irin tsari, kuma ta fi kowane irin tunani, kuma ta fi kowane irin mazhaba da ɗariƙa ta siyasa ko ta zamantakewa, kuma ta fi kowane addini. Nagarta da inganci ita ce wadda aka gina ta asali akan sauƙaƙawa ba akan tsanantawa, akan albishir da haba-haba ba akan murtukewa da tsanantawa da tsaurarawa. Kuma aka gina ta akan kula da bukatar ɗan adam wanda yake shi da kuma abubuwan da suka iya afkuwa ga ɗan adam ne akan hanyar rayuwarsa, saboda abubuwa da dama na iya riskar ɗan adam. Shi yasa ake addu'a Allah samu wannan lafiya. Abubuwa da dama na canje-canje na iya shiga rayuwar mutum su canja shi daga hali zuwa wani hali, daga matsayi zuwa wani matsayi, na rauni ko rashi ko kuma zama abin tausayi, ko kuma wani abin na iya faɗowa ɗan adam na tilas wanda ba a bisa zaɓinsa ba, na zalunci a zalunce shi a ƙarfinsa, a kankara shi a nuna masa buwaya, kuma ya yi ihu ya rasa wanda zai kwace shi. Duk ɗan adam na iya gaba da wannan rayuwar. To saboda haka ne aka gina shari'ar musulunci don cewa mai rauni ga ka, kuma wanda ya ƙarfin mara ƙarfi. To saboda wannan mai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shari'a, to tunda ke shi ɗan adam mai rauni ne, shi ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi saukar da shari'a daga ɗan adam, sai ya saukar da ita ita kuma mai sauƙi ba mai tsanani ba, mara nauyi ba mai wahalarwa ba. Shi yasa ma Allah madaukakin sarki a Qur'ani ya faɗa ƙarara, yace yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, da Allah yake saukar muku da dokoki da shari'o'i, Allah so yake ya rage muku wahala ya sauƙaƙe muku takura. Wa khuliqal insanu dha'ifa, saboda ɗan adam dama tun asali an halicce shi ne da rauna, shi ko Allah da din halittar shi ne ya san me ɗan adam yake ciki. Kuma Allah madaukakin sarki in ya saukar da doka yace ayi kaza, to sai Allah ya tabbace shi wanda ba zai iya gaban da shi, wanda ba shi da iko ban da shi, wanda ba shi da lafiya ban da shi, sai a keɓance shi, a ce kada ma ya ji damuwa a zuciyarsa jin cewa wai shi ne ya yi aikin da 'yan uwansa suka yi ba, ya ji damuwa kamar shi ya haƙinta ya gaza ya saɓa Allah. Shi yasa Allah ya ce ba shi ma da haraji kar ma ya samu damuwa ta cewa ya saɓa Allah a zuciyarsa. Allah ya yafe masa ban da shi a cikin waɗanda ake nema da wancan aikin tunda ba shi da iko. to malaman musulunci musamman kuma masana shari'a daga cikin su daga waɗannan jumla ta ayoyi da nassosi na addinin musulunci suka fitar da ka'idar da ake cewa ta mura'atul maslaha wa dar'u al mafsada to kowane abu da za a yi a musulunci kowace irin doka ce za a kafa kowane irin tsari ne za a kawo to wajibi ne a kula da shawo wannan dokar da wannan tsarin alheri ne ga mutane ko ba sharri ba ne ba illa ba ce ga al'umma wanda ka'ida ce ta musulunci zamaniya wacce take kan kowane musulmi kowane mataki mutum zai ɗauka ko a cikin iyalansa ne ko a cikin ɗalibansa ne ko almajiransa ne ko a mabiyansa ne ko a ko'ina ne ko a wanda matsayi yake a matsayinsa na musulmi ya rinka la'akari da cewa abin da zai ɗauka ɗin alheri ne ga mutane ko kuma sharri ne ko ko wahala ce idan wahalar wace ya kawar da shi in gyara ne da tabbatawa ya kawo shi don haka ne Allah ya faɗa sarki ya faɗa Qur'ani ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra abinda Allah yake nufi da ku a cikin shari'o'i da addini da wata kwa muku sauƙi ke son ku da shi ba wahala Allah yake neman ku da ita ba kuma yace wa ma ja'ala 'alaykum fi dinin min harj Allah madaukakin sarki bai sa muku komai a cikin addini na takura da wahala ba babu shi kuma Allah ya faɗi cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da ya aiko shi bayan ya faɗi abubuwa da dama yake cewa wa yadau anhu al-israfa wal aghlal allati kanat alayhi Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan ya sauke wa mutane nauyi da wahala da yake kan kuma ya kwantance safari da mari wanda yake tsaura da dan mutane su sakata su wala da haka Allah ya kwanta ga Muhammad sakata da walawa ta shari'ar musulunci kuma daga irin waɗannan nassosi akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda a ciki Annabi alaihi salam yake cewa da sayyidina Mu'adh bin Jabal da Abu Musa al-Ash'ari san da ya aike su su tabbata su je su zama shugabannin al'umma wakilansa to sai ya ba su ka'ida da za su gina shugabancin su akan ta yace yassira wa la tu'assira ku rinka sauƙaƙawa a shugabancin ku kar ku tsananta to wannan umarnin na Annabi alaihi salam shi kadai ya ishe musulmi saboda mu da yawan mu a wannan zamanin muna karance karance ko karance karance daidai ne amma duk abin da muka karanto bai zama wajibi a wurin mu ba sai idan yayi daidai da umarnin Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ake cewa a gina safi da sha'anin al'umma akan sauƙaƙawa ba akan tsanantawa ba to ba ita aka gani a gurin wasu masu rubuce-rubuce na turawa ba waɗanda suke cewa wani mutum zai jagoranci talakawa a jagorance su da tsanani ba da sauƙi ba da kuma sannan tsoratarwa ba wai isa su rinka son sa ba wai soyayya ba ta daɗewa amma tsoro yana da raba a zuciyar mutane da aka jagoran mutane ya zama wani dodo wanda da an faɗi sunansa za a firgita a gigita wanda haka za a fuzunsa kuma kar ka zama mai tausayi ko ba ruwansu da maslaharsu shi shugaba maslahar sai ta ce kan gaba in ko ya biya musu bukatarsu to dan bukatarsa ne ya biya su tasu da haka a ƙarshe biyan bukata ba tasu ba ce tasaki duk wanda ke karanta mai kabili ya ga wannan abubuwan a cikin littafinsa al-amir wanda mun karanta da larabci the prince wanda aka rubuta da turanci kuma wasu a matsayin rufe da wannan da shi suke tafi da abuwa su har mun gama idan mun gasa aka tsaku za mu ce ko ba a inda suka tsaku ba inda ya ce in sun faɗa magana za mu ce ko ba a inda suka tsaku ba abin da mutum ya ce to inda za mu rika ɗaukowa ita ce magana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yasira wa la tu'assira kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa innama bu'ithtum mubashshirina la munaffirin Annabi alaihi salam ce ba dan kowa Allah ya aika ku ba a ƙarƙashin jagoranci na ga al'umma sai dan ku zama masu albishir da kawo wa mutane abu da zai faranta musu zuciya ba masu sawa su kiyamace ku ba a ƙarshe da rin kiyama ku musu kiyamace sakon da kuka zo da shi shine munafirin masu kore mutane kuma Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wannan addinin da kuke gani addinin musulunci asali ne sauƙi ne akan sauƙi Allah ya kawo shi kada wani da rin kishi ya zama mai tsanani wajen isar da abin da sauki to duk tsananin sa da zafin sa haka zai tafi ya zama addinin ya gallabe su saboda ya ɗauki shi ta hanyar da ba haka Allah ya ƙoshe shi ya Annabi alaihi salam ce inna hadha dinu yusra wannan addinin ne

0: da raunana kuma kullum aikin ta shine tawallar matsalar talakawa da miskilai da matafiya kuma ta tsara tsari ingantacce wanda take bayan da zai kawo ƙarshen bauta a zamanin bayi da ake siyan mutane da kuɗi a lai da su bayi dole mutunci tsari yana za a yi kowa ya samu yanci har sai aka bada tarihi aka ce wannan daular musulunci a zamanin Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz na Afirka idan an ce Afirka ana ana nufin North Africa a wajen Tunisia gwamnati ya aika masa wasiƙa ya ce na kare dukiyar zakka amma na rasa wanda zan bawa saboda al'umma ta dukkan su sun wadatu daga karkar zakka ba kuma dukiyar zakka ya ra'ayi da ita sai Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ya ce da shi ta yabi wannan dukiyar kai ta siyan bayi da dukiyar tana yanka saboda a fitar da raunana daga cikin rauni kuma wannan ba umma mai da an yi shi ya kusa shurin masaki a tarihin musulunci kuma za a ci gaba da yin sa in ya amshi da shirin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai nuna mana mutane da wajen suke gani su raina su saboda talauci ko saboda kankanta su ko saboda raunin su Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko wannan aljirkacin su yake ci kina Annabi alaihi sallam ya ce wa hal turzaquna wa tawsaluna illa bi du'afatikum shin da kuke samun arziki daga Allah da taimakon da Allah yake muku ba yanayi ne ba dan albarkacin rauna na a cikin saboda a kwace shi kuma wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai yi albarka ba ga kowace al'umma in dai a cikin ta ana samun raunan da yake da haƙƙi wai ba zai iya samun haƙƙi sa salon alam ba tare da yayin murya ba to Allah ya gara wannan al'umma in ji Annabi Muhammad sannan a wata ruwayar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يقدس الله الأمة لا يؤدى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير المتعفين ألا بزاك أنت تقوص الأمة بها إن دير الله ناعة كنت بزاك حق إنسا دلوان لي بيسك أن تيبا فرد يعي إن إنابا فولا الأمة بها تتركي سيدنا أبلا هي أم مسؤول يعني الله تعالى كبكة عجريش كما يدعى أنت سنة إنا تذكر لنا ناعة كسا حبان من ذو الله صلى الله عليه وسلم annabi shi ma shi ake kan da kan dike ne ya da cikin mustafa'in cikin sahabbai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hijira zuwa madina da shi da sahabbansa aka samu sauki al'amura suka aka samu zaman lafiya aka samu yalwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna da rabawa bawa kowa da kowa gida duk wanda ba shi da gida za a ba shi gida duk wanda ba shi da gida za a kowa sai aka ba shi gida to sai aka bawa sai na Abdullahi ɗan Mas'ud gida amma a cikin wata ƙabilar larabawa masu ji da kansu ana tara su ko nan zahara wasu suka rai da Abdullahi ɗan Mas'ud dan me za a sa shi a unguwarsu wai suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullahi ma shin anna wa ya manzo Allah ne san ta mu daga Abdullahi dan sauke shi daga cikin mu kai shi san wata ruwa to asalin da Annabi alaihi wasallam wannan magana yake talima ba'athana Allahu idan fa idan maka ne dan me Allah ya aiko ni in zan da mutum a daukan wani a rainar sa ce shi bai ce ta abu kaza ba a cilla shi wani guri to akan me Allah ya kone kira sanan da Annabi ya ce Allah bai karka ka kowace al'umma ba in dai ran rauna a cikin ta shi ba za a bashi aikin ba Allah ya samu rabu da kai ke shi mu kafi aku ne kawai hada wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
1: اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام
2: يا قوانا خطبة سنة جن حنك اللهم أكان أبن ديكي يا شافي سادد زمنتا وكتش سادد زمنش خطبة تشي قولياتا تبتك الله مي جرما مي بوطا باين سألا كبوطا منا ودن دسك ما أبو تادارة تألا دما ودن دبساك سكا با كما سيئ مصر عنقومي دومين يسو سيئ تفيد سوبا كده أما سيئ مصر أقوى mai gwaggwaɓa baiwarsa kai abu ɗaya ya ninka ma goma shi ya fito da asubahi kuma shi ya halicci rawukan da suke cikin jikunanmu kuma shi yake sawara abin da ba ka gan shi ba a fili sai dai kana ganinsa da mushahada haka wani ya shigo nan ba kowa yake ganinsa ba sai kai kake iya ganinsa ana samun wannan halittar ba kowa ya gan shi ba shi ya halicci wannan abin a cikin irin kogunan baya-bayan girmansa shi yake tafi da jiragen ruwa hau gogul ka sha mamaki kaga yanda ake saukewa ake zubawa kungurun yubdiha wala yabtadiha to shi ke yin wannan a bakin kofarsa ne masu nema kowa suke matsetseniya suke faduwa suke nema a wajensa dan ya ba su Allah ka ba mu dan ya tsamar da su Allah ka tsamar da mu godiya ta tabbata ga Ubangiji mai girma wanda yake ya ba mu ni'imomi waɗanda ba su da iyaka da safe ya ba mu da yamma ya ba mu kai muna gode masa a bisa abin da yake jujjuya mu cikin wani abin ka ganshi ba yi da kyau sai ya kiyaye ka wani abin sai ya tsamar da kai baka fada ciki ba wani abin sai ya kai ka cikin sa tsindim saboda ni'imar sa Allah mun gode mun sheda mun sakankance babu shakka babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi abokin tarayya sheda wadda zakatan mu ta bude ta saki jiki kan haka ko muna neman bude da ita Allah ya sa ya zama budin gidan aljanna domin budin gidan aljanna shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudi ba ta ce mun sheda mun sakankance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da gaskiya ya aiko shi dan ya gyara al'umma ya jatta abubuwan da suke tsakanin su Allah kai dubin salati ga annabi ahmad ba wannan naka manzon naka annabi muhammad da alayansa da sahabbansa da kuma abin da yake ya bayyana na haske da kuma abin da baka iya ganin sa ba bayan haka hudu ba ta ciya ku bayan Allah ina daga cikin haƙoƙi in an ce haƙi lalle kai lalle nayi lalle tayi to haƙoƙi akan iyaye iyaye su ne suka yi maka komai da ba dan su ba ba a san ka ba da ba dan su ba za a ganka ba da ba dan su ba za ka yi kima ba kisa bahaushe ma idan yana so ya kai maka lambar ƙarshen yaga kai abin da yake ba daidai ba sai ya ce wannan dan gidan uban waye shi wannan uba shine tunkahon ka shine komai naka da za a je a ce danka wani yayi baka za ba daidai ba mun sha fada nan sai kuma shi uban ya ce da dan koda ya kai shi a tsawo koda gashin sa ya fari yace sun zo sun ce kaza yace ai sai ka kyale su to in da ya hawo sai yace an gama idan ku bai hawo sai yace ko uba na ma bai isa ba don kana jin wawa karshen lamba wannan kenan Allah kiyaye mu saboda haka su iyaye su ne karshen saboda tun daga tashi duk abin da ya gani ne kyau to babu abin da yake tunani akan sa illa ibaka kai ko ta kila ma aka san haka ne shi yasa idan ka gan su mutunta su kannan su yayyan su mutunta su a cikin haka Allah yana neman ka da dole kai haka amma kai haka ba sai azabce ka malamai suka ce yana daga haƙoƙin da Allah baya daga kafa sai an je can tun daga nan yake so mu wujujjiga bawa shine haƙin iyaye Allah kiyaye idan arabu ba dadi malamai suka ce za a yi ta sadaka ai take yau da ta dangin sa fa jinin sa don Allah ya ga ka sai maka ahuwa amma ba haka ba abin ba mai sauki bane inda za a shafe bayan a ce ai ba san uban ba sai ga mutun yayi tsamo tsamo kowa yi shi ku a malinta kowa yi shi ku a sarauta kowa yi shi ku a wadata sai ga na ce ai ka baka san ballatin na samu su munafikai sai ta iza wuta sai ka je kai tsamo tsamo kamar kana cikin danyen kashi amma na ce ga babanka ga kaninsa ko abin ka yake to kai arziki to wa'annan a haƙin su asarar da zumunta sai hudu ba ta ce da kuma zumunci waɗannan abubuwa akan musulmi wajibi ne isarar da su kuma akan musulmi haƙƙinsa ya zuba ido ya ga kai wasu da kawo wasu shi sa magabata ba sa wasa da zumunci ba magana ka gina gida kasaitacce ba magana abuka kake kawai suka da an ce ku zo mu tafi da wane na kawo maka a gaisa to madallah ya suka za ya suka a koma shikenan an gama in za ka iya taimakon sa taimaka masa Allah ya taimake ka in za ka bashi haska ka bashi haske kai kana da hangen tunani ka ai kaza din nan gaya masa taimar dadi ba taimar dadi ba gaskiya ce gaba ya gane ka saboda haka yan uwa ubangiji yayi umarni a kyautata wa iyaye yanda ayatul qur'ani ta gabata wa qadarabuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana ma'ana Allah mahallicin ka ya hukunta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakka bautawa kowa sai shi to ba ai kowa bauta sai Allah to amma su kuma iyaye sai ya gwama sai shi su kuma ka kyautata musu ba bauta yace ba wani dai sai ce wa in jahadaka ala an tushanka bima laysa laka bi ilmin fala tudrihuma amma sai ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya a in sun ce sai ka saba wa Allah ko cewa suka yi zumuncin nan ba shi kakka yi to sai ka tsaya nan a iya sun gani amma a sayi sai ka yi saboda umannin Allah ne ba umannin su ba domin in ka yanke shi to sai kuma Allah ya maka hukunci na kai laifi Allah ya kiyaye mu an samu hadisi yan uwa daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda duk da cewa a cikin hudu ba an ce da sadar da zumunta da kyautata wa iyaye to suna kai bawa aljanna tsindin in kana son ka samu aljanna to ga hanya na an buɗa maka sai dai Abu Ayyub al-Ansari wannan da ya hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shiga Madina aka ce ina taguwa za ta tsaya kowa yake can kowa yake nan aka ce a akubatta an umace ta wahayi daga Allah inda kuka ga ta tsaya nan aka ce ta tsaya tayi nan tayi nan kowa ya geta gidansa sai ta zo kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari sai ta tsaya aka ce to nan aka bata umarni a gidan sai da Abu Ayyub manzon Allah ya sauka sai ina sama yana kasa yace wallahi ba zan iya zama a sama ba kana kasa yace ba komai ai saboda jama'a sai ta zo suna gaisa da ni ina sama dai wani abu ya dan zube na kuma suke ta Allah Allah su gata suka ji ta ya sake sakuwa yana kuka ce wallahi ba zan iya zama kana kasa ba ko ma sama ya rasul duk wanda yazo a ce kana sama in an yi abinci ma ta ce kyautata abinci ki kawo manzala in an ka annabi ya ce ki ce nan ne inda manzala ya ce sai sidi mata sai ta sidi nema albarka ya sauke shi gidan an kai gaba da abinci yanzu Abu Waibal Ansari yana cin Istanbul inda ake ziyartar sa kai ka ce a madinan manzon Allah kake sassana shine malamai suka hanga suka hango suka ce la kaga ashe albarka ashe an dau nauyin hidimta malami ashe Allah ba zai barka ba domin malami magajin manzon Allah ne Allah ya datar da mu baki daya to shine yake fada hakin zancen yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wani mutum ya zo masa ya ce ya ma'aikin sallallahu ba ni labarin wani aiki wanda zai saka kai ni gidan aljanna ya nisanta ni daga shiga gidan wuta sai shi to karka hada bautar Allah da komai shine qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace kuma ka tsaye da sallah ita ce ginshikin komai yace kuma ka bada zakka kaga wani ashe kana da kudin ba ka da kudin ba a ce lalle ba sai yace kuma ka sadar da zumunta ko a yanzu ba ganshi ba dan buga wayan nan juma'an nan an sauka ko ta ladi saka ti ka ta bubbugawa a yazo shi ma ya bugo daga mas a yazo yana son ganin ka yi mas a baka da shi ba shi baki ba shi kalma an wuce wajen amma sha ma kunu kashe ma waya ja masa layi baya ganin ka bai san inda kake ba sai saboda ka canja abokai ka canja masaukai ka canja a gudaran da za a zo kuma a ce ta Allah ta kasance sai kuma a ce da wancan da wancan ai wasu da babansu da kai ba gani ba Allah ya gyara wanda ake so wanda yake son Allah ya so shi haka ce to babu abin da zai illa ibi iyayensa in ka dage ka ba mahaifinka ka dage ka ba mahaifiyarka babu abin da za su daga ba shi ai wannan da sai arziki ai wannan da sai kaza ai wannan da sai kaza to Allah zai soka kuma ya sadar da zumunta shine za ka ga iyayen da yake sun zama masu kulawa da sha'anin ayi aikin Allah to ba abin da suke so dan su illahi ta aikin Allah da ta aikin alhaji to zuciyarsu sai da amma in kai suna kakkai ko tana kakki to wannan bai kyau ba fa Allah ya gyara mu an samu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa hidayah ce ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne wanda yake mafi soyuwa a gun Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa as-salatu ala waqtiha shi akwai bambanci tsakanin as-salatu ala waqtiha da as-salatu fi waqtiha in aka ce as-salatu ala waqtiha yaushe ne lokacin azhurin shine izafa al-fai'u idan inuwa ta sauka daga tsakiyar sama idza zagatu shamsu an kabadi sama da ta sauka sai inuwa ta daka matafin hannu zawali ya sauka yaushe za a azhur sai inuwa ta daka mazara'i kamu na haka ko ka san agogo ko baka san agogo ba ko yaushe ne lokaci azhur ta yi zati ta daduwa ta daduwa haka auna inuwa kaga inuwa ka ta kaga inuwa ka a tsaye abin awo ya taka cip mutar azhar ya gama cika cip idan ya daka matafin hannunka ya fita in ya ci gaba mutarin la'asar ya kama in ino ka tuninka biyu mutarin la'asar ya fita to aladin da ake nufi as-salatu ala waqtiha daga wancan lokacin da ya hadu haka jira'i din har ino ka ta cika duk lokaci ne shine da ga musulunci da zai sayo mutane hikima yi musu azanci hatta wuqutu salati da aka fada sai ka ji an fadi gaba an fadi tsakiya an fadi baya wani yanzu sallarsa ta wannan lokacin ta yi madadi wani sai kamar ta biyu dincin ta yi madadi wani sai haka to shine musulunci yake lawa ba amma tsatsanci duk gaba ɗaya sai time ɗaya ba sai aka yalwa ta lokacin fi kuma akwai awwal lokaci wasu lokaci wannan sun ce akwai maganganu akai falalace kuma ga wanda Allah ya baki ko to kai sallah a cikin lokacin ta bayu kuma a mafi hadarin gabawa lokacin ya shiga hayya fita yaushe ne na azajal asar zai fita tun daga wancan jira'i har ino ta cika ta fita har ta shiga wancan ino tafin hannun har ta ninka biyu har ta faɗi bakai azhar ba bakai la'asar ba ka tabka babban zinubi Allahumma sai dai in mintawa kai Allahumma sai dai in bacci ne baccin ma ba kagagge ba Allahumma sai dai in ba lafiya amma in da gangan ne kai haka a wajen su ma suka ce ko kai Allah baya su Allah ya gata mu wasu kuma suka ce a sai kai dai kuma kai ta istighfar sai abin da hali yayi kamar maliki amma Allah ya inganta mu saboda haka lalle sallah akan lokacin ta mu kiyaye Allah yana san masu kula da sallah kuma sallas in kana yin ta sai ya zama kaji wajen malamai sun koya ma ka samu wani ya zama hamamatul masjid kullu yana masallaci amma bai sai yana gaban malami ba shi kawai dauka yake ibada yake ta ba ta yiwa ibada da jahalu zama kan wuta ce ba ta samu hanyar shiga ko kadan ba in ji malami sai ka tafi gaban malami ya koya mata daga tsugunu alwala sallah sannan sallah za ta shiga sannan yace sai me kuma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai yace ko bin iyaye ina yake ga yake wajen mahaifinsa duk abin da ya bada ummani in dai ba Allah ne ya hana ba yana yi ina yake ga ita wajen mahaifiyarsa duk abinda Allah duk abinda suka bada in dai ba Allah ne ya hana ba yana yi to a faranta musu a sanya musu ban manta ba kullun nazo wannan hudu ba ina man tunda shi Malam Musa Allah ya gafarta masa muna tafiya a mota sai ce wane ne shi Allah ya gata mana yace kana sai hajji ana mako ma'ana mahaifin mu nace ai akan sai sai ce ka dinga sai mata nama gashashe ka san tsofaffi suna son nama mai dadi to ma'ana kana sa tana sakawa a baki alhamdulillah Allah ya ma albarka to fa ka hayi ballantana kuma ka zo da wani dan dinkuli kai ka daga da yawa ka bari na ba ku hika wani da ubansa a makka ya kawo kudi ya bashi ci ingo yace na me yace naga sai a tage da abokin ka ne ina taba mutane kudi kai kuma naga ba gashe ka baka da kudin shine da ba kai ma kai ta in an gashe ka ka dinga ba sai mike tsaye kamar an kada magange ci amma fa ka tsuma ni me yasa ya tsuma shi ya faranta masa ko ba kuma ne yana shigar da faranci nan kuma na fado dan shi kuma baban sai yaje wani business sai aka damfarin uban miliyan 104 sai uban ya fada hawan jini dan ya huba gashi matashi mun kwana da shi a makka ido biya kwana ɗaya ido saba ayi fito tafiyar sa aka ce ai kaji kaji sai ce baba na mai ma da kudin sai mai masa da miliyan 104 sai uban ya tashi zumbi ce ai na tashi na samu sauki to irin wa'annan ta hada faranci kin amma baka kyale mutun kana kallon sa ba kullun gashi ka san zaka yi uban ba zaka yi ba Allah ka kiyaye mu sannan sai ya sake cewa sai mai kuma yake sai jihadi cikin daukar kalmar Allah yake sai mai kuma sannan yace isaki cewa kuma a cikin jihadi akwai lada mai yawa sai kuma sadar da zumunta wanda yau mutanen yanzu nauyi to amma a kamanta ana tunatarwa har wannan family family da ake yana da kyau in ka zo a cikin sa ka dauka kafu kowa kudi a cikin su to kai kine abin tausayi idan ka dinge musu ka dinge musu ka dinge musu disan ka zasu hasil ilal nasi tastamil qulubuhum ka kyautata mutane dai sai ka kama zakatun su yau kai ne kake na da wani kaza duk komai ka dauka sai ta jin ka a jiki duk ka shige jikin su sarki a sai ta ce sai ce taho sai dauke ka sai aka yi karami aka binni a kana zaton watan sakal ahibatu bada 20 masoyan za su manta ka bayan kwana 10 ina asai da su tana kasi ta kuka su ce Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Allah ya ji sai Allah ya ce nayi masa na ji kansa na gafarta masa na ba shi aljanna a wannan dan wani ne kai taho kaji wayo babanka ayyaye mun ai shi mun kayan daki kai taho kaji amma duk suka lissafa a file ɗinka ba wani abu da kai musu ai kaga sai abin da hali sai tsana Allah ya gata mu an baka mabudin gidan aljanna inda wadata dan kuma kai da tije ne mai tsawa ka saki tafiya to kai ma kai kowa da aikinsa matasa da kunji kowa yi Allah ya ba mu ikon kamantawa Allah ya ba mu ikon kyautatawa saboda haka wani bawan Allah ya zo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana so ya masa umarni ya fita yaki jihadi fi sabilillah sai ma yake sallallahu alaihi wasallam yace a cikin magabatan ka akwai ɗaya daga ciki ko uba kowa sai yace duniyin sai yace kuma kai zo kake neman lada addin neman lada ta fojin iyayenka ka ji duk abin da kake so ka je nan sai ka ji ka samu lada saboda haka ƴan uwa gashi nan idan kuma ba kai ga samu su hayya yanzu ba ka ji abin kuɗai to ta kai kakkamanta da musu addu'a kullun bayan kowace sallah kai musu addu'a kodayaushe rabbir hamhuma kama rabbayani sagira Allah ka ji kansu kamar yadda sai kula da ni tunna dan kankani ka je makabarta wani littafi ne shi wato ku Allah jaddada masa rahama yace ka tsaya saitin sa ka biya tahiya alhoda wannan zashi ma kawo kai sallama Allah zai da masa da ruhin sa yana jinka tana jinka ina kallanka akalla yi masa sauka alqur'ani biya masa qul huwallahu qafa uku da bismillah kai masa hatama a cikin zuwan da kai albarka za ta bi ka a cikin zuwan da kake yawan ka gwada da kyau sai ka kafi ɗan uwanka ka samu wani abu ya sha kanka musulunci mai ruwa ne duk inda kake yi niyya ai ka masa da addu'a an sani aikin ka gaba ɗaya addu'a sace amma dinga keɓe wannan shine shi wannan tafi shi a duk cewa ko ka zo alhamis da yammaci bayan sallar al'asr zuwa faduwar rana ko ka zo wunin juma'a tun daga safe har zuwa faduwar rana ko ka zo safiya asabat duk an baka dama Allah ya ba mu ikon kamanta zumunci Allah ya sanya mu cikin masu tsaye da zumunci zumunci ko kalmar rahimu ubangiji ya ce wannan sifa ta ce na tsago ta daga jikin iko na mana al'arshi hasken yadda ta duk wanda ya sadar da zumunci wannan addu'a ko wannan mahaifa tana cewa Allah ka sadar da shi ka biya masa bukata duk wanda ya yanke zumunci tana cewa Allah ka yanke shi Allah ka kiyaye mu an samu daga sayyida asma Allah ya kara mata yadda sai na babaka ina da ya asma ina da mata asma'u to ita sai take cewa babata ta zo ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma da ta zo Allah cikin hikimar sa sai ya zama ba ta shiga musuluncin ba tukunna to na je in sadar da zumuncin ta manzo Allah ya ce na'am je ki sadar da zumuncin ta shine suka ce ko yanzu nakan iyayen suna nan a ce ba musuluncin suke ba to zaka kula da su zaka ba su haƙƙin su amma da za su shi ja suka kai su coci to ba za ka ja su ka kai su coci ba a ce makafi ne amma da za su je cocin su fito kuma suna makafi suna neman dilimin ina hanyar gida a hakkin ka sai ka janyo su ka kawo su gida.

0: lallai ne a kula da haƙin iyaye, lallai ne a kula da haƙin zumunci. Arrahimuna arhamuhum arhamat tabaraka wataala. Masu jin kai sarkin sarakuna yana jinkan su irhamu man fil ardi arhamukum man fis sama. Ku jikan wanda yake ƙasa wanda ikon sa ya tabbata kan nan naku sai jikan ku. Allah ka jikan mu, Allah ka jikan mu, Allah ka jikan mu wadanda suka gabata. Allah ya jaddada musu rahma, Allah ya kyauta aqiban mu, Allah ya kyauta aqiban mu, Allah ya sa mu gama lafiya. Mala'um ichi da ya gabata aka sallace shi kwana bakwai, Allah ya gafarta musu. Da dukkan wadanda suka gabata Allah ya gafarta musu. Allahumma asil aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya azabil akhirah wa tawaffana muslimina haqqina bisalihina. Allahumma asil al imam wal umma wa ra'iya wa ra'iya wa alli bayna qulubihim fil khayrati wa dafa ashara ba'dihim an ba'd. Allahumma ansur islam al muslimina, Allahumma ansur islam al muslimina, Allahumma ansur islam al muslimina wa adhill shirka wal mushrikina wa adhill shirka wal mushrikina wa dammir a'da ad-din. Allahumma dammir a'da ad-din. Allahumma dammir kafarata a'da'ana wa aminna fi awdanina wa walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wa rafa'a maqataka wa ghadabaka anna wa la tusallid alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina la yarhamuna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur az-zati wa sayyirin sharin fi sayyirin asma'i wa sifati. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.
1: Allahumma salli ala al-Mustafa nabiyyina Muhammad alayhi salam.
2: Wato mai imani kuma duk mai neman kariya daga azabar Allah, daga fitinar duniya da lahira, yana sanya wa kansa riga ta tsoron Allah. Sannan kuma ya ku yan uwana, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye, dan wannan ita ce babbar igiya mai ƙarfi da masu riko suke riƙewa wanda ba ta tsinkewa. Sauke farilla da nauyi da Allah ya ɗora mana gaba ɗaya, da nisantan haram hanya ce mai kyau wanda masu neman kusanci da Allah suke neman kusanci da shi. Allah ya gaya mana a cikin Al-Qur'ani, mai riko da littafin Allah gabaki ɗaya mu kada mu rarraba. Yace ku tuna ni'imar Allah a kanku da kuna abokanan gaba, ya hada tsakaninku, kuka wayi gari musulmi, kuka zama ƴan uwan juna, kuna dab da gabar jahannama, Allah ya kubutar da ku daga ciki. Hakamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa, la'allakum tahtaduna, don ku samu shiriya. Duk lokacin da al'umman nan ta hadu ta daidaita sahunta ta yadda za ta zauna da junanta lami lafiya, to lokacin ake fin samun ƙarfi kuma ake koran saɓani. Dan shi kam saɓani abinci ne, koye shi Allah baya so a samu saɓani. Kada ku rinka saɓani, kada ku rinka rarraba, kamar yanda wato bayan shiriya ta zo muku. Waɗanda suke wannan haduwa akan hanya ta daidai su ne masu rabauta, kuma masu kubuta daga azabar Allah ranar tashin alkiyama. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, wannan al'umma ta ku al'umma ce guda ɗaya. Allah ya ce ni kuma ni ne ubangijinku, ku bauta mini. Dan uwana, wannan huduba tana magana akan illolin da rabuwar kanmu ya jawo mana. Yau a ƙasar nan ake mana cin kashi, ake azabtar da mu, muna da yawa amma yawan mu bai mana amfani ba. Muna da tarin gidaje, muna da tarin kasuwanni, muna da garuruka, muna da arziki, muna da dukiya, muna da noma daidai gwargwado, muna da kaza, amma sun raba kanmu, sun hada mu fada da junanmu, sun raba ƴan siyasanmu, sun ƙi su bar su hadu, sun raba ƴan kasuwanmu, sun ƙi su bari su hadu, sun raba sarakunanmu, sun ƙi su bari su hadu, sun raba manya-manyan mutanenmu. Kowa ya rabu da dan uwansa, ji yake shi na daban ne. Wannan yasa muka fada cikin halin baƙin ciki, halin tashin hankali, halin wulakanci, halin tozarta da muke ciki a ƙasar nan, musamman a arewa. Don haka za mu dawo da kanmu baya, mu tuna abin da shari'a ta gaya mana dangane da mu yi ƙoƙari, mu haɗa kawukanmu, mu zauna da juna, don mu samu nasara akan abokanan gabanmu. Yan uwana, cancanjawan zamani da fitintinu na zamani da cincirindo na abokanan gaba a kanmu, yadda ka san ƙatti maciya tuwo sun kewaye kwanon tuwo suna cin tuwo, yau haka ake cinye mu gaba ki ɗaya. Duk musulmi mai kishi a kansa, mai nasiha wa ƴan uwansa, wallahi zai yi ƙoƙari ya zama bai zama dalilin, ya zama wato makamin da abokin gabansa zai rinka amfani da shi wajen faɗa da ƴan uwansa ba. Sauban ya rawaito mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi ya ce saura kiris abokanan gaba su cincirindo a kanku, kamar yadda maciya tuwo maciya abinci suke cincirindo akan abinci da aka ba su su ci kowa yana butsurar lomarsa sai ba za su tashi ba sai sun karar da abincin nan yau abinda aka sa musulmi kenan a gaba a kasan nan sun gama shiryawa sun gama kimtsawa suna bin hanyoyi da na fili da na koye da na bayyane mu kuma muna ta bacci bamu farka ba bamu gane ba mun ki mu daidaita sahun mu mun ki mu hada kawukan mu mun ki mu zauna lafiya a tsakanin mu an jefa mu cikin bala'i an jefa mu cikin fitina an samu muna kashe junan mu yan uwan mu suna sace mu yan uwan mu suna kashe mu yan uwan mu suna kasuwanci da mu yan uwan mu suna saka mana bom suna kashe mu wannan bala'i da me zamu ji ga fatara ga talauci ga tsiya ga sharri ga zalunci na wasu daga cikin shugabanni ga rashin tsoron Allah ga rashin tausayi ga danne na ƙasa talaka ya shiga uku a ƙasar nan yana cikin halin wayyo Allah shi ya su me ya jawo mana wannan mun ki mu gane cewa mu mutane ne masu yanci mun ki mu fahimci ina ya kamata mu fuskanta duk kowa ya ci gaba ban da mu kasashen mu na Afirka duk sun mana nisa in ka je Niger sun mana nisa in ka je Kamaru sun mana nisa in ka je Chad sun mana nisa in ka je ina ne sun mana nisa wurare da yawa sun mana nisa muna nan a Nigeria muna jin mu ne uwa a Afirka mu ne jagora a Afirka dan gane ya shigo Nigeria sai kaya dan Kamaru ya shigo Nigeria sai kaya dan wannan Chad ya shigo Nigeria sai kaya amma kuma dan Nigeria ya fi shi wahala dan Nigeria ya fi shi tsoro duk kasashen nan da na ga muku ba inda ba za ka yi yawo karfe 2 dare da motar ka ba duk kasashen nan gabaki daya ba wanda yake jin tsoron karfe 3 ya buga motar sa shi kada ya tafi wallahi duk kasashen nan da na ga muku ba inda za a zo a kashe mutum daya a gari wai a kasa kama wanda ya kashe shi ballantana wani ya datse hanya ya kashe na kashewa ya harbi na harba kai lalacewar ta kai har bidiyo za a yi a dauka kuma a yada kuma a zagi uban kowa a zagi shugaban kasa a zagi gwamnati a zagi kowa da kowa kasar da take da jiragen yaki kasar da take da sojoji kasar da take da insanda kasar da take da DSS take da take da immigration take da custom take da samari ga sunan abanza suna zaune babu aikin yi suna neman a dauke

mu mu lakanta shi kullum muna ta cin dunduniyar junan mu kuma gashi abokan gaba sun samu a gaba suna amfani da mu wa junan mu a kashe mu hana mu zaman lafiya muna cikin gidajen mu ba ma iya bacci muna cikin kasuwannin mu muna cikin tsoro muna cikin motocin mu muna cikin firgici ba mu isa mu yawo a kasar mu ba ba mu isa mu yawo a garin kanmu ba abin sai karuwa yake sai ninkuwa yake kuma abin mamaki har yanzu mutane suna wani bacci ba su barka ba yaushe za ku gane yaushe za ku fahimta ina masu hankalin cikin mu ina masu tunanin cikin mu ina masu mulkin cikin mu ina yan siyasa cikin mu ina gwamnonin mu ina sanatocin mu ina yan majalisar mu kuna jin kasar nan za ku ji dadin zama a cikin ta nan da shekara 10 nan da shekara 5 in ta ci gaba da tafiya a haka rayukan mu sun zama kamar na kaji kaza ta fi ka daraja in an kashe kaza sai mai ita ya kai police station ya bi hakkinsa amma ya duk wanda aka kashe shi wa za ka kama ba wanda za ka kama saboda mun yi sakaci mun zuba ido mun kyale mun gadarwa kanmu masifa da bala'i da kawo kanmu dan haka wannan huduma tana nuna mana cewa lallai mutuna da wannan hadisi da manzon Allah yake cewa saura kiris abokanan gaba za su zo su yi cincirindo akan ku yau ga lokacin yazo kamar yadda ka san maciya tuwo suna cin abinci sun hade bakinsu ya ku yan uwana mu sani wannan rauni da muke ciki yana nuna mana hali da wannan al'umma take ciki na ainihin wato ci baya ba kafirai da makiya abokanan gaba daman mun sani tun alfijirin musulunci ba su gushe ba suna ta yakar annabi suna ta yaki da shari'ar Allah suna yaki da daular musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafa ta ya gina ta dan haka abin da ya zama wajibi akan mu a yau musamman malamai masu wa'azi masu karantarwa dan Allah ku hada kawo kanku malamai masu kira aji dan girman Allah ku yi hakuri da junan ku malamai masu cewa Allah ya ce ku yi hakuri ku kai zuciyar ku nesa ku ceto wannan al'umma daga bala'in da take ciki ku watsar da sabanin da ke tsakanin ku lokaci yayi da ya kamata mu je mu hadu akan daidai wanda ya san yana tafiya akan san zuciya yana tafiya akan ra'ayi ya ajiye mu don mu hadu dan mu kubutar da wannan al'umma ko dabbobi ne in suka kai 200-300 ai suna iya hada kansu suna iya tunkarar wani guri su lallaka yau ga jama'a in mun je masallacin juma'a yanda ka san me in mun je idi yanda ka san me an ba ga mu muna cikin rauni muna cikin rauni muna cikin ci baya dan haka dan Allah mu yi kokari mu kiyaye wannan mu kula da wannan ƴan uwana musulmi muna sanar da ku cewa wannan addini naku addini ne da ya ginu akan abubuwa guda biyar mafi muhimmanci bayan kalmar shahada shine kulawa da sallah lalle duk musulmin kwarai ya kula da sallah al-maqruda sallah ita ce tushen musulunci kuma shine bambanci tsakanin kafirci da imani duk wanda ya kiyaye sallah to albishirin sa ya kiyaye addinin sa duk wasan da zaka yi duk barnar da zaka yi to kar kai barna da sallah kar kai sakaci da sallah ku rinka sallah a cikin jami'i ku rinka sallah cikin ƴan uwanku musulmi in kana da rauni albarkacin jami'in sai Allah ya karba sallarka kar ku yi wasa da sallah da shine Allah zai taimake ku duk wanda ya bar sallah bai da rabo a cikin musulunci ku kiyaye lalle sallah ayi ta akan lokaci kuma a kula da ka'idojinta a kiyaye rukunnanta da shuruɗanta da sunnoninta da khushu'inta ku rinka umarni da kyakkyawa ku rinka hani akan mummuna ku daina barin barna tana yaduwa a cikin ku kuna kallo ba sai malami ne zai yi wa'azi ba duk wanda ya ga abin da ake yi bai da kyau ya gyara a unguwa ko a gidansa ko a makota muni bil ma'rufi wa nahu anil munkar wannan shine tsayuwar musulunci kuma shine aminci shine kuma ku fita daga wuta ku tsaya masu da'awa ku ci gaba da da'awa wanda duk Allah ya sanar da shi wani abu kai ya kwanta a gida kada ya zauna ya ce ina neman ya tara duniya kamar yadda dan kasuwa ke tara duniya ya fita ya isar da kalmar Allah in ba a karantar da addini ba yaushe za mu kori jahilci a cikin al'ummar mu yaushe wani zai iya sallah yaushe wani zai iya mu'amala yaushe kaza amma mutum yayi ilimi yana daukan sunan malam malam amma ba ya karantar da ko littafi daya akwai malaman da kawai yanzu sunan malantar kawai suke ci ya shahara malam malam shi ba rubutu yake yi a gida ba bai da darasi a masallaci baya zuwa wani wa'azi kullum sai gwamnati ta zo ba da alheri ya je bilayi ya karba ka cuci mutane ka zalunci al'umma duk inda malamin kwari yake yana karantarwa duk inda malamin kwari yake yana fadakarwa duk inda malamin kwari yake baya zama haka ko ya rubutu ya amfanar da mutane bayan ya mutu ko yana raye ko ya je masallacin sai ya karantar ko ya fita ya wa'azi ko ya saka littafi ta karantarwa zaman da wasu malamai suke a gida ba sa koyarwa wannan ya taimaka wajen yaduwar jahilci a cikin wannan al'umma da haka malamai su ji tsoron

0: Allah su tashi da wajibin da'awa zuwa ga Allah tare da amfani da hikima. Jama'a a daina zagi a wa'azi, an waye yanzu ayi hikima. Uju'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wannan Qur'ani ne. Da haka wa'azi da zagi, wa'azi da habaici, wa'azi da cin mutunci, wa'azi da wulakantawa ne, wa'azi da kaiwa ne wuta, wa'azi da shirawa ne kaza ne, duk an daina wannan. Illa kai bayanin abin da nassi ya zo da shi, wanda laifin sa ya fada ciki, shi ya riga ya sani. A daina kama suna ana cin mutuncin mutane, don wannan shi yake kawo rarrabuwa a tsakaninmu. Mu daina gaba da kiyayya a cikin harkar addini. In suka baza mu addini, wallahi ba za mu iya haduwa a kasuwa ba, ballantana kuma siyasa ta haɗa mu. Da haka ya ku 'yan uwana, masu hali a cikinku su rinka bayar da zakka, kuna bayarwa kuna son ku bayar. Duk mutanen da suka hana zakka, wallahi sai Allah ya hana su ruwan sama daga sama. Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe mu da bushewar ƙasa da fari da kuma rashin wadataccen abinci da yunwa, in ma kuma an samu abincin babu kuɗin da za a sai abincin. Ga ainihin gobara da yake ta faruwa a kasuwanni, ga gobara a cikin dajika, ga mutuwar dabbobi, ga mutuwar ɗan adam, rayukan mutane kullum kashe su ake. Ko shekaran jiya ina gani ana ta yaɗawa a Maiduguri, an sake bom, naman mutane kake tsinta kawai, pieces na mutane a gidan musulmi ma haka. Kullum wani zai zo ya saki bom ya kashe kansa, ya kashe duk wanda zai kashe. Mu yamo in ka bincike shi mai sallah ne, ba mamaki goshin sa ma yayi baki. An yi amfani da mu, muna kashe junanmu. Dama suna cewa mun yawa, bari su rage mu tsakaninmu da mu. Ku yi kokari ku rinka jin baƙin ciki da damuwa dangane da abin da yake samun mu. Duk wannan abin wallahi ibra ne, abin lura ne ga mai ɗaukan izina. Dan haka a kiyaye, mu yi hakuri akan abin da yake damun mu na zaluncin azzalumai. Mu ma mu gyara alaka tsakanin mu da iyalanmu. Idan kana kukan shugabanka yana zaluntan ka, to ka tuna kai ma wataƙila kana zaluntan matarka, ka daina. In kana kukan jagoranka yana cutarka, to wataƙila kana cutan 'ya'yanka. Kowa ya gyara tsakaninsa da Allah. Shugabanni ku ji tsoron Allah, ku sani Allah sai ya tambaye ku akan nauyin da ya ɗora muku. Duk wanda ya zo aka jefa masa ƙuri'a aka bashi, da wanda ma aka bashi kudirar, wallahi tallahi akwai tambaya akan ka akan duk al'ummar da kake jagoranta. Ko ka shirya ko baka shirya ba, kai kokari ka rage kanka bala'i, kai kokari ka rage kanka masifa, yi kokari ka rage kanka sharri. Ranar tashi alkiyama kyautata musu, biya musu bukatunsu, yi musu aiki, rage musu talauci, rage musu radadi, yi hakuri da wawayensu, taimaka musu jasu jiki. Damar da aka baka kai abin da zaka yi na taimakon mutane. Ya ku 'yan uwana, ku kiyaye ganinku daga haramun, ku kiyaye kyautatawa ainihin wato iyayenku, ku kyautatawa miskine, ku kyautatawa marayu, ku ainihin yaye musu baƙin ciki da damuwa. Muna kira ga gwamnati ka gyara mana wannan zalunci da ake yi. Babu wata ƙasa da ta san me take yi, wallahi za ta yadda da wannan. Duk duniya suna kula da haƙƙin ƙasashensu, duk duniya suna kula da priority na 'yan ƙasarsu. Abu na biyu shine abin da ya shafi harkar noma. Noma ya lalace, yau mutane ba za su iya zuwa gona su je su yi noma ba. Duk wanda ya yi noma yana yi ne on lost, yana yi ne akan asara. Taki ya yi tsada, maganin feshi ya yi tsada, fetur ya yi tsada, motar da za ta kawo maka kaya ta yi tsada. Za ka zo ka noma shinkafa ka kashe mata kuɗi, kuɗin bugunta 3,000, kuɗin dakonta 2,000, kuɗin kaza ɗinta 20,000, ka kawo ta kasuwa a taya maka ita 20,000 da kaza, alhali taki ka sai na miliyan kaza. Noma baya yiwuwa. Wannan rashin noman kun san me zai jawo mana? Yunwa, fatara, talauci, rashin aikin yi. Mutanen ƙauye za su fito su shiga cikin gari su rike makami su ta kashe mutane, saboda gonar da suka yadda da ita an lalata musu ita, ba sa iya noma. Kaya ya yi arha, babu kuɗin saya. Kasuwanci ya lalace. Abin da ya shafi harkar kayan abinci ya yi arha, yana da kyau, amma gwamnati ta sauƙaƙa taki, gwamnati ta ba da maganin noma wanda za a yi arhar abinci, kuma talaka zai noma ya shiri ba komin arharsa. To amma an tatse mu, an matse mu, an yi amfani da ƙwaƙwalwa, an yi amfani da basira. Ba dai abinci kuke so ba, ga abinci a fili kuna gani, to amma ba ku da kuɗin sayan abincin, sannan kuma ba ku isa ku noma ku je ku sayar ku shiri ba. Wannan barazana ce da take fuskantar mu, wanda ya kamata mu yi kokari mu kiyaye. Bayan wannan muna kira ga 'yan siyasar mu, dan girman Allah ku haɗa kawu kanku, dan Allah 'yan siyasar mu ku zauna lafiya, ku yi haƙuri da junanku, ku yi haƙuri da gaban siyasa, ku daina zagin juna, kuna la'antar juna. Yau abin baƙin ciki faɗan siyasa tsakanin manya da manya, musamman a wannan jiha tamu ta Kano.
1: abun ba dadi da sauran jihohi su ma suna ta koyi idan yan siyasan mu na arewa ba su hada kai ba wallahi ba za mu taba samun nasara a siyasa ba idan yan siyasan mu ba su daidai ta kawo kansu ba ba za mu taba cin nasara a cikin mabiyan mu ba wannan bala'i ne wanda kuma tashin hankali ne sannan kuma menene makomar mu yau mu yan arewa musulmi ku duba jini ku duba security ko ina ana cikin tsoro wannan garin na Kano mai albarka da ana buga misali da shi akan zaman lafiya da kwanciyar hankali a Kano amma yau an waye gari Kano ma babu garanci sai da aka zo albi aka bi ƙauyukan mu ana kashe mutane ana kama mutane ko ina da kike jin akwai aminci babu wannan aminci dan Allah gwamnati ki duba halin da ake ciki yan siyasa ku ji tsoron Allah Allah zai tambaye ku mai girma shugaban kasa ka sani cewa kana da lokaci kayyadadde ka sani cewa duk dan Najeriya sai Allah ya tambaye ka akan sa wallahi wannan wuta da arewa take ke ce zubar da jini da ake da kashishe mu da ake tai da wulakanta mu da ake da tozarta musulunci da musulmai da ake abun yayi yawa abun ya kai karshe kuma wannan ba zai haifar mana da da mai ido ba wannan abun matsala zai jawo zai kuma ja mana tashin hankali kuna lura ku dinga ganin halin da ake ciki na wayo Allah ne yasu muna cikin damuwa muna cikin bakin ciki addinin mu ya tozarta mun kaskanta mun mulakanta mun shigo rashin zaman lafiyar nan mai yan kasuwan da suke shigowa Kano da miliyoyin kudi a cikin motocin suna sayayya yanzu sun daina zuwa dan Ghana ba zai iya shigowa ba sai da yiwu aiki dan Kamaru ba zai iya shigowa ba sai da aiki tirela da suka sai kaya daga Kano daga Najeriya daga Kano daga Lagos za a kai Kamaru ana iya tsare ta abin kamatauta a hanya wanda ya sai kaya za a kai Ghana zai iya haduwa da yan fashi da mukami su kashe direban su sace kayan su bin kamatauta duk mu ake mana wannan abu rayukan mu sun zama kamar rayukan kaji haka ake farautar mu a gidajen mu a biyo mu a kama mu baka isa baka hawo mota mai tsada kana tsoro baka isa ka sare riga mai tsada ba kana tsoro ƙauyukan mu sun gagara zuwa mutanen ƙauyuka sai kaga ba komai suna ta fita suna gudu me yasa suke gudu me yasa wani zai ce ake damun su akwai arziki ne duk inda kaga ana fada a ƙauye to akwai arziki a gudu za su sada hankali za su kawo bala'i sai su je su tebe arzikin ƙasar wani mu yan Najeriya lalacewa mu ta kai mun nuna zuciyar mu ba za mu iya amfani mu tone ta ba sai dai a zo a hada mu fada sai a zo a tone ta a ɗebe a ta ɗiban arziki mu kuma muna billahi muna cikin talauci wannan damuwa ce da take fuskantar mu a wannan jihohi na mu musamman na arewa wallahi ya kamata mu yi wa kanmu kiyamul layli sannan kuma ya kamata mu tuna cewa akwai kiyama duk wanda yake jin yana kan mulki yana siyasa ko yana malinta ko yana wani abu ya manta mutuwarsa yayi asara ya manta godansa yayi asara mulki din akwai ƙarshe kuma mulki na Allah ne qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair Allah ke dagawa Allah ke saukewa duk wanda yayi mulki ya tsananta mutane annabi yayi addu'a Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fa shakka alaihim fasbuq Allahumma alaihi ya Allah duk wanda yaji mulki wani al'amari na al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta musu haka annabi ya faɗa da ku zama masu tausayi ku zama masu jin kai wannan jihohi namu na arewa don Allah a duba yanayin da muke ciki yanzu ku duba irin jihar Bauchi ku duba irin jihar Gombe suna cikin peace jihohi amma yau Bauchi da Gombe suna cikin hadari yau an kama wannan yau an kodi wancan yau an kashe waɗannan ga su nan dai abubuwa har ana fada ana damuwa yanzu amma dai ne damuwa Allah ya gyara halin mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ka ba mu shugabanni masu tsoronka ka ba mu shugabanni masu tausayi Allah ka gyara halin mu ka gyara halin su ya Allah wannan ƙasa duk wanda yake nufin ta da bala'i Allah ka maida mai kansa duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka maida masa kansa duk wanda yake nemi watsa mu Allah ka watsa shi
2: alhamdulillah An saurari shirin mambarin Juma'a da fatan za a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ka muku wata hudubar daga wani masallacin Juma'ar na daban yanzu a madadin mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya dauki nauyin ka muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnatin Kano Sanusi Bature da wakin tufa wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin sai abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira Yakuba Abubakar Gogorwa ke fatan Allah ya ƙara sada mu a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullah

97.3 Rahama Radio.